0: Eric. No,
1: is this an all telco compliant, Mayor?
0: Yes, yes, definitely. All telco na siya.
1: Very good.
0: Compliant.
1: Well, Mayor, this is one of the
2: Tom, no?
1: Mm, one of the best.
0: Ang isa na lang na mo, dali nga kita kuhaan kay 5, Eric. Kasi ang tanatanan na concerns, except emergency. Kaya emergency, we have the 911, which is already launched by the national government. Mm-hmm. Although ang Bacolod has its own ready na yung 911. No? Meaning, may system na kami. Well, in fact, I think we have the best system in place nga nakuha last year pa. May training nang ginpadala diri from DILG Central Office. Tatlo kami lang nag-train sa amon nga mga agents nga manugsabat. May system, may mga equipments, may room dedicated for it, no? So ginpalabot ko na ni sa DILG a couple of weeks ago. And we're just waiting for them nga magatag sa amon sang certificate to go live. Ang purpose naman sa atong nga 911 nga local is pagtawag isang tao instead nga magabuhi pa Manila, Cebu, or din nga lugar. Ang masabat is ang 911 rin na sa aton sa
1: Bacolod. Ah, okay.
0: So, we have in place na siya. Actually, ang muling ginuna ko gani last year, pero nga ko ginuna. It's just kasi simply we need the approval yes, ang DILG National. No? That's why nga the moment magatag na sila sang certificate to go live, then automatically all 911 calls within the territorial jurisdiction
2: Bacolod.
0: Of Bacolod City. Kita na yung masabat.
2: Di wow. Mag, wala na language barrier.
0: Outside.
2: Wala na dialect barrier, no?
0: Yes.
1: Hindi ka na magambal nga magandang umaga po.
2: Why na? Hindi ka na budlayan. Kaya kisa ba si Basiling kasi nga may sugat ako. Diba siya nga, Bia? Kung sa ato niya ligay nun, may masugat sa iya to.
1: Bitaw.
2: Galing kayo may pilas na to.
1: Bitaw.
2: Oo, mo lang delikado.
1: Diyan ay ka, Mayor Greg. May 911 ang pulis. May 911 man tadi. Hindi magsamo-samo.
2: Hindi actually, within the jurisdiction sa Bacolod, ang guwa niya, 911 siya Gyapon, pero locally na masabat. Doon mo na siya, kayo may arap matangan NIR 911. So, localized niya for Bacolod. Same function.
0: Yes, same, no? Kaya actually, ginagamit natin nga system is more advanced na system gani, no? Before ko naging himo last year, naglisensya ko ni Sir DILG. Communicate kami, initially nag-discuss kami on the possibility nga instead nga ang 911 masabat national, nga din na lang sa aton masabat. So they gave us a green light. That's why nga nagpadala sila team coming from Manila nga mag-train. Namangkot sila ko ng software nga gamiton. And then gin-check nilang tanantang equipments, gin-train ang mga tao. So we have all the certificate nga kinanglanon and the equipments nga kinanglanon. It's just nga need lang gid-anay nga magatag sila sa certificate to go live nga kung mag-atag na sila sana. Then automatically, tanan ng mga 911 calls within Bacolod City lang yan. No? Bacolod City, lagi din ang jurisdiction.
2: Kaya namin ito sa gid-raise ka question. Mayor, ang question ni K5 Eric, hindi magsamo-sabo kay may NIR 911. So matabo, di basta taga Bacolod ka lang ya, ma-confine ang call mo within Bacolod City lang.
0: That's correct, that's correct. Kaya nga itong, as much as possible, the faster response time, okay, the better. You know?
2: Kaya rin, nationwide to Mayor Greg, no? Damo to ang flood calls, bla? No? Inexpectar
0: yes,
2: ta na.
0: Yes, yes. Oh, so, correct, that's correct.
2: So, hulatulatun ta. In short, ang 6100, this is not the only number. May tatlo pa ka-prefix number eh. Nabuti ka doon, may additional pa ni K5 Eric. Tatlo pa ka mga numero. And saan o ang inyo ginatanaw? May kalendar na kamusani or target date that this will be officially launched in the city of Bacolod?
0: Anytime soon, K5L dyan, no? Actually, ready na eh. Muna ginanasin ko, hindi kuluyag yung i-launch siya, nga hindi, bala 100%
2: yes,
0: ang response ng kada departments. Kaya pinisilin ko, kung hindi isla ready, that's just another number. What's the use of a number? Kung man bala response, kaga report, kag feedback na ihatag, no? So, i-meet ko na lang lastly at tanan ng mga department.
2: Well, very good, no?
0: Preparations. And then, ang mga tao will handle this hotline with 10 trunk lines, no? Dedicated for this. Kag ang beauty sinikiti, kung magtawag ka, ma-register yung number mo mo.
1: Ay, tahom!
0: System na niya.
1: Good.
0: Meaning, hindi niya madula.
2: May prank calls kina, kaya ma-identify kagid.
0: Yes, yeah. Yes. Kaya ma-register ang number mo and then automatic

0: Basically, kung anong complaint mo na ma-register na mo, and then ma-up na siya. If naka-reply na kami na response and address ang problem, then mag-green na sa system. Pero kung hindi pa namon matagaan sa solusyon, hindi pa na mag-green ang system, ga-float lang na gyapon ang problem, meaning unresolved pa. So, pagkalabot sang every end of the day, then makita sa in charge kung ano nga mga calls ang wala
1: Maaksyonan.
0: Address, ano wala maaksyonan,
1: correct na?
0: Ano ang reason para matrace na mo na balik sa mga department. So, ang may muusin is that the team, amo niyang mag automatically check with every department instead niya iaboy mo na sa department. Iaboy mo na sa department, for example, sa kadamuon sa Ilaobra, base matabuna naman, no? That's why nga sinin ko, amuning purpose kid kung nga why we decided and conceptualized to
1: do
0: have
1: may,
0: hotline number.
1: Ang Gua Eglimer do may override committee do bangko bla nga may override nga siya gabantay ko na aksyonan no kun wala. Mayor may prefix nga tatlo ka number. Ano ay han ang tatlo na ka number mayor kay kun mag 6100 ang pwede mayor nga may zero ang puna sa ang una sa tatlo, pwede man. Kami i-suggest na kami nga number. Ang suggestion ko mayor nga number sa imo is 044-6100 because Mayor Greg is the 44th mayor o Bacolod.
2: 044.
1: 044-6100.
2: Para dali mga
1: para dali mayor maduman. 044-6100 mayor.
2: Meaning the 44th mayor o Bacolod.
1: O Bacolod. Oo.
2: Eh, tunan ni mayor.
1: Kung pwede lang mayor.
2: Tatawa sa
0: suggestion. May dedicated. May dedicated naman nga tatlo ka prefix.
2: Nakaredy na.
1: Okay, sige.
2: Ang nami din mayor at least centralized. Hambal sa matag palamatita. Centralizado. Kagmadasig ko no ang servisyo kung amuni.
1: I think this is the true in this digital age sa Cyril Jan na sa Mayor Greg. In this digital age, this project is literally bringing the government closer to the people.
2: Sinisalin may feedback. Siling niya, mangin isa ka-centralizado, madasig kag madali madumduman nga numero para sa mga emergency ukon mga pamangkot sa mga pumuliyo sa LGU sa Bacolod. Nami ah, listen, thank you, Gida. So, Mayor, hulat kami sa official nga launching siya, no? Because importante diri is maplastar maayo. Kay ni gina-connect pa ni Mayor kay ma-connect ini siya ma serve as the trunk line
1: nami
2: towards
1: praktisan gid
2: sa nagkalain-lain nga mga government agents, government departments sa siyudad. Kinami ni
1: Mayor, for process of clarity lang, one final run kita sa Cyril Jan. Kay kaina na mention ang 911, na mention ang 61100. So ang 61100 Mayor is more or less dedicated for public service kitsa kay ang emergency takag pulis sa 911, Mayor. Is that correct?
0: Yeah, that's correct.
1: That's okay, correct. That's good.
0: Para,
2: why siya labot?
0: Ang madumduman mo lang is the two numbers. In times of emergency, whatever emergency, no, PNP matters, security matters,
2: 911 dayon.
0: Fire, disaster, whatever, 911. And then on the other hand, tanan ng mga concerns regarding
1: services.
0: Operation sa Bacolod, Bacolod LGU, kitikon mga kuryente, kagwa niya may kanya-kanya man asla yan na mga
1: hotline.
0: Basta within the services lang yas ang Bacolod LGU, and then that's the number na among amon.
1: May pahabol pa o?
2: Anong pahabol? Anong
1: Mayor,
2: pahabol?
1: May isa pa yung pahabol po ka namin na may unskin sila. Mayor, toll free ko nun eh. Maskin wala load ang cellphone, pwede tawag?
0: Yeah, kay kuha niya siya eh. Landline number niya siya eh.
1: So toll free siya.
0: Landline.
2: So pwede man madayalan sa cellphone?
0: Yes, yes. Kiti so, aral ng mga cellphone. Subong may ara naman landline nga kuan mo na pictures.
1: Ah, oh, pwede, pwede ka kadayal.
2: Okay.
1: Pwede text man, Mayor, pwede text, no?
0: Ang text hindi, hindi.
1: Kasi ang calls lang eh.
2: Calls lang
0: siya sa app na to ni
2: Botan. G-app. Bacolod.
0: Kaya niya voice lang gini siya.
2: Ah, okay.
1: At least klaro sa tanan siya.
2: Nami, nami, nami, no?
1: Voice ini siya.
2: Oh, tawag gid ka kipa, Beric.
1: Matawag ko na pero. May kaya si mga nami, tingin ko si operator.
2: Nalunta lang, kaya rin naman si Mayor Greg. May kaysa ako nasa sa sunod yung may nadlaw. Mayor, nanon ang update sa city licensing. Naka-report na mula sila regarding sa compliance ng AMA Computer Center sa business permit sa syudad.
0: The last check ko was wala pa sang
1: compliance.
0: Sabat, compliance from them. So may number of days na nang aginatag. If hindi sila maka-comply within the next number
1: three days.
0: Of days na ginatag sila, then we will be we will close definitely their issue on closure order.
1: Ang imo nga order sila, Mayor, is at 3 days, 3 working days to comply. So you gave it on Thursday. So subong adlaw ma-expire ang 3 days. So kung hindi sila ka-comply, subong, buwas aga, Mayor, may closure-closure yung matabo to sila, Mayor. Kung in kaso, ha? Kung in kaso lang.
0: Yes, definitely, definitely.
2: Kung hindi mag-comply.
0: Kung hindi mag-comply. To other other businesses, no, in fairness man sa tanan.
2: Correct. That's good.
0: Kung mag-issue sa notice of violation, kaya katunas lang nga daw comply, no? So, once makakomply sila, wala naman kami ga-issue pa anything else, no? And then, ang isa man din nga ginahimo pa K5 NKT, in the past, damo, mga businesses bilangan nagkakadto sa amon nga may nuyag sila magpabudig. No? Mm-hmm. So, may gin-set up kami gidriya nga team for companies, for corporations, for businesses nga hindi blaya high risk. No? Mm-hmm. Nga kung may mga gusto lang sila i-clarify, for example, ang ila application, kulang na sila clearance from Benro. Mm-hmm. So, nagkakadto na sila sa sininga team kag ang team mo gabulig sa ila. So we launched namon do 3 weeks ago and kadamo na sa mga businesses nga na budigan, no. Okay,
2: very good.
0: Pinaka importante man is that kadto lang sila, no. Kay willing gid ang mag-assistant at magbudig ang syudad sa Bacolod sa ila.
2: Very good. So kato,
1: iulay hunta isa nang gid diyan, hindi ta yawa kay Mayor Greg. Ang aton nga fountain, gusto ko makita ang dancing fountain sa tubangan sa City Hall, sano na malumpat-lumpat ang
2: dada,
1: ang
2: ano nga dumayara, anong naging promesa ni bata ni Senator Lito Lapid bla? Kaya siya nang in charge?
1: Siya nang in charge. Saan o naman lumpat-lumpat, Mayor Suga, kag tubig?
0: Well, isang nagbigad nga Sabado, nagkanto din sa aton sa Bacolod, si Dr. Mark Lapid, no, sang Tiesa. Sang Tiesa. Hatag siya sang commitment during our meeting. Araman to
2: ang very good.
0: Company nga nag-uubra na they will finish it by end of August and then they will do the commissioning, meaning i-dry run nila. And they will definitely turn it over not later than second week or third week of September. No?
2: Although, ingagaw maskara ba?
0: Matapos ka siya. Muna ilang commitment.
2: So, before maskara?
0: Maskara.
2: Wow, they're very good. Makita talang beauty. Ang
0: government center, Katang Plaza. Meaning ang duwagid.
1: Duwagid? Malumpat-lumpat na mga suga na?
2: Dumatsagago ka kay Pabirik, may patay, ginilagaw mo to.
1: Mag-andar na, Mayor. Matanaw ko kayo. Matanaw ko siya lumpat-lumpat na suga. Kagang kuha na, tubi, Mayor. Ah.
2: Tanaw gid siya ko no.
1: Ilumpat-lumpat dan.
2: Now, Mayor, at least damo ta development na kwaso mong adlaw kay Mayor. Pero Mayor, may isa lang kami ka pamangkot ko na nung possibility matunaan sa aton syudad because of the ongoing threat subong sa mga pamatanon ta, especially online games. There are studies now nga nagagwa that there are games being used by some online cult to recruit young people, inculcate violence, in hatred in the society. No? So ano yan ang possibility nga matunaan sa aton man nga syudad, paupod ang konseho, nga may mga games nga iban nga muna ginagamit nga pang-impluensya sa mga pamatanon because very alarming what happened in Tacloban, what happened in Escalante last day, though very alarming na Mayor Greg Zataya.
0: Well, last Saturday, nag-meeting ko with DepEd and Councilor Espino and kay CD, Ribadomia, in line sa aton nga situation sa mga schools. So then, by today, we will have the continuation of that meeting. Kaya may pila ka mga points kami nga ginpang raise nga tinangla namon sa data. No? And then, we'll discuss that also with DSSD, no, considering that these are things that definitely will be done sa aton ng mga minors, no. So ako yung ginalantaw ko anything na makabulig sa mga kabataan na mabutang sa safety at nila kaugalingon niya is a welcome move, a welcome development. Sometimes things might be not popular decisions,
2: correct.
0: Might not be to a lot of people, but it will, if it will be for the welfare sang aton mga kabataan, definitely we are seriously looking into those things.
1: Sige. Very good. Compute. Nami signal ni Mayor, no? Do-ari niya sa tupad, no?
2: G mo.
1: Signal, G mo. Nami Mayor ba sa signal mo? Ka-notice kong iban, blaka, doga.
2: At least ma-feel mo ang ginatawag na servisyong G, ha?
1: G-service sa tupad ko, ho?
2: Actually, nami kaya pus lang dumdumon ini mga number 6100, ang prefix na naman to, kung ano ng official, plus... nami man kayang syudad active sa problema ni sa ama computer learning ka school, computer learning school, kay kadamo sa mga ginikanan nga nagsalakit kinang buot nila, no?
1: Hope. Naka 1 year, 1 month ang si Mayor Greg Subong as Mayor Bacolod.
2: Grabe, isipay mo ba?
1: 2025. 1 year, yes, yes. 1 year, 1 month ka na Mayor. Happy birthday. Oh, happy birthday. Subong ni. Happy Subong. Birthday, Mayor. Oh. June 30, Timothy, buwas na masumpa ni sila. Birthday, Mayor, happy birthday as Mayor of Bacolod.
2: Nagsukat na siya?
1: Mm-hmm.
2: Mm. So, Mayor,
1: mapa-scream si Mayor Guru.
2: Mayor, thank you so much. Gid sa imo tiempo. Kag nidlaw mo kami at least makaupod kini sa program naman para makatagtas ang damong impormasyon sa Bacolod.
1: Historic. On your 1 year, Mayor, dari ka gid sa K-5. Salamat, gid Mayor.
2: Katanda, yes, yes, gid sa akon, Migo.
0: K-5,
2: Eric,
0: no? Yes, actually, kung
2: wala ka nagbuno, ganit
0: daw,
2: huwag
0: ko madumdum. This is our first year in office to Dakodasig.
1: As mayor, ho.
0: We had passed already. So, nga muna muna, nagkapasalamat kami no, sa K-5. Kasi, on my part, personally, ati, I continuously discuss and accept things that needs to be improved. No, kay kadamo, kaya, problema, kadamo, mga concerns na ginatubang. No? As long as those are constructive nga mga criticisms, we are always open to it. No, okay? That will help the administration, that will help us do things for Bacolod City, no, as long as ma-constructive yan, kapasalamat kami sina. Kasi we all know that you mean well, no, for our city.
2: Thank you, okay. Man.
1: Thank you, Mayor, and happy anniversary. Thank you. Happy
2: God bless, Mayor. Salamat,
0: kid. Thank you very much.
2: Salamat, kid.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Ikaw na. Ako yung way na ko yung dumdum. Ang nadumduman ko lang yan kay Mayor, at least ang yung ginambal nga app sa eleksyon.
1: Oo.
2: Tumanong niya na, damo ganigamuno nga damo sa kono programa. Now, we just leave it sa ato nga mga kauturan. At least do executive report to Subong Adlaw.
1: Di otsamba, kag sa K-5 ba? Kay June 30, Subong mo, buwas aga, noon time, buwas July 1, masugod sila. Ti Subong gadya, amo gini ang ilang utiking blato.
2: Ti ambal ni Bergig, ang inline sa discussion to earlier, may meeting na siya gali sa chairman sa Committee on Education.
1: Kita mo gila.
2: Stand by Wilson. Kay Colonel Ribadumya. Uy, during our anniversary, Arag-Iblas Colonel Ribadumya.
1: Salamat, Colonel.
2: Thank you very much for giving us time with our
1: Sir Bonilla. No?
2: Sir Bonilla, good morning. Now, may meeting na si Mayor Greg, no? Upod kay Councilor Al Victor Espino and Sir Ribadumya para istoryan kung ano ang safeties kabataan. Tingin sa gesta, kung tunan ining mga games ba nga ginahimo palaagyan sa pag-recruit sa online cult?
1: Kay si Councilor Espino is the chairman of Committee
2: so,
1: of Education.
2: So, ang imo naton, kakipay Eric, ang ining mga research naton, ipasa naton abi kay kakipay, kay Councilor Al Victor Espino.
1: Bakatood na naman si Aldi Bosaga, guru eh. Si
2: itawagan ta siya. Mga commercial tablanay, kay nangawat lang tanda oras. Makommercial break kami, Noy. Then, balikan ta si Wilson ang oras sa K-5 News FM Philippines, last 8:34.
1: San ba?
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5 News FM makalipas ang ilang paalala.
4: 5 News. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5
2: K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, 8:38 sa aga. Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman niya para tuntunan. Tibagulang ginigigop naman DTX Coffee Mix si Umpoy itong gardyana mo, no? Oh. Mabulubog na ako ng tiyempo na mitan siya mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kaya nga may chia seeds. Mm. Yatang energy blend, hindi kakapuyon. Plus, limpiyohan yung tiyan mo.
3: Gagapakondisyon siya para sampang?
2: O, oh, karasapol. Bawa kagapon. Bawa sadya sa volleyball, no? Budlay, ginikwintrohon ang... daughter-in-law ni Busing, eh, kampiyon magbalibol.
3: Mayon siya magbalibol.
2: Inday Danaoy, no? Oh, si Iyada na Mondanaoy. Pero hindi ko na pa paperde. Kagapon, grabe man ang scoring ni Ma'am Joanne Hineroso. Oh. Opo ng mga kopdana niya, si Angeles. Kagiban pa. Ang utod na ni Ma'am Chacha, bla si Joy Joy, mga kampiyon magbalibol.
3: Mayon magbalibol.
2: Kag sa laki, hindi magpaperde ya si Kwani. Kipay Bronze Palma, eh. Kag si Boom Granada, ya, hindi na lang kay Gapon. Siya yaman, daong kami mo. Kaya ginubra yan, sige, kamulangan na ito ang balya kay Riniel.
3: Siya ito nagulong pamahaw.
2: Makoy, ha?
3: Kabakay, mabadminton kami karoon, kabay pa may pamahaw, ha?
2: Tinagampag sa kagapo. Buta nung swerte nila sa badminton kagapo, no?
3: Balda, eh.
2: Daog? Daog gay bomb kagapo, di ba? Sino ka kontra nila? ang kontra galing nila kagapon si Ina kag si Michelle, ha? Yung perdi mo gid bomb mga mon nga idol, ha? Ang balan talaga ka nga mapaperdi ka gid daog mo gid bomb. Tigil ang bomb, ha? So congratulations daog si Boom kagapon. Now this time I checked ta si Kipa Wilson in line ini sa mga problema, atrocities within the school, no? May senior high naman binuno kahapon. Amo na pinaka latest kay probation. I don't know. Anong motibo nga ginbuno maning senior high school student gani? Kipa Berit ka standby sa Bong si Kipa Wilson Villena sa line number 1. Kipa Wilson, good morning.
4: Mayong agad kay Sir Valjan and kay Sir Eric, ari kita diri sa Tubang mismo sa Sumad National High School.
3: Good.
4: Balisan 1 Street, going sa bago nga dalan kay Sir Eric and kay Sir Valjan. So, ari kita diri sa Bulo Bangot, isa ka stabbing incident ang nagluntad mga around 3:50 sa hapon, kagapon kay Sir Valjan and kay Sir Eric. Kag sa pagpangusisa naton, isa ka grade 8 student, kag isa ka grade 7 student ang imbulbado sa ining stabbing incident. So ini si grade 8 amo ini aton sila nga biktima nga ginaligar ginbuno no sang isa naman niya ka grade 7 student. So ang edad sang aton sila nga victim is 14 anyos kay pagal jan lalaki grade 8 student kag ang aton naman nga suspect naman isa man ka lalaki nga grade 7 student nga nagaedad naman sang 12 anyos. So pero nagong sisa nakita din sa pila ka mga residente sa palibot kay pagal jan kay Sir Eric. So nagluntad ini kagapon after siyang buhi nila. Actually, waay man yun siyang kadamo ng tao like may rambol or kinagamo kay Sir Valjan and kay Sir
2: okay.
4: Duwa malang ini sila. Although may mga nakastandby ng mga grupo-grupo. Pero isang once nga nakita ni nila nga nabunaan ang isa niyang grade 8 student, waay naman sila nagsiling ang mga bulig, patupuli or ano, sistema. Karon, na-timingan man si Sir Valjan and kay Sir Eric, nga umabot ang tiya sinisuspitsado thinking na inisuspitsado ang mong biktima. So sunod sa mga residentes na palibot nagsagitan pagani ang tiya ni kuno nga papuso pakamutanan igumurahon ang niya sa kagali hinablos amo ang namuno kaysa Jordan kaysa Derek kag ang pagpamuno naglumpad rin mismo sa pamikod kaysa Jordan no?
3: Uy, ina mismo na o?
4: Yes, rin mismo.
3: Okay.
4: Rin na tabo.
3: Ice to the board, ice to the board mga K5. Tanaw
2: kamusta ang biktima? Kamusta ang biktima nga 14-year-old?
4: Ang biktima kay Sir Rajan kay Sir Eric, may pilas ini siya no, sa puro left tanan niya pang porsyon sa lawak niya. So isa sa diri sa may kilid na yon no, sa dalom sang ribs niya.
2: Duwa gid sa gidbo no. Defense wound niya sa kamot.
4: Oh, last
2: na nagangguro na siya.
4: Oh. Karon, ginagagundala ini Santiya, Mania, ang ining suspesado sa may police station. Kag dito nagtuad ini ang suspesado kay Sir Razan ni Sir Eric no, ang pahayag si Mania, why siya makabalo kung ano ang ginagamit niya sa pagbuno. Ay. During sa promotion, during sa away ni nila, nandiyan ko naman sa Eric, hinali na lang sa diri, naging pudyot po, ay takabalo kung ano pinudyot niya diri sa ining lugar. Nga mo naman ang ginagamit niya sa pagbuno sini sa biktima.
3: Pudyot sila. Kung naman may kutsilyo na das kilid?
4: We don't know.
3: Hindi mo?
4: Why kung kabalo kung ang truck na parking na di kagapon. Eh. No, why kung mabalaan pero may mga basura dito sa dalawang kaysa na dyan. Kaysa sa Eric. Nga mo na ginambal yan.
2: Grabe, subong to. Samtang report ka son, ga-live ka sa nako-nako ng TV sa barbershop sa Concepcion kagalangilan.
3: Subong?
2: Utod ni Nimjan Indambla.
3: Oo.
2: Kaga pamati man subong sa aton ang guard house sa Charito Heights.
3: Okay.
2: Kaya kadaga maglabay ko kasi gabong signal na mo.
3: Kapamati sila.
2: No, always.
3: Oh, lumayo.
2: Go ahead, son.
4: Yes, kita dyan. So, siyempre, hindi kita mag-stick no, sa information na lang nakuha lang natin. And lagi pa siguro taman sa police. Ano ba lang posible rason? Ano ba lang posible? Hindi natin na ang sinisang kinagamo, sinisang duha kay Sir Razan at kay Sir Eric. So, klaruhon pa lang ha, this is based sa statement sa Deputy Chief of Police sa Police Station 9.
3: Okay.
4: So, base sa iya panayon, isa sa mga ginatang o rason is tungod ining biktima is ginatudlo man nga buli kay Sir Razan at kay Sir Eric.
3: Uy, ano
4: naman? Makapila ka beses naman niya. Makapila ka beses naman niya nga ginabuli ining suspitado kag may mga record man gani suno sa kapulisan ini ang biktima. So we don't know kung ina nag-trigger pala ang pagpangbuli sa ni Sir 7 rason kung aan napilitan or na ano ang sistema ini Sir 7 kag ginbuno sa Kevin Azan ni Kevin Eric. But ina iya subject for confirmation kag gakwaon kag itno since nag-live pa kita sa buong wife padi ang parent kag guardian sila sang biktima kwaon tang ilang side one na matutulan sa inikaro kung taga-diin sila kay Sir Razan at kay Sir Eric. But that is according sa kapulisan na may mga record ini ang graduate student kag posible no, nagapangbuli pagla kay Sir Razan at kay Sir Eric sini sa grade 7.
3: Okay. Grabe, nag-auso naman ang buli-buli naman si Bong.
2: Dapat ma-address sila properly. Kag-report nila sa ilang mga principal, sa principal or sa guidance counselor para makulang attention or ang parents, kung mabalanda, report na yun para makulang attention sa natungdan.
4: Actually, kay Sir Razan and kay Sir Eric, ari makita rin no, nag-agap, makita rin nag-padulong, eh nakita natin nga medyo may kalabaan man ang pila sa mga estudyante. We don't know kung this is following.
2: So, bali ba tabo, guro ka pila nga lang ba? Because stricto naman ang pag-inspeksyon sa mga bags na sunod.
4: May security guard sila kay Sir Razan and kay Sir Eric na nag-check na subo sa mga estudyante nga nga nagagawa sulod sa iskulahan gid kay Sir Razan kay Sir Eric. But ang pinaka-challenge bisa aton sa mga patrono si Samak sa mga security guard kay Sir Razan kay Sir Eric, ang challenging si Mede, kabalo naman kita kagi mga estudyante kay Sir Razan kay Sir Eric, magsulod yung siyempre clear. O ito kabalo, aside pa na sa mga ginapag-ipit sa notebook, ginapag-ipit sa libro, o kung ano ang sistema, may araman niya mga cases kay Sir Razan kay Sir Eric, na clear din siya pagsulod.
3: Okay.
4: Pero pagwa din, yung ipsi de tungtong dali sa kilid o kwaon lang kumagwa na kaya mo paggawa na diba mo na mga insidente dala so amo na
2: hopefully no masala ang amo na nga klase mga practice kay di kabalo ka naman sa kabataan mga tanda man ha may mga abilidad pero ang reminder ta sa ila kung mag-imo ka mo katuntuan and every action nga obrahon nyo may konsekwensya na so kung ako ya piliyon nyo ang konsekwensya kamayo hindi malain.
4: So, amo nang challenge naman sa pag ano no sa security measures sa pagsatak sa kabulutuan. Ama ni na pambilin sa gwa sa campus ya. Kay kuao na man pagkaga kay Pablo Jaren kay
2: sige, kay Pablo. So, basi karon ma-check mo kung ano mapasaka kaso gid bla pasakaan kaso ipa-custody sa DSSD ang ining suspect. Kag kun ano nang pinaka-latest sa biktima kay Pablo Wilson.
4: Yes, kay Father John, kay Father Rick, i-check na lang ina sa kapulisan, mahapit, makita to karon, agun si
2: Kiron. Thank you, Gid.
4: Kasi kagapon, ginhold ito custody, amay nila for the meantime, ni suspect for the interview.
2: Kasi karon sa udto, madrapan mo itong imong maging kantuan niya matas ang K5.
3: Oo, no? Balikan talaga ito karon.
2: Para karon sa udto sa program ni K5, Rick, makita ta kung ano na itong natapos sa kabugwason, no?
3: Sulsug Batalyon.
2: Sulsug Batalyon.
4: Malayo kita to kay Sir Eric and kay Sir
2: Dalton. Karon sa 11 Mbps sa programa.
3: Sa Sulsug
2: Batalyon ta. Kay last day subong ni Kipay, Mary, kuno kay mabalik ng Diyos ka magkalan, hindi sa katulog.
3: Hindi na punggan.
2: Ha?
3: Hindi naman punggan.
2: Hindi naman punggan ang pagkabuganaan sang damo, patay nga baboy. Damo kisipo sa nga baboy ka kalamatay bukod sa ano, no?
3: Damo kisipo
2: sa La Castellana.
3: La Castellana, San Enrique, Dolid. Oh. And it's a K5 that opened it all.
2: Grabe. Kaya maglay mong kabuganaan sa kamatayon sa mga baboy.
3: May ikwan pa, RSSI pa.
2: Ha?
3: Mga kampos mo sa kapangkalan sa sor.
2: Kabalo ka, what does it mean? Ang prosperity bla? Dapat positive niya tani mo. Isumunglo ka negatibo sa gakaladabo kay may mga RSSI pa ta.
3: Tikaing tima sa kabuganaan sa kapangkalan. Malitsyon ka. Malitsyon ka, sir.
2: Si Wilson ka pa mati, hindi mo lamang personal. So, ano rin yung opisyo yan, son? Man, ang may ato ka mga sagod ba kabutoson sa inyo? Why man may go yan sang...
3: si Palay boy ni.
2: Si Palay, masakam yan, no?
4: Yes, kaya mabalik. Ah, wala pa kayo nagpa-border. Natuya si Mary na...
2: Ati, very good mo niya.
3: Kanay, sige po ulit na yan.
2: Sige, thank you, gisay mo kay Pa Wilson na very good gisay mo update, at least... Gimbalas mo na bubulitin dog sa... Salamat, gisay na.
4: Thank you, gisay.
3: Bago jacket niya mo.
4: K5 Eric, no? So, importante, buhay tayo niya po. Huwag pakita ma-include sa mga natalamatay.
3: Huwag kami siya mag-inambala.
2: Huwag kami siya mag-inambala.
3: Wilson, huwag kami siya mag-inambala. Huwag kami siya ginambala.
2: Thank you, Gina.
3: Baka mo naging ginambala.
2: Basta ang bala na mo niya, doon artista ka.
3: Ngayon, hindi ka ginapuli sa si Palay. Wilson, amo lang na. Huwag kami
2: siya ginambala. Ang bala, Wilson, niya doon artista ka, mapautograph ko. Pagbalik muli ka ron. Salamat, Gilson.
4: Hello, thank you, Gina. Dami ka sa Galamugo
2: na ko din sa pwesto ko din sa buhay. Thank you,
3: Gina. Salamat, Gina. Good job, good job.
4: Ginadulaw sa ato sa Kalwa, sa MyTC, DC Mayo, pag DTX 500, ito dato sa patrol sa K5 Vincent Peralde, yun naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, matalagawa sa Negros, K5 News.
2: Now, sa iluhan, tanaman ng Escalante National High School sa Rabilina at pong mga libak minutos, gro?
3: Yes.
2: 4
3: yes.
2: Minutes?
3: 4 minutes.
2: Kung mahingago, ito para na si Ariel, naka-standby na, no? Kakipaberik, pamalunta lang, modular, subong may alternate mode of learning. Ano na? Alternate mode of learning.
3: Yes.
2: Kaya hindi sila pwede magkanto because of the threat. Hindi talibi pwede i-take for granted. Ako ya, I really salute the school administration sang Escalante.
3: Kaya ang police nila, nga proactive sila. Proactive.
2: Pati police, kag ang local government units sang Escalante. Why?
3: Proactive, very good.
2: Hindi talibi pag isugal. I-arrest ni dayon ay doon na identify na nila kung ng bata to. Gagimo sa ni. Ang pattern wala ginya sang kinalain sa nagtabo sa Tacloban. And if we discuss everything based on our research, it seems ka daw is dumiyara escalation of work black task yung ginatag sila. Basi first task ni kini black first task nila is assault. Ano yung first task mo? Bahala ka na da, why duruga mo?
3: Tira lang.
2: Ah, pantira ka. Number one, assault. Second, arson. Ang delikado na yung mang halit ka naging creating poison, whatever, no?
3: And they are trying to target the youth kagambalon nga, hindi ka mo manos ni kay youth ka mo.
2: Correct. Kag-plus, ginahiloan nilang pinsar na matamat nila. At to naman ang sisam sa grupo, yas ang 764, bata po, bound short.
3: Kita mo na.
2: Child sexual.
3: May isa abuse. Naman, nagligad nga gabi, kin may gintistingan sila. Dito naman sa Manila, ang isa naman ka 15 years old, ginatake ang papboy.
2: Imagine that.
3: Hindi mo ko mapriso ya kay youth ko.
2: It's because amunang ginaprogram sa utok sa kabataan. Likado. Check tabi si Ariel. Ano matabo? Subong yel. Until when ang alternative mode of learning sa Escalante National High School. Ariel?
3: Very quickly, Ariel.
4: Yes,
3: go ahead.
4: Good morning, sir. Diyan kaga Sir Eric. Agibalikan na to kagahapon sa hapon ang Escalante National High School. Kung sa diin, ano gipala ang plano sa ang school principal. Kagahapon nga daw, sunok pa ni Jesus Tablino, amo ang principal sa mga ito ang pumitong na sa Rajan Kasiririk, nga nag-sugod sila karon nga adlaw sa nga alternative delivery mode upon EDM sa mga estudyante sa nga Estudyante National High School matapos ang natabo kagapong adlaw sa shooting threat na sa Rajan Kasiririk. Sa kanyang ni Principal po Jesus Tablino sa Rajan Kasiririk, maghahatag sa activity sheet ang mga manunodlo sa ina mga estudyante sa idalom sa EDM kag dugang pa ni Tablino nga nagapadayon pa karon sa validation kag investigasyon sa incidente kag mga issue lamang sila sa anunsyo sa pagbalik ng face to face classes sa tiun nga matapos na ang investigasyon Sir Eric kag Sir Eljan.
3: Okay, good.
2: So very good. So ongoing investigation na dapat kiguro pa idalom na nila ni sa rehab kag delikado. Kuna kuya, kung gapamati man ang mga LGU takang ipamiyari ka mga local chief executives, I would suggest why mo sa madula sa aton kung ipakakasta kag ipabantang Roblox kag Minecraft kag mga hampangda sa inyo mga computer shop. Mas dako ang aton mabulig sa pamatanon kung maban ini nga mga games.
3: Kaya why nila balik-balikan mo?
2: Kag kadelikado, no? Bisan pa paano, husto itong ambal ka nanay mo, siyang service ni i-delete pa na mo ng app. Kadto man sa Gapon, sa computer shop, at man ito Gapon.
3: Tigaling kay kung ginikanan ka, maglakat mata mo sa computer shop, muna ko, hindi ko mag-plakton.
2: Oh.
3: Ano ko to?
2: Bantayan, gid.
3: Bantayan, gid, ha.
2: Ariel, thank you, gisi mo yala. Salamat, Ariel. I-activate na kag kumalabot na taning ginikanan sa sining bata, lang, oh. Nag, nagpalaptas ang threat.
3: Oo. Oh.
2: Kuan reaksyon kung anong nanotisyahan nila sa bata nila?
3: Kantuin nilang bill para sa unto karon may istorya ta para pa bye-bye love lang sa akon sa unto karon.
0: Amo na ang dako nga palangkutanon karon sir Jan sir Rey kay kagahapon nga adlaw aton mang nahinabi ang parents ni Jacob sir Jan nga si Ma'am Elisa. Sunok pa ni Ma'am Elisa nga isa lang sila ka cellphone sa bata nga si Jacob kag damo man Jacob sa sunod eskalante nga iya gid bata ang gid pasbandan nga amo ang nag-message ang shooting threat sa Escalante National High School.
2: Sigurong pwede man na kay tinanay natural na granting abi hindi manggit bata niya pero huwag man sa madula sa iya kung ang bata niya laygayan niya kag ubayan niya.
0: Oo. So karon si Rere kaning nag-post sa social media nga nagatag niya si Mayor Honorable Melisio Bibo Jr. kag si SM Member Janet Jr. o si SM Member Bertie Abupastor kag mga pipila ka pa nga mga kilado ng mga tao sa Surat at Kalante ang gintag niya sa Facebook post niya nga kanina nga nag-post social media si Gia Cecilia ang gin-contact sa Sir Jackie Tererek sa Chief of Police sa Surat at Kalante ni Police Florindo Fajardo Apan hindi niya makontak ang amugin niya nag-post kanin si Gia Cecilia.
2: Ay, gali ka. So, tanawon ta kay Basico Palapaw mo na tunan, no? Yael Padalmi, babe, balikan mo ka rin sa unto anong development siya. Salamat, Ariel.
0: Yes, sir, yan kag Sir Rerek kag ini nga balita ginadulong sa DTX Permanent Extend Food Supplement Permanent DTX Supplement sa pagkaran na ka detox ka pa. Ngano kadre sa syudad sa Sagay ini si kasi pa para dapat para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kang Kalingawan sa Northern Negro. C5 News FM.
2: Aka Gold Goodman si AG Obiena sa pole vault sa Sislav Cybulski Memorial in Poznan, Poland. Ha? Congratulations, ha? Naka Gold Goodman siya. Why not a tempo? Karon sa hapon, Sports Fest naman rin. Ah, pabalas naman ta. Sa pangalan sa among President King CEO Dr. Abiluy, ako si K5 Elgin Castanio.
3: Ako naman si K5 Eric Tenere.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bye-bye.
5: K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sforbiotics,
6: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Sforbiotics,
6: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
7: Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Sforbiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sforbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sforbiotics na.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani carot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta, basta.
14: Ano na yung
0: Edukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na tol, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
19: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
18: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
19: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Mm. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
18: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
19: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
18: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
19: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
18: Bawah.
19: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
18: Ang arthritis, siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
19: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung palainong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat nga magka autoimmune disease ka. inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C adlaw-adlaw.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
21: kag gakontrolar
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Asal rikan.
21: Epic.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Yan na mag-asok.
23: Ang imong sugar sa una, pila man?
22: 300.
23: Kanun sa amakan nag-start og DTX 500?
22: Magduha pa kasi mana.
23: Ano sa mga pag-inom?
22: Muntag o happy eh.
23: Kaya pinanaman sugar ni mo ron?
22: 126 na lang.
20: DTX 500.
24: Informasyon sa ikayong lawa.
18: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incident sang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods.
19: Nakatry ko to?
18: Oo, mapatay na to.
19: Burugig ko niya.
18: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages. Talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, kada adlaw.
19: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
18: Siyempre.
19: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer kundi nagapa-cancer. Hadlok ka to, pero gapa-cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw gabreeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 kan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
25: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
18: Pulaw.
25: Pulaw ka. Para sa mga ano no,
18: call centers,
25: mga call center agents nato no, mga security guard naton nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level. Kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D sugar sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
19: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, MITC, or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MITC, or Pure C.
1: DTX 500!
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Arjen, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
7: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
27: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag,
28: yes,
27: ang
19: siyempre
27: DTX,
28: pinak, DTX Beauty Soap,
19: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no?
27: Oh,
19: DTX Beauty Soap.
28: Wow, kampiyon.
19: No? Mas pinanami nga habon.
28: Gina-upgrade niya.
19: No, gina-upgrade mo habon. Wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
27: So ang
19: dugay apigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
27: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
19: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
28: Oy, mga swipe. Yes, sandot ka swipe, okay na.
27: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
19: May na English gamito swipe-swipe, alaala Ilonggobi, nakanus-nus na. Nakagamit ta ka mo Clinica Deo Fresh.
27: Yeah, Clinica Deo Fresh. So nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad, nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam, edit sa
19: Pilipino. Damo ba ang ilog yapon? Ti, kulang sila.

0: puti pa ang imo nga ilok. Hmm.
1: So kadaga Sir Kevin, gapa nga pigi kuya Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
2: healthy hinugasan. Coffee.
1: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Yung na-detox, Sir Kevin. Ah.
0: Mm, yes, namit gidya duksam ang DTX coffee mix. No? Namit sabor, namit ang iyang aroma. Kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan. No? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
2: Oh, para hindi naman magkaon-kaon-kaon. DTX coffee mix na lang yun.
0: Kay may chia seeds.
2: Sigurado,
0: no?
2: Sigurado, maniwang.
0: Usog ka mo. May chia seeds. Kag syempre no,
2: kumaya. May kape, kape para sa mga may diabetes, mm-hmm. kape para sa may mga cancer, kape mm-hmm. para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar,
1: natural,
2: halin ha? Sa natural nga kalamay, stevia, mm-hmm. no?
0: Stevia.
2: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium.
0: DTX
2: ang DTX Premium. Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, mm-hmm. anti-cancer ha. May tungod mm-hmm. sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlagko sa soft gel, mm-hmm. pwede nyo ipuga,
1: ipuga na lang.
2: Dito mm-hmm. sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, mm. nagahubin ka, nagainom ka, mm. bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, mm. amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
0: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid. Nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulubad jet, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyo nga DTX coffee mix.
1: Pero
0: premium.
1: Pero general Sir Kevin ginapuga mm-hmm. niya, ang ginabubod niya extend. Ginabubod niya sa extend ng iya kape, no?
2: Nagpamasag si engineer gamit ang syempre ang bago epektibo ma ginpanami oh. siyempre mm-hmm. DTX liniment.
1: Wow, DTX liniment. Mm-hmm.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
1: ang palangapo
0: sa DTX
1: mga kas na.
0: Liniment. No?
2: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
2: Oh. Mm-hmm. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Mm-hmm. Kag, grabe, hindi gid siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3Bio, D3Bio, with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
4: D3Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3Bio.
3: Istoryanta, paano makabulig si D3Bio sa inyo? Ang itatawag natin nga, the pharmacy in a capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3Bio.
2: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3Bio, ang D3Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Mm-hmm. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3Bio Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria.

0: ang imo nga tiyan. Amo na nga, adlaw-adlaw agid, inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog. Kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag ditribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tighaboy sa mga higko naton
2: o
0: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka ditribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
3: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi ginaamligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trang kaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, iditribayo mo na.
4: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsara.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
1: Para sa libre nga check up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang ditribayo kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong nga baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
3: Kay iban daw na luudan
0: sila. Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi. Especially ang imo kapi, D3 Bio, ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
2: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa naasaton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio makabulig man sa mapagtuon, na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Hilingan pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
3: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imong chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
3: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
3: Ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? May suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
8: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw, himo, sumang...
3: La reseta, kung bacteria gani, antibiotic, kung virus, antiviral, kung parasite, antiparasitic, kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
8: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
9: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, anay ka bala, Mads?
2: Ano, Mads?
1: Ikamusta to ang may bulitas?
2: Ay, okay naman siya, Mads. Stable na siya.
1: Ati, sige, timing lang. Manuguha na siya. Ang pagkadto ko to kay iparifan kong nagasto ko.
2: Ay, Mads, waslikan mo ko, ha?
1: Kung may ara, eh. Kung wala karon, anong iwasli ko sa imo?
2: Ni ikaw pa. Hindi na yung mapatihan kung mawadaan ka, Mads. Mada kaya, Mads. Wala kaya gakaubsan kwarta. Kay may tuburan ka eh.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Secretary Magdalena, kamusta si Kapitan?
1: Ato na! Nakabugtaw na siya kadali, tapos balik naman tulog, liwan!
0: Ay, aba! Grabe man si Kapitan ba?
1: Oh, di nga, ari ka man.
0: Eh, nagkita ay kami isang kontraktor bala sa mga solar project na dis barangay. Tung digto bala yun sa may projekto sa may purok may gugmaon bala?
1: Eh, di na ganing purok may gugmaon?
0: Purok may gugmaon bala? Drabla permis sa mga tao nga nag-ilinaway, kinamo na mauyon. Hindi bala, dulom na da ang purok nila?
1: Eh, oo man, di. Ano da yun?
0: Eh, dulong di ko nasang kontraktor ang mga solar para dito.
1: Ate, sige. Pangita, ito dahin buyer.
0: Kaya ba? ano, Madam Magdalena?
1: Hindi na ito pag-itakod ang mga solar sa purok may gugmaon. Purtahon ta na iya.
0: Kaya ba? ano, Secretary?
1: Uy, kung gabog daw si Kap, amo mo naghapon ang himuon niya. Kag-amo na ang gintugo niya sa akon. Nga kung may mag-abot ng mga solar, hindi tapag itakod. Ipamaligya ta na lang.
0: Why, amo ganin yung rason nga dulom-dulom ding mga purok sa barangay ta?
1: Oo, ah. Amo man na Japon, ah. Kawaton man, ah. Di kung sila man lang ang makawat, mas payo pa nga kita na lang makapulos na. Di bala?
0: Ay, aba! sa bagay, Magdalena daw, sakto ka man, oh.
1: Amo na, nga pangitain na to buyer. Ang himuon ko, I mean, ang himuon mo gali, mangkuton mo kontraktor. Kung tagpila ang bilis ang kada solar, kay ibaligya ta sa, tiyo, madubo-nubo lang ang presyo, ah.
0: yeah. Ate, sige, Madam Secretary, pangitaan tayo.
1: Oo, ah. Amo naman ang uso subong sa iban nga barangay.
0: Ati laban gin Magdalena eh. Amo na iban na gani, ginakash to cash na lang nila eh. Kay base, may galastuhan man sila nga iban. Muna, nga imbis i-implementar nilang project sa ila barangay, kwartahon na lang nila.
1: Tumpak! Sadya-sadya eh, no?

0: Matambay-tambay naman ta di anay ha. Samtang wala pa ko akadto sa buyer sang solar ah. Dari naman ta bala mamati-mati sa mga istorya. Ha, ba? Abi, ito on ko lang akong tulungan sa piya ko.
1: Tay, malagat ako sa eskilaan
2: ah. Ate, sige, adak ah. Okay, anong pagkulang mo?
0: Oh, Aryo. May mag-amay naman diyo. Ah, bibi, pamatian, tabi.
1: Tay, malagat ako sa eskilaan. Mangayaw ko balon ko.
2: Eh, wala siyang problema ah.
0: Ba, dumayo batasan ang iya amay ba? Yung wala ka reklamo, gatag lang dah yun. Amuning mayo nga amay ah.
1: Tay, sanin ka mo ko balon?
2: Eh, ikaw lang na sa mabawa para doon ah. Kaya may bilog ko na nga isa ka milyon.
0: Animal, doon sa piho ni Sao? May bilog ba nga isa ka milyon?
1: Ah, sanin hindi tayo man.
2: Pagitahan lang na sa mabawa para doon ganyan. Kaya bilog na nga isa ka milyon. Pili ka lang cash or chiki.
0: Pwerte man magtika lang amay ba?
1: Tatay man, isa ka milyon. Isi pisos mo lang arin eh.
2: Ate, abulan na guro na bilhin sa isa ka milyon kung ang kwarta eh.
0: Bukat ikalon?
1: Isi pisos na nga kung malon tay?
2: Oo, abulan na tay ah. Nasun naman kung makakwat naman kung isa ka milyon eh.
0: Milyon ka to? Nga 15 pisos naman gani gali kwarta mo? Milyon gurus ang tinikal eh. Sadya-sadya eh, no? Wah!

0: Daddy Bantol?
1: Ano man, Jupiter?
0: Kadulong galit sang dalan tadi kong gabi, no?
1: Ah, oo, ah. Kaya ang mga project nga solar sa barangay, ta? Basi ginabaligyan ni Kapitan, eh. Amuna ang nami, ako na rakas barangay. Kay dasig lang yung kwartahan, ay.
0: Dad?
1: Hmm?
0: Tikon magdao ka na, ha? Sa pilakadlaw, daw mo ba nang himuon mo ay?
1: At ano, papi? Amo ginayaguro eh, para palduman ko. Ano sila lang niya?
0: Ati dad, kung magagawad ka na dad, kung may solar nga project, ibang butang mo rin sa mga balay ta, para sana ganyang palibot adiya.
1: Ah, oo, bahala, di ang mga purok ng mga dulom niya. Importante sana ang balay tayo.
0: Amo na ya, dad.
1: Ang iban, gamiton ko sa balay. Ang iban, ibaligya ta.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pag-id sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ti ano na, Jaguar?
1: Ano man, Boss Norbeng di Malunhaw?
0: O ti sige na. Sige na bala kantahin ako sang matod nila idigani baliling.
1: Kung kantahan ta ka, Boss, sa kupon mo ko di sa bill sa ospital?
0: Wama!
1: Tiyan mo ng kondisyon ta.
0: Kung nami kapakantahon, sakpon ta ka bayan. Pero kung hindi, bahala ka na eh. O sige na, kanta na da. Agon mabalaan ta ang mangin resulta.
1: Sige, promise mo na ha?
0: Oo, gani.
1: Pero...
0: Kanta na da bala?
1: Pero gani, sige ah. Pero remix ni ha?
0: Sige.
1: Usahay baliling matod nila.
0: Ay, nanu ina? Amuna?
1: May sugpon pa na.
0: Sige.
1: Mutya mo baliling matod nila. Usahay baliling matod nila.
0: Animal, daw naglingi ng ulo ko sa kanta mo, aw!
1: At least, ha, ginisa ko lang yung pagkanta ang matod nila kag baliling, ha!
0: Wow!
1: Para pa lang, hindi ka na mapanginuduwang sakpon mo ko sa building sa ospital.
0: Sadya, Ino!

0: Daddy Bantol, may nalabayan pagigubala nga ginaubra nga taytay?
1: Ote, kamusta man ang taytay?
0: Mga haligi pa man ang tudad. Agasta subong, wala pagyapo na human.
1: Ako ko, hindi na lang sa magkumod. Amo ginaya.
0: Ginansagi niya si Kapitan Dade. Ang pumuluyo, antos na gidya.
1: Amo man ang yapon. Man kuno eleksyon, si Kapitan Huga ako manjapon ang butuhon nila.
0: Sa bagay, dad, no?
1: Tulo ka na lang kung makita mo dah. Hindi na magkomentar para layo sa away.
0: Nice ka, dad.
1: No comment ka lang, ha? Kay pila kadlaw amo man ang himuon kuda kung ako naman makaplastars barangay.
0: Ate, sige. Una munang gusto mo. Tumanon ta na.
1: Oo, ah. Tumahan na lang, Black, kay sunod kita naman ang maamunas barangay.
0: Sige lang, dada. Hulaton ta lang ang chimpo. Nga ato naman eh.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Te sige na tutod ako, Botkon. Babay na.
1: Babay na. Eljan, laba-laba.
0: Oh, tinga wala ka pagkagihaw.
1: Te kay, wala agad tadakis. Kung hindi kaya magkisa kon, hindi kuya maglakad.
0: Bow, ikaw ba na tutod ako? Dula ka kaya klaroy mo, no?
1: Kag nga, wala bi klaro, wow.
0: Ang mga wala tupay ang mong imo, be?
1: Man kon makisan mo ko, makasiling kagidyang may tupa, gid ko. Daw hindi ko gani magaling siya, tupad mo, urgent, laba-lapa mo.
0: Kaya nga, man?
1: Daw nasubuan ko kung hindi takabala makita, aw.
0: Maka mo ko na? Dugi na tuloy mo ko, yaw?
1: Tuloy nga, no, man?
0: Tuloy lang nga magpaalam na sa kalibutan?
1: Wow! Eh, kag nga, no, manaw?
0: Kay buhay pa ko. Pero, nasubuan ka na? May hindi mo ko makita?
1: Nasubuan lang, kuya, kay gusto, kuya, taniya. Obdanay lang tayo, perme, balaw.
0: Eh? Kung mag-obdanay ta gani, gusto mo? Sama ka nalang balay, star?
1: Oo, eh. Kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede gidyay.
0: Eh, sadya-sadya, eh, no? Wow!

0: Susun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang MyTC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
0: MyTC, mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Tulihan ta sa bong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
3: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
2: may kata habit, no?
3: 25 mo edad, na migid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina kuan na diabetes, damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero either guba imo pancreas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid kaon imukan sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
4: Magamit na yun.
3: D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
2: blood sugar levels. Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso na sa selula.
4: Magamit dayon.
3: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagkanto sa imo mga selula.
4: Correct.
3: Kunan na. Amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
4: Oh, wala sang delivery.
3: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi kasulod. Kaya nga man, natabunan itong ano?
2: Ang selula mo.
3: Oh, kay puro higko, puro tambok. Pero kung may ara ka MCT nga ara si D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
2: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga buti ka.
2: Doc Sam?
4: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may ara ka sa ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga mag-uba nga itong kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar bla nga sa aton nga dugo te ang kidney naton ang imo nya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo te kabalo naman kita
3: pilito niya
4: kabalo naman kita ang ginatuag molecules ng sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang salaanda so kung pilito sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3 Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Amo nang trabaho sa ginatuwag D3 Bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
2: Correct, Doc Sam.
3: Nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
2: Sana.
3: So paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, Sir Boy. Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulod dayon.
4: Sulod dayon.
3: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
2: Correct.
3: Dulong dayon. Sulod dayon. So amo na kung naka D3 Bio ka. Malikawan ang diabetes, makalikawan ang komplikasyon sang diabetes.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:01 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
6: 11 Mbps.
5: Iniang
6: 11 Mbps.
7: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
3: Morning! Mayang aga! Welcome, welcome sa inyo palatuntunan! 11 Mbps! Halin ako! In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Sa gihapon, K5, Eric Tenerife, manging kaupo ninyo tugtob sa takna, launa sa inyo palatuntunan, 11 Mbps. Last day ni K5 Eric. Kung dahil ninyo ko anay, masimuhuyan ta. Huwag masip tanlaw-blaw. of Dinyo ko anay, last day. Last day ta sa Sining Palatuntunan. Mga ka-K5, kay Buas, mabalik na si K5 Gen Paul Generoso. Kag ako, balik naman ko sa akon nga original quarters. Balik sa Kabankalan si K5 Eric. Larga bola. So inok danay kita mga K5, up din nyo ko tabtob sa takna launa. Because we will make this broadcast mga K5 very productive ang aton broadcast subong aga. Although it's bye-bye time subong sa akon for 11 Mbps, it's again return to sender sa Kabankalan. Langga bang yan. Tubla. So, Jacks lago, Jack na. Mga ka-K5, larga bola na kita. Updanay kita gihapon, updanay kita dalag ko ng mga balita ng atong pagadalon sa inyo. Subong aga. Size 30, 20 size, larga bola. June 30, 2026. Panweldo subong mga K5. Paghatag ni Mister sang sweldo subong aga, automatic bakli na siya. Extend food supplement sa nagadunglay kag nagalupaypay. Extend food supplement, pwede pa magauntay. The poste sang Noseco, pwede himon halayan. Basta mag-anlang, basi mahoy anta. Kamusta, kamusta ang udto ninyo mga ka-K5? Subong nga aga, nagbarato ang presyo sang gasolina, nagbarato ang presyo sang krudo. However, suno sa pag-asa mga ka-K5, it is expected mga ka-K5 nga magatupa ang mabaskog nga ulan subong nga hapon, bangod kay ang low pressure area maga-convert na into typhoon. Wala kita bagyo diri sa Bacolod kag Negros. Kag Negros Island Region, Occidental it Oriental. However, i-enhance niya ang habagat, amo ina nga tapos panyaga, di na paabot nga magapusdak ang ulan. Kabay patani nga wala lang sang baha nga matabo, diri sa aton bilog nga isla, sang Negros Occidental.

0: 5 News FM.
1: Larga bola mga K-5. Sa aton nga mga balita, subong nga adlaw mga K-5. Bantayan, bantayan ang mga mainit nga balita nga aton pagadalon sa inyo this morning. Ini nga adlaw mga K-5 will be very memorable for us. Bantayan ang balita alas 11:20 magasugod sa pagbalita si K-5 Ariel Apas. Pamati, pamati, pamati. Halin sa hinubaan, pakadto sa San Carlos. Halin sa kanlaon, panaog, La Castellana, Magalyong, Isabela, Binalbagan, La Carlota, diretso sa Bago, Maao, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Itpulo, Pandan. Pamati ka mo. Isa ka tawo nga bulag. Ginasulit ko. Isa ka tawo nga bulag, isa ka senior citizen ang nagpaningkamot, nagpaningkaras na makadulhog sa K5 News FM DYJU Sagay. Sa pagdumala kag sa administrasyon ni K5 Station Manager Colin Cubia, nagdulhog mga ka-K5 ang isa kabulag kag naghambal sa iya asawa nga tigulbam, isa man ka senior citizen, kag sa iya apo, "Toy-toyin ninyo ako, lakton ta ang masubra 5 kilometros, lunang kagulan aton sulayon, makalabot lang ako sa K5, kay mahingagaw, mangayo ako bulig, kay sa istasyon, sang K5 Sagay, nagapati ako, mabuligan kita." Tatay, karon dugay-dugay mga K5, I will feature sang isa katigulang nagkadtugid sa istasyon naton didto sa Sagay kag magpangayo sang bulig. Nagatulo ang aton luha samtang naga-pre-interview ako kaina before sang aton program, and I was crying like a river mga K5. Kaluluoy ang isa ka tigulbam. Bantayan karon dugay-dugay sa mga bulag nga nagapamati subong, sa mga disabled, mga senior citizens, sa mga PWD. Listen to this story because this is your own story. Bantayan mga K5 in a little while. Maga-report man sa aton. Karon dugay-dugay, checkonta ang syudad sang Kabankalan sa kay K5 Arf Tugalon. Ano na ang ila preparasyon sa sining subong nagaduging nga problema sa mga nagakalatabo nga hindi maayo sa mga eskwelahan? Dito sa Escalante kahapon, may isa ka eskwelahan nga may ara pagpamahog nga pamatsyon niya ang iya kuno mga classmate lang gabang niya. Amo ina nga ang Escalante National High School, sa sulod sang 3 kadlaw or until Friday, wala anay sang klase sa sulod sang ilang compound kundi online modality sila anay. Dito ina sa Norte, e-check ko ang Kabankalan karon dugay-dugay kung ano naman ang sitwasyon sa Kabankalan, kung balag ginapreparahan, kung balag ginahugot ang siguridad sa mga eskwelahan dira sa syudad sang Kabala na Kabalaan. Kabankalan, bangba ko. Kabankalan, I'm very sorry. Sorry, kid. Pagkatapos ang aton Mighty Scene newscast mga ka-K5, si K5 Wilson Villena magatanaw naman sang resulta sang Sulsog Battalion matas ang K5 dito sa Kabugwason, Mansilingan. Tanawon ta karon kung ang baho nga kalog sang Kabugwason nadala sa Sulsog, ang kalog kag ang Sulsog. Tanawon ta ang istorya. Si Bomba Marilo sa Cadiz, dalon niya ang balita mga K5 nga dito subong sa syudad sang Cadiz may proactive measure ang Cadiz City Government. Gina-priority subong ang pagpamakal sang posibleng mga bulong tambal it bakuna para hindi makasulod kag hindi malatnan sang ASF mga K5 ang mga yabab, ang mga pig, ang mga buyba, mga baboy sa syudad sang Cadiz. Prioridad, bantayan ta ang balita mga manog baboy, mga oink oink. Bantayan ang balita ni Bomba Marilo sa syudad sang Cadiz. Sa Victorias mga K5, love conquers all. This is a new kind of love story. Sa syudad sang Victorias, pamati, pamati, taga Victorias, may bagong love story. Ang iba niya naghahambal, till death do us part. mga ka-K5 sa Victorias till jail do us part. Duha ka baba, duha ka or isa ka partner mag-live-in, babayi it lalaki nagaduso sang droga street level individual para makamani ang duha and to keep the fires of love burning para may kwarta lang sila kag may padayon sa ilang abisyo ng imposer dakop sila till death do us part till jail do us part. Bantayan dugay-dugay balita ni K5 Ding Dagwapo Taladiko Victorias mga K5. Si K5 Carla May Defensor Lunga magabalita subong aod to para sa siyudad sang Bacolod kay ginapanghawan hawan ang mga kalye kakas ang mga illegal nga mga structure sa mga kalye naton ginapangkakas. Tanawon ta kung nakakas o kung may ara nga kalakson. Kag tanawon ta kung anong ginahimo sang langgabang DILG Bacolod. Tanawon ta kung gamob man si Sir. Kadumdum ka muna si iya. Itong golpe lang nagladladi kag nagpulipang aki kag daw iyang K5. Baka nami, karoon himulsuhan ta kanoy. Sa Isabela mga ka-K5, for the first time, babatian sa aton palatuntunan 11 Mbps ang ginakahidlawan ninyo si K5 Joseph Dapugi. Mga ka-K5, may balita siya nga dito sa Isabela ang isa kabalay wala refrigerator, wala wifi, wala man kunano nga mga flat screen nga dlagko. Pero lang gabang niya may pusil naman o maano kada makain. Si K5 Red Salgado mag-aarangkada man dugay-dugay sa pagdulong sang balita update sa Sports Fest nga ginapatigayon sang K5 News FM. Amo inang manginunod sa aton pagpangalagad last broadcast ni K5 Eric for 11 Mbps kay babalik na ako sa K5 Kabankalan. Uy, langgabang yan. I shall return!

Thunder Time, alas 11:13 ang aga. Tiuna nga mag-inom sa imo nga Mighty C. Inuman ang imo Mighty C, ang imo nga alkaline nga vitamin C on an empty stomach. Wala ka pa kapanyaga, inuman ang Mighty C. Maumpawan ang imo palang luya, ang pagkalupay-pay maumpawan. Layo ka pa sa trangkaso, layo ka sa kataro, layo ka sa ubo. Kay may vitamin C ang lawas mo. Nakainom ka, Mighty C. Don't forget, Mighty C, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Budget meal, budget meal, budget meal, mga misis, ari na ang ginahulat nyo, budget meal. May giniling kita, butangan sibuyas, miswa it patulang, budget meal, eyes to the board na, budget meal mga ka-K5. Gisahon anay ang manok, butangan panakot, butangan patula. Paghumok sa patula, ibutang ang miswa. Very easy. May sabaw ka na. Butangan sibuyas. Ari na pag-abot ni Mister, luto na ang imo nga budget meal. Liwato, liwatato kay para makuha gid nila. Liwat. Budget meal. Oh, gisahon ang karne, butangan panakot. Gisa-gisa, butangan sang black pepper. Oh, butangan patis nga jutay, lagaon sa asin, pagbukal, ibutang ang pato, la, pagbutang sang patula, ibutang ang miswa, pagbukal, butangan sang sibuyas, luto ng sabaw, ihamal na, andam na maghigop kay perti sinakainit, ara subong ginasulit kong aton nga budget meal, kini-kini kita anay, kay kapigado sang pangabuhi mga kakipay. Budget meal para sa subong auto na kaluto na kamo. Dadaho mo ng pag-renew mo. Ang gin-renew mo pala dito sa opisina, sa punta. Kag nag-ibihibi ka mo ang pam-renew. Halan ko, anay, ma'am, kay sweldo naman ni Mr. Ma'am ay. O, ara na. Ara na. Nakautang ka na sa Changi ni Janet Mangaw to sa Kwan, sa Salong Kabankalan. Sa likod pala siyang arosira, nakautang ka to. Lutuan ang ginutang mo kay Janet Mangaw nga Changi ah. Ara ng budget meal ta ho. Lutuan ang miswa. Ginpakitluuyan mo pa na pala kaina, lutuan ang miswa. Ara na mga kakakay-5, ginaluto ng miswa. Sige, sige na, larga bola na kita mo ka namit namit siyang budget meal ta to. Mga kakakay-5, sino sa inyo lagba dila? Tanan nga lagba dila, eyes to the board. Mga lagba dila, eyes to the board, anay subong nga aga. Mga kakay-5, hambal sang iban, kung laba kono imo dila, aswang ka. May hambal kay iba na. May araman nga hambal nga, singunang sunlugan, ay sangag, may blato, nga insik bantito, lagba dila. Na, kasi sumala ka mo da ha. Nga insik bantito, lagba dila. Kung lagba ka kuno dila, Inday Karel Perez nila sa inubaan, mayong aga lang gid no, Inday Karel Perez no, aragid siya. Galuto man siya kuno subong pariyo, ginaluto na mo ni Inday Karay ho. Boy, Inday Karay!

nagbulag sa asawa, nagbulag sa nobyo, nagaplastar naman. Kutob sa nagbulag, ari na. Nagaupod na sa aton subungaod to, mga kakaypay. Ari na. Sinong lagba dila? Tang out. Lagba dila? Okay, mga kakaypay. Sa Estados Unidos, Cyril Jan Mapati ka, sir, may palumba. Kundi magambal ka nga, he won by a hairline. Iniya, he won by a tongue. Sa dila, galito ang dag-anay subong to, ari sa dila. Mga kakipay, may palumba kabayo. Neck to neck ang kabayo, gapos na kanay, gin mo. Napirdi ang isa, tungod lang, kay ang dila sa isa kakabayo nga sa likod, laba. Laba, Julius Arnado, Ma'am Esperanza Isuli, laba, yadila. Konubo ang dila sa kabayo, second siya. O galing, kay ulihi ang lawas niya, ulihi ang ulo niya, pero ang dila ya, nag-una abot sa finishing line. Ang kabayo nga laba dila, amo pang nagdaog. Ari na, mga lagba dila. Ma, okay. Ma'am Gina Bugwa, sara na. ML Balbasa, ara na kompleto na mga lagba dila, ara na. O ready na mga lagba dila, ipakita ko na. Bintaha, galing akong laba ka dila, makiginanaw. Sali Almensyon sa mga lagba dila, Bings Delpen, ara na ka mo. Ito ipakita, picture number one sa palumba. Ari mga K-5 ka palumba ang mga kabayo. Eyes to the board. Nagapalumba ang mga kabayo, ining kabayo nga number 6, ulihini siya to, taga Bahrain. Ulihini siya. Ang dason nga kabayo tong number 2, una to yata na blang ulo ya ho. Una gid siya ya, ikalayo ya isang diferensya, una gid to siya. O galing kay ang kabayo number 6 mga K5, laba dila mamirlita malbas jus ko tanawan nyo anay, tanawan nyo mga lagba dila. Ari na. Tungod kay laba ang ya dila, nauna siya. To picture number 2, close up gamay sa dila. Abing dila, close up. Picture number 2. Ara mga K-5 sa picture number 2. Klaro-klaro ho. Ang dila iya. Amo ang nakapa-champion sa iya, Ma'am Annabel Santisteban. Gautoy-utoy, kaginakadlaw ha. Sakit gani, mata ko. Lantaw, sir. Ara na. Ang dila ang nakasalbar. To kay si Ma'am Ninet Marquez, nagadiwal-diwal ka pala, laba-laba, mandila. Okay, pagkatanaw to, patanaw. Close up, picture number 3. Ara ang laba nga dila sang kabayo. Ang dila iya nga laba, amo ang nakapadaog sa iya mga kakipay. Langga bang ya. Mayo gid man gali kung laba ka dila, may chance ka nga magdaog mga kakipay. 128 to ang mga state witness nga nagatanaw sa mga malagba nga dila mga kakipay. Liwat bito. Kaya ang iba niya liwat, si Leonardo Rilos niya liwat. Ara o, nagpalumba. Mapirdi na ganyang number 6, kay mauna gito ang number 2, mabuylo pa mo. Mga kakipaib, ang dila ang nagpadaog. Amo ining palumba, nga ang dila among nagdaog. Gina Borja, Ma'am Gina Borja, Numato Hero Liesel, ang mga dila, pagwaa, Mark Omega, pagwaan yung mga dila. Diwal, ang lagwa dila, may chance nga magdaog. Picture number 2, toto, ara na. Medyo semi-close up, ang dila nagwa na. Picture number 3, kay 135 na subong Kamarites, ang gatanaw. Ara na ang mga dila, nagwa ang dila. Ano kadaba yung inyo dila? 136 kabilog. Abe. Irene Venezuela Largado. Ara siya. Sininit Marquez niya kadlaw. Gaya kalaba sa niya dila. Pagwa ang mga dila. Pagwa ang mga dila. Say ay. Okay. Okay na mga kadila-dilaan nyo. Oh, Sally Almension, okay ka na. Oh, Bet Amoroso, okay na. Liberal ka lang. Si Michael Jordan daw kabayo. Amo na nga si Michael Jordan kung maghambal ka diwalang ya dila. Kaya ang dila ya, nagadala layup sang bola. O mga laba dila, may chance ka mo nga mag-champion. Larga.

0: Mga ka-K5, ari ang aton istorya. Dito sa siyudad sang Sagay, may isa ka 69 anyos nga tigulbam. Lalaki. Isa ka 69 years old nga tigulbam. Halin sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Malubon, siyudad sang Sagay. Ini si Tatay Jaime Lamazan. Isa ka bulag. Kang iya obra sang huben-huben pa siya mga K5. Ang iya gid sini obra as usual karga tapas. Eyes to the board mga K5. Eyes to the board. Bulag siya. Subong. Pero nabulag siya 13 years ago. Kaysang nagatapas siya mga K5 sa kampo, nakita niyo nang magtapas ka sa kampo sang ispadeng, kundi pabalasbas na ang agis ang tubo. Ginkuha niya karon ang tubo, nagduko siya. Pagduko niya mga K5 sa kadimalason nga hampak sang pangabuhi, mga K5, ang tubo nag-igo gid sa mata ni Tatay Jaime Lamazan. Bangod kay wala sang kwarta nga para ipabulong sa iya nga mata. Ang mapagros nga lawas ni Jaime Lamazan, ang nagamat-amat luya bangod hindi na siya makakita. Bulag. Nabulag siya hindi tungod kay may diferensya. Kundi nabulag siya bangod mga K5, ang iya nga mata na igo sa tubo, sa iya pagpangabudlay sa kampo. May mga kabataan siya, may asawa man siya. As a matter of fact, ang iya asawa, subong isa man ka senior citizen, si Sintaho naman. May mga kabataan siya. Pero sa lahog sang swerte kag kapalaran mga K5, si Jaime Lamazan, sa kadulum sang iya nga pananaw, nagdulum man ang iya pangabuhi, and he was left alone with his wife, fighting life, fighting survival. Iya gintunan ang bagpangapkap sa palibot. Iya ginahandom ang masanag na silak sang adlaw. Iya ginahandom ang kolor sa mga bisti nga iya makita sang makakita pa siya kag maayo pang iya mata. And without any hope, only the trust in God, life continues. Kag nagapangapkap siya dalang iya nga guna. Nagapangguna sa ila palibot. Nagatanom kamote, nagatanom saging, nagatanom balinghoy, para lang makabulig na may kanon siya kagang iya asawa. May mga kabataan siya, but for whatever reasons mga K5, naglalakat. Dokabudlay man maghambal nga ginpabayan, but he and his wife continued living. Ang iyalang asawang makakita, siya bulag, but he never surrendered. Mga K5, nagligad-gadlaw, nagkadto siya sa istasyon sang DYJU, K5 News FM Sagay. Nakibot ang amon station manager, si K5 Colin Cubia, na may tawo sa gate sang amon istasyon. Si Colin, ahayte hubin pa man si Colin, station manager pro Gapulo Panilhig, kibago mo lang bugtaw pobre. Na-miss yan lang guro si Renz Bla. Nagapulo Panilhig siya sa guwa sa amon istasyon sa Sagay, nakakita siya sang tawo. Sila nga, tay, mayong agama, ano ka? Nakibot si Colin nga wala siya ginasabat sang tawo, kag nagapangapkap lang sa pader sang istasyon, kag nagapakadto sa iya na pwestohan, tingog yung ginasunod. Dito na bala ni Colin nga bulag galing tawo. And ginistorya niyang tawo, mga ka-K5, it is a sad story. Subong nga aga, ginkantuan ni K5 Ariel Apas ang balay sining bulag. ang balay ni Jaime Lamasan, 69 years old. And today, samtang nag-amat-amat tubod ang ulan sa kalangitan, I want you to cry with me. Kasubo sang balita, mga K5. Hibianta ini, not because nag-surrender kita, but updanta sa pagsimpatisar kag pagbulig, iningtigulang nga wala nag-surrender despite sang iya ginaatubang sa pagpangabuhi. Yari subong sa aton linya, si K5 Ariel Apas, saksi sa pagpangabuhi sang isa ka bulag. K5 Ariel, diin ka subong kag pwede mo kami maistoryahan ano ang ginagyan ni Tatay Jaime. Halin sa ilabalay pakadto sa istasyon ta para mangayo lang bulig. Kaghalin sa istasyon pabalik naman dira sa ilabalay, dira sa Malubon sa siyudad sang Sagay. Ariel, mayong udto, ano ang istorya sang bulag?
1: Yes, Sir Eric, mayong udto, masubo-subo udto, pero na-inspired man ko ni Tatay Jaime Lamasan, pangod siya man na sinatian na pagkagsugid sa aton niya sugianan agod laga pangayo sa nga bulig financial kag medical financial, Sir Eric. So ato ang gadto ila Panimalay kung sa diin 8 km ang gilayon sila balay kinayanan sa may purok itil-itil barangay Malubon sila sa Sagay. Agod magkadto lang din sa aton niya stasyonan agod magapangayo sa bulig sa Sir Eric. So kapila sa kabisit gilay madasma madanlog kay bangod ang dalan grabe man sa bublay wala po kon
0: Ariel,
1: kagagalong
0: Sir Ariel Eric. Mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo ang sitwasyon ni Jaime Lamasan. Tanawan yung ginaagyan. Tanawan nyo ang ilabalay, mga ka-K5. Tanawang sitwasyon nga ginatuytuyan siya sa iya asawa nga si Sinta Anyos. Siya 69 na. Miserable ang pangabuhi. Miserable pang sitwasyon, mga ka-K5. Isa kabulag. Ariel, tell us the story. And Negros Island is listening to your story, Ariel. Go ahead.
1: Yes, Sir Eric, amo na nga kita. Wala ka nag duha-duha pag bulik.
0: Pila ka kilometro, Ariel?
1: Ara sa tubang, no?
0: Ha?
1: Oo. Ara sa ako na tubang. Tapos, emosyonal man ang nabagkagan lang.
0: Oh, hindi mag-hibiel, relax lang. I know, nasubuan ka, Ariel. Tungod sining sitwasyon. Mga K5, ang reporter ta si Ariel Apas, hindi na ni Hibi niya gaab na gid ini. Kaluluoy sang sitwasyon. Maluoy ka, mga K5. Imagine life nga ang kumplito pang mata mo, inibulag. Look at the story of this man. To ko abing live ni Ariel sa Facebook. Go ahead.
1: Kuwan sa si Eric, ang nabulag siya bangod sa pangabuhit nila, lima sa kabilog niya bata mo. Nagkarigat apas siya sa Eric sa mga karigat sa tubo na igo siya no kapas ansa sa tubo sa saka sa damyo pakadto sa truck kaga na igo siya sa nga iya upod man nga nagkarigat sa tubo ang rason nga nadagdag siya kaga sa tusay niya mata na tuslok yun sa tubo rason siya sa bulag si Eric
0: kasakit na pangabuhi
1: na 30 anyos sa bulag kaga iya na lang dito nag-rise ang lugar halin sila panimalay pakadto sa dalusan siyudad sa nga Sagay si Eric.
0: Okay. Ano ang palangabuhian? Ara si Tatay Subong, stupad mo, Ariel.
1: Ara, sir.
0: Mabatian niya ang akong tingog, Subong.
1: Yes, sir.
0: Naga-Facebook live ka wala? May signal da?
1: Ara, sir.
0: Kwaon ta ikaw, Ariel, sa Facebook live? Kwa ato sa Facebook live si Ariel. Kay gusto ko gid makita, live niya sa Facebook, ara siya. Why siya? Why ka live sa Facebook, Noy?
1: Yes, sir.
0: Why ka naka-live sa Facebook? Kung naka-live ka, gusto namon makita ang tigulang, Ariel?
1: Yeah, pwede, ma-video call siya, pwede, sir.
0: Oh, video call, pwede, tawgan pwede. Ka namon, Ariel, ma-video call. Okay, tawgan ta siya. Katupon ta ka sa audio kay ma-video call kita. Gusto ko ma-istorya si Tatay Jaime Lamasan. Mga ka-K5, tanawani ang sitwasyon. Amuning balay. Budlay na gani ang pangabuhi nga may mata ka pa. How much more nga bulag ka kagang upod mo ang imo asawa nga siya na lang ang gatoy-toy sa imo. Nabulag siya mga K5 bangod kay natuslok sang tubo. Karga tapas kartap sang obra. May mga kabataan siya but hindi na ko gusto magtandog. Hindi na ko gusto maghambal nga biyaan na lang sila sang kabataan. With more than 200 live viewers right now, Ariel. Mga ka K5, ari si Tatay Jaime Lamasan. Ari sa subong sa inyong screen. Tanawan nyo, mga ka K5. Eyes to the board! Eyes to the board! Mga ka K5, upod yung iyang asawa. Tatay Jaime, mayong aga si K5 Eric Ines ang K5 News FM Bacolod. Mayong aga, Tatay Jaime.
2: Mayong aga, man, sir.
0: Oo. Tatay Jaime, pila ng edad mo?
2: 69.
0: 69. Ma'am Roda ang Hiles Knight, 69 bulag na ini si Tatay Jaime. Si Nanay, pilang edad mo nanay, ang asawa, pilang edad?
3: 69, sir. Si, 65.
0: 65 ikaw, bata-bata pa Jotay. Sinungalan mo nanay?
3: Merlin.
0: Merlin. Tatay Jaime, una sa tanan, mamangkot ako sa imo. Pila ka mata ang bulag mo?
2: Duha kayo, sir.
0: Duha ka mata. Tay, gusto ko ipabalo sa imo nga ang bilog nga Negros Island gatanaw subong sang broadcasta. Kag sa apat ka parte sang kalibutan makita ka tungod sang signal sang internet nga dala sang K5 News FM. So kitanon ka subong not only in Negros and in Sagay but all over the world sa aton broadcast subong tay. Tay, pwede mo maistorya sa amon nga nabulag si Jaime.
2: Eh, ang ginsuguro na siya, sir, kakagatapas ko mo. Kita mo, ang dungaga, hangin-hangin, dakang nagaulan, tika isa ko, ang isa ka, panahawit lang mo. Ang isa ko ka, upo na lang, boy, alay, yung pinasara to mo, sa akong mga nga gipasaray ko, tinahulog ko, pagkahulog ko, pag tindog ko, ang mga pagpunyok ko nga mag-tukoy ko sa damyo, may sumay, tumong nga tindog, na igumat ako. Sabi na lang na.
0: So ang duwa ka tubo, nagtusok gid sa mata mo, pwerte ka sakit tay.
2: Dugo kaya yun, dugo ginang isa ko mata.
0: Grabe. Gahilibi subong sila ni Nomat o Hero Liesel, sila ni Ma'am Esperanza Insuli sa California, mga taga-abroad, gahilibi ka pamati subong sa imo. Tay, duwa mo gid ka mata ang natuslok sa tubo, do mahibi ko tay sa pangabuhi mo. Duwa gid ka mata, kasakit ba? Duwa mo gid ka matang natuslok?
2: Oo.
0: Ti ano pag-ungot sang tubo sa mata mo, nag-ungot gid ang duwa mo ka mata nga didto gid nag-igo man.
2: Oy man nga, ang isa niya sir mo ning sa tuo ko, mo ning na tuslok gid sang tubo sa tao-tao gid na naton.
0: Oo.
2: Ti mo sir nga kwa nga tigginyogo. Sa isa sa piyak.
0: Oo.
2: Gaton.
0: Oo. Sus, grabe.
2: Ipadala ko sa kwan, sa Bacolod, sa kay Dr. Galiaga.
0: Oo.
2: Kaya pangayuwaan ako sa Bintamil, kaya kung magkatay lawat ba, kaya pagkakadyo man tao, ano yung bayad ko, puli ko eh.
0: Grabe nga pagtilaw sa pangabuhi. Day. Sadto nga chimpo, 13 anyos ang pag-aksidente mo. May nagbulig man sa imo para madala ka sa ospital tani kag mapakayon ang mata mo?
2: Ang amo ko, kapag-intitihan ko sa amo ko, kay ilam na doktor mo.
0: Oo.
2: Kaya sakaya lang ko sa iyan sa lakyan, pagkanto sa Bacolod. Hindi na ko kita mo, kabinusog yung mata ko.
0: Oo.
2: Kaya ang laigay niya, ang advice ni Dr. Galiaga, ospirahan. Tapos, doktor niya ko sa Lubitamel, ikuway ko ipadaan, nagkulit lang ko.
0: Ahay. So halinsad to, bulag ka na.
2: Oo, nabulag ako.
0: Ano ang pangabuhi ni Jaime Lamasan halinsad pagka-aksidente mo? Huwag ka na makaobra?
2: Makaobra, titignan ako sa kilid sa palibos ng palay ko. Tanong ko sa akin, parang sa uli, makapulos man ko.
0: Ano man ang ginabatsyag mo, Tay Jaime? Kay ti nakakita ka pa ya sing una mo. Ano ang ginabatsyag mo samtang hindi ka nakabakabalo kung adlaw o kung gabi bangon kay bulag ka na duwagig ka mata? Sadto nga chimpo, 13 anyos ang nagligan.
2: Yang isang way ko radyo, sir. Hindi ko kabalo kung adlaw na kung gabi.
0: Grabe, no?
2: Hindi ka pagka, parang magkutlang ko na ng oras na natin, yung mga natugiran nila ko, adlaw na rin.
0: Okay. Tay, ang pamangkot ko subong sa imo, gaba-asa ka lang sa radyo para makabalo ko na ng oras. Sila ni Miming, mambibing di sinalbordan sa Israel, gapamati subong, gahibi, gidgatanaw sa imo. Ano ari tayong pamangkot ko subong sa imo, money time? Paano mo ginpaanad ang lawas mo? Kay ti nakakita ka pa mo. Why ka man nagpaminsar sa tunga chimpo, 13 anyos ang nagligad nga, ma-surrender ka lang sa pagpangabuhi?
2: Why ako ka paminsar sa tunga, sir, kaya nga paminsar, kurang kape ka doon nga, kung hindi ka kaublado ka daw sa sinda, why ka giswerdo pagkasama to?
0: Oo. Ti paano ka mag, paano ka mag-obra? Paano ka mag-obra kay hindi ka man kakita? Paano ka mag-obra sa asyenda? Nga maskin bulag ka?
2: Tiwaya, hindi ako kumbra.
0: So ano ang imo ginhimo para mabuhi mo kag mapadayon mong pangabuhi mo sa pamilya mo?
2: Well, but, sakol ko yung manok. Yung tanong na sa akin ko dati, kung kisa makakuha ko sa mga apat ka bulig, may ilawat kumbugas. Hindi ko may manok ko, baligya eh.
0: Okay. Pila kabilog kabataan nyo, Tay?
2: Lima.
0: Lima ang kabataan. Sa pagkabulag mo, pilang bata nyo?
2: Ako na na, doctor mo na.
0: Sa pagkabulag mo, lima ng bata nyo?
2: Oo.
0: Why na madugangan? Why na madugangan sa pagkabulag mo?
2: Why?
0: Why na? Sa lima mo kakabataan, Tay, sa pagkatabo mo nga nabulag ka, timayo man, kay ginbuligan ka Manila.
2: Ginbuligan nila ako, ginbuligan nila ako. Eh, kaya kasi, nangungutang sila ka para ibulig nila sa akon. Kaya, sa takas ko po, kaya pamain pa sa ngungutang nila nga ginbulig sa akon pag-hospital ko man.
0: Oo. Timayo man, kay kabataan, gabululig man sa imo.
2: Oo, gabulig man sila.
0: Oo. Subong so, sige man suporta sa kabataan sa imo.
2: Bukas sa akin, kung may sobra sa atin, tigaan ako kung wala sobra, tiwai man eh.
0: Ay, bukas sakit man sinatay man. Pero importante, tiwai ka ginpabayaan sa kabataan, ginabalikid ka Manila.
2: Ati, oo, eh, manatura na nila kasi ginikanam ko nila mo.
0: Oo. Tay, kung may isa ikaw kahandom, subong, ano man ang handom sang isa ka Jaime Lamasan nga nagaedad 69 anyos nga isa ka bulag. Ano ang handom mo subong?
2: Ako na alas pula yung mabalik ko yung panulo kaya makakita. Kaya muna yung handom ko makakita lang ko. Kaya kalugo makapupula. Magkong kakitig ako kapangayo sa pareho ko mga pitadyo eh.
0: Oo.
2: Katulad subong kagapangayo kayo lang ko.
0: Oo. Sa diin kagapangayo kayo?
2: Dire sa station, lampod dahil ko sa 64 pangayo.
0: Okay. Ugas. Para lang nga mabuhi.
2: Yo eh.
0: Oo. Tay, 69 ka na pero ang imo nga tindog daw 55 pa lang. Hindi ka luya-luya. Ano ang sikreto ni Jaime Lamasan nga ang apisar nga bulag ka, kagtigulang na, nga ang kakabaskog pa sa imo? Ano ang sikreto ni Jaime Lamasan?
2: Kaya anad man tayo sa trabaho, isang gamay pa ko sa trabaho ng ubra ko mo.
0: Okay.
2: Kanaanad siya.
0: Okay. Ah, grabe. Subuan ko tayo sa sitwasyon mo, no? Subuan ko sa sitwasyon mo. Gusto tayo ikaw buligan, pero tiwai man tayo sa ikasarang, kiti announcer mo lang tayo sa radyo, ga ulubram lang kita dire. Tayo ba si gusto mo nga mag-ayo, blast tagpalamati ta, na pwede ka maka-ayo, subong na tagaan ta ka sa tsansa. Talagsa lang ko ga gahatag sa amuni nga mga higayon sa programa, pero naluoy gig ko sa imo. Kay bulag ka, tigulang ka pa, naglakat ka pa sa malayo para lang magkanto sa istasyon namon sa kasagay. Tagaan ta ka tsay sa tsansa nga mag-apila sa tagpalamati ta, basi pa lang may makabulig sa imo tay, Jaime. Ara ng tinion sa imo subong tayo.
2: Kung sino mo nang may surusubra sa pangabuhi man, sa ila lang mga kanya kwan sa ila panimaday, higa pangayo ko tayo isang juta na ninyong himigi nga bulik. Kaya nga, kung sitwasyon subong niya, hindi ko yung kakaon ko, hindi ko yung kadpo sa radyo. Hindi ka sa sampon, saka ako sa stripper, pangayo ka pagkaon ko po.
0: Okay.
2: Kaya mo nga, kung sino mo nang may surusubra, pangayo lang sa inyong bulik. Kaya kung malukod, magkabasa ako eh.
0: Ahay. Ang GCash number nga pwede nyo mapadalaan in kaso mga ka-K5 ba, ara sa inyong screen, iya ina ni K5 JR Hilantaga. Staff na mo na sa K5 News FM Kabankalan. Kag kun magpadala ka mo palihog, i-PM man siya, i-screenshot lang, agod nga mabalaan namon kag mapasalamatan kung sino ang nagabulig. No? Tay, kaluluoy gid. Si nanay, pwede ko maistorya ka dali. Nay, mayong may aga, ulto. Mayong ulto. Kumusta ka, nay?
3: Okay lang, sira.
0: Ahay. Nakita ko sa imo nga yuhom, nanay. Nga misking gayuhom ang imo nga baba, pero mata mo daw matyabaw sa kapigaduhon. Nay, sa pagkabalo mo nga nabulag, si banahon mo, ano man ang ginbatsyag mo, nay? Pagkabakita mo nga natusok, isang tubong mataya.
3: Ang primero, sir, okay-okay pa man siya niya. Kaya kinadala-dala, yan lang balaw. Sa huli na, nag-ayo, nag-iya sa ako nga magpa-hospital. Dato kami kay Dr. Sanyaga. Kaya manamang kabalik-balik sir kay Dr. Garyaga. Nagsilay na kay Dr. Garyaga nga. Untatan ko na lang bala kay kada pa ko pa-check up na mo, mamangkot siya kung naing kong gakuha siya nga mo nga ginapag-check up na ginapit eh. Ikaw ga pa ngayo. Kayo lang ko na sa mga utan-utan, ibaligyat ang mga saging. Isang uli, nagsiling Dr. Galyaga nga untata na lang kay lawlima na na akong kabalik-balik sa iya dasig sa kang presyon sang mataya. Amo na nga, inya, hindi naging ni madalas niya sa pulong. Pero sa lingkot, ikon anong kwanser, oh, dok, anong mahimo? Siya, maopirahan niya siya, maopirahan. 5 feet lang ang makita. Pero daw wala kasiguruhan. Hindi nagsiling si Dr. Galyaga. Hindi na lang pag-uyang yung imo nga kwarta nga nobinta. Kaya hindi naging mani sa kakita. Kung masarangan ko lang sa sagod, saguron ko na lang sa mintras nga pagsikpasada, sir.
0: Ahay. Abi mo na'y kung siyang chimpo to, kung ara lang ang K5, abi no, kag-announcer na ako, nakanadakpan ko na ni nga balita, nabuligan ta ka mo, sakit ginbuot ko. May mga ari diho si Ma'am Bibing di Sinalbordan, gapangayo na siyang GCash number. Si Mua Mon Amor, gapangayo na GCash number. Mga ma'am, mga sir, ang GCash number namon, 0906-206-4048, si JR Hilantaga. Damo man sibong sa mga gusto ng mga takaban, nga gusto magsakay sa Sining Balita, hindi ka mo magpadala sa iban, magluwas sa GCash number ni JR Hilantaga, staff namon sa K5, kay pasalamatan namon na on the air, kag ibutang namon sa Facebook account para mabalaan gid, no? Now, masend ko bisan gamay lang si Tamara Inayan. Ma'am, salamat gid, no? Masking gamay lang amot-amutan talang anay, kung may ara ka mo, gapanuktok gid ko personal si K5 Eric, kung duro lang ko kwarta, subong mapadalagi ko, galingway, pigado man kita. Announcer nga ultimo lang amigo nyo. So, tay, nanay, sino nang bata astupad mo?
3: Apo po ni sir.
0: Apo, okay. Hindi lang paglisuan na to, hindi lang ang kamera, hindi lang sa duwalang katigulang. Okay, so amula na siyang gaupon sa inyo?
3: Oo.
0: Amulang ni siya. Okay, naipungko lang ka mo dahil hindi anay maghalin, hindi maghalin. Ariel, sudla biliso ang kamera mo, sudlang balay nila tanawunta, mga ka-K5, kami si Rable, maski ng pangabuhi sa balay. Sudlon sa kamera, ay hindi sa kagiho.
4: Ang balay, Sir Eric, ara na ginsend ko na, Sir Eric, kaya ari natasang aton nga stasyonan, kaya di pa
0: okay.
4: Check up niya
0: sige
4: ang
0: lang,
4: mata ni
0: sige
4: tatay,
0: lang,
4: Sir Eric.
0: Okay lang, okay lang, oo, sige lang. Hindi na lang pag-iliso ang kamera mo, kaya kung magkalautol ang mga koneksyon ta. O, sige. So, mga K5, binigling makita nyo, gindulhog na siya ni Ariel, ginkuha, gindala na sa ubos, sang sagay. Tinga, alam ako ang ila balay, may jealousy, kinakita ko to kay na, daw wala man to jealousy, daw sako man lang to. Okay. Gindulhog na, galiaran na sa guwas ang istasyon namon, subong, mga ka-K5. Okay. Yon, Ligario Cadosale, 200, ipadala niya sa GCash, no? Merci Martisano, nagakwa na, nagamat-amat na, nagamat-amat. Mapa-check up sila, ara subong sa stasyon sang K5. si Ani Bingnolo Beras Vlogs may 100 ijikas. Masking ginagmay ba sa inyo tanan, salamat gid, no? Salamat gid. Sa aton nga mga listeners abroad nga nagapadala, hindi ko na mabasa ang iban nga message di o. Balo ka mata ko, medyo bulag man gamay, no? Dahil lang kay, ang hindi para ako, no? Hindi among nasukso ko, abe. Okay. Ang nasukso ko, wala sang far, ang puro lang year. O, oh, nang kino-no ko na nga, kon nga guya sa screen, no? O, oh, damo di ho, ah. Damo gid siyang mapadala, mga ka-K5. Sige na lang, ipadala nyo lang sa number, subong screen makita nyo. Nay, sang unagid nga hindi na makakita si tatay. Why ka na mag-o nga ang gwapo mo nga bana? Ginakap-kap niya na lang ka. Why na ka ginakusi-kusi?
3: Why na sir? Tigulang na sir.
0: Hindi ah, pero nang mamag-o ka lang ah, halin sa mapag-gross nga lalaki pakadto sa isa kabulag, why ka man na mag-uhan?
3: Ay, kapikap lang sir.
0: Ahay. Timayo man ah, the feeling is mutual. Kapikap lang. Nay, sang bulag na si tatay nga hindi na makakita, wala ka nagpaminsar nga nano maning swerte ko man. Why ka man nagsurrender nga ang nga amo maning nadangtan ko Ginoo? Why ka man nagsurrender?
3: Wala sir, ako na pinsar sang una sang kapaminata ko sir, siya mo nag-atipan sa ako na nagkasar na karon ang araw sa problema, pabayaan ko lang pulikan do bitire.
0: Ay amo nang gugma, tell death do as part nga matuntuon. Ari na si Ma'am Ninet Marquez sa K5 Kulin, makadto ni sa istasyon si Manahon niya madalakas. Ang iban mapadala kwarta di sa istasyon ng mga Bacolod ta. Diri sila mapadala. Ari di gid pakadto ginamon si K5 Kulin di sa Bacolod para nga istoryahon. So idol, o pagitaon niya ng station manager sa Sagay, ari subong sa Bacolod si K5 Kulin. Jonah Albera, ara man mapadala man K5 Kulin, no? Kadamo na. Okay. So mga ka-K5, ara gid till death do us part. Nay, pwede lang ako ka-request sa imo. Pwede lang makatanaw nga ginahalukan mo sa tatay.
3: Ay, no, problema.
0: Oh, bakit? Bakit lang na. Tay, nabatsyagan mo man ang hugot nga pagpalangga sa imo nga asawa. Anong mahambal mo sa asawa mo nga ginunungan niya gid ka? Sa tion, amuning matuntuod nga madulom nga sitwasyon sa pangabuhi mo, tay. Ano man ang mahambal mo sa asawa mo?
2: Natural na siya kahit ibigang pagpakasal nung edahan na muna ganyan pala siyang pagkibinar nyo. Tindugan na nakita ng atin, dapat tindugan.
0: Bao, sana all. Sana all, good lang. Sige. Grabe tayo, God. Matcheck ko doon, nagagutok ang dughan ko ah. Nga magtanaw sa imo sitwasyon. So tayo ulat-ulaton nyo lang da, kay dugay-dugay may mabulig sa inyo tayo ha. Ulat-ulaton nyo lang. Ga-fundraising kami oh. Ga-fundraising kami. Para sa inyo. Tay, ano man mahambal mo sa tagpalamati ta nga natandog ka mahatag sa inyo sa nga bulig subong tatay Jaime.
2: Tanan nga nga bulig sa ako, madamo nga salamat sa inyo.
0: Okay.
2: Madamo nga salamat.
0: Sige. Salamat gid tatay Jaime kagay nanay. Ariel, salamat gid dahil gahibion ang pobre. Gabakho si tatay sa pagpasalamat. Ituon ang microphone, Ariel. Gusto ko mabatian. Audio niya. Oo. Ahay, gahibi ang tigulang. Gahibi, gabakho. Hibi sa pagpasalamat sa inyo mga bulig nga ginhatag. Hibi sa kalipay nga maskin amuna ning sitwasyon. May mga tao pa pareho sa aton diri nga natandog sini sa iya. Di kami diri sa K5 ang maamot lang naton diri. Ang aton nga airtime, ang aton nga microphone, ma'am, na nilindisinal shiftlet.
4: Aton reseller si Rerek, mag-atag man reseller si Christian Poluang, mag-atag man sa gamay nga donasyon.
0: Oo, ara. Oh. May hatag na dito sa ila. Okay. Si ma'am na nilindisinal shiftlet, mapagwa man, mahatag, mahatag man, subong halin siya sa Singapore, mapadalan at si imo subong JR, ilang tagan. Oh, ara na. May nagakaladto man to sa istasyon ta sa Sagay nga nagadulong. Sino tong nagdulong cash?
4: Ang aton nga K5 solid supporter kaning si Christian Poluang.
0: Oo. Christian, salamat gid kay nagkadto. Poluang, salamat gid kay nagkadto kada Christian sa istasyon aton sa Sagay kag nagadulong gid sang aton nga bulig, no? Salamat gid, bao grabe. Kadamo mga K5, Edwin Brizuela, mayong aga, salamat gid. May nagpadala na dire si K5 Ding Taladiko, nagpadala man mga ka-K5, ara na. K5 Ding nagpadala, a certain amount tagpadala na dira. Oo. Sa aton nga mga tagpalamati sa mga friends ko kag akon gidla mga supporters ya. Kung nagpadala ka mo, ipadala nyo sa akon ang copy na lang ha, ang copy na lang bla sang inyong screenshot para ma-account naman properly ah, abaw ah. Damo na kay 5 kulen, damo na. Ipang-update na nakadaan, JR Hilantagang nagbulit. Ahay, pwerte ang hibi niyan tatay oh. Grabe. Tay, nang luha sang kalipay, ah, kusto na Ma'am Sally Alminsyon, luha sang kalipay ning kay tatay, grabe no. Hindi ko kabalo nga amugli ni ang istorya sa mga kauturan ta. Si Ja Asohedo Hilanggaren, niya kaluoy gig kay tatay. Ay, grabe. Jessica Lidesma, Togado Gutang, taga Kabangkala naman ini, asawa sa kagawad to sa Orongho, nagatanaw man sa aton, mga K5. Mga K5, I will be going back to Kabangkala na buwas, no? Siling ni Mago-Mago sa inubaan, Gcash please. Mago-Mago, ang Gcash niya, ara subong sa aton nga screen, makita ninyo, 0906-206-4048. Maski paano na lang, no? Amo lang ning mabilin, tadi nga daw, K5 kulin daw, amo lang mabilin kung sa nag-program, kung sa ining programa, at least may nabuligan kita nga isa katatay, nga daw hindi man bla masayang nga nag-program, tadi nga way man ta nabuligan. So, i-turn over ko naman isa kay K5JP ang iya nga programa, kaya isali man lang kita dire. So, kabay pa nga, damo man ang natandog, kag nakabulig-bulig man ta, maskin paano, no? Romel Amurico, Y100, siya idulong ko karon sa station na sasagay kay makadto man ko to. Salamat kid Boss Romela. Ahay, abi nyo yung mga bulig nyo. Gabakho si tatay. Tay, isa ka gato, 50. May gadalahatag dalagko, gamay. Mabalaan ta man na tay karon i-turn over, ginamon sa imo. Kay pagtapos mo, pagtapos mo karon tawag sinigani, pagtapos mo pa-check up, maski paano lang, may balon kang bulong, may dalalon ka mo pagkaon, bugas, kagpadulong ka mo liwat sa patrol to sa inyo balay, kung kinanglan pa nga magtug, dulong ka mo to liwat karon, why na problema, patrol, Ariel, idulong mo gito siya.
4: Sister Eric.
0: Kag, Ariel, kung kinanglan nga tigangan mo to, anay, karon antes ka magbalik sa estasyon, tigangin na lang nga daan, ha?
4: May bugas na day.
0: Kompleto yung servisyo publiko. Ariel, mapasalig muna sa akon, Ariel.
4: Yes, Sir Eric, may bugas na day sa estasyonan.
0: Sudan.
4: Maghulata.
0: Pakauna na, kag-iab mo mahas, tatay. Alang-alang na ko sa oras, makomersyal ko, arf balikan na lang kada dugay-dugay. Makomersyal ko, kag may mighty senior cast, ang aton nga Gcash to, sige halang ipagwa ng Gcash para makapadala sila. Everybody, alas 11:55, please stand by.
5: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikas. Epic. DTX 500.
6: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri amo ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes of blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinakakampyon nga himoon is prevention sang diabetes. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarang ka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gituag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang cellula Sir JP, nagapigaw na ang function sini, labi na kun permanente exposed sa radiation. Permeable ini. init, no? Ang perme ara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sang una, grabe kasipat gid ang ilang mata. 65 years old na, gakuan pa mo? Gatanog pa dagong?
6: Pertino. No?
7: Ang iba niya 70, 80 kaya pa. Oh. Pero karon 30 years old pa lang. Mm. Ah, gariding glass na.
6: Sinil.
7: Kabalo kamo kun nga ah, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una ti bilang ang nagahalit sa mata. Nya tudluan pagaitang ako maglantaw TV dapat distansya.
6: Layo-layo.
7: Oh, subong niya hindi na madalas distansya. Kay may computer na, may cellphone na, ti sobrapas TV. Oh. So kibot kan lang may glaucoma ka na, may cataract ka na. So ang pinaka best defense kay nangin lifestyle na nato nimo, mm. May cellphone, may computer.
6: Part sa kabuhi ta.
7: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag mighty si agud masalbar ang panuluka nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Amo ang pinaka nami.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy ka nunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
10: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Doc Ramel, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
6: Pagkalalaki.
10: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero, kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
7: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Mm-hmm. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, mm-hmm. nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, mm-hmm. Sir Kevin?
11: Mm-hmm. So sa mga kababainhan naman yan, no, nga nag-experience sa nga menstrual pains, mm-hmm. or kada ano na bala nila,
6: kada regla, pamulanon.
11: Pamulanon nila. So gabatsyagin na sila nga gasakit ang ilang atya, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Kay suno sa mga pila ka mga pagtuon, ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga nag-abnormal kag nga mas masakit ang imong menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
6: blood
11: of ano ka ng regla,
6: mm-hmm.
11: so nakamiss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
6: menstruation.
11: Mm. So ang cellular oxidation ang isa sa mga nagatuga sini, no? So para sa pamulanon nga layo sa sakit kaga regular nga pamulanon sa mga kababainan, mm-hmm. magtumargit sang GTX 500 kag Mighty C adlaw ad.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag GTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag GTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: garantisado,
13: epektibo,
12: aramis.
13: DTX 500,
14: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
15: K5 News FM.
16: At sa ulo naman nagbabagang balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad na pagkakaaresto ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanap. Elf truck nahulog sa bangina, guro, pataya, 17 sugatan. 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Sospek posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protectors sa Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Police nasamsamang 23 million pesos na shabu sa unang kalahati ng taon.
15: YTC Network News.
17: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5, Jojen Morillo.
17: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sakaling ma-ospital. Nabatid na sa kasalukuyan ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration o FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MRTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
18: MRTC Network News.
19: MRTC Network News.
16: Samantala, Sangyao Parade of Lies 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
20: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyao Parade of Lights kahapon, Hunyo 29 bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Tacloban. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyao Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MRTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
18: YC Network News.
19: YC Network News.
16: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamo ng apoy. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
21: Partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rosemary De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juane. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad silang nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insaktong pinagmulan ng apoy. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
18: YC Network News.
19: YC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Hindi kaagad ang pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogona Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Balita hatid sa atin ng K5 Kim Kaluyo.
1: Nagpaliwanag si Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na-aresto ng tatlong mga pulis na nasa Sikogona Island sa Carles, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikogon Island kung saan 3 pulis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahilan na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikogon Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din ang Ayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
16: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa menor de edad na ina at patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Kabuhan detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
23: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang menor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Alias Dean, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalaang itatapon sa ilog sa sityo na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalaang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sino mang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
24: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News.
22: YTC Network News.
16: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspect pinaghahanap. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
25: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office na batid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si Alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay Alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
16: Samantala, elf traka nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid ka K5 John Chavez.
26: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang Elf Truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang Elf Truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35-anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagdamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: ITC Network News.
2: ITC Network News.
16: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
4: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananaksak sa kanya ng 12 anyos na suspect. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komusyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng investigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
16: At drug protector sa copies ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADACA. Balita hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
5: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protector sa lalawigin ng copies kumpara sa numero ng mga users at pushers. Ayon kay Primo Bulingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo, dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Gulingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napagalaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: PC Network News.
2: PC Network News.
16: Gayden Negros Oriental Pulisa nasamsam ang 23 milyong pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita hatid kay K5 Shara Humilio.
8: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapagsalita ng Norpo na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 na operasyong isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: YTC Network News.
7: YTC Network News.
16: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstraße sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto.

0: ang pagbabalik ni K5 Ray Almuda, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Candos sa programa 11 MBPS. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
5: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Okay, balik kita sa atong pagpangalagad. Palatuntunan, 11 Mbps. Philippine Standard Time, alas 12:27 sa aga. Oras nila sa inyo sang paborito nato nga kafe, DTX Coffee Mix. Ang kapi ng bayan, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Okay, mga ka-K5, last broadcast ko ni sa atong nga pagtalo sa kay K5 Gen Paul Generoso. Mabalik na ang inyong paborito nga anchorman, ang atong nga number one nga anchorman tag sa kaunto, si K5 Gen Paul. Ara na siya buwas, K5 Eric, balik ako sa akon original nga pwesto, kaagahon 4:30 to 6, dito ko yan sa higad-higad lang ko. Kabankan, lang lang tayo akong kaagahon. If you want to catch up with me, it's in Kabankalan, 4:30 to 6. Para makita nyo, follow sa akong page, Eric Tenerefe. Pop up na lang na kadaaga. Tanaw-tanaw lang mo if you want to enjoy a morning program. Kaagahon dito sa Kabankalan. Makasumba-sumba ka ito. Pagka alas 6, imidjust alas 9 buwas, balik na sa Foro de los Pueblos. Pagka alas 9, buhi ko na! Langgang pang tubla! Ay! At tubala! Okay, sa ato nga mga estudyante, may adoptibo man akong eskwilahan dira sa Kabankalan, sa Tabugon. Asok Elementary School, Extension School, mga K5. May nabilin pa kita nga inog panghatag ng mga school supplies, may mga school bags, kag mga bugas para sa ginikanan. Pagbalik ko sa Kabankalan, managtag naman kita bulig sa Asok Elementary School. Kag may ginaplano naman kita nga isa naman ka eskwelahan nga pagabuligan, bantayan sa akong pagbalik dira sa Kabankalan. Langgabang ya. Tubla. Subong sini mga K5, may dako nga rally nga nagakalatabo didto sa Metro Manila. Toto Adrian, ipakita na yung video dira. Subong mga K5, ang grabe Adrian. Mga K5, sa Quezon City ini, makita ninyo sa People Power Monument, grabing magpagtipon sang tao subong to. Mga K5, eyes to the board, eyes to the board. Standby na si K5 Arf Tugalon. Kuwaon ko lang ni anay, grabe. Sus, grabe nga tao. Hindi ka na. Close traffic na nito. Close traffic na ni Subong. Tanawan nyo mga K5. Tanawan nyo Subong ang sitwasyon dito sa Manila. Grabe ha. Ari pagido, kinapagwa ni Adrian Subong. Ang mga rallyista kay wala kuno sang permit. Ginapuhag sila, ginapuhag sa mga pulis. Karon ang mga rallyista nagabato. Mga K5, most of this nga nagarally Subong, mga katapo sang Iglesia ni Cristo. Kay nagaprotesta sila sang ginahimo sang administrasyon kontra sa kay Marcoleta, kag sa Pilipino gide. So grabe, grabe. Damo-damo pulis Subong, ginapuhag, ginatibudlay ni puhagon mong Iglesia Subong. Grabe mga K5 oh. Daw nagamat-amat na garot. Subong ang iban nga grupo nga gusto mag people power, nagatipo naman Subong sa EDSA. Grabe nga katabo Subong sa Metro Manila mga K5. So muna makita nyo ongoing Subong, may mga protesta nga ginapatigayon dito sa Manila. May mga dala na nga hindi na pwede maagyan as of broadcast time.

0: 5 News FM.
1: Okay mga K5 Chikeron, tanang syudad sang kabankalan. Kuhaon ta ng balita halin sa kay K5 Arf Tugalon kung kamusta na ang preparasyon kag ang paghugot sang siguridad sa pila ka mga eskwelahan dito sa syudad sang kabankalan in the face of all these problems nga ginatubang subong. Mga K5, may mga estudyante nga gulpi lang mapost nga mamatay. May mga estudyante nga nagabinunanay. Anong gakatabo, sir?
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Arf, kamustang preparasyon dira sa kabankalan as far as school security? Good morning. Mayong hapon.
3: Mayong hapon ka K5 Eric. Collaboration ka K5 Eric sa PNP, DSWD, Kapulisan, kag Ginikanan. Ang sabat ka K5 Eric, para matapna kag malikawan ang hindi manami ng mga insidente bala no sa sulod sang eskulahan, suno sa hepe or sa head sang division sang kabangkalan, and at the same time sa silingman sang COP sang kabangkalan na PNP. Nag-ugat ka K5 Eric ang mas istrikto nga pagpatuman sang seguridad sa nagkalain-lain nga bulutuan diri sa division sang kabangkalan city. Matapos ang kumadumduman na doon kay Kevin Eric, uh-huh, no, itong natabo bala nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City nga yes, nagresulta sa pagkapatay sang tatlo ka mga estudyante kag nagkalasamad nga iban pa ng
1: Arf,
3: mga estudyante. Yes, kay Kevin Eric.
1: Nami man ni K5 Arf kay nag-react na tadayo ng aton niya nga security sa kabankalan ng mga schools na ginahugot. We like this story tungod kay amuning ginapamangkot sang tanan eh, kamusta na ang panghugot? So you are reporting now that in Kabankalan may mga proactive measures na ang eskwelahan, ang pulis kag ang mga ginikanan, ang parents Arf.
3: Yes, ka kay Pat Eric.
1: Very so, good.
3: Ako ginaiya ka kay Pat Eric sang Schools Division Superintendent nga si Dr. Ferdinand C. nga kulang gid sa seguridad no, especially ang mga public schools. Kay te, kung nasa bukid ka ng area ka kay Pat Eric, ako on ka man kag sa indi, pwede ya ka utility ang mga security guard, ang mga nagapatimpyo, ang nagapanilhi, pwede ya makahimo, makatindog bilang guard no sa mga public school. So suno kay Dr. Ferdinand C. sa SOSIX no, sa Schools Division Superintendent sang nasambit na syudad ka K5 Eric, madugay na kung nila yung ginapatuman ang hugot nga pag-implementar sa mga security measures. Pero subong, mas ginpahugot pag nila.
1: Kagadugang
3: pa niya ka K5 Eric. Yes, ka K5 Eric.
1: Very good, very good. Go ahead.
3: Yes, dugang pa ni Dr. C. ka K5 Eric, tuyo niya nga putangan no ang mga eskwelahan nga wala sang security guard nga dapat ang school ang ma-hired o kun ang syudad mismo ang ma-hire ka K5 Eric para babantayan ang pagwa sulod sang mga kabataan sa campus. Sa mga ka K5 naton dira ka K5 Eric mga wala nakabalo kung sa public school ya nagaeskwela ang imo nga kabataan, may PTA na da, the association ina siya sang parent teacher ka K5 Eric, kung ang imo nga guard utility o kung ginkuha lang bala sa kilit-kilit ka K5 Eric para mabantay lang sang guard ang mapasweldo sina PTA
1: ginkuha lang sa kilit-kilit naging bakit lang sa kaldero ba. Pero so, nami lang na K5 Arf nga may gabantay. Ah, okay na na.
3: Sa K5 Eric, ako on taman ka sa hindi. Amo ginaya ang sinayo mga nakatubo sa mga public school.
1: Normal na.
3: Pero sa aton pagkadto sa division sang kabangkalan kahapon ni adlaw ka K5 Eric, tinguan sang superintendent nga butangan no sang trained kagkabalo no sang mga matukaw ba lang ang mga insidente ka K5 Eric na halingkit mismo sa agency o kung hire mismo sang syudad o kung iskulahan ang ina nga security guard. Iyaman gisiling ka K5 Eric na para mas secured no ang kabataan sa sulod sang campus, siling niya dapat kuno ang mga importante nga mga security measures ang iskulahan amo ang pag-check gid sa mga bags antes magsulod ang mga estudyante sa eskulahan. Di ba mangkot natin kay K5 Eric, pati bala makahatag ina isang delay no sa pagsulod sa mga estudyante. So, iyagin na planuhan nga mag-patawag siya sa meeting sa mga principal kag sa mga stakeholders man, no? Kag sa nagkalain-lain ng mga sektor diri sa syudad para mag-hinun-anon, istoryahan kung ano ang maayo nga dapat himuon when it comes to security sa eskwelahan ka K5 Eric. Bangod para kay Sir C ka K5 Eric, mas mahapos na ma-detect o kung mahibuloan kung may mga estudyante, bala nga o kung mga outsider, no, mga bisita naton na magadala sang deadly weapon o kung mga ginadilian nga butang sa sulod sa na campus.
1: So ano ini K5 Arps, subong magsulod ka sa mga eskwelahan, ta more or less may mga frisking, may lororiki sa portion, may mga hugot-hugot na nga mga bantay?
3: Kada ina ka kay 5 Eric, di syempre diriya sa proper, ya, mas secured, no? Kag mas hugot gidya, kasi may aara gidya sa ang hired sa mga security guard, especially kung mga private school. Ato gilibot ka kay 5 Eric ang sa Daan Banwa, ang sa Urong, may ara na. Kada nagtatto kita kahapon nga adlaw ka kay 5 Eric sa isa ka pribado nga eskwelahan sa Dankalan. I don't know kung familiar. For sure familiar kasi ni ang ICA, Immaculate Conception High School.
1: Alagyan lang gid. Alagyan lang, blue pa ang building.
3: Ginapapila. Yes, very ginapapila, ginilaya ang mga kabataan. Antis magsulod. No? Ginaisa-isa check ang bag antis magsulod sa campus ka kay Fad Eric. So, makita natin kay Fad Eric, ito nakabugtaw na gidman, no, ang aton nga mga administrators, ang mga lideres natin sa nagkalain-lain ng mga bulutuan when it comes sa security sa mga kabataan. No?
1: Stand by, Wilson. Kasi
3: nagatag man sa kay Fad Eric sa leksyon, no, ang natabo nga pininaway, pagpangluthang sa Tacloban City ka kay Fad Eric. Kahapon man nga adlaw ka kay Fad Eric, aton man na interview ang COP sa Kabangkalan PNP, no, kag suno kaya Police Colonel Alan Resuma, ang COP sa Kabangkalan Component Police Station, iya gin panugyan kay Kevin Eric at kinahanglan gid ang guidance, no, guidance sang ginikanan o kon guardian nga nagatindog sa sina nga bata, kasi ang environment bala kay Kevin Eric sa start kinaiya ang maayo nga environment, maayo nga pagpadako sa sulod mismo sang panimalay. No, so dugang panika ni ka Kevin Eric ni Sir Resuma, kinahanglan niya nga may collaboration gid ini, no, as an attention naton kagina sa eskwelahan, DSWD, PNP, ilabi na gid ka Kevin Eric sa mga ginikanan para malikawan ang di maayo nga posible matabo sa mga kabataan.
1: Okay.
3: Kaya kahapon,
1: sige.
3: Yes, kahapon nga adlaw ka Kevin Eric nag patigayon man sa seminar, no, para sa parenting ang kamot, no, ang Kabangkalan Ministers for Moral Transformation, upod ang DepEd Kabangkalan, upod ang LGU sa Kabangkalan, para isuryahan, no, kung ano pagit ang maayong
1: ang importante lang di kay 5ARF ng ginahugot ng security sa mga sagwa, sa mga gate, at least may mga ginatawag dito mga first steps ng ginahimo to prevent, no, and siguro para nga ma-discourage ng nagabit-bit sa mga pusil kag siyang mga hindi kaaya-aya ng mga gamit na dalon sa sulod siyang compound. ARF, thank you, ARF. Thank you, Gid. Good job,
3: yes,
1: good job.
3: Yes, ka K5 Eric, no, ako inang ato nakuha, no, when it comes sa mga seguridad, no, sa mga nagkalain-lain ng mga bulutuan sakop sa diversyon sang Kabangkalan ka K5 Eric. Report sa patrol, kalang ining balita ginadulong sa aton sang DRX 500 MyTC D3 Bio ka K5 Dinarf Amores Tugalon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ka Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Kampiyon, kampiyon to. At least sa Kabangkalan, subong gina-update lang sa inyo nga nagabantay na. Hugot ang bantay. Hasta kuno sa Dankalan tong report ni K5R, hasta sa mga bukid-bukid sang Kabangkalan, hugot na ang pagbantay. Man to man sang aton nga mga eskwelahan to deny or to discourage kag hindi gid pagpabayaan nga makasulod ang di kaaya-ayang gamit sa aton nga mga eskwelahan.
2: K5 News FM Live Report.
1: Abdi kay balikay sa Iluhanta balita. K5 Wilson Villena nag-live kay Subong Wilson sa FB. Kamusta na ang matasang K5 sulsuganay dira sa Barangay Mansilingan Abada or no, ano kaning nga sub division da Wilson mayong udto?
0: Kay Sir Eric, marikita diri sa ano lang na Barangay Mansilingan.
1: Kabugwason galya.
0: Kung kabugwason kay Sir Eric.
1: Go ahead.
0: Puro Sorry, ma-live kita na sa Viber, Kefet Eric.
1: Tanawa ko, ingagaw lang ang tikay, balikay kita. I'll give you five minutes to do
0: so,
1: it.
0: So, ginbuka na, Kefet Eric, ang tunga. So, gintuman, ginila.
1: Background, background. Very quickly, mga K5. Ini nga lugar sa Kabugwason, nag-stack up ang tubi, nagadanaw ang dalan. Ginagyan sang mata sang K5 kahapon sa program namo ni K5 Eljan Foro Dios Pueblos. Nagsulod ang Sulsog Batalyon. Way madala sa Sulsog. Ginbuka ang dalan. Butangan gid sang alagyan ang tubi. Go ahead for your report, Wilson.
0: So, matandaan natin, Kefet Eric, na nagreklamo ang pila ka mga residente sa ibang lugar, Kefet Eric, matapos mag-stock ang tubig pala, hindi makagawa, itamburong, ini siya ng tubig, Kefet Eric, nagalapta sa dalan, tungkol sina, baho ang tubig, no, pagbaho ang area, diri Kefet Eric, no?
1: Okay.
0: So, after natin, dito nga ma-ere, sa
1: standby ding.
0: Nagpatulong ang ining barangay, agod kay Uhon ini. So, nagsulsog, insulsog, anay Kefet Eric, no, for the meantime, para makagawa.
1: Standby bomba, Marilo.
0: Pero wala makaano, wala makaplastar siguro ini ang barangay way makaiot eh. They decided to ano.
1: Di promayo naman na Wilson ah. At least subonggin guba nila. So inaya, sure ball na ginason nga makalusot ang tubig.
0: Kailin niya, hanggin nila, tamburong o bago ko sa Derek. Aray pala na sa tunga.
1: Pero
0: na-slice naman ni Kefet Eric. Aray na na
1: ang punta, na Binoy, ang punta, Binoy, ang kalog to na nakwana, na dalom-daloma na to, punta.
0: Hawa na, Kefet Eric.
1: Di okay na?
0: Yes, okay.
1: Di ang dalan daw ay na nagabasa-basa kag nagausbong ang di kaaya-ayang amoy?
0: Why na, mala na kasi, Derek.
1: Uy, ka na, mi-turn.
0: Lain sang ligad niya nga, aray, hindi sa tunga sa dalan, no, basa.
1: Dumayong kisay-kisay mo sa tunga dalan, subong spatos na hindi na malunangan.
0: Hindi na madami siya.
1: Sige. So, ang final report mo, Wilson, is that tungod sa matas ang K5 nga gindala sa Foro de los Pueblos, gina-follow up mo subong sa 11 Mbps, nga naubra na, kag more or less, madisponihan na, ang danaw kag ang kalog dira sa Kabugwason sa Mansilingan, Wilson.
0: Yes, kaya sa Derek, mag-disponira, nag-get na ikat kay Oldo, tunga pa lang niyo, pero nakita na ito, may inagyan, nasang, ano ni tawag niyo, last lines na wala kay sa Derek, bakbakon man yun nila, kaya ubrahan naman linyahan sa bagong at tamburong, pero sa Diapon, amon na din na naubrahan na sa barangay ang parte niya.
1: Good.
0: So, hingyo man sa barangay, nga ubrahan man sa komunidad ang parte. Hindi pagkapoy sa basura kay sa Derek, no, sa mga drainage system, bala. Kasi pag nakita, tadi gani, isang una-una, kita damutamo, isang basura, mga nag-aupot, pangadaan sa lunang. So,
1: this is Chay daw, oh, sa likod mo, lumabukas na sa Tiangge, da? Kaya dumayo ng kwanda, naway nagabaho?
0: Mamamukas ka na, ma'am, Tiangge. Kaya hindi, ay hindi pa ako tambal ni ma'am. Kaya na kayo na.
1: Kaya naway nagabaho, so, Sir Balay?
0: Why nagabaho, damang gasalag. Re, okay, so far. Why naman ko nakisa, Derek? Good na.
1: Kaya mo na yung gusto. So K5 na ning aton, bro. Ito may resulta man, ha? Ano ka nito, hambal sa ama? Nagpag-K5 ba ka mo?
0: Ano mo, brasa ang K5 ko, no?
1: Oh, tibwa sa agad, ba si Ragin sila? Ay, kasantya. Wilson, damo pa ko balita. Ano yung buwas na tama ko tsokotso? Salamat, Ged.
0: Yes, kay Femerick. So, malo na dana yung ato. Sining update sa Gikandri sa puro Kabugwaso. Nag-check naman lang ang sitwasyon ko na
1: good, naubra very good
0: sa barangay ang ilang nga promisa kagapon nga iidiyahan ginila kay Femerick. So, at least, are
1: hindi ka magpakapoy, no? Kaya may badminton pa karon sa hapon. Preparar ka mo sa amon nga Luan Dominic.
0: Ay, hindi ka muya kasarang sa amon. Ay, amon, sige.
1: Kumpiyansa ka kay Dominic ko, ha? Partner ko, ha? Kumpiyansa ka. Wilson, thank you, Kid Wilson. Thank you.
0: So, thank you so much, Kid Femerick. So, muna balita, gradulo sa ato sa Kalwan, sa Miami City, Trevor, Kid Dex, sa Wander, po nato sa Patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson, ganyan, ha? Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, huwag kalingawal sa Negros, K5 News, sa time.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Salamat kay K5 Wilson Villena. May remedyo, may alibyo. Ang reklamo ginpadangat sa aton nga nagabaha ang dalan dira sa Kabugwason sa Mansilingan. Naalibyohan gid sa K5, matas ang K5, may alibyo. Abtikay balikay sa iluhantang syudad sang Cadiz mga K5. Sa ASF, magahatag sang pundo ang local government of Cadiz parte sa pagbakal sang mga bakuna kag adiban nga mga measures to situate mga K5. Nga ang ASF hindi makasulod sa syudad sang Cadiz.
2: K5 News FM Live Report.
1: Abtikay balikay, Bomba Marilo, Cadiz City, mayong hapon. Noy, kamusta ka mo da, Noy? Mabakal na gidbulong ang Kades? Chester? Baklan, baklan, bulong. Baklan, bakuna, baklan, tanan. Agod nga hindi makasulod. Baho, importante ina. Ang Kades nga daan, apiktado na nasang pagbansang blue crab. Di subong pa. Di ko ni baklan gidpondohan para may bulong ang kontra ASF sa siyudad sang Kades. Kung wala pa siya to sa Iluhan ta si Ding Taladico, ara siya. Dinaplastar lang ang signal ah. Yes, high five! K5, Chester Beronki, Kades, mayong udto.
3: Mayong udto sa liwat ka, K5, Eric. Kahapon niya daw nagsinapol o nagsapol liwat ang ASF Task Force o kung aning Africana Swine Fever Task Force sa Kades. Agod i-reactivate ka, K5, Eric, ang ilang i-remind sila liwat sa ilang mga responsibilidad tungod sa makakulugbat kag makahaladlok ng mga balita nga nagikan sa sor nga bahin sang Negros Occidental. Suno kapon sa kay City Veterinary Head Dr. Josue Rabang ka K5 Eric dapat kin i-reactivate ining ASF task force agud mapagar gilayon sa K5 Eric nga indi man di maglapta ang ASF sa siyudad sang Kades. Nahisayran kag naisugtan kapon kay K5 Eric suno sa City Veterinary Head nga sunod sa iya, gusto nila magbakal sang vaccine or bakuna paagi kay Kifebrek inigin palayag sunod sa iya sang Bureau of Animal Industry na sa third quarter of this year may ara na kita vaccine from Korea. Amuni ang gleam of hope sunod pa sa iya kay Kifebrek ang iya terminong ingamit gleam of hope na may ara na kita sang tsansa nga makabato na kay Kifebrek.
1: Din mahalin ang vaccine sang ASF sa Korea?
3: Yes, kay Kifebrek. Inisuno kay City Veterinary Head Dr. Josue Rapang.
1: Basik kwanto ng kimchi, di man. Nakaon ba? sa Korea. Di ba yun? Di sa numabot ko no K5 Chester? Kinaulang-alang ko sa oras?
3: Suno sa iya, Kifebrek, third quarter of this year. Okay. Kaya kung mag border control ka Kifebrek, katrabahoso, kagkagasto, much better na gilang kung may bakuna, magatiguha gilang ang syudad, mag-purchase ang bakuna para sa ASF. Kag i-remind liwat, ang aton yung mga hog racers, backyard racers, na dapat aragid ang pan-disinfectant permit sa ilang mga tangkal or piggery, kag i-secure gid ang biosecurity.
1: Ang so, balita mo, subong kay Five Chester, abi mo kadako sa balita mo, alain naman yung approach. So instead yung magbutang sang border, ang kwarta sang LGU sa Kades, i-channel nila sa mga bakuna, kagbakunahan ang mga baboy para nga kung may makalusot gidman nga virus, at least bakunadong baboy kay kung border, magasto.
3: Yes, kakipebrek.
1: That's good.
3: Ako ng punto sa siyudad ng Kades, si Mayor Bading Escalante, kung magasto na gidman lang ang siyudad para sa border control, why not mag-purchase na gidlang kung may available na vaccine para directly magamit sang aton yung mga hog racers kag backyard racers.
1: Sige. Katahom sa imo balita. So, K5 Chester Beronke, last day ko di subong sa 11 Mbps. Thank you, Gid. Kag-kampyon sa balita mo. Subong ginbuyaan mo pa bagong anggulo. Ining imo balita. Chester, thank you so much, Gid, from Kadi City. Good job, good job.
3: Salamat, Gid, kag K5 Break. So, para mo na mga balita naton nga na tipondri sa siyudad sang Kades. Ini sa K5 Chester John Beronki para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Talingaon sa Negros, K5 News FM.

0: Why na kita tayo mga ka-K5? Kagsalamat gid nga ginupda nyo ako sa sulod sang duha ka semana sa sining palatuntunan. Salamat gid for keeping company. Salamat gid sa pag-upod wa yung kinapabayaan ka daod to. Si K5 Jen Paul Hineroso mag-aabot na buwas. Mag-aupod na kag magabalik na sa iya palatuntunan. Updi nyo na si K5 Jen Paul ah. Ara na siya magabalik na sa pagpangalagad sa aton tanan. Ang aton orihinal kaginahulat nga anchorman sa 11 Mbps. K5 Eric, magabalik ako sa Kabankalan. Kaga, from time to time ah. Kung manguhit si K5 Jen Paul, abingas niya may meeting. Ako, kagambalon niya nga, pwede ka sa 11 Mbps. Mamasugaw-sugaw lang ko din sa inyo. But thank you so much everyone. Kagkanamigid kay ang aton pag-inupdanay kadamo kita sa mga balita nga nahimo sa sining aton pagpangalagad. Ginaremind na lang kamutanan, mag-ulan, baskog, kuno, hambal sang pag-asa. Indi pagkalimta ng imo ditri bayo. Magapabaskog sang imo katulanan, indi ka mangin malipaton sa ditri bayo. Ang imo nga mighty sea, magapabagsik, indi ka dali-dali trangkasuhon mga K5. Sa aton nga pagpangalagad, bantayan gid pirmi ang aton health, DTX coffee mix, kape ka na nakadetox ka pa. Dagang aton nga DTX 500, amo nang silbi maintenance sa aton diabetes kag high blood mga K5. K5 Eric Tenerife saying bye-bye for now. Hindi na ako maghambal nga buwas naman. Thank you so much. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Good afternoon.
1: K5 News. KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Takugid ang pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
12: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. We'll be right back.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5 ang aton oras, alauna 13 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Welcome sa Martes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine.
1: Together we.
0: Today is June 30, 2026. Ginapasalamatan natin sa gihapon ang aton nga mga KSS officers and KSS members nga padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon and welcome to the show.
2: You're always fine.
0: Sa aton nga mga senior citizens nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental,
1: but you can...
0: mayong hapon gid sa inyo tanan. Relax lang ka modera kay mag-updanay kita. Tub-tub alas tres. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Thank you sa kay Inday Zilia Veltres Escamos. Bye.

1:18 p.m. Hangadon oras mga ka-K5. Thank you sa kay Ma'am Marlita Malvas. Sa mga naka-tune in right now, sa Barangay Handumanan, maing hapon gid sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man nato ng aton ng mga suki nga nag-monitor right now all the way from Sagay City. Naka-hook up right now. Ang K5 News FM Sagay.

Gina Lizades, good afternoon. How are you? Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Pahanukoy, especially sa mga taga Purok Bantog. Mayong hapon gid sa inyo tanan.

May isa pa gid ka family nga nagapamati right now dira sa may Purok Bantod sa Barangay Pahanukoy. Ginchika sa ako ni Ma'am Gina Lizades to all the members of family Praiko. Salamat gid sa inyo pag-monitor. Ginapasalamatan man naton sa Sir Leonardo Rilos.

Thank you very much also sa mabuot nga misis ni Sir Leonardo Riloas, si Ma'am Maribel. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Barangay Tangum, salamat gid sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Alauna 23 ang aton oras, mga ka-K5.

mga ka-K5, ang forecast sang Pag-asa, alas 3 kaina sang aga. Apektado sa gihapon sa ginatawag ng low pressure area o kuna LPA ang Visayas area sininga Martes, June 30. Ginabantayan tapaning LPA ginamonitor naton kay posible manginisa ini siya kabagyo by 2.

Amo nang nakuha natin nga information from Pagasa. Pero diri sa aton sa Visayas area, maeksperyensahan ang mga pagpanaguob, pagbubo sang ulan, kaga magalumon nga kalangitan. Bangod sang LPA. Alas 3 kaina sang aga, nakita ng sentro sang LPA sa kadagatan nga sakop sang San Pascual dito sa probinsya sang Masbate. And magluwas sa Visayas area, maeksperyensahan man ang kaangay nga lakat sang panahon sa Metro Manila, sa Calabar Zone, sa Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Cagrumblon. Amo ni sila ang mga lugar nga apektado sang LPA aside from Visayas area. Nagpaandam na ang Pag-asa sa mga residente nga maghalong kita sa posibleng mga pagbaha kag landslide.

1:25 PM, mga tuon oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, June 30, 2026, happy, happy birthday sa inyo. Maka-blow out, gid ka mo na kay sweldo din.

May ginapatamyaw sa akin si Sir Bongsaw sa Lumay, no? Pero sa July 5 pa ni kuno ang iyang birthday. Masyado ka-advance ang birthday greetings ni Sir Bongsaw sa Lumay, no? July 5, ma-celebrate si Ma'am Sheila Garcia sang iyang kaadlawan. So advance happy birthday sa imo, Ma'am Sheila Garcia. Taga puro Kabulakan, Barangay Vista Alegre si Ma'am Sheila. Dali na lang gali ang imo nga birthday, Ma'am Sheila. Advance happy birthday to you. And sa mga naga-celebrate once again sang ila kaadlawan today, June 30, 2026, happy happy birthday sa inyo. Halin ina sa amon diri sa K5 News FM. Sa mga KSS members nga naga-celebrate sang ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan lang kamo sang Ginoo. Sang malawig pagin nga kabuhi maayo nga lawas para makapadayon kamo sang inyo nga pagpangabuhi nga matawhay lang kag wala sang ginabatsag.

1:31 p.m. hangaton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, Mabakalman sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall, kag Mabakalman sa aton mga KSS resellers sa Bacolod City and Bilog nga Negros Occidental. Si Idol IB Puro nagapamati right now. Ibi na ni siya IV, IB na ni siya. Salamat gid Idol. Sa mga nagapamati right now, sa mga nagamonitor right now sa Stop and Cut Barber Shop dira sa may UK sa Unhan Kaman Kalan. Salamat gid sa inyo. Dinaya ang US Unhan Salong. Basta ara gani si IB gani, madumduman ko man si Inday Margie Tambong Abuda. Sa mga suki naton dira sa Himamaylan City, kumusta na kamutanan dira? Especially sa mga suki naton dira sa Barangay Tuoy. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Of course, ginapasalamatan man nato ng aton nga mga followers, ang aton nga mga listeners nga nagamonitor adlaw-adlaw from Monday to Friday all the way from Kawayan. Sometimes goodbyes are not forever. Sa mga suki man naton sa Banwas ang Hinubaan, mayong hapon gid sa inyo. I still believe in us together. Alauna, 33 ang aton oras. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops
13: sigurado at lahat.
14: Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liog kang likod sa salon pass. This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until... Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, 101.5 K5.

Good afternoon sa mga suki natong dira sa Purok Bayanihan 2 sa Barangay Punta Taytay. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Sa kay Ma'am Anisita Mahilom, Ma'am Jocelyn Tijones, and Ma'am Heidi Coronia. And also kay Ma'am Maria Fe Clarido. Nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Kangkong chips, a very healthy snack para sa aton nga mga kabataan. Kung gusto ninyo magbakal, ipabalon sa inyo nga mga kabataan sa ilang pag-eskwela, kadto kamo sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kay damo pagituya sang snack sang kangkong chips. Once again, it's a very healthy snack for

0: happy.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Lori Mahilong Alconga. Nag-monitor right now all the way from Barangay Handumanan.
0: It's right.
1: Kumusta ka na dara, kumare?
0: Feel the way I do. Because
1: hari na ang akon nga tagpalamati nga kun i-mention ko ang iyang ngalan sa akon nga program. Nalipay gina siya. Maharakhak gina siya dayon. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. How are you?

May nalipatan naman ko kahapon. Patay gid ko kay Ma'am Estela Tayab. Birthday gali kahapon sang iya pakaisa. Pakaisa niya kuno nga ka very cute dira sa housing sa Jerusalem o kon Jerusalem sa Cadiz. Birthday niya kahapon June 29, 2026 si Katong Villaseran Tumatog. Nag-celebrate sa iyang birthday yesterday, June 29. Happy birthday sa imo Katong. Cute kagid kuno. Siling ni Ma'am Estela Tayab. Salamat, gid. Happy birthday once again. And salamat, ha? Sa mga suki na tundra sa Cadiz City, nga padayon nga nag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Ang mga friends pagi ni Sir Ding Taladico sa Victoria City, ginatamyaw ko man sa maayong hapon. Kaginapasalamatan ko man ang mga suki ko nga mga senior citizens dira sa Victoria City. Ma'am Gina Borja, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Stefania, salamat gid. 1:48 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX 500 Capsule. Take that every day.

hapon, Mr. Ray Boy Britannia. Really, salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Kung gusto ninyo nga hindi ka mo paglagson sang lamo, kung gusto ninyo nga hindi ka mo pagkadon sang lamo, kay kung kay isa bala na magpungko kita, inang magtipon kita sa isa kalugar. Mayara ginaya isa katao nga magsilingan, ano niyang lamok nga do ako lang niyang ginakagat yayaman. Tapos ikaw nga ara sa tupad, masiling ka nga, ay tuod no, nga ako yung wala ginakagat sang lamok. Ang siling sang mga eksperto, layo pa na siya, kabalo na na siya kung kay sino siya mapalapit. Siyempre, ang lamok may ginabasihan mana. Mas gusto niya na kuno magpalapit sa tao nga grabe ang usbong sang init sa lawas. Tapos mas gusto niya na kuno magpalapit sa tao nga inang... siguro hamot para sa iya, I don't know. Basta gapili man na siya kuno sang baho. Ang siling gani sa mga eksperto. Kung gusto nyo nga hindi ka mo pagkadton sang lamo, kag kung gusto ninyo nga hindi ka mo pagpalapitan sang lamo, hindi ka mo mag-inom sang beer. Kay kung mag-inom ka kuno sang beer sa sulod sang 24 oras, ikaw gid ang target sang lamok. I mean, nag-inom ka abi kagabi, no? Hindi pa na magtahaw ang beer siguro sa lawas mo within 24 hours. Kung magkadto ka sa isa ka lugar nga damo lamok, ikaw gina ang ilatumpukan. Kay kung mag-inom kita sang beer, nagausbong ang init sa aton nga lawas. Kay kung mag-inom kita sang beer, naga-increase ang carbon dioxide level nga nagagwa sa aton nga lawas. Daw mo nang akon nga pag-insindi sa explanation sang mga experts. So, siling sa mga eksperto, kung gusto mo nga hindi ka paglagson sang lamo, hindi ka mag-inom sang beer. Salamat gid sa kay Sir Alvin Espanyola. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like. Salamat man sa kay Ma'am Zenaida Magbanwa. Naga-monitor samtang ano ni, naga-check siya siguro sa iyang mga bula. Aka ginapamutang niya sa lain na naman ng mga mesitera. Bugnaw na dira siguro ang lugar ni Ma'am Zenaida Magbanwa. Kay bisan alauna, alas tres, grabe pa na ang init. Ara siya kuno nagapang check sang iya nga mga tanom. Kanami, no? Kung mahilig kita sa tanom. Ma'am Zenaida Magbanwa, good afternoon, 1:54 p.m. Ang aton oras, mga ka-K-Fans, let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Tulihan ta sa bong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
3: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
4: may kata habit, no?
3: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either gubay mo pangkriyas, diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pangkriyas, sulubragid ka on imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka-problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
5: Magamit na
3: yun. D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
4: blood sugar level. Pamil, no? Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why ni siya dapat ara sa imo salkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
5: Magamit dayon.
3: Dapat actually ang insulin sa lakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagadto sa imo mga selula.
4: Correct.
3: Amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
5: Oh, wala sang delivery.
3: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan tong ano,
4: ang selula mo.
3: Oh, kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
4: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
4: Doc Sam?
5: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga mag-uba ang aton nga kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Ti ang kidney naton, ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Ti kabalo naman kita
3: pilito niya.
5: O pilito niya, kabalo naman kita ang ginatuag molecules ng sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang salaanda. So kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So, yung sugar, yap, tama ka dako. So, guba, tiamo na ang mabulig sa nga D3 Bio, kaya ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga nephrons nephritis. No? Amo nang trabaho sa ginatawag D3 Bio, ang ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
4: Correct, Doc Sam.
3: Nga nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
4: Sala.
3: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali mag-uba yung mga kidney, kay hindi magtaas yung mga blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imong selula, Sir Boy. Kay siyempre, tinloan mo. Tinloan ang imong selula. So pag abot sa insulin, sulod dayon.
5: Sulod dayon.
3: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
4: Correct.
3: Dulong dayon. Sulod dayon. So amo na kung naka-D3 Bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumarko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

0: Ari na ako sa balay ni Bestie. Manoktok ako.
1: Sinong... Ba... Oy! Vian? Ikaw?
0: Ay, tita. Mayong adlaw.
1: Ay, maayong adlaw man.
0: Ay, tita. Ara bala dira si Genesis?
1: Aho, ara siya. Dali ka. Magsulod ka.
0: Ay, thank you, tita.
1: Ay. Ara siya, oh. Ara siya sa sala.
0: Ay.
1: Nagapahimunong kay nagalahin ko nung pamatsyag niya.
0: Timing kita. May dala ko dring show pao kag aros kaldo.
1: Ay.
0: Para ini sa iya.
1: Iti wala... Wala kita da. Pati, joke lang. Ate, sige-sige ah. Mahabayaan ko anay kamo diri. Storya lang kamo da.
0: Thanks, tita.
1: Ah, sige, day.
0: Ay, Genesis, na ano ka?
2: Wala. Pungko bala, danay.
0: Thank you. Ay, ang hambal ni tita, nagalain ko nung pamatsyag mo. Ay, ari kali, oh. May dala ko nga aros kaldo kag siopaw para sa imo.
2: Thank you, kita.
0: Wala sang kaso, ah. Basta ikaw, himuon ko ang tanana.
2: Vian?

0: Bian. Ari ka man lang di gali.
1: Ba, Genesis, ikaw gali. Oh,
0: kagina pa lang panghita ko sa imo.
1: Nga aman.
0: Juan, may fever ko tani sa imo balaw.
1: Fever? Nga ano bala ina?
0: Kuan ha, babies eh. May laktan kami abikaroon sa mga barkada ko eh. Kuan, may project ko titapos. Buwas ng deadline. Alang-alang ita, babies?
1: Hindi ka magsiling nga ako naman ang paubrahon mo.
0: Please, pwede.
1: Ay, kung hindi talang kapalangga, hindi, ikaw sinang mag-ubra.
0: Yes! Thank you, Gidmisa. Love, love, bugid ko tuod bilang best friend. Yes!
1: Genesis?
0: Ay! Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang.
0: Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang doon. Kung daw ano takakapalangga. Kung nakahibalo ka lang, Genesis.
0: Uy! Vian! Nano ka? Nga naurungan ka, o? Hindi ka magsiling nga balibaran mong favor ko sa imo.
1: Ha? Ay, kung hindi ah, siling ko. Okay, no problem. Basta ikaw.
0: Bes, thank you, kita.
1: Genesis?

0: ano, tol? Mauna lang kami.
1: Ah, sige, tol. Along ka mo, ha?
2: Along ka man da, tol, ha?
3: Janice is! Wait lang! Hulat ako!
1: Ah, Bes? Mayo kaya, Rika?
4: Bes? Naano ka? Kalapsi sa imo, ha?
1: Bes? Kwan? Oh.

0: ano palang natabo sa anak ko?
1: Tita, basta, naga palang lapsi siya, kag-gulpi lang siya nalipungan.
0: Oo mo pala? Diyos ko, Vian. Thank you, gid ha. Siguro kung wala ka ambot, wala ako makahibalo kung ano nang natabo sa anak ko. Salamat, gid ha.

0: Ay, salamat. Ay, salamat. Kinakabugtaw ka na.
1: Bian? Ma? Sadin ako.
0: Ay,
2: ari ka sa ospital.
0: Pero hindi ka magkabala ka. Ginahimo na sang doktor ang tanan. Agod ka mag-ayo ka.
2: Anak, hindi mag-iho. Hindi ka mag-iho, anay. Sige lang, mangin okay gid ang tanan.
1: Ma?
2: Abi mo nak. Sugod sang na-hospital ka. Ari gid dire permisibihan kag nagapamasyar agud ka mustahon ka.
1: Oh. Ay. Amo pala. Bian, bes. Thank you kita. Pero anay ka bala. Base bala, wala ka na nagkasulo daw.
0: Bes, hindi ka magkabala ka. Top one bala kuya.
1: Oo, galino. Bes, thank you kita. Palangka, mag-itood ako.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, si Kisaki, pidya katama, si Ambas ang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
0: ito at lahat.
15: iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 140 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga

30 minutos. My long lasting relief. Tutto quello che oras. Para sa nagkapan na lakit nga baka. Liyo galikot. Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Lord, thank you, kid. Thank you, kid, nga nag-okay na ang pamatsyag ni Genesis. Kag Lord, hindi mo kit siya pagbabayan, ha? Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Tungod importante siya katama sa akon, Lord. Lord, please, i-guide mo lang kit siya, Perme. Salamat kit, Lord. Lord.

0: Vian?
1: Ay, tita, maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon man.
1: Ay, si Genesis ara ta?
0: Ay, kuhan, may bisita siya dahing eh.
1: Ah, ha? Ay, sino ta?
0: Ako ang si Selena, ang kababata niya sang una. Sang ato pa pala kami sa kabangkala nag-estar.
1: Ah, Selena? Dubag una ako nakabati sa ngalan niya inata. Ay, pwede ko bala siya tama istorya?
0: Ay, pasensya giday ha. Boss ka na lang gid siguro balik diri. Hambalon ko lang si Genesis nga nagkadto ka. Amo abi inang tugo niya sa akon eh.
1: Ay, amo bala tita?
0: Oo, day.
1: Ay, lihog na lang ko hatag sa iya sang siopaw kag aros oh.
0: Ay.
1: Paborito niya ina.
0: Ati, sige, day. Salamat, gid.

0: halimpakain ang pangita ko kay Genesis. Pero, daw wala agad siya, ha? Pag wala man siya sa sulod sa eskwilahan. Siguro, wala siya nag-eskwila. Ay, ginachatan ko man siya, pero wala niya ginasin. Pero online man siya. Ay, ano pa lang natabo sa iya man? Pa, ano ka? Do siya man na to? Siya ato? Siya inang nagatindog sa higad sang dalan? Kag daw may kinahulat siya? Siguro, ako nang ginahulat siya mo. Palapitan ko siya, wala. Genesis! Ari ka mo lang dirigali. Kaina ko pa ikaw ginapangita.
1: Vian, kwan?
0: Pasensya gid ha. Naiyawan ka di kahulat sa akon.
1: Ha? Eh, kwan des, may gina...
0: Hala! Uy, may nagdulog na sa lakyan sa atubang taong. Hi, love! Hi, love! Sorry, gida. Medyo traffic, abi. Kadugay, gidya kay dad mag-abot. Ayawan ko yung hulat sang car. Anay ka? Love?

0: Genesis. Oh. Anong what silingon sini? Di ka magsilinga.
1: Oo, bes. Si Selena, may childhood friend ko. Kag siyempre, girlfriend ko.
0: Hi, sis. How are you? Ikaw galing na siling permi ni Genesis sa akon ni best friend niya kung mag-video call kami. Kabuot igalisay mo, no? Bes, ay, abi ko anay kon... Kon ako lang. Gali kay...
1: Bes, sorry kita. Kabalo ko nga, hindi lang friend ang ginapabatsyag mo sa akon, kundi mas labaw pa dira. Pero sorry kid, bes. Palangga taman ka. As best friend lang.
0: Ba... Ano? Oh, excuse me.
2: Bian! Dalikit lang! Bian!
0: Grabe ka! Grabe ka, Genesis! Abi ko anay! Abi ko anay ka na kong love

Masakit ang mag-assume pero wala kasang mahimo. Lain ang nagapangibabaw sa heart ni Genesis. Sa una daw hindi ko mabaton, pero sa subong, amat-amat ko na naintindihan nga damo pa ako sang dapat at pagon. Nag-focus ako sa pagtuon ko. Kung may lalaki gidman nga palanggaon ko, inang palangga man ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vian.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alas 2:30 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Ang kapsula nga ginatumar ko adlaw-adlaw para hindi magsaka ang akon nga blood sugar level, ang akon nga BP, ang akon nga bad cholesterol level sa dugo. Kabudlay, gid kon magmasakit, nanay, no? Kabudlay, gid. Isa ka...
1: Ako ga pang scrap.
0: Kabudlay, nang pigado na kita bala. Wala man kita sang savings. May mga utang pa. Na? Tapos, maglain na nga ito na pamatsag. Wala gid kita sang kuuton. Kabalo man kita, nakabudlay man sa ospital. Magsulod ka sa ospital, kinanglan mo man gyapon kwarta, even in public hospital. Kay mga pagkaon, kung ma-admit, ma-confine ang mga laboratory. Kung wala sa public hospital, sa mga laboratory, magwa kagid, magwa gid ang pasyente, no? Parihuna sang kahapon ang natabo to, wala sang ultrasound. May ultrasound, wala sang ultrasound and corazon loxin. So ang pasyente kaapon nga ginbuligan naton atong nagasakit ang iyang atsan, kinahanglan mapa-ultrasound sa gwa kay sikat biker lang man to. Wala man sang income kay ginbaligyan na ang tricycad ting iyang abana, wala na sang income. Wala gid sila sang gamiton nga kwarta bisan sa ultrasound before sila magpa-confine sa corazon loxin. Kahapon, nakatipon kita mga 2K. Siling ni KK5 Marv, no? Ni Tuto Marv. Gusto ko gani tani makita kung sino itong mga nagpadala sang bulig kahapon. Kay gusto ko man i-share ina sa publiko. No? Gusto ko lawagon diri sa aton nga program para mahibaluan ninyo kung ang inyong agin padala nagsulod. O bisan amount na lang, kaya hindi ko man na makita ang mga names ninyo, basta sa GCash, ginsend. So, gusto ko ilawagon subong hapon, kung nagapamati si Tuto Marv, ang mga nagbulig kahapon, mga amounts nga ginpadala, gusto ko ilawagon, o dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Hindi man ko gusto, nga kung nagapadala ka mo sa inyo nga bulig, okay na dayon nga hindi ma-acknowledge. Kinahanglan ma-acknowledge naton kag kinahanglan mabalaan nyo man, no, kung honest man kita diri nga ang mga nabato ninyo, ang mga ginsend ninyo nabato naton diri, no. Kinahanglan mabalaan nyo man, bisan nagpadala kamo 5 pesos, piso, even piso, no, lawago naton ina kung nag-send kamo. Gusto ko ang honesty man, no, dari sa aton nga program It's Your Time to Shine para sa mga nagapadala sang ilang mga mensahe. And this afternoon, supposedly ma-share ako sang akon nga opinion, pero ginsulod ako dari ni Sir Boom Granada kay siling niya may bululigan kuno kita, taga Barangay Takuling, and they need an oxygen para sa ila sining nga pasyente. Sinong pasyente, nanay?
2: Si Edwin.
0: Edwin. No. Pila ng edad ni Edwin?
2: 37.
0: Ano mo si Edwin?
2: Bata.
0: Bata mo si Edwin?
2: Bata.
0: Okay. Tagadiri, anong trabaho ni Edwin?
2: Wala.
0: Anong natabo kay Edwin?
2: Na ano, kidney iya nga, kwan, iya nga sakit, kidney.
0: May problema sa kidney? Oh. Tapos anong sitwasyon niya subong nanay?
2: Gahigda. Gahigda-dialysis pa.
0: Gahigda-dialysis. Okay. Gahigda siya, ginadialysis siya. Mm-mm. Okay. So, ang matabo is kinahanglan niya, dalo na naman sa ospital. Naglain ang pamatsag niya?
2: Wala man. Dito na kami pagkapulit na kami. Pagwa na kami sa doktor.
0: Ay, okay. So, na-confine siya sa ospital, ginpagwa na kamo. Kaya anong problema, nanay?
2: Inang mga ilang kubulig para sa oxygen.
0: Ah, sa oxygen niya. Tisubong anong sitwasyon niya? Hindi siya mayo makaginhawa?
2: Nang makaginhawa man sa kung may oxygen sa.
0: Bali may tangke na kamo sa oxygen. Wala lang
2: hulam. Nang hulam kami to sa kamo. Plumon.
0: So, kinahanglan ninyo ang...
3: oxygen.
2: Oxygen, no? Pang-oxygen.
3: Kaya wala na sa sulong gamito.
0: Ahay, ti ikaw na lang ang gasagod sa iya?
2: Kami sa akong bana driver man sa motor, pero ang kita, hindi man...
0: Ang tricycle, mo kahina kami, ang adaan subong, no? Kaday, kahina subong
2: sa income,
0: kamahal sang gasolina sa tricycle. Tapos kung wala pasahero, wala ka income. Diyos mio, ang gasolina, tagpila na ang litro, amo na ang subong ang problema, gid eh. Kamahal gid sang gasolina. So hindi makabawi ang aton mga utod nga mga drivers. Ano gani ngalan mo, nanay?
2: Angeli.
0: Imo ni ngalan ang GCash. Angeli Tanghal. Sige, nanay, hatagan ko ikaw sang kahigayunan nga makapangayo sang bulid.
2: May hapon sa tanan sa K5 News FM nga palamate. Ako gali si Angeli nga pangaybulig para sa oxygen sa akong bata, bisan sa gamay lang nga paagi, nga bisan sa piso-piso lang nang mabuligan ko sa may bulawanon nga tagipusoon kung sinumanda.
0: Kasakit na nay mangayo, no?
2: Kan.
0: As much as possible. Kung hindi lang kabuhi ang kaya nakataya,
2: hindi, lang,
0: hindi kita mag paubos gamang kayo-kayo piso-piso. Ma, daw pareho lang nga nagapakilimos kita. Ti ing iban sa ato, no, hindi gin makasaho sina tani, no? Daw mahuya ka ba na?
3: Oxygen sa mo.
0: Mahuya ka ba na, Inday? Na mangayo? Galing kay ti. Oh, galing kay ti ang ginasiling balanga. Basta gani daw nagabot ka na sa point nga daw wala ka na bala pag-asa. Nga makakita, bisan, ano lang, hindi ka man makapanghulam, kay daw wala naging asa, daw wala ka naging balakadtuan, mapinsaran nga ideya. Hindi ka man gusto mang nunto para lang makakwarta, kag iba kalas ang oxygen. Ang imuon mo na lang is, mangayo, bisan na huya ka. So kung magsiling ka nga, bisan piso-piso lang, daw ka budlay pa bala, daw ka sakit, daw masakitan ka mamati kag nasubuan ka magtanaw sa kogalingon mo nga nagapangayo ikaw sang piso-piso, but you don't have a choice. Himuon mo gid budlay pa abi nanay kay ti anak mo mo, basta iloy ka ang tanan, himuon mo para sa anak mo. Amo nang pinaka ano,
2: oy nagikubi mahingi mo ma.
0: Ang anak kun maayo nang iya kahimtang kag makatindog na siya sa iya kaugalingon nga tiil, nanay do hindi na siya gani kun kaisa makadumdum sa iya ginikanan. Pero ang ginikanan hindi gid makatiis sa anak. Antuson nga gid ang tanan. Bisan magpakanubo pa, bisan mangayo pa piso-piso, magpakalimos para sa anak niya. Amonikon ka isang hindi maintindihan sa mga kabataan. May nag-chat na nanay sa akon, ma-share siya. Siling ko ganin, replyan ko siya, siling ko salamat. No? Ang number nga pwede ninyo mapasudlan sang bulig ninyo, pinaagi sa GCash, is 0930-423-2066. Ngalan, iya gini number ni Nanay Angeli Tanghal. Ang number once again is 0930-423-2066.

Sa liwat ha, sulitun ko ang number. Iya ini number ni Nanay Angeli Tanghal. Pangbakal niya lang isang oxygen si Nanay Angeli nagaayo bisan piso-piso lang kay tipuno na nila karon kun pila ang naghatag piso-piso kay ibakal niya sang oxygen para ni sa bata niya. Ang number once again is 0930-423-2066. 0930-423-2066. Angeli Tanghal, amo nangalan sa GCash.

0: madumduman ko ang mga tao nga makatindog mga pagsik. Babala, grabe magpamuyayaw. Kung kay isa gasulod sa pinsar ko, wow. Grabe ni sila mamuyayaw, grabe mga batasan. Ano ayhan kung mag, sila ang magluko sa higad, no? Ngaway naging bala tsansa nga makabangon. Makasiling sila siguro nga, Lord, patawara ko sang tanan ko nga ginhimo. Si Nanay Angeli, once again, nagapangayo gid sang bulig sa aton nga mga udod. Diri sa Barangay Takuling, sa Bacolod, sa Bilungan Negro, sa Makabati, basi may sulusobra kamodera, 5 kapisos, piso, halin sa piso ah, Sir Boom. Maayo kita sa ila.
1: May nagtawag.
0: Tanawa, okay. May nagtawag. Ang number 0930-423-2066.

kung may time pa kami karon ni Sir Boom, panglawagon ni namon ang kung ang mga nag-send sa mensahe. Pwede ta lang siguro anay pa off ang ano ni Nanay Angeline, Mike

0: Sige, thank you again, ma'am. Thank you again.
1: Nanay, te, hulat-hulat tunta lang.
0: Sige, ma'am.
1: Ang masulod nga bulig. No? Nanay, so, diin ka mo gani, diri, sa Barangay Takuling?
0: Sa Prok Planeta, tupad kami ni Sunny Ubaib.
1: Ay, okay. Kamu ni man ang Sunny, gali, Prok Planeta. Uh-huh. Lapit lang na diri, no?
0: Ari lang din. So, nanda.
1: Oo. Ang tanan nga nagbulig, nag-send sa ilang bulig ba na nanay, pasalamati na lang nanay. Sige nanay, pasalamati na lang ang aton nga mga suki kay dugay-dugay matapos naman ang aton nga program. So pasalamati na lang ang tanan nga nag-send sa mga nagaplano nga mag-send. Tandain nyo lang ang ngalan sang GCash ni Nanay Angeli Tanghal. Angeli Tanghal. Ang number is 0930-423-2066. Once again, ang number is 0930-423-2066. Angeli Tanghal. Nanay, pasalamati sila. Palihog.
0: Salamat sa tanan nagbulig sa akon. Sa tanan nagbulig, gapasalamat gid ako sandako sa inyo.

Sa mga nagbulig mala kahapon, mga no, sa atong ultrasound, ginapasalamatan manamon, no. Thank you very much, Gid. Tingwaan naton nga kon my time. Mai-share naton ang mga names, no, or hindi names, mga amounts nga nabato naton kahapon sa gimbuligan man ni Totoo Marv.

0: Salamat gid no kay Double R. Ang akon i-mention na lang Double R kay hindi na siya gusto Sir Bumo nga ginalawag bala. Pero na send niya na ko no, na forward niya na yata. Wala lang ko kabalo kung pilang amount. Sige, go ahead Sir Boom. Ang mga nabaton, may time pa man kita.
1: Good afternoon no sa tanan. May nagtawag di kay Nanay Michine from dito nga store, ma'am. Token store.
0: Cookin siguro. COOKIN. Cookin. May Cookin building man eh. Cookin store? Daan mo na. Basta may store, no? May ano dira? Ano da yun, Sir Boom? Ano?
1: So, ginapakuha niya to dito sa inyo?
0: Mm-mm. Oo. Di nakatultol ka mo, langga.
2: Wala kang time kundi na dapat nga
0: part na... Umangayo lang ka mo sa instruction. Oo. Okay. Mamangkot lang ka mo.
1: Sa aton mga ka-K5 nga luyag maghatag sang bulig, Michine, sa luwat ang aton nga GCash number, amo ni ang 0930-4232-066. No, ang GCash number...
0: 0930-4232-066.
1: Ang GCash name, no? Amo na ang Anjeli Tanghal.
0: Anjeli Tanghal.
1: Oo.
0: Ang kwan, si Double R nag-send ng 500 pesos na bato ninyo dara.
1: Hindi siya ma-op. Ah, wala load ni ma'am?
2: Ate, wala ba na-open ang data?
0: Oo. I-open ninyo ang data para makita ninyo kung nag-sulod na ang mga amounts dara sa inyong GCash number. Basi wala pa ginasinanay data. Wait. Si nanay, wala pang bakal oxygen. Siyempre, wala man pang bakal data. Ay, Ginoo ko. Amo ginang pangabuhi.

0: sige. Kahapon, din ka to Marv Maplastar dito or dere? Okay, dara na lang. May isa ka microphone siguro dito. Pwede na. Ang sinanay Jessica man kahapon, gagin buliga naton, nakatipon kita 3K. Sige, go ahead, Toto.
1: Mayong hapon, Mami Shine.
0: A technical department, please. Tagain nyo kami sang audio. Ethan, tagain nyo kami sang audio. Okay.
2: Mayong hapon, Mami Shine. Mayong hapon, mga ka-K5. Mahatag kita update. Parte kay Nanay Jessica nga nangayo sang bulig para sa iya bata nga kinahanglan operahan sa gallbladder. Si Nanay Jessica kagina sang aga, temprano pa sa nagkadto di kag gin-turn over ta sa iya ang una-una sobra 2,000 pesos nga natipon naton via GCash.
0: Mm-mm.
2: Ang 2,000 lang mata niya kinanglan para sa ultrasound sa iyang bata.
0: Wow.
2: Para nga makaproceed sa pagpa-opera.
0: Uh-huh.
2: Makash out kita kagina kay Tita Divine sa ay Tita Divina sa uh-huh. sa kalanan sa Gua. Nagdugang si Tita Divina pagid 1,000 pesos.
0: Wow.
2: That's why
0: so
2: mami nakatipon kita at least 3,000 pesos. Sobra-sobra pa sa pangayo ni Nanay Jessica na 2,000 para nga ma-ultrasound iya nga bata at mag-proceed sa operation.
0: All the time.
2: Ipabati ko mami siya ng iyang pagpasalamat sa ginasang aga
0: yes.
2: kay temprano pa sa mo.
0: Yes, to tomorrow.
3: Balik sa akon, isang paano naka-alugod man ako, naka-pangayulit, nagulula man ko nila rin pabayaan sa tipad. Salamat sa pangkaan sa tipad. La ito naging gusto ko nagkalapit ko sa Ida. Thank you again. Lalo na rin sa kay Sir Marvin. Thank you again. Kasi nagkita ang nagtubang sa akong kasi nagkita ang nagkulit na ako. Yung pasalamat sa iya. Thank you. Sa nagkulit. Salamat.
2: So, nanay sa diretso na. So, amo na Mami Shine, subo, kagina, nag-proceed na sila sa pa-ultrasound sang ilang bata.
0: After sinatuto, after the ultrasound, makadto na sila sa Corazon Locsin.
2: Yes, once
0: basta
2: nga makuha
0: nila
2: ang results, makaproceed okay. na sila sa regional hospital. So,
0: kwanay, pinitin siya, adlaw-adlaw, sakit sa tiyan eh.
2: Amo na Mami. That's
0: Thank
2: why we are,
0: so
2: grabe ang pasalamat natin Mami. Hindi matakos sa ato niya pagpasalamat. Ni Nanay Jessica, kag of course kita sa K5 News FM.
0: Yes.
2: Sa tanan niya nag-ambit sang ilang bulig, nagpadala sa via GCash. Thank you very much because of course we are hoping isa naman kakabuhi ang masalbar kag
0: yes.
2: makabulig Mami Shine. At the same time Mami Shine may i-raise ko galing nga concern regarding sa GCash nito nga sistema. The moment kina nag-release kita sang GCash number sa on air may mga gatawag dayon nga mga scammer na nga pakuno-kuno nga sila si Nanay Jessica.
0: Mm-mm.
2: Tapos amo na nga daw ka kwao nila bilang imo nga masabat ka yes may yes ka bala or nga ihambal mo imo nga pangalan.
0: Mm-mm.
2: Perhaps they are using this gina-record yun nilang audio.
0: Mm-mm.
2: Para nga i-play sa mga authentication steps whatever para guro nga ma-hack nila ang GCash account.
0: Mm-mm.
2: So sa mga masunod niya mabulik nga mga ayos ang bulik diri sa aton likawan tagid ang magsabat sa mga tawag.
0: Mm-mm.
2: Kung may magtawag sa inyo nga number nga hindi nyo kilala
0: kaya
2: kung ang mapadala sang ano ang mapadala sang kwarta mo correct ang
0: pero mapadala sang kwarta gid kamo ya
2: padala lang man na sila no need nga magtawag I don't know nga anong point na nila
0: ninyo wala gid kwan wa gid tupa ang ubra nyo
2: correct na mami so I guess let this serve as a warning na lang mami kay ang mga tawo subong tungod bang rusa kapigaduhon kay sa ilaman guro nga katuntuhan wala sila pili subong maski nga ang nagakinahanglan amuman o tro inang
0: yes.
2: ano paginila maruan paginila or tuntuhon paginila
0: sila nga may adlaw gina sila buhi ang Dios may Dios ang kalibutan tandaan ta gina thank you Toto Marv and sa kay Nanay Angeli halungan nyo na ang inyong number man ha kung sino magtawag-tawag dira Toto Marv thank you very much. Kung may magtawag dira nga ikwano nyo gid kay ba sige na into kamo bala budlay amo budlay gid ang kwan ah by the way may friend kita dari double R nagsend siya sang 500 pesos nga bulig and then may data gintagaan niya kamo da data ginloadan niya kamo 50 pesos data pwede nyo na ma-open sir boom pwede na mabuligan sila.
4: Open, bimang may mga GCash para ma-check ako kung pilang nagsulod.
0: Yes, okay. May time pa kita, mga 1 minute, Sir Boom.
4: Kaina ang GCash ni Ma'am, ang unod, 1 pesos. Wala naman, Mama.

0: 1 minute, Sir Boom.
1: So, ang unod subong sang GCash ni Ma'am Angeli Tanghal Mishine?
0: Yes.
1: 1,055.
0: Okay. 1,055. So, salamat sa mga nagpadala. Kag sa mga plano magpadala, ari lang si Nanay Angeli, no? Kay makuha niya na karon, makabakal na siya sang kinanglanon sang anak niya. Oxygen, abi, importante gid kaayo. Hindi kagin mabuhi, Nanay, wala oxygen. Sa tuod lang. Makuhaan gid kita. Matapos gid ang kabuhi ta without oxygen. So sa tanan-tanan nga healthy, pasalamat kita sa Ginoo nga may ginaha, may nagasulod sa gihapon nga oxygen sa aton nga lawas. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa Sininga program. It's your time to shine.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba lang
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic Tipo.
2: DTX 500.
4: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes o blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinaka-kampyon nga himoon is prevention sang diabetes. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarangka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gitawag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang selula Sir JP, nagapigaw na ang function sini ilabi na kun permanente exposed sa radiation. Permeable init, no? Permeara cellphone. Kung madumduman nyo ang matigulang sa una, grabe kasipat gid ang ilang mata. 65 years old na gakuan pa mo? Gatanog pa dagong?
4: Pertino.
5: Ang iba niya, 70, 80, kaya pa. Pero karon 30 years old pa lang, reading glass na.
4: Sinil.
5: Kabalo ka mo kun nga, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una, TB lang ang naghahalit sa mata. Nya, tudloan pag itang ako maglantaw TV, dapat distansya.
4: Layo-layo.
5: Subong niya, hindi na madalas distansya. Kaya may computer na, may cellphone na. Sobra pas TV. So, kibot kan lang, may glaucoma ka na, may kataraka na. So, ang pinaka-best defense kay nangin lifestyle na nato ni mo. May cellphone, may computer.
4: Part sa kabuhi ta.
5: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Agod, masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Ang mga pinaka-nami.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Kung mata ang inyo problema, Sir JP, kag Dr. Ramil, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
4: Pagkalalaki.
8: isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero, kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
5: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
9: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga nag-experience sa mga menstrual pains or kada ano na bala nila,
4: kada regla, pamulanon.
9: Kada bulan o pamulanon nila. So gabatsya gid na sila nga gasakit ang ilang atyan, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Kay suno sa mga pila ka mga pagtuon, ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga nag-abnormal kag nga mas masakit ang imong menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea. So amenorrhea, may absence of
4: blood
9: of ano ka ng regla. So nakamiss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
4: menstruation.
9: So ang cellular oxidation ang isa sa mga nagatuga sinino. So para sa pamulanon nga layo sa sakit, kaga regular nga pamulanon sa mga kababaihan magtumargit sang Giki X 500 kag Mighty C adlaw adlaw.
10: My family history ba nakamuusong diabetes?
11: Mag Giki X 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag Giki X 500 ka na.
10: Giki X 500
11: may powerful compound
10: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: Giki X 500
10: garantisado
11: epektibo.
10: Aramis
11: Giki X 500.
2: Giki X 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
12: Number one, hit music station, 101.5.
13: 101.5, K5.

Hi there, music lovers. You are listening to 101.5 K5 News FM. We got 306 right now. Just blink twice. Kung may natirapahubahu kayo nga sahut sa araw na ito. Araw tayo nga Tuesday. June 30, what a day. What a perfect day para sa nato ng mga nakapagkasahod na ho. Kayo nga araw na ito. Good luck. Welcome aboard. This is the Big Mix. My name is Agent Jack.

A las 3. A las 3 de 12 horas, Japón, a tocar ser este dos señores gatica. DJX Coffee Mix. Ang paborito kape ng sa Pilipino. Ang pambansang kape, DJX Coffee Mix.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-taw. 101.5 K.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 101.5 K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental coffee acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Opdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
8: Rehas!
7: Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo gidbakuhan sang leksyon, nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: kaibalo ka sang rason kung nga anaguba ako kay Sandra. Giniliyahan mo gid ko eh.
1: Tsura mo eh! Ay, sala mo ya kay nagpadala-dala ka sa temptasyon. Kay kung tuod niya naluyag kagidya kay Sandra, tani, wala man nagtindog ang imo sang gidromansa ta ka. Kag ano pang mahambal mo? Ha? Dako iyang dughan ko sang sakay Sandra. Ote? Sino sala? Ha, Serafin? Akon? Ha?
0: Hipos na! Baka tilaw kagid karon sa akon.
1: Ay, ikaw lang sugod sini? Pagkatapos pa ipusan mo ka? Ha? Ote, ano gusto mo? Bulagay ta? Ay, bulagay ta! Balik ato sa uyab mo nga balati anon.
0: Gusto na na, ha? Kay basi karon kun akong makahambal balas ang baho mo, kag magkulo ka?
1: Oh! Ano yung issue mo sa akon, ha? Abel? Ha? Ano? Ay, ginahangkot ka! Ginahangkot ka! Ibagwa! Kay sabton ko!
0: Ginahangkot mo kid ako, ha? Pwes sige. Mamangkot ako sa imo. Pila kabulan nang ginabusong mo sang natabo kita nga duha? Ha? Pila na kabulan nang ginabusong mo? Kagin pa ako mo sa akon? Sabta, Evelyn! Sabta!
1: Serafin?
0: Te? Nga ka, no? Nga ka? Sugiri ko, be! Sino ang amay ni Elvira? Sino?
1: Dasatang kuloy ka? Hindi bala sang ginbata ko si Elvira? Shiti-shiti siya? Ha? Buod silingon, bata mo siya!
0: Wala ko ina na batyagan! Nakabati ka! Wala ko ina na batyagan!
1: Ote, mamangkot man ko bisa imo. Antis naman na ang ex mo nga si Sandra, sa bala niya subo nga si Jamie, kapila ka mo matabo, ha? Oh. Kapila mo ginkali ang sisiya, Aber! Ha?
0: Hoy, wala ko yan natandog si Sandra.
1: Aba!
0: Hindi siya yapariyo sa imo, nga ikaw pa yung nagapangamang sang lalaki!
1: Ay! Ako pa yung papatiyon mo? Hoy! Kami nga duha ang close ang una. Antis ka mo nagkilalahay, bigatlan pa na sobra sa akon. Irason pa na! Sobra pa sa akon, Serafin!
0: Hambot lang. Hambot lang. Basta isa lang ang mambal ko sa imo. Duda ako nga ako ang amay sang bata mo.
1: Ota sige! Kung duda ka, ipa-DNA test mo eh! Kapos ina! Gina-challenge ta kaya, Serafin? Gina-challenge ta ka! Ipa-DNA test si Elvira! Kay isa lang sigurado ako. Bata mo siya! Dugo ag-unod mo. Nakabati ka? Dugo mo kag-unod mo si Elvira!

0: Ga, ma-reunion ka mo kuno hambal ni Shine?
1: Ay, oo, ga.
0: Tiyatin ka eh. Para nga makalingaw-lingaw ka man ha.
1: Hindi na ga ah. Amo man nagkihapon eh.
0: Ah, di kung gusto mo, danta ka.
1: Hmm?
0: Gusto ko man nga makalingaw-lingaw ka eh. Permi ka lang adan diri sa sulod sa balay. Ikadto ka to sa mga miga mo eh nga si Shine. Tag-iabalas ang parlors bang ga? Magpagwapa ka dito. Kaya ako nang bahala magbayad sa iya.
1: Oh, tood ka ga?
0: Oo ah. Ipakulot ng blang buhok mo kag pakuliris ang daw brown na bala? Kay gadugang ginagawa ang pagkamistisa mo.
1: Tood ka? Ang ayan ay hanap ko sina.
0: Oo gusto ko nga kung makita ka sang classmates mo sang high school ka mo. Masiga ang ilang mga mata tungod nga ti dawala kaya nagatigulang.
1: Na ko lang iniho. Thank you, kid ka. Di buenas, kid ako nga ikaw na pamana ko. Di buenas, kid ako.
0: Di buenas, kita nga doa, ga. Kita, gid nga doa. Kita mo? Kalinong sa pag-upod ta. Wala away. Wala gamo. Kiti ara ang respeto kag pagpalanggaan ay sa isa kag isa.
1: Gusto ka, ga.
0: Oo, ati sige na. Lakad ito sa parlor. Kay dugay na blangadaan ang magpa-hair color. Pero hindi mo lang pagpalipotan ang buhok mo, ga? Ha?
1: Ati, oo, ah.
0: Taga likod lang yapon ang kalabaon, ah. Oo, ara, oh. Mm-hmm. Arap lang magtalikod ka. Daw dalaga ang blag yapon.
1: Into, apa ko, da. Ati, sige, ah. Yes, boss na. Salamat, kid ka. The best kagid ka ba na? The best kagid ka.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: K5 News FM.

0: Agay! Kay Miguel Shine, inay-inaya lang yung ang brush. Kay kasakit na tama sa ulo ko. Dumadulot ang brush mo sa ulo ko eh.
1: Ay, so sorry. Sakit? Si gano'ng kasakit sa nabatsyagan ko? Ha, Sandra?
0: Anong buhat mo, silikon? Silikon Shine?
1: Ay, kabalo ka na na sina, ha?
0: Anay, kabalo... Ano man? May sala pala ako sa imo? Ha, Shine?
1: Ano na yung ginapalapta mo nga istorya? Ha, Sandra? Nahalos na nga... nga mga tambay diri sa purok ta, ginatagan ko kwarta ka ginagamit! Ha?
0: Ano? Wala, Diyos ko, Shine! Bisan mapatay pa ko, wala gina ako sa ginahambal nga amo sina! Diyos ko, kabalo ka ginbala sa ako, no? Wala gina ako nag-intra sa mga kutso-kutso. Labi na sa personal sa iman niya, tao. Halos wala na gani ako nagagawa sa balay na amon. Shine, kilala mo ko. Halin sa high school pa kita. Close ka na mama.
1: Dumapati ko tani sa imo, Sandra. Pero close mo. Kag-close ko man ang nanugid sa akon.
0: Sino, Shine man? Sugiri ko pala kung sino. Kay suknaan ko siya. Suknaan ko siya sa atubang mo para maklaro kung ngalan ko.
1: Si Evelyn!
0: Si Evelyn?
1: Oo! Si Evelyn!
0: Diyos ko!
1: Ti ano, manigar ka pa? Sandra, oy!
2: Ala. Shine!
1: Oy!
2: Sandra?
1: Maayo kaya rin si Evelyn, ho? Sulod di Eve! May istorya ta nga tatlo!
2: Ano ang istoryahan ta?
1: Ari eh! Kaya tubangay ta nga tatlo!
0: Sige!
1: Suknain na si Evelyn, Sandra! Suknain na siya!

0: Agoy, mami!
1: Nagabukal kitang dugo ko sa ilang nga duha ni Sandra Pagshine. Abi ko aban ang sina ako? Igaw mo rahon gali iya? Ako pa ang ginpisa-pisa nila nga duha?
0: Hala?
1: Kagwala ako sa nahimo. Daw naunahan nila ako sang dungan. Mudo sa gaga ang guwa ko. Sang ginapasugid ako ni Shen sang isyo nga ginhimo-himo ko storya sa ila.
0: Ay, kilinat! Sige lang, Mia. Sige lang, Mia. Makapalos kita na sa kaita, Sandra. Akong bahala, Mia. Pabalos ta. Ano gusto mo, Hao? Papulihan ta si Mabel sa mga barkada kung mga sunoy para kabalos ka?
1: Ay, hindi na. Hindi lang. Eh, kay basi mapriso ta sina.
0: Mapriso man lang ta kung madakpan ta. Pero kung hindi man, mi.
1: Sige lang, Nak. May lain ko yung plano, Nak.
0: Ba, lain yung plano?
1: Hmm.
0: Ano na, mi?
1: Pamati, kay sugiran ta ka. Tanawon ko lang. Kung hindi maglipong-lipong ang gagang Sandra.
0: Mami, nga anong imuon mo kay Tita Sandra? Anong imuon mo, ha, Mami?

0: Mga animal ka mo! Mga animal ka mo!
1: Ano to?
0: Wala ka mo sa kaluoy!
1: Si Jimmy, nagsanggitan. Ano yan? Ang natapo? Mabangon ako.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.

0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra, para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at oat lang. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: K5 News FM.

Ano pang inayuhan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunag inyo sa papamati. Ang bakalaw at hawat yung kasugpun sa atong drama sa kanginan. Ngayong itbakuhan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Karma Israel. Ginsulat kang direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Totenia kaginiang inyong alagad. EJ Liva bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: liog kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, hit music station, 101.5.
5: 101.5, K5 News. Oras ang K5 News, FMLS 4, 29 na sa hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
8: El Castigador.
6: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 30 katakarong katapusan ng adlaw sa bulan naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita nga mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako karon sa ako sing mahangkilan nga mas sparring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pogi Alcantara nga nagahampang dali subong. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. And of course sa supervision naman ni Guapo Busing Kuya Kenneth Uy. Ako naman si Kubus ng alagad si K5.
1: El Castigador.
0: Kumusta nga ito sa mga suki, dramismo sa Mayasor, nga bayan sa Negros Occidental? Sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado, Sweat FM sa Mayasi, PSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo sa numero 1 ng estasyon, ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Daway pa kuya ka move on sa amon sininga 9 years anniversary. Gagin patigayon dito mismo ya sa Maya Campos Tuhan Highland Resort sa Manok ni Kano Guaputan. Salamat gid sa inyo sing mga pagsakdag sa K5 News FM sa amon sing pipila ka mga gift giving activities nga ginapatigayon sa siyam ka mga pamilya nga gintagaan naton una regalo para naman sa aton sing anibersaryo. And after sina, masobra 200 ka mga individual ang nakabato naman sang tiglima ka kilo nga bugas dito mismo sa Maypurok Pag-asa, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Natigayon na nagapasalamat gid ko mga K5 sa aton sing mga partners. Nga pisar nga ti sa medyo may kabudlayan kita sa lugar but yet sa gihapon hindi niya makaupang sa K5 nga makadulong kami sang amon sing serbisyo para sa mga pumuluyo sa may Barangay Estefania. E gusto ko gitanay mga K5 nga magpanamyaw. Nag magpasalamat sa amon sing mga partners nga nagupod gid sa aton sing anibersaryo ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, sa pagpanguna naman sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. At ang Rayo Foundation Incorporated sa pagpanguna naman ni Manager Robert Pacardo. And of course, sa Barangay Takuling sa pagpanguna naman sa aton nga pinalangga nga Barangay Kapitan. And City Councilor Lady Glass Gonzalez Palen. And of course, nagpasalamat man kita sa Bacolod City Health Office. Nagapasalamat man kita sa Bacolod City Police Office sa pagpanguna naman ni Police Colonel Eugene Rebadomia. Sa kay nagapasalamat man kita sa kay Major General Michael Samson sang 3rd Infantry Division kag kay Brigadier General Ted Dumusmog ang 303rd Infantry Brigade Commander. Kag ang 605th Reserve Infantry Battalion dira mismo sa may barangay Mansilingan sa may alis sa may Panaad. Nagapasalamat man kita sa akon si mga kuya and ate and bunso sa Paglaom Bacolod Eagles Club. Nagapasalamat man kita sa Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated sa La Carlota Chapter kag Bacolod Chapter. And of course, sa San Miguel Corporation, nagpasalamat man kita. Nagapasalamat man kita magka-K5 sa kay Ricardo Cano Guaputan. Kaya nagapasalamat man kita magka-K5 sa iban pa natin ng mga partners ang car sellers, highway cars, muna natin mga sponsors, 90s printing services. Nagkapasalamat magita sa Moa Kwan sa Negros Power. Thank you so much, Sir Ruel Castro. Kagka sa ato nga mga lechon sponsors, we like to say thank you, Base Lechon, sa manamit nga lechon baboy. Sa kay Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr., ang mayor sa Himamaylan City, salamat gid. Sa kay Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan, ate, Vice Mayor. Ate ni siya mo kay Eagles Club ni si Kwan, member sang Eagles. Si Ate Romayla Nicor Mangilimutan. And of course, si Mayor Anyeho Nicor, bro. Maying hapon, salamat gid sa sponsorship, ha. Kay Congressman Jeffrey Ferrer, nagkapasalamat man kita sa aton sige mga iban pa nga mga donors, kay mga sponsors naton mga ka-K5. Lawag, gundugid niya, si ang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian ba nagsasuporta gi sa K5. Ang Valya Car Transit Incorporated, salamat. Krishar Taekwondo Training Center, Congressman Albi Benitez, na Negros Power, kay Pablo Ascona, sir, salamat. David Andrew Sanson, Mayor Duff Reliquia, salamat gid Mayor. Mayor Maria Gina Lizares, Mayor former Congressman Caraps Paduano, and of course pinalangga ng barangay kapitan sa barangay Granada, Kapitan Nogi Vito. Salamat gid kap, Captain Cliff Palma. Ang akon nga primo, Primo Cliff, salamat gid. Sa kay Sir Horacio, Captain Febi Ligaspi, kay Gingging Servilio, Mayor Anyo Nicor, Marley 888, Marlene Lamata, salamat gid. Kap Bebeng Noble, kap salamat. Attorney Refrando Diaz ang pinalangga namon nga provincial administrator nga gwapo. Kay Kap JR Alcantara, salamat kap. Board member Bambi Di Pasukat, salamat. Di ato sing mga food sponsors na to ng chef, si Chef Silis, Gina Seafoods Restaurant, salamat gid. Kay Mayor Matthew Malacon and Vice Mayor Marvin Malacon, salamat gid. Mayor Hilson Tobillara, Mayor Mayet Habillana, kag Mayor Judith Gallego Kuya, salamat gid Kuya Mayor Judith Gallego sang silay. Kada mag kagtuko ng magpangayo sang sponsor, nagahatagid. Salamat ha Kuya Mayor Judith Gallego sang silay. Amo ni nga klase nga mga mayor yung nga nagasabat sa K5 per me. Mayor Jerry Rojas sang Morsha, Mayor, salamat gid. Last namon nga pag-istoryana, datuwas pag-cover naton sang fancy drill. Dire mismo sa may Morsha, salamat gid ha. Sa Tinabuay Festival, nagligad sa Diato. Tininya, dasun tuig ang K5 man Japon, kwaon ko. Salamat gid Mayor Jerry Rojas ang Morsha. And of course, ti ang aton dire nga mga amigo man sa may barangay Santa Cruz sa Morsha. Ki Kapitan Gravino, oh. Dira ang tagiya sa Danas Island o Danas Cafe. Oh, si Kumari ko, gwapa. Abal ni Kuya Kenneth niya, gwapa kag sexy ko, no? Si Kumari ko Salimar Gravino, salamat gid mare. And of course, di mapapirdi si pare. Si Kumpari ko, Parikoy Rami Gravino, mo nag-ihaw sa kuno subong sang Bisaya nga manok kay lutuon niya. Ang itawag na binakol. Ay, oh. Si Kuya Kenneth, may nigaling kakaon manok mo. Itlog lang imo, Kuya, okay lang. Salamat man kay KJ Fairmont. And of course, igigibaglipatan ng nagkapangunagid. Ang K5 solid supporters sa mga leaders na nagdugang manhatag sa ilasing mga regalo nga bugas sa ato sing mga suki nga mga tagpalamari, especially sa mga pigado. Ang highway car, salamat. Bacolod car seller, salamat. At sa iban pa nga mga sponsors naton, thank you, Ma'am Esperanza Insuli. Nagpamati, subong. Aras 4:40, tawagan si K5 Shine, subong hapon. Kay madamo nga mga balita subong si Ma'am Shine nga ginaprepare para sa aton. Oy grabe ka gina ha, nagdagsa ang kwan, nagdagsa ang ang video gali ipakita kwan ay gali before tawagan si K5 Shine. Ipakita namon. Undi ataw gilang nga daan si K5 Shine, gidungan kami malantaw. No, tawagan sa kay ipakita namon ang porma ni ka K5 Shine Lacson ang iyad ang porma gibla ka K5 Ethan ang picture yung gibla to lang nagamuamo na sa nga daw si Kwan siya daw si Angelina Julie siya oh ari si ka K5 Shine naka standby na pop doon ta sa no samtang i-discuss namon kadali ang aton sing anibersaryo ka K5 Shine standby ha i-plus star ko ang ID ang video okay na ang video oh ka K5 Shine may hapon.
1: May nga po si Rod.
0: Ang video, oh, si Kiki Pemshine, huwag ipagkasulod si Kiki Pemshine. Kiki Pemshine?
1: Si Rod?
0: Oh. Ah, huwag pa, Dre? Ara na. Ara na. Ah, na, ako, huwag ko di... Oh, bati, oh, huwag ko di galingin tumok ang mutator sa nga kung dili ka konsolo. Before ta na'y magkagto sa mga balita ta, i-gusto ko gita na ya i-bombardiyo, oh, ano tawag na? I-rampa bombardiyo ha irampa si Angelina Julie sa K5 no FM Bacolod ikaw tuya dapat ang kwan mo ang ano ni tawag ni ang pinakabakod nga pormada nakibot gid kuya si mo porma bakod gid ya ka K5 Shine
1: so oh
0: delegate nadula si ka K5 oh arna good ka- okay na batiyon ka na
1: Siling
0: ko, Sos Mariosef. Aray, pa-play na mo. Pa-play na kay K5 Ethan. Kay Dungan Dalantaw, kay K5 Shine. Sang aton, sining, ano ni, anniversary nga ginihimo ni Direk, ni K5 Jack, ni Direk, oh. Kay K5 Shine, kanami sa mga purma mo, diyo. Ipang-post na dabla mga pictures ta, Tan. Oh, aray, ang aton ng mga pictures. Go ahead, K5 Shine.
1: Ginpamangkot ko bala ni Berto. Do hindi ko kabalo magsabat na.
0: Uh-huh.
1: Siyempre ang gusto ko tani isabat na nagtingwa man ko nga makapatay tani sa mga zombies mo.
0: Oo.
1: Sa muto nga.
0: Ari, gwa, ari gwa. Do hindi ka bala makilalaan ka give five. Gusto kong wala jacket. Ka give five Ethan ng wala jacket nga pormada. Arap lang magkakapot nagamon na sa sangya sining nga ano nga ano nitawag ni ng 9mm ang armas niya tapos may kutsilyo pa ah, grabe daw ang amyara na sa picture kag Give 5 Shine kag Give 5 Shine kag Give 5 Ethan nga bilog bla nang makita bla pati niya nga mga pormada gid ara sa stage da sa stage no i-zoom lang go ahead kag Give 5 Shine. I-discuss anay bisamon, ano ni klase mo porma man?
1: Do kamula na ya makakita, do ako daw gid ko may nakita, do isa lang gid kabilo ang nakita ko.
0: Kadamo wala sa mga pictures. Ara o. Naka sunglasses ka tapos nakakalo nga grabe kun Angelina Jolie nga style nga amo ning nalantaw ko ning nga movie sung unang paborito ko kabilo kabalo ka kay Kevin mahilig ko maglantaw sang something ano na gani si Jones ano na gani lipat ko sa title ina balang daw mga ano sila daw archaeologist sila bala ka K5 Shine
1: ano na gani gusto ko tani
0: oo na, kundi may Paris na si nga babae nga nalipat ng gidgubi kitugon sa kadugay naman nga movie be
1: si Angelina Jolie ay mo dumaan no gid ko na iya sa iya
0: oy grabe ti ano po amo kami tsura o ari hindi si ang kay kagipag arang napaplay naton ang mga pictures Angelina Jolie inspired gali ni
1: amo na gani si Linko sa mga pormada niya na dapat may nampatay na siya nga zombies galing kay ti kabalo ka naman na ginaatake na siguro sa arthritis ya da. Amo na why gid siya may napatay bisan isa kabilog ng zombies.
0: Oh, ara i-zoom bala ka give five ita no araw. Na i-zoom si ka give five China raw. Ara gina arang nagatakilid ko naan. Ara sige pa. Dulaan na si ano na yo. Dulaan na si Troy kag si ano. Na ara nan grobe. Bako do. Oh, kita mo na araw na no. Sus my goodness.
1: Wala pa mo kaya makikita si na yaman.
0: Ara ang kanamit.
1: Kita si Ma'am.
0: Ara o.
1: Si Rod, kay gusto ko magtani, lang mag...
0: Nan, medyo antad-antad gamay, be. Medyo ibalik-balik, i-zoom out, anay balik. para na makita ang gabi kaputi-puti sa paa ni Ma'am Shai, no? Oh, tapos ang iya sining pormada na ka-vest siya. Ano i-explain ba? Ano ning kalo mo daw iya ka? Kwan gidya? Ranger gidya? Oo. Oh. Tapos may ano ka pa ni? May kutsilyo? Jungle knife?
1: Ang jungle knife, yati, siyempre yung hulam ko lang na kay hindi man kong gusto nga mag-tago-tago. Sina kay budlay naman.
0: Kanami lang tawo, no? Pero ang ngayon, kakakipab siya, no? Kanami, simulang tawon. Tapos may 9mm ka pang ginakaptol ko, isog po sang ano. Grabe. Nami ah.
1: Ano, Angelina Jolie, man tayo nagaling kay Tipotot lang.
0: Hindi man putot, wala. Hindi ko ano, bako do ah. O grabe si Kwano, si... Pero ka, anyway, kagib siya na namian ko sa mga promada. Doon nag-matsyag ko bla, nag-lig, sang-sang Sunday. Doon nagbalik ta sa pagkabata, yan o?
1: Para ka naman. Sir Eric, ay.
0: Sir Eric, oh, grabe do piyom. Doon si Commander Abdullah siya.
1: Piling ko ganito. Pagtipon ka mo sa tonga, siling ko daw hindi na ni Kwanaw, hindi na ni Wasteland. Doon mga pirata.
0: Na walang tawag na si Cyro. Si Cyro, bla, oh, ito yung isa nga nakagdan sang zombie nga nag-turn into zombie man. Pero bak, nagkalagisi yung bayo niya kay gin-ganit sa mga zombie. Oh?
1: Nakaon.
0: Kita mo may dugo pa, oh?
1: Gakaon, gani si Zairo. May nakita ko nga, siyempre may itong di sa baba. Yung ginasagi ko kahimutan, kasi huwag ko kaanti, huwag ko antiparo, bala. Hindi ko ano nang pagkaon nga ito, mag-aalalawa sa baba ni ni kasi si Five Zairo. Kaya ginigin ko tanga nila sa make-up, dagali. Sa kilis ang kuhan niya. Kaya muna nang, sa sobra niya siguro nga, away si zombie, muna nang nagululuwa, muna ng itsura niya.
0: Sino din si ka T5 Marv? Si Adrian yun, si Adrian. Si Adrian ang nakabitbit sa M4, oh. Ngayon na lang dumatsyag ko daw nakadaog sa luto nga gabitbit sa iya sa M4, oh. Grabe si Adrian, oh. Next nga picture, be? Ben, next nga picture? Oh, isadya hon ni... Ay, hindi na na, pasa na, nay! Do si Commander, kwa na! Pasa na yan! Do Pio! Pasa na, kagibibib, itan! Oh, ibalik na to mga porma acts ninyo ah. Hindi lang to yung isa, okay daw. Araw na, araw kita mo ningi mo. Nami nga pagkwa o. Oh. Arif lao nang nalaga. Ara. Ah, kita o na si Muda. Oh.
1: Gabi nga mga porma.
0: O oh, nami lang taon kay Give Five Shine. Why mo ni ma... Hindi ta naging save mo ni. This would be a remembrance sa uli. Are si... O grabe Dominic niyo. Portis Dominico?
1: Bakod-bakod.
0: Naka-full battle gear siya, oh. Oh. Ang ginapagit...
1: Nakikitan ko nga armas na wala magazine yan ni Dominic. No?
0: Pero ang aton nga armas, nilaglahog na niya, ha? Nang for costume na niya aton niya, ha? Oh. Yung panghulam talang niya. Kay Dominic, kakumplito. May ara siyang helmet. Tapos may vest. May ara pa na iyang lights ang iyang suga. Ay, lights iyang suga. Lights iyang armas. Lights na suga pa. Tapos ang iyasin niya, kwan may ara pa iyang short firearm sa iyasin niya paaw. Kumplitos, Ricardo. So, abi, next nga picture, lang taon tabi. Oh, sadyahan ko, ari na. Amuning grupo sang kwan? Grupo sang si Raymuel, si Adrian, si Chief Friends. Sino ning isa ya, oh? Sino ning may... Solomon, eh? Solomon? Solomon, oh? Bakod man Solomon, oh? Naka-ready lang habuyan ka na sang, ano ni, sang smoke, wala ka give up dyan. May face mask na sa'yo mo. May mask na sa'yo, oh? Grabe, Solomon. Next way, next way. Ang kay Rimwell, ya, espada. Oh? Espada, ya, yeah. Daw si Kwanda, si ano sa... Daw, ano galing ka pelikula ni sa mga Korean black kay Five Jamie leaks sa Korea. Oy grabe si Lori, oh. Puwerte si Lori, may ano siya daw si Ung inablang may tawag na gani ni nang movie man nga something like do ranger man kay gipevjan ah bika guapa di kay Lorio. next b oh pakita tani tanan na oh
1: tinabi sa ilan no
0: o si Troy oh si Troy may leaks batuta ara oh batuta yaya nga tapos nagkalagisi nang iya sining kwan nga tawag ni jacket. Ang jacket yan nagkalautod.
2: Alright!
0: Nagkalautod. O kabi, guwapo kay Troy. O, next B. Sino da? Obe, i-play ka kibayitan. O, pakita. Taniw ah. Kasadyo. B. Next nga picture. Hindi lang na yan. Pasa na. Nahin ka daw. Traidor na sa kwan. Hindi lang ko na papakita. Sila lang. O, si Sir Julius. O, do mercenario. Daw, anong tawag ni? Nang advisor sa UN Black Agave Chine. Di kwan sa ho daw ano ni ganing i-flag ko nang UK. Great Britain no. Oh, are you okay? Tapos may radyo pa, okay pa sa, tapos may headset pa sa. Feeling ko piloto ni Sir Julius. Oh, kagwapo di kay Sir Julius. Sige, enjoy mo Sir Julius. Nagbalik kami tanan sa pagkabata kay Bob Jane. Next B. Oh. Sino naman ayan eh, be? Bowsy Wilson, no? Oh, ang kay Sir Wilson, si The Rock inspired niya sa ako, no? Si, ano bala, Dwayne Johnson. Si The Rock ang iyang inspired, kaso lang natamaan sa kunos buyon ng balya. Tapos, ang balya pag ito, niya daw si Majimbo ko, kay may mga quail eggs ko sa liog.
2: Alright!
0: Ay, kasadya. next, no? next five etan be. Oh. Ari ng mga si Kaki. Bakudan ko ni kay Kaki 5 Martin, no? Kay Martin Guapiti. Bakod ni ang purmao. Bakod si Marie Marzo. Nan naka mask, oh. Bakod tapos may espada pa ni siya. Bakod si Guapiti. Oo. Bakod nami angog sa purma niya. Next. Oh, may espada pa si Papang Marks. Next. Hindi tayo magbalita kay Beb Shine. I-flex na lang ni Aton ng mga purmaak. So, next B. Kaya mawadaan ta. Tauras. Next B, kay Beb Itan. Si Itan, kung makita da, anong purma ni Itan man? Oh, si Real Jano, naka-full battle gear man, oh. Tapos, kagwapo di kay VP, oh. Ang yasining armas, oh. Bakod-bakod mo, naka-vest man. Tapos naka-bakod si Raljano. Kompleto, naka-mask man siya. Next. Wait, Uraso, next na siga. Kagipaib Itan. Oh, galaw. Ah, Risi Itan, kagipaib Shine, no? Kita mo? Kagipaib Shine? Kita mo si Itan? May smiley pang atubangan niyo. Ano ni mutan man? Water gun.
1: ano ni
0: mutan water gun? Tapos may bandana siya, tapos anong panyo, tapos may ang kalo niya, ano ni kalo mutan, may buhok mo na.
2: Alright!
0: Tapos ang iyang ngatyan gabulto gidya o.
2: Alright!
0: Anyway, Ma'am Shine, gintawgan na lang ka kay gusto ko enjoy niyo. May tagaling uras, oh. Salamat ka kay Ma'am Shine. But anyway, before sina gusto, tagaanta ka time sa pagpasalamat sa aton si mga suki, nga ari mga girls na to, no? Si Richelle, si Tintin, kag si GM, oh. Oh, kay Ma'am Shine, gaanta ka time, gamay lang. Go ahead.
1: Thank you, good, Sir Rod. Salamat, good, kay tinakalabot kita siyam katuig kabay pa next year. Mas bongga pag ina ang mga attire si Rod.
0: May napinsara naman ko next year kung anong nga to ni Etar.
1: Thank you very much.
0: Salamat kay Give Up Shine. Mga kaki, 5 na kita panahon, mabuhay ko na commercial. Pagbalik ko, matutok na kita sa mga balita. Salamat sa mga sponsors sa ito na. Magbalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanunggo.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rika Epic. DTX 500.
5: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri amo ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes of blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinaka-kampyon nga himoon is prevention sang diabetes. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarang ka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gituag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang cellula Sir JP, nagapigaw na ang function sini, ilabi na kun permanente exposed sa radiation. Permi bulad init, no? Permi ara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sang una, grabe kasipat gid ang ilang mata. 65 years old na, gakuan pa mo? Gatanog pa dagong?
5: Pertino.
6: Ang iba niya, 70, 80, kaya pa. Pero karon 30 years old pa lang, reading glass na.
5: Sinil?
6: Kabalo ka mo kun nga, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una, TB lang ang naghahalit sa mata. Nya, tudluan pa gaya itang ako maglantaw TV, dapat distansya.
5: No. Layo-layo.
6: Oh, subong niya, hindi na madalas distansya. Kay may computer na, may cellphone na. Sobra pas TV. So, kibot kan lang, may glaucoma ka na, may kataraka na. So, ang pinaka-best defense, kay nangin lifestyle na nato ni mo. May cellphone, may computer.
5: Parto sa kabuhi ta.
6: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Agod, masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Ang mga pinakanami.
3: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Dr. Ramil, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
5: Pagkalalaki.
8: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
6: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
9: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga naga-experience sang menstrual pains or kada ano na bala nila,
5: kada pamulanon,
9: kada bulan o pamulanon nila. So gabatsyagi na sila nga gasakit ang ilang atya, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C kay suno sa mga pila ka mga pagtuon ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga naga-abnormal kag nga mas masakit ang imong menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
5: blood
9: of ano ka ng regla. So naka-miss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
5: menstruation.
9: So ang cellular oxidation ang isa sa mga naga tuga sini, no? So para sa pamulanon nga layo sa sakit, kaga regular nga pamulanon sa mga kababaihan, magtumargit sang GTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag GTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag GTX 500 ka na!
10: Ang GTX 500
11: ang may powerful compound
10: yan ang panubos ang imo blood sugar.
11: GTX 500
10: garantisado,
11: epektibo,
10: ara mismo.
11: GTX 500,
12: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: GTX 500!
12: Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-GTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
10: I-GTX 500 mo na!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
12: Mag-GTX 500!
10: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
12: GTX 500!
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal magabutika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
23: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
26: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
25: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
27: Muter na Max. Muter na Max. Max Epic.
28: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
29: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
30: Makakal sa malapit na butika.
31: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
32: Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan,
31: Max 4 Biotics.
32: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
31: Para healthy ang tiyan,
32: mag-klinika, Max 4 Biotics.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente. Presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sabagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift! OT! Breadwinner!
3: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5 K5 News.
3: Welcome back, mga ka-K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita, mga ka-K5. I-check na nga daan si ka-K5 Carla Defensor Longa. Ewing hapon sa kay Jordan Poole, sa kay Bing Selfin Maydagay, Jennifer Gumban Drowa, Kim Arizone Flora, kag kay Maydagay, Bing Selfin, Roslyn Dilicanat, Papang Jun Ramos Lidia William. Oy, belated happy birthday sa kay Papang Erning Poderoso sa may Mutulayan Sundao, kag kay Marie Cris Navarro, kag kay Papang Jojo Eduardo Galuna, nagpamati sa may Barangay Vista Alegre. Angel Belando, nagpamati man. Ara si ka-K5 Carla, ibalawon ta ding balita ni ka-K5 Carla Defensor Longa ining may kaangot sang masiling naton ang DPWH, no, o kunang Bacolod City LGU ang nagapakig-angot na sa Department of Public Works and Highways agod nga di matagaan solusyon ang reklamo sang pipila kami nga nagalabay dra mismo sa may dalan sa may Barangay Vista Alegre. Kay nagligad permi ko naggalabay mo halin magtrabaho ko pagpakagtuko diri kay magpuli dako galabay subay so, gin repair na naman dira nga dalan ha oh, may ginbungkal na naman dira ang DPWH sang dalan nga i-repair pero may mga reklamo ang taga Vista Alegre kay ang alternatibo nga ruta oh way pa sa una unta si K5 Red siguro nagabalibol si K5 Carla Goro. Basi nagabalibol siya. Check lang si K5 Red Anay. K5 Ethan. Ay, balikan na lang nagkaroon ha. Kay, sinasin ko na, gin-repair doon gintagaan alternatibong ruta. Dira, actually, private lot. Private na nang alagyan. Doon naglabay, dira, bla. Kaso lunangon kag ang mga bata. May nagkaladanlog na dira. So, nag-eliskwila, nag-akaliskan sang luta. Kag ang mga salakyan da, suno sa informant na ton, nagasagnyod sa dalan. Kaya siyempre lutak, agyan sa salakyan, tricycle, malaw ay gimana, no? Pero sa nasling ko nabalikan na nakaroon dugay ina nga isyo. Check ko naan si K5 Red. Ining isa ka minor di edad nga ginluthang sa dumangan mismo sa Bacolod City Government Center. Luwas na kuno sa kaimtanga, no? May nga balita niya, no? Ining babayi nga ginlutang dira mismo sa may circumferential road tubangan sa NGC. Check tang detalye gikan naman sa kay K5 Red Salgado.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Red, ibalita mo.
4: Yes, K5 Red, maayong hapon sa ato sila yung mga tagpalabati sa programa nga El Castigador. Dari na tanaw na ito ni K5 Red, katiguro ti wala pa ni matapos ka mga pagigugma o masiling nato nga ti ambal din nila ay nabalang kabudlay ako nagpili kasi ang hubin kay Tim Rods kimanti may ara man sang maluyag balay ba rin nga lalaki magaling kimanti ini kay Tim Rods sa gin klaro man sang upod sa babae sa interview man kay K5 Michelle kimanti wala man sila kunay relasyon kimanti ang informasyon nga nakuha man kay K5 Michelle nga ti birthday kuno sila nga adlaw eh. Hunyo 27 sa madungad na o kagtuyo manamang to siyang lalaki na ginubulubanta yara ba ng edad sa masobra 40 anyos nga librihon ining babae yung kilala nga si alias Queen sa iya sininga kaadlawan kay K5 Rods.
3: Birthday ka siyang biktima?
4: Oo, ang muna yung informasyon nga nakuha ta. Pero galing kay Banti dito kay K5 Rods sa investigasyon sa katong sininga ka polis sa pagpanguna sa officer in charge karon sa Police Station 4 nga si Police Lieutenant Rafael Palacios Kifimrod sa though wala naghatag sa matuod ng informasyon sa natabu ining krimen na ng biktima nga si Alice Quinn. Natukiban, pinaagi sa birth certificate sa isang biktima nga December pa sa galing kifibrod siya ba 18 anyos. Kag hindi nga galing birthday sa tong Sabadong Adlaw. Dito kay Fevrods, ante sa tabu ining krimen, naging sugat pa ni alias Kapid, ining ginaupdan si ni sa babae, agud libre yun, ini siya paniyapon. O galing kay Mante kay Fevrods, wala lang nila mamutikan, nga inigali sila nga duwa, ang ginsundan si ni sa suspitsado, nga si alias Ace kay Fevrods. Ting edad sila ni hindi man kuno maglayo sa kay alias Kapid kay Fevrods. Kag ining biktima, nagatrabaho ini sila bilang helper balang sa isa ka puluyan. Amo nang impormasyon ka nakuha naton sa kapulisan ni Kevin Rhodes. Siguro luyag-luyag maniguro si alias Ace balang Kevin Rhodes. Liga na maring yan siya ng edad. O galing kemanti nagkuha na kuno eh. Doon nagtapos naman ni kuno ang ilan siya ng relasyon ni Kevin Rhodes. O galing kemanti doon may ara pa bala nabili nila nga pagpalangga ining lalaki kemanti ikupirmar nga anay kahagugma sinisang babae ining lalaki. Tinatabu nila kay Fevrods, nagpungko-pungko ini sila nga duwa sa naghulat nila at sa nga tipaborito tamang nga inasal nga paabala kay nila nabing area. Kung makita naton, madamo nila sa nga promo bala nga Andy Rice. Siguro, kanto nila kay Fevrods, marawag pa niya po ni Brio na rin babae, Sus Mar Yosef. Nagpalapit ining suspitsado dira sa duha. Naging kuha ining helmet. Dito na kilalaan ining biktima kinilods o ining suspitsado. Titi na mangkot niya sunok ka Sir Palacios na mangkot pa ko ng suspitsado nga amo ni ang ibaylo mo sa akon?
3: Hala?
4: Amo ni ang bago mga amigo? Nakibot ang duha kay Fevrods kibanti nagasok-sok sa kono sa bunet then may ara pa sa helmet kaya pagusto isang helmet nakakas ining bunet kay Fevrods. Kaya dito kambal sa babae wala ka mo niya rinason di pag ito matundan ginpakita sinisang babae ang iya sininga cellphone o galing kay Fevrods wala ni dinamarte ining si alias Ace kay Fevrods di nagkuha sa sang armas lutang ang una niya ginpalupukan kay Fevrods among lalaki ining si alias Kapid galing kay Manti malas lang wala mag lupok wala kumbaga pa do ang time niya Sir Palacios do nadagdag lang bala nga bala kay Fevrods amo nang yasin nga term pero sa gituon niya ining armas lutang sinisa kay alias Queen Bo naglupok kay Fevrods na igo sang duwa ka beses ini biktima sa iya tininga tsana ang ini kay Fevrods natumba ini sa iya tininga ginapukuan kay Fevrods ang dito na nga nagpalagyo ini nga suspitsado samtang naman niya ining si alias Kapit kay Fevrods ini kaupad naman sa biktima siyang nabatian niya nga naglupok kay ng armas lupa ang nagpanago ini sa may dalom sa labesa ang dalik-dali ganagpalagyo dito sa likod iya kabahin sini siyang maligyaan sa inasal sa tubangan iya sa bakol City Government Center. Sa informasyon na nakuha naman kay Fevrods, nakabato na ni kuno siyang pagpabahog ining biktima gikan iya sa iya sininga ex-boyfriend.
3: Ay!
4: Ginapadalaan siya kuno sa messenger siyang armas lutang, ginapadalaan siya siyang picture siyang patalom kay Fevrods. Dito, tinaginakulbaan man ang biktima ugali ka ti isang pinamangkot sa polis naton kung gusto makita bala ining mga pictures bala kay Fevrods ugali ka ti ilan sa inyong conversation ilan mga picture ipadala sinisang iya ang gindelete na ni alias Ace kay Fevrods so ari pa matiyan nato na bahay sa payag ni Police Lieutenant Rafael Palacio sa atulikuron nga OIC sa Police Station 4 yari
5: istorya nga na sagap nga mun, bali naghulatanay sila. Kahit mm-hmm. ang plano, manyapon kay Como birthday kung nasang victim mo. So, gintret so, sa panyapon, nabi sa sugba-sugba to. Tapos ginsundan sa isang ex siya.
6: Okay. Pero ang biktima, sir, hindi taga-papulo, taga-trabaho lang din?
5: Taga-trabaho sa, ano, sa sulod balay.
6: Mm-hmm.
5: Tapos, mm-hmm. pero dito sila halin sa Kabangkalan. Okay. Dito sa ginsundan sang ex-boyfriend niya.
6: Okay. Kumbaga pa sir, may possibilities ngayong suspect taga Kabangkalan man, taga Surusan Provincia.
5: Posible man nga taga Kabangkalan kaya mo managin ginhambal sang aton nga biktima.
6: Okay. Pero kwan, sir, hindi ining ego, sir, pilas sang biktima, sir, sang ginatag, sir?
5: Puro tanan ang ego, yeah, puro tanan sa tiyan.
6: Sa tiyan. Pero kwan, sir, prior nga gitiro, biktima, nakapalupok una sa kwan, kay kapit, ining male friend sa biktima, sir?
5: Posible nga ginunay ito ang tiro ang victim then si Kapid kiti na naglagyo si Kapid si alias Kapid sa may likod nga bahin sang kalanan sa may kusina so dito gani nagiligo sa dingding ang kwan ang pagtiro tapos dito man ang recovery sang aslag sang duwa kaslag mismo.
6: Pero nga, sir, nga wala maigo si alias Kapit, sir.
5: Na-recover sa to sa crime scene na duwa ka dad bullet. But silingon nga why naglupok? Dad bullet, but silingon why naglupok? Tapos ang duwa ka basiyo nga amo na bekar naglupok. Posibilidad nga sa aton gidya victim nag-igo.
3: Baumigo ko pagali ang interview mo. Bao si Lieutenant Palacios na niyo. Bao di, regards ko na siya. But anyway, amo ni ang investigasyon sa mga otoridad. But subong ang medical bulletin ng nami na kaki Fevred, kito nag-okay na siya. Siya nakatuad, yes, ng, no, nakatuad ng biktima?
4: Actually, Kitten Rods, makuhaan mo sa informasyon sini sa kapulisan na ito. Nag-alagit, limitado lamang. Kimag-ulit sa Kitten Rods, ginoperahan eh. Kasi siguro, nagambal mo na doktor, guro ko hindi lang anay.
3: Puhay, anay.
4: Pinipon pa mga puhay ng anay.
3: Pero ang pila siya tiyan lang gino?
4: Kung sa tiyan lang gino, Kitten Rods, kimalagin po ay namang igo. Ang iya siya nga mga atay, bala.
3: Oo.
4: Ting tiyan lang gino, Kitten Rods. Pero andra, sa aton sini nga nakuandira, nakuha nga picture. Guwapa, actually, biktima kito bronze.
3: Kating
4: siya pa, takamalo ko, nanunin, palangga-plangga, ginigura sa mga kalalaki, kito ba't lalaki, nga, mga tiluyan, tungi siya.
3: Pero ang suspect na kwanto, basi kung may ano man, pila ng edad na, 40, sobra na?
4: Oh, mga 40, sobra ba nang estimated ng edad ni kito bronze? Dira-dira, man sila, tingila, ang babae ni, 17 anyos pa lang, Manis 8 pa lang, Manibu pa lang sila niya December, Kitten Rod, 17 pa lang.
3: Ati, minor pa yung gali yung bata.
4: Oo, minor ni edad na Kitten Rod.
3: December pa ma-18 mo.
4: Dali, man, ini siguro, ba siguro na true love, gini bala ang iya, sila nga ex-boyfriend, kag

0: Oo. Kay palangga mo yung tao kag kay fibroid bisan ano pa nang ginhimo nga sakit. Amo niyo intindihon gi sa mga tagpalamati nato na. Kung palangga mong isa ka persona, oh, kung palangga tumati ya, tanan ni makahatag ni leksyon. Kung nakasala ang isa ka persona nga palangga mo, madumduman mo na yung tao, hindi ang sala iya. Kay palangga mong tao mo. Di ba? Pero kung hindi mo siya palangga, ang madumduman mo na permi, sala iya lang na kay fibroid. Di ba? That's mag-differentiate ka mo sa pagpalangga. Una, kung sa siling ko na isa-isa hunta, sala niya versus siya. Kung palangga mo siya, o palangga mong person, bisan ano pa na nga sala niya, mambal ginaay, palangga ko sabi mo. Bahala na kung ano pa na nga ginhimo niya, kay palangga ko siya, siya niya pong piliun ko. Pero kung di mo sa palangga, nakasala lang gamay, sulito niyo to. Amunay kay kasala ka, muni. Meaning, this importante si mo. Ang sala ilang nakita mo, hindi ang kabilugan mo nga o kabugusan mo nga pagkatao ka kifibrad?
1: Tiga mong gina, kampiyon din ga-advise sa kifibrad sa ati, naku, gina nga pagtulunan man sa atin sila nga mga tagpalamati sa kifibrad sa mas maayon na lang siguro nga hindi rubin ng guro kifibrad, no? Kaya para at least parehas ng paminsaron, bala?
0: Pero di depende ako, hindi ko niya magano. Pwede man niya, depende niya sa, ang importante wala sabit, ang importante limpyo, wala balasang ano ni tawag ni mga extra baggages and kay tsindihanay ka mo. Amuning ang balko permi, wala sang sala sa paghigugma. Wala gid sang sala kay bisan ang ginuog ni gambal nga magpinanggaanay ka mo. So ang gisa amay kasaypanan na da kun ang nabal-a mo na gid nga ang ginhigugma mo hindi na pwede amo ni ang sala. Pero kung ang pagpalangga mo niya sala, palangga lang siya. Pwede mo man siya mapalangga ya without any ano ah. Dibla?
1: Yes, correct. Kaya ang isa mo talaga yung madugang na ito, age doesn't matter.
0: Man. Oo, muna ang mood ko si Lingon. Hindi na pala pag yanab lang.
1: For the 8 ang edad, na pa sa mabahay din si Otso, pili mo na.
0: Oo, as long as magkapalanggaanay sila, kag nakaitsindihanay sila, kag wala sang sabit ka kay Fibrad. Amo na importante da. Oo.
1: Yes, correct kay Fibrad. Sila kung ganyan yung pagtulungan, ang mula na, ang bagrin nila, kakuan ko na magpalanggaanay kita sa isa kag isa. Kag hindi kit magako amo nang mga kwan gid almost sami kung magako talaga guro at kit Rods.
0: Ha? Dili ko bati diaw. Sige. Salamat. La 5 hindi 4 makuha pa ko iban balita oh, buyan ta nanang.
1: Yes. Amo ni kay magtrato sa mga balita. Kaya mo sa programa ka, Elkis Kagator, kaya dulog sa atin sa Power 3, oh. Atan sila ka DTX 700 by Tisikig din na rin bayo. Agatan man sila ka DTX Mitty Soap sa may ko na nakaparit biyara sa kalapap. Muni po kagaktima gamit ang DTX Mitty Soap. Dansing na resulta maging kuti sa artista ka pa. Agatan sila ka DTX Coffee Mix. Nakakapike na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrolyo K5 Martin di Marisip. Ako naman sa Kisang Red Salgado para sa kabila. Palikapan sa Ragnos K5 News FM.
0: Madabog nga salamat kay Kipay Red Salgado si Munsing Kabalita. Masubot na nabigaling kay ti amunay mo. That's why may mga tao nga muna sometimes obsessed sila katama sa ila sing mga partners. Hindi sila ka move on bla. Nga para sa ila is na kwansa na napierdi sila. So that's why nga nagpangnakit na lang sila pero hindi ni pagpalangga. Obsession ng inyo. Okay, kung palangga mo yung tao, tugutan mong tao nga kung sa diin siya nalipay, suportahan mo. Kay palangga mo siya mo. Palangga mo, pasakitan mo yung muya. It's not love. Or it's about, kung ano siya, nang obsessed ka na katama. Higtan mo siya. Ikaw niya karoon ng malipay. Siya, why nalipay? Alas 5:26, check na nabi ang iban pang mga balita. Gika naman sa kay K5 Wilson Villian na grabing sinyas ni K5 itan ba? Do ikaw muna tanan ng mga mamo ng sinyas tan. K5 Wilson please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Wilson ibalita mo.
3: K5 Ross gin padulungan naton ang punong barangay sa Barangay Granada no ako ini sa nagluntad nga rumble sa tunga sa basketball tournament no sa barangay. So na istorya nato personally si Cap Armando Vito kasi nag-viral K5 Ross ay ko kabalo kung sa diin ang halin ang video sa pag-viral sini about sa kinagamo sa
0: damo nagpinasapasa bisan ako gingin pasahan ako gin nag-post.

0: Naglabot na actually ang video, mga 500,000 views na mo. Oh? 500,000 views na tong video ko. Oh?
1: Basta sa katalo ko yan, ito yung sa inuha, link sa ka nag-viral.
0: Oh. Di akong gito yan. Akong gito kaya ako itong nalagtaw nila mo. Di ako na akong gito niya akong gito kaya akong magid matuto. Oh. Akong gito. Oh. Pero ti, ang ato niya, it's not about nga ipakahuyaan mo kay may una nga pakahuya na iya ang tawag na kun mahuyaan ka kay hindi tuod ti ato yun natabo gid ya oh galing kay ti out of Delicadesa siyempre palangga ko man ng barangay Granada siling ko ti delete ko na lang ah.
1: Kaya pa bro, sa mga kanilita, ang asis klaro dito sa barangay, nambalik ka dito, ay ang ginalinan lang si Nisa ang kinagamo kay Fibros kaya tako-tako kainis ako para sa tangog insidente. At ginalinan lang kay Fibros duwa kabilog ka player. So nasikuhan ang isang ka-player kay Fibros kaya ining nasikuhan ang player nagpatulong ang iya sininga amay sa tunga sang court kaya dumakapila na kabesos nga nasikuhan ang iya sininga bata o siguro sa pagkaamay niya kwao niya tanong iya nga bata sa sulod sang court. Pero na misinterpret sa pila ka mga supporters kay Fibros kaya na sumalom ang mga audience kan dito na nagsugot ang Rambo, nag-intra ng audience, so intra ng inikanan, ang mga basketball team, mga grupo, sa tagsa-tagsa kay Burmado, ang mga players, gililintra naman, that's why kadako ang klase sa kinagamo. So, ginasikyat ako, ano bala ang plano sa barangay, ang actors kay Fibros. Ginpatawag sila, no, sininga hapon, i-check pa lang kay Capito, kung ito ang inisyal ng istoryana na mag Fibros, ang sanction nga ipahatag sinin sa mga involbado, ng mga players, i-ban sila sa pila ka mga sporting events ang Barangay Granada kay Fibros. So hindi sila totally ka makampa kasi makita naman nga there is no tapo kay Fibros no kay Fibros mo manatani ang purpose no for ikamar at diri pagkabiyanay sa mga kaharampa sa sporting Fibros po tiway ina ma labot. Karon sa natabo ng incidente kay Fibros actually may police man to may tanod man to ugaling lang kay nagdinab lang ito doon kung pilato kabilog makita pa sa video.
0: Sa ang nagareport ka kag Fibros so nagapamati ang si brother ko amigo ko gini one of my very good friend coach ni sa sang LCC oh sa basketball kag Fibros so siyempre bilang basketball enthusiast nga daan niya galantaw gapamati sa El Castigador si coach Rimel Militante nagapamati subong coach Richie, no, salamat gid si imo sa pagpamati. Ti amo ni kag G5 Wilson importante na istoryahan kag tagaan sanction. Amo na importante mo if may problema nga nag-occur, hindi pagpabayaan. Ihistoryahan right anamian kung sige nimo ni Kapitan Nugi Vito nga gin pa cool down danay. Idi mo na ya ma-resolve at that time binalbalanay, ipatawag mo sa hindi, mamaoy pa na slaya, may ara pa sa aggression mo, ara pa sila sa punto, nga nila sininga emotion, perti pa kataas. So, ang pinakanami, ang ginhimo sa barangay Kapitan Nugi Vito, agin pa cool down niya. That's why nga subong yung hapon ginset to talk about sa sanctions, and at the same time, hindi ni masulit tanan, kay hambalya gani, ang barangay Granada, ang gakasikat niya tungod sa mga talento sa taga Granada. O, kapila kami mag-champion niya Grand Slam kay G5 Wilson sa Mascara. Ang barangay mismo nagdaog na sa leadership ni Kapitan Nugi Vito. Oo.
1: Good governance kay Fibros, kaya champion man ang barangay Granada. That's why isolated case man gani, hindi ko nitabig, no?
0: Wala, actually, kung lang tawon ta, sa barangay ha, sa barangay though hindi digid man niya uncontrollable ni Bay kung gisa bisa ano mo ya kahigpit bisan libo-libo ka mga pulis na kay G5 Wilson hindi mo gani mapunggan tong nagtiro kay Trumpo di ba tutuod lang napunggan to how nga nagsulod sa gakaon sa may lobby nito hotel sa White House to gintiro sa hindi mo na kay may mga tao gidya nga mga kurto utok kaglagtok kurto utok lang nga dasig mapikon. Di kung dasig ka na mapikon, di kaya mag-intra sa musina. Kay given na naiabas sa basketball, may masikuhan, may gakalabuka, ganyang kilay kusong nas basketball ya. Kay siyempre hindi mo man hindi kay gagwis aga kaiguan ka ang movements ng piyak, mabungguan ay ka mo pagbalikid mo bali ah bunggo ka na sa ulo niya kundi gise daw mo na bala ka gipay bus hindi mo na yung maibitar hindi mo kung gusto kang hindi ka masakitan kag hindi ka masikuhan ha hampang ka kwan hampang ka chess oh utok ha
1: ay hindi kay pagbrod sa mga maalogi na gapon niya
0: ang mga hampak man ano mga hampak pon Ate, ano na, may hampang biyaw nga hindi ka masakitan?
1: Ha?
0: Anong hampang bingi? Ha? Ama, dunlan ka pa niya ka. Pero kidding aside, ini nga mga bagay, bisan, actually, may mga pulis, sada ka may mga barangay tanods, kay permi ko na galabay. Oh, damo ginadaiya may pulis na taga station 5, usa may taga HPG panada nga naga standby nga naga bulig sang seguridad sa mga taga barangay Granada kag ang tanod nga daan sang barangay Granada is the awardee man, oh, mga bakod man, pero sa siling ko na kun may kurto utok lang isak bilog ma may maluntad gina. But ang importante dere is ang resolusyon ni Kapitan. Ano to liwat ang resolusyon, sanction kay Kipay Wilson?
1: No, iban Kipay Broads ang player doon sa mga sporting events sa Barangay Granada. Kasi sakto ng Kipay Broads ang balbo sa isa kadahog na lubi, hindi ginmalikawan nga may buang, hindi na isa.
0: Tiyan mo na gani, buang, nga lubi, ang, tapos kung sa humay pa may pasi.
1: So at least sana amin ato man si Kapitan nga si Isidro Kwan gina sa barangay at tunog kasi yung drama nila ang best ang gabi yung patawag ang kurat yung higit mahusay yung higit malikawan sa sports ako importante nga si barangay nag-take action sa right away sa ining incident sa Kipal Road.
0: Amo na importante da may ginaktuhan bla tapos gintagaan sanksyon which is very good kay hindi ta gusto nga masulit ini sa iban pa nga mga barangay. Barangay Tangob check, Barangay Granada check. Eh we don't want to check man sa iban nga mga barangay, no? Okay lang nga kita ang ginasakit kay Kipay Wilson, hindi lang iban. Nainab lang okay lang ikaw ang gina disregard, no? Sa isa ka barangay, okay lang na yan, mabaton talang na naton niya. Hindi lang nga sila i-disregard ta. Diba? Ando mo, amuman?
1: Amuman, amuman. Ike, Fabros, ano ko na lang, sulod ko na lang, no, kay Tito Tina, kinapatulunan na natin na imani na barangay, no, sa puntama ni sa barangay Vista Alegre, kasi may isang na-present ang nag-post sa niya sininga bata or yung blue sininga.
0: Oo.
1: Nga mapadulong na tayo sa eskulahan.
0: Oo.
1: Oh. Ano man yung sistema kay Fabros, nga nakatanlog man ang ilan sinikinasakyan kay Fabros sa alternative o contemporary na talan sa barangay nga ginaayo sa isang privado na kuhan niya kampo kasi nagainulan nga nangkita ko sa basaan talan kasi tunang ko kaya nakatadlog.
0: Natingala ko lang nga bago lang nila ginukay na dahil nga tigululan na tapos abri pa klase sang ano bla sang summer daw ay man lagi tandog da.
1: Kaya pa bro, may explanation si Kapitan.
0: Sige pa Mati, anta para may tsindihan tabi.
1: Ang explanation ni Kapitan kay Fevros, mas nami, ikatani kasi siya, gusto niya ikatani, kaya pilaman ng mga road project na nga tinubra na sana, kita, I mean, ano pala, inip, di ba? Galing lang kay ang problema sa ni kay Fevros, kay Doha, in-release ang Department of Budget and Management, ang budget sa kwan, sinilang ginapulan ng kay Fevros. That's why, the after sa release ng budget, matiting pa nga daan kay Fevros. That's why nga napi-on niya siya sa ulan, so wala sang once si barangay, wala isang jurisdiction si barangay kay once mandate na kang makakuha na sang construction company immediately kay Fevros.
0: Tiwain niya question. Actually, nanotice ko na sa mga government projects. Once gani nga mag-approve na nga okay ng budget, dasig niyang sugod. Pero dugay, matapos. Oh, notice ko ginaya. Basta may proyekto, oh, basta may budget na, ura-urada, pabiding, dason, bungkal diri, bungkal dito, kagbayaan. Oh, balikon, hindi na mobra kay gainulan, tapos may complaint to sa barangay, hindi pwede maagyan, di, stop kami anay. Oh, tamo na bla. Pero, ako okay gida, kahit namion ng dalan. I don't know, basikon lapadan pa na da, nga pwede pa malapad-lapadan. Kay ti so, ang Visali Gray ma masikat na niya i juju galuna nga dan niya bakod niya klase barangay Gawada.
1: Oo, oh, para pa sa ni Sario ga puli nang kitaan.
0: Awi ko kabalo nga da sa gipuli. Abi ko gayud man silingan na.
1: Patanagan siya dapat. Pero ako po sinasang na dalan kay Pedro may tubra in a street light na siya. Kwando nga upod man so masanag man in ang area. So medyo challenging na kasi hindi nila maubra kasi sa roads nga straight anay kay Amal Kapitan, this is basic Kapitan na may mga salawayo man sa pila ka mga motor dira sa Vista Alegre nga skin one way na masugata gityapon. So that's why nga ginsira na lang kada ubra na lang after nga tete para tayo yun ang ubra kasi sa roads.
0: Pero kudos sa nagpa sinundaduta ang ginagyanaw?
1: Wala ka na ginano, pero ang balik Kapitan Private, inakaduta si Fergus.
0: Basi kay Kapitan man natuduta, damo dan si Kapitan Lindy Dillion duta, ya? As in, diro, dan si Kapda Lindy, da, ya? Diba, tinaway, ako yan nagasaludar ko na sa duta, ako tagiyas ang duta, nga nagpagamit, anay, as sa alternative route to sang yan. Mga taga Vista Alegre, ako saludo kiko sino man ang tagiya, salut gigo sa inyo ah. At least ah, muni dapat hindi dalok, hindi kaya dalok sa propiedad mo nga nakita mo nga kinanglanon, ipagamit kay ti agyan malang nakakipabuson way manay sa mga kwanda, di ba?
1: Yes, kay Pedro, kag actually kagina, presyo to sa natabo pala, pag-abot natong dito, ginatapan, ano ganit, tawag siya nakita yung sa
0: tapang. Gin-grader, ano, gin-bulldoze, oh, tapos gimutangan sang dakal-dakal da, or volcanic soil, or tawag na, boulders.
1: Gin-grader nila, kay Pedro, kag imutangan po na sila volcanic, kay Pedro, sa
0: bato-bato,
1: na sa Europe, eh, para hindi naman mag-ano pala mag-itag-log sa area, kasi ara ng project, kaya alangan ba na ikuan, kaya nakapang-filtig na to. So, 130 days ang kinatag na, ano,
0: 3 months? 4 months? 3, 6, 9, 12, 4 months?
1: More or less 4 months kaysa goal.
0: So, nag-start subong, ati, isip na guro, July, August, September, October.
1: December 14.
0: Ha?
1: December 14, kaysa goal, so nakabutang eh, sa, ano, sa...
0: Tindi eh! Nagsugod na sila bungkal mo kay dapat pagsugod niya bungkal sugod na yun yung time niya. Di ba?
1: Pero kasi sa Sambal din ni Capito estimated na lang kay December 14 na muna na pinaka last date.
0: Hindi sa 4 months eh. July subong mo. August, September, October, November, oh, dapat November. Hindi ko mag-December 5 months eh.
1: Gani kay Fabrice, pinaka-ano na ako baga pinaka-punta, pero ang minimum, hindi dapat 120 days matapos na. Hindi ko maglapaw na siya kay Fabrice sa December 14, pag ito super delayed na ginaya ng project. Ako naman ang patayang ta. Kaya pa siya maglapaw pag ito kay Fabrice, gulutan.
0: Hindi mo na bulubantayan na ito na nga ito niya para sa kayuhan sa Vista Alegre. Namian ko na ang siminto. Da kay ako mismo, agi da, gambal ko nga litik-litik na gidman mo. Need na gidman nga i-repair ang dalan, pero ti dapat before i-repair na, may naplastar na nga daan ng DPWC, i-repair ta ni alternative route mo na ginggamit ang private lot, which is very good. So, tani, tayo yun na kag builuhan bla, kag ipabus, nubo mo lang na, pila ka metros ng da, ang bali kapitan?
1: 630 meters to be exact.
0: Mga half kilometer, be? Oh, sobra, more than half? Oh, 0.6 kilometers? Ti builuhi bla ako na ko kontraktor ba butyugan mo na kag G5 Wilson tapos na dayon mo
1: ang kontra lang si Mickey Fergol sang kayo dalan is ulan mo ramban ni Kapon na magpayuyon na umayo man siya po dasig malang kung matapos ang inanadalan kundi at least kay papano ara
0: ti amuna ni hindi ka na niya kaya hindi ka na niya kaya hambal kag G5 Wilson nga nagnami chimpo kay tigulula na ni
1: nagsugod na siya inulang kasi ito pwede kita pwede kita pwede kita pwede kita pwede kita pwede kita may mayo pati nga ano pati inayo pati nga dala pati para hapos at sa mga gabis na Alegre kita pwede sa ini nga project so kaya amo lang siguro na kita pwede sa ato sining update no kita sa patrol nga ginadulo sa inyo sa kalwa sa my PC Yitri ba kang DPX sa Ibarra report nato sa patrol si K5 Vincent Curalde ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita servisyo publiko kagaling ako sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM live report.
0: Madamugid nga salamat kay K5 Wilson Villana. This time check naton si K5 Michelle Patinio. Oh, diri naman ta sa balita ni Kiki 5 Michelle sa Provincial Capitol. Nagpamati subong si JGM Salvador, Julie Hinovial Mugdang, si Maria May Antonio Gabilino. Si Mamila Pera sa sitio Matamilok, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan, Ana Rosa Villanueva. Nagpamati man si Yan Wong Lee, no? Nagpamati Yan Wong Lee, si Melinda Gayuba. Nagpamati man si Marian Olvido, Sal Olvido, Jasmine Olvido. KK5 Michelle!
2: K5 News FM Live Report!
0: Kumustang hampang? Ih, malita mo! Daog perde?
3: Dumadunlan ko ako. Oh? Ano na na? Tatlo na na KK5 Road sa tabla-tabla.
0: Ah, sino sa mong hampang? Sino sa mong hampang?
3: Ang Green Vipers kagang Black Python.
0: Sino Banse?
3: Gawalis-walis sa K-5-Rods ka nagaslagas.
0: Kita? O kung kita, kita yung nalaot?
4: Oho, oho.
3: Nalaotan pa ka K-5-Rods. Actually, nag-kwani, nag-uluabansi ka K-5-Rods ang aton nga team.
0: Oho.
3: Tapos galagas man sila.
0: Kung pero, kung magdaog ang aton team, ibalita mo. Kung naperde team tayo, hindi magbalita. Oh!
3: Layo pa. Kali.
0: Ha?
3: Set na ni K-5-Rods, tabla sa first and second set.
0: Oh, 1-1. Bali 1-1 na ang one set apiece. Oh. Ati ko na deciding set na. Pilang score? Kay gusto ko may baluan, pilang score?
3: Kapagwa ko to ara sa 9-9.
0: Uy, tay.
3: Ang score.
0: Oh, pero daog ka na. Maperdi ng kontra.
3: Perde na rin ang kontra kay K-5-Rod. Anyway, katuto sa itong balita, inimiangot si K-5-Rod no, sa nakita ang crater glow dira sa may vulkan Canlaon kagabi o tinaliktan nga gabi rather kay K-5-Rod. So, si ini nagtugas ang kakugmat no, sa mga residente dito malapit sa vulkan. But si ang aton nga FIVOC na nagpahayag na if magsigi-sigi pagit no, ang ginapakita ng aktibidad sa vulkan Canlaon, posible sa K-5-Rods nga ipasaka ang alert level sa atong vulkan Canlaon. As of the moment,
0: pero ano itong nakita nila nga nagasigasiga? Ano, lava to? Or ano man?
3: Yes, amo na siya ka K-5-Rods. Ang gagawa nila pala nga kalayo.
0: Kalayo?
3: Sa crater sa vulkan niya sa K-5-Rods. But as of the latest update no from our FIVOC sa padayon nga pag-monitor nila sa K-5-Rods, subong adlaw, actually kagabi last 12, ginasigi panigyapon lang daw kung ginamonitor no, sang aton nga science research analyst dira sa may FIVOC Canlaon, Volcano Observatory sa may La Carlota City, wala na liwat na kitaan kay K-5-Rods. No? Thank God, kumbaga, na wala na crater glow o kung banaag sa baba sang vulkan Canlaon. So meaning to say, kay K-5-Rods, daw hindi na makakalugmat ang ginapakita ng aktibidad sa vulkan Canlaon.
0: Ay, salamat.
3: Subong adlaw, tinaligyan nga last 12 ang gabi pa ni ilang monitoring eh. Ang pinaka-latest diri is around 4:30 sang kagahon. So normal na tanan ang activity ni Vulcan Canlaon kay K-5-Rods. But then again, hindi magpakampante sa gihapon ng aton nga FIVOC, ang team sa aton FIVOC, no, kay ti padayon ang ilang pag-monitor diri kay K-5-Rods. Sa gusto nga ti makahatag man sila ginayon no, sa updated nga details as to ano na ang aktibidad sang Vulcan Canlaon kay K-5-Rods. So as of the moment, ara sa gihapon sa alert level 2, meaning to say, ginadumilian ang magpalapit no sa tiilan sang vulkan. That's around the 4-kilometer danger zone kay K-5-Rods. So di magulo alidmat lang sa gihapon, hindi magpakampante amo ina ang
0: kagangkuan pagidi no, ang pagba ang pagbutyog balak mo di ga inaso to sa nagligad na gabinuga to abo. May posibilidad nga ti malahar naman na bit-bito naman na sang tubig paidalom. So ulo aligmat na mga mga no, mga pumuluyo o residente sa especially nga naga tindog ila balay sa kilid sang kasubaanda or alagyan sang lahar kay K-5 Michelle.
3: Yes, especially sa may biak na bato kay K-5-Rods mo gining masami no nga nagakatamaan sining pagbutyog no sang lahar especially kung mag inulan kagdi magbugas ang abo si Canlaon kay K-5-Rods. Ang aton nga record man as of the volcanic earthquake si K-5-Rods pumalin last 12 to gabi tubtub last 8 subong nga aga naka-record sa na no ang FIVOC sang BNT-5 sa mga volcanic earthquakes dito sa Canlaon kay K-5-Rods.
0: Ah, sige. Salamat kay K-5 Michelle, bulig na to, tag-agid ha. Hindi ka mag-report sa akong boss kung maperdita. Di galapit ka na sa gym?
3: Ayari ko sa gwa.
0: Di sulod na ibilang taon tabi. I-report na ang katatabo sa gym. Subong kay gusto ko mabalaan. Sulod na naya. Huwag naman tapanahon. No? Igaanta ka 5 minutes. Ha? Go, ha? Sulod na naya. Lili, ah. Lili, ah. Oh, lang taon tama kay K5. Huwag tagaling video, no? May basi may mga clips da. Oh. Oh. Sino subong? Oh. Sino subong da, Bansi?
3: Ang kontra.
0: Ha?
3: Yes, sa isa na itong team. Kaya sa Rod. Hoy.
0: Oh, mangkota, Dabi. Oh.
3: Are.
0: Mangkota sa sino si Reljan Arada? Si Reljan B?
3: Nagakwansa. Naga ano ni? Naga commentator
0: sa naga. So pilang score sa Green Vipers? Bao.
3: Green Vipers, yes sa is kay Five Broad.
0: Ang kontra.
3: No. Ang Black Python off. Buhay pang bola outside.
0: Oho. Outside sang 22. Gwa na lang da. Out na.
3: Pero kasi dare ka serve si ma'am.
0: Oh. Oh, tawag si dong ko ni ka ni commentator da.
3: Oh. Si Dana. Oh. For naman sa contract sa Kevin.
0: Ne. Sige. Tapuson na lang ni score, pilang score?
3: 23 yet sa is.
0: Oy.
3: Pola ni IG of Ma'am Joanne. Si Tita Gantanaw of.
0: Oh. Oh. Ops na tayo.
3: Naka-sport ha.
0: Ayo.
3: Yes, yes, yes, yes.
0: Oh, lapit na, tapusan na lang na. Mamati kami si Mo. Kagi pa, saan mo ikada mga video, Iban? Check na ba?
4: Right.
0: Oh. Oh. Do si Doc na to galaw, gaw. Anyway, mga kakipay, nagkapatigayon kami subong sa amon sing Rayo Sport Fest, mini Sport Fest diri sa Rayo Gym. Sige ah. Salamat kay Kiva Michelle. Salamat. Get stroke na lang da.
3: Salita ka kay Kiva Bro. Ika nirelay no sa Rayo Gym. Sa nagpagayon na ito nga Sports Fest. Mini Sports Fest ng Rayo Circus Companies. Nagkinagulong naman sa atong sa kanwan sa V3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na ito na Servisyon Publiko Pagkalingawan sa Negros.
2: K5 News FM Live Report.
0: Amo niya kasadya sang amon sining company ang K5 News FM sa pagpanguna sang amon sining CEO and President ka K5 Doc Ramil Uy, which is gahatag di tiempo sa iya sing mga empleyado to enjoy tiyamakon maging patidugan kami gym. Oh, pwede ka muna ka basketball, badminton, volleyball. And at the same time, sa mga gusto da nga may pa-gym pagid ya, like si Kuya Kenneth Uy, may gym pagid kami sa babaw. Nga gusto ka dami magpaniwang, no? Gusto ka dami magpabutang abs. Ting, ang amo ni, absolute mo yun na lang ni.
5: Alright!
0: Kaya mo niya, and every Sunday, mayari kami di alis your time. Nga pwede kami ka jigging-jagging dira, walking-walking. Amo niya ang K5, mga K5, no? So, saludo gi kami sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Way tagaling panahon, no? Salamat gid sa tanan nga nagupod sa tong pagpangalagad, Bing Selfin May Dagay, nga Merlinda Gayuba nagayumyum nagkakadlaw gid, no? Kag si Frank J. Pluhinog. Mayong hapon sa kay Noli Dandoy kag Nestor Dandoy. Bernard Centurion Tabino, si James Bornales nagpamati man. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulong sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Ethan, kagka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa si ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liog kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, lasais uno sang gabi.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagpapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Martes sa Hunyo 30, 2026. Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulog sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Escalante National High School nagpatigayon sang alternative delivery mode matapos ang shooting threat. Sa balita national, mandatory bag inspection ginatun-an na sang DepEd. Sa balita international, wildfires gin report sa pungsod Croatia tungod sa tuman kainit nga panahon. Sa balita sports, Pinoy gold medalist sa Indonesia Under 18 Open Championship. Kag sa ato naman balita entertainment, Vanessa Wu sang F4 liwat nga nagpakasal. Lasay sa tres.
1: Ulat panahon.
0: Sa ato nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: Develop sa isa ka tropical depression ng low pressure area at isar nga nakatapok na ini sa Visayas. Sulo sa pag-asa ang LPA ang uli nakita sa kadagatan sa Kapisanggasan, Marinduque. Ang LPA kag ang southwest monsoon kon habagat ang nagadala sa mga paggalom kag pagulan sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa kag Bicol region. Apektado naman sa habagat ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur kag Davao Oriental kag amo ining nagatuga sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginat. Ang mga nabili naman nga bahin sang Luzon kag Mindanao ang apektado naman sa mga localized thunderstorms nga magadala sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginat. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang paggalom subong agab itubtub sa kagaon bangod sa epekto sang LPA. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.

0: Lasay 5, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpatigayon sang alternative delivery mode ang Escalante National High School sa Bunga Martes, Hunyo 30, matapos na natabo nga shooting threat. Sa interview sa K5 News FM Sagay kay Principal 4 Jesus Tabilino, naghatag lamang sila sa activity sheets sa mga estudyante. Sunod kay Tabilino, pagahulaton lamang sa mga estudyante ang anonsyo kung saan mabalik ang face-to-face classes sa mga eskwelahan o kung saan nasambit ng eskwelahan. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan, may angot sa pagpamaho. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, nga i-release na sa masunod ng mga inadlaw ang prefix ang Bacolod 6100 hotline. Sa subong ang last 4 digits pa lamang sang hotline ang ginpagwa. Tinutuyo ni Mayor Gasataya ang makahatag sa marasig na serbisyo sa mga Bacolod noon. Sunod kay Gasataya, may designated persons nga magasabat sa tag sa kamang pamangkot sang mga residente. Sa iban pa nga balita lokal, ginbulgar ni Police Lieutenant Wilson Aguilar, Deputy Chief of Police sa Bacolod City Police Station 9, nga biktima sang bullying ang suspect sa pagpangbuno sa 14-anyos nga grade 8 student sa guwa sang isa ka eskwelahan sa syudad. Suno kay Lieutenant Aguilar, may record man sa kapulisan ang biktima. Lunes ang hapon, Hunyo 29, ginbuno sang 12-anyos nga grade 7 student ang 14-anyos nga biktima. Nakaangkon sang pila sa kilid kagkamot ang biktima nga tugas ang pagpangbuno. Wala naman natumod kung ano nga patalong ang gingamit sa krimen. Sa karon nagapalayon na sa pagbaayo ang biktima samtang ginadala naman sang tiya o kung gindala naman sang tiya ang suspect ang ukon sang suspect ang iya hinablos sa mga otoridad. Lasay 7 sa dugang pang mga balita lokal. G-Hive official na nga ginbuksan sa barangay Mansilingan. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
1: Opisyal na nga ginbuksan ang G-Hive sa barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod sang Lunes, Hunyo 29. Nagpanguna sa pagbukas sa si Mayor Greg Gasataya kaupod ang pila ka mga individual nga yara sa creative industry. Ang nasambit niya habang para sa graphic artists, designers, animators, game developers, fashion designers, kag micro, small and medium enterprises. Ining abalitag na dulong sa Yusang BDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyong balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang 26-anyos nga dalaga, dakop sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Kabankalan. Sa 68,000 pesos nga balos ng shabu na kumpiska. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
2: Dakot sa ginpatigayon nga drug buy bust operation ang isa ka 26-anyos nga dalaga sa Barili Street, Barangay 9, Kabankalan City, las 5:56 ang hapon, Hunyo 29. Ginkilala ang nadakpan kay alias Zai, residente sang Coloso Street, Barangay 6, Kabankalan na. Nakuha siya pag ginako pang 11 kahit seal transparent plastic sachet sang ginapatian shabu lagip na ang buy-bust item na kabugat sang 10 gramos kag may balor sang 68,000 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang isa ka improvised glass tutor cash nga masobra 800 kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang nirakpaan ang yara na sa custody sang kapulisan kag magapa nga tubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang kapin 4.7 million pesos ng balors ng ginapatihan iligal nga droga na kumpeskar sang PRONIR sa sulod sang isa ka semana. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Yara sa kapin 695.87 grams ang ginapatihan shabu ang nakumpiskar sang Police Regional Office Negros Island Region kon Pro NIR kagini ang may kabugusan nga balor sang 4,731,916 nga ginpatigayon sa nagkalainlain ng anti-illegal drug operations humalin Hunyo 22 tubto 28-2026. Base sa weekly accomplishment report sang Pro NIR, 41 ka mga anti-illegal drug operations ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop ang 47 tanan ka mga suspitsado. Sa bahay naman sa anti-illegal gambling, Bientinueve, ka-operation sa ginlunsar nga nagresulta naman sa pagkadakop sa 49 ka mga persona kag pagkakumpiskar sa 7,746 nga kwarta. Sa kampanya naman batok sa mga wanted persons, 97 ka wanted persons ang nadakpan, lakip na ang 22 ka most wanted persons. Nagpatigayon man ang pro-NIR sa 18 ka operasyon batok sa loose firearms kung sa diin 7 ka armas ang nakumpiskar kag 13 ka armas ang voluntaryo nga gin-surrender. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa size 11 kag sa katapusan nga balita lokal, menor de edad nga babayi nga ginluthang sa atubang sang BCGC. Ginsundan sang suspetsado antes ginhimo ang krimen. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Ginsundan sang suspetsado ang biktima nga menor de edad gigkilala nga si alias Queen gikan sa terminal sang bus antes ini ginuthang sa isa ka kalan-an sa tubangan sa Bacolod City Government Center kun BCGC sa tuong Hunyo 27 Sabado nga adlaw alas 11 sang gabi. Ginsiling ni Police Lieutenant Rafael Palacios, officer in charge sang Police Station 4 nga anay kahagugma sang biktimang suspetsado nga gigkilala nga si alias Ace. Iya sini nakilalaan bangod ginkuha sa suspetsado ang iya ginasuksok na helmet sa ini ang nagpalapit sa iya kag namangkot kun bago niya nga amigo ang iyang kaupod. Sunupa sa kay Palacios, ginakaangkon sa duha kapila sa chan si Queen matapos ini nga ginutang apang ang kaupod sini nga lalaki nga tuyo maglibre sang panyapon sa biktima nga si alias Kapid ang nakapanago sa ilalom sang lamesa kag nakapalagyo.
5: Bali naghulatanay sila kay ti ang plano manyapon kay Como birthday kuno sang biktima. So gintret so sa panyapon na bisa sugba-sugba to. Tapos ginsundan sa sang ex siya.
4: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa kay alias Kapid, nagtinguha nga ipakita sa biktimang cellphone sa suspitsado bilang proheba nga wala sila sa relasyon sa kaupod nga lalaki apang wala ininamati kagin palupukan sa karmasultang ang babayi. Para sa D3 Bio Evening Newscast, sa si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasay sa 12.
6: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginatuna na sa Department of Education o DepEd nga himuon bilang mandatory ang pagpatigayon sa bag inspection sa mga bulutuan sa Pilipinas. Ginpalayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol nga ginapatigayon na sadto ang bag inspection apang sa random basis lamang. Bangod sa natabo nga shooting incident sa Tacloban City, posible nga mangin mandatory na ang ginapatigayon nga inspeksyon. Aminado si Masapol nga mangin isa kadako nga pagpanghangkat ang pagpatigayon sa inspeksyon sa mga bulutuan nga may madamo sang populasyon. Agon mapalasig ang ipatigayon nga inspeksyon, isa sa mga ginatun-an sang DepEd among pagdugang sa mga entry kag exit lane sa mga gates sang eskwelahan. Samtang ginpasakaan sang kaso kriminal ang isa ka 15 anyos nga estudyante matapos nga malakpan ini nga nagadala sang armas lutang sa sulod sang Paris ukon Paris School of Arts and Trade sa Manua sang Paris sa Cagayan. Sa payag ni Apari Police Chief Police Major Juniel Perez ubong nga Martes, Hunyo 30 nadakpan ang estudyante sa nagligan nga semana kag ila nang pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang minor de edad. Yara subong sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang suspect nga isa ka grade 10 nga estudyante. Nakuha sa iya ang isa ka kalibre 38 nga revolver. Payag pa ni Perez, napulot lang sang suspect ang armas nga ginhulog sa dalan apang imbis nga isungka ini sa mga otoridad, ginlubong niya ini ka ginpulot liwat sang magpadulong na siya sa eskwelahan. Dugang pa ni Perez, nag-experiensya sang bullying ang suspect apang wala sa may nakita ang indikasyon ng mga kapulisan nga may plano mangit siya nga manakit sa mga kaupod niya nga estudyante. Magluwas sa armas lutang, din report man sang kapulisan nga isa pa ka estudyante ang nadakpan man nga nagadala sang patalom sang gininspeksyon ang ilang mga bag kasunod sa nagluntad nga ginamo sang nagluntad nga Biyernes. Sa iban pa nga balita nasyonal, naglabot sa Linibo ka mga rallyista ang nagtipon sa EDSA Martes ng adlaw Hunyo 30, agud manawagan sang transparency kag accountability sa gobyerno. Base sa reports ng Philippine National Police o PNP, la 7 pa lamang sang aga naglabot na sa 7,000 ang kadamoon sa mga nagupod sa rally nga nagtipon sa EDSA People Power Monument. Naapektuhan ang dalagan sang trapiko bangod sa nagdagsa ng mga pumuluyo sa lugar. Base sa impormasyon nga nakuha sa mga otoridad, mga katapos ang reliyon nga Iglesia ni Cristo ang nagupod sa emergency rally. Nagpagawa na sang statement ng INC Iglesia ni Cristo nga nagapamatok sila sa pagpasaka sang kaso bato kay Senator Rodante Marcoleta. Ginpalag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ginamonitor na sa mga otoridad ang emergency rally nga ginapatigayon sa mga religious groups. Size Jesse Saiz, sa katapusan nga balita nasyonal, nasamaran ang tatlo ka mga pulis sa ginpatigayon nga protesta sining adlaw Martes sa Hunyo 30. Sunod sa Philippine National Police, may apat ka mga demonstrasyon nga ginpatigayon sa Metro Manila sa dinagtipon ang matkatapos ang Iglesia ni Cristo. Las 10 ang ukon sang aga, nagsaka na sa 10,850 ang kadamuon sa mga protesters nga nagtipon sa apat ka mga venue. Gindeploy naman ang 5,936 ka mga personnel sa Philippine National Police o PNP para sa seguridad samtang ginapatigayon ang protesta. Sunod sa PNP, may naaresto nga duha ka mga persona sa naglutad ng komisyon kag tatlo naman ka mga pulis ang nasamaran sa insidente. Lasays, Jesse Shete.
6: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginpaidalom na sa red alert status ang National Weather Service ang pungsod Croatia, ang pila nila ka mga rehiyon. Lakip na ang syudad sang Zagreb, Split kag Dubrovnik bangod sa mga nagalutad ng wildfires bangod sa katuman kainit nga panahon. Madumduman nga pila ka mga lugar sa Europe ang naga-experyensya subong sang heatwave. Sunod sa report sa isla sang Visa Okon Adriatic Sea, may 55 kilometro southwest sang syudad sang Split, dinosena ka mga bombero ang ilan naging deploy agud nga matap na ang wildfire sa isla kag ginasuportahan na sila sang apat ka mga firefighting aircraft. Parayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad kung pila ang ginpilin nga okon nga halit sang kalayo. Sunod naman sa report, nagtaas ang 70% ang mga kasong okon kaso sang wildfire sa pungsod kag 5,000 ka hektarya na sa kagulangan ang gintupo. Magluwas sa Croatia ang ilan naman ng mga kaingod ng pungsod ang kabahin sang Balkans, lakip na diri ang Serbia kag Albania, ang nag-report man sa mga wildfires kag tuman kataas na temperatura. Una nga nagsugod ang heatwave sa rehiyon sang Hunyo 20, kag pila ka mga lugar ang naka-experyensya naman sa kakulangan sa supply sang kuryente bangod sa nagtaas ka demand sa mga konsumidor kung sa diin kalabanan ang halos wala na ginapatay ang ilang mga aircon kag electric fan. Lasays, Jesse Ocho.
6: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Sa balita sports, Pinoy gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championships. May update si KK5, Marv Aranwez.
7: Napauli ni Kenard Tolin sang Pilipinas ang gold medal sa Indonesia Under-18 Open Championships 2026. Ini ang pinakaunang gold medal sang Solterito sa international competition. Naka-record si Tolin sang oras nga 6:07.81 kasunod sang record niya nga 6:04.96 sa 2000 meters steeplechase sa ICTSI Philippine Athletics Championships. Magbalik na si Tolin sa Pilipinas kundi in plano sini nga maangkon ang medalya sa 800 meters. Para sa balitang sports nga gadulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Vanessa Wu sang F4, liwat nga nagpakasal. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
8: Ginanunsyo sang Taiwanese-American singer nga si Vanessa Wu sa iya nga Instagram post nga nagpakasal na liwat ini. Apang wala pa niya ginhingadlan kung sino ang iya nga ginpakaslan. Si Wu ang miyembro sang boy band nga F4 nga una nga nakilala sang tuig 2001 sa teleserye nga Meet Your Garden. Antes pa man sang anunsyo, wala ginpahayag ni Wu sa publiko ang iya nga relasyon. Una nga ginkasal si Wu sa Singaporean entrepreneur nga si Arisa Chiu sang 2013 tubtog 2018. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kapila ni Saihan ka K5 Itan magpakasal, no? Bagay, kahit kung may madula nga lain. Or kung hindi na sila abi, pwede naman sila kabaylo. Tiyari, ang balik ka kay 5 Itan, hulat-hulat lang. Basta na all! By the way, mga ka K5, nagapalayon sa Bungadlaw, ang day 2 sa mini sports fest sa K5 News FM Bacolod. Kag-ukun sa K5 News FM, kag-Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa may ano tawag ni? Sa may RYU Gym. Saan dyan? Di sila sabong, ah. So, may tatlo ka games ginapatigayon. May ara kita sang badminton, may, ano pa? Volleyball, kag may basketball. Amo lang ang partner ko, wala di subong, kaya ato to siya subong gahampang. Ginabaw.

0: healthy nga lifestyle. Hindi lang kita permi sedentary, wala nga itong lifestyle. Kasi syempre kung nag-opisina ka, permi pong ko. So nag-create si Doc Ramel sang sports para nga puro pabalhas mo nangyayang mga empleyado. Magluwas sa ikayang lawas yung mental health sa mga employees, eh, di ba lang? Sir James Bornales, grabe gining lantaw mo kagina sa live namo sa badminton. Mayong gabi kay Ma'am Bings Delphine, kay Willia Condada, sino pa gini? Kay Kim Arizona Flora, kay Jordan Poole, sino pa gina di? Kay Talia Corpus, mayong hapon sa inyo tanan. Hamba ni Sir James ka K5 Itan, palumba lang kuno kaon nang sa imo. Ay nako. Anyway, mga ka K5. Sagad niya si Itan ga exercise na ni siya ka K5 James. So ini nga pampang ng mga ang mini sports fest ng K5 News FM. 1 week ni siya until Friday. So mabalaan niyo na di kung sino mga nagdala. Okay. Pero kala ba na puro pabalhas lang muni nga amon diri mga K5. Namigid nga makapuro pabalhas. Kay ti, syempre, ang ibanda, sige na lang pungko. Or kay K5 Itan. Ano na lang di yung sa technical, sige na lang pungko. K5 Gems, ti daog ka mo kaina. Yes, daog kami. O, di ba? Salamat sa partner ko, ka K5 Rhea Ostan. O, di ba? Winner! Kaya sa imo, varsity sang badminton. Grabe. Anyway, mga ka K5, salamat gid sa pag-upod sa akong subong hapon. Buwas naman. Lain na lang makaupo nyo sa mga anchor man for Larga Vista kay nakalive ang original nga anchor si ka K5 Julius Mariveles. Mga ka K5, amuya tong dalag ko ng mga balita sa mga Martes, Hunyo 30, 2026. Bantayan buwas nga daw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast. Magasunod na ang Larga Vista program kaupod si K5 Elmer Baldo sa pangalan sang bugos nga pwersa sa numero 1 nga istasyon sa Bacolod sa pangalan sang regular nga kaupod ko diri ka K5 Rods Palma. Ako ang inyong tagbalita, ako si K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
6: Mayong gabi naman sa aton sininga mga ka-K5, base matingala ka mo, lain nga tingog ang mabatian nyo sa sininga oras, diri sa Larga Vista Program. Ako ang temporaryo nga nagatalos sa inyo paborito nga anchorman sa kay ka-K5, Julius Marimbiles. Ako naman, si ka-K5, Elmer Obaldo.
0: Larga Vista!
6: Sa aton nga pagpangalagad, subong nga gabi, pila sa mga isyu ang aton sininga pagatalakayon. Isa diri, amo ining masami naton mabatian sa radyo, masami naton mabatian nga kampanya sang gobyerno, ining kampanya kontra RSSI. ano ining RSSI? Na ang gobyerno daw naalarmagid bangod sang presensya sini sa mga kaumhan diri sa probinsya sang Negros Occidental. We have an update about RSSI ilabi na sa local campaign dito sa siyudad sang Cadiz. Ikadua, hambalan taman subong nga gabi ang preparasyon sang siyudad sang Bacolod kontra sa lain na naman nga halit, ining ginatawag nga African Swine Fever or Swine Flu, ining hilanap nga nagatapik sa mga kababuyan nga nagahalit kag nagapatay kag madamo na sang mga piggery farm nga napiktuhan sining African Swine Flu. Amo ini ang isa sa mga bagay nga aton nga pagatalakayon subong nga gabi. And magluwas ini subong nga gabi istoryan taman ng parte sa kamusta naihan sila? Ini nyo pagkamustahon? Atong C3 bala? Atong Citizen Council nga nag-iimbestigar sang ginaligar ng mga flood control projects diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa siyudad sang Bacolod. Ano na diin na ni sila? Ano natunaw na? Damo bala sang nabatian kong istorya? Damo sang nabatian kong mga painuino nga nagapamangkot? Kun ari pa ni, kun buhi pa ang C3. You know what, mga kabyanan? Ang meaning gali sang INC is Iglesia No to Corruption. INC, Iglesia No to Corruption. Amo ini ang kampanya karon nga ginaduso sang Iglesia ni Cristo Church. Sining adlaw nagpatigan sila sang ila sining rally dito sa People Power Monument sa EDSA. Kag medyo mainit ang pagsugalaway, ang pagatubangay sa mga rallyista kag sang mga otoridad. Bangod ang kapulisan naga-mintinar sang ila panindugan that the rally had no permit. Wala sang permiso, therefore illegal. Te ang panindugan naman sang simbahan, sang Iglesia ni Cristo Church, they have a constitutional right to peaceful assembly. Peacefully nag-assemble sila, wala man sila sang may ginsupak na pagsulundan o kunlay. And talakayon taman ining alarming story, ining pagpati naton nga ang aton kabataan ipadala naton sa eskwelahan, and the moment that they will step in side the campus, ara na sila sa campus. Pwede na naton sila bayaan because of the belief that the school campus is a safe haven, is a safe place para sa aton kabataan. Lately, hindi lamang diri sa Bacolod, kundi sa bugos nga Pilipinas. Nagtugas ang alarma ang isa ka shooting incident, mass shooting case nga natabo dito sa Tacloban kag ini ang nagsanga sa mga kontrobersya, kag nagsanga sa madamo man nga mga threats versus students in several campuses all over the country. Diri sa Bacolod kahapon nga adlaw may kaso man sang isa ka grade 8 student nga ginbuno sang isa ka grade 7 pupil. Kag amo ini karon ang ginatutukan sa aton mga awtoridad. And therefore, himbaloon naton, how prepared is the Department of Education in addressing this problem? Ready ba lang DepEd? May panghanda ba sila? Ara ba lang okay na ang ilas ini nga mga security measures? Ang safety and precaution sa mga kabataan while they are inside the school campus? Ibaloon natin ina. Subong nga gabi. Pila ini sa mga bagay ngaton pagkatalakayon subong nga gabi sa gihapon sa palatuntunan Larga Vista. Unahon naton sa pag-check, abe, ibaloon naton kung ready na ang first naton nga ma-interview subong nga gabi ining preparasyon sa ASF. Ang ASF gali, isa ka sahi sang pamalatian sa baboy nga hindi kuno makaapikto sa health sang tao. However, ini nga sahi sang virus kung makatapik ini sa lawas o bayo sang tao, ini nga virus magatiner and possibly kung may exposure siya ang ina nga tao sa iban pa nga mga kababuyan, ina nga virus matapik sa mga baboy. Ang punto sini, ang tao nagagwa nga mo ang carrier. Hindi iya baboy ang nagpalapta sining African swine fever. Tawo ang nagpalapta sini. Tawo ang nagpalaton sini. Tawo ang nagpasaylo-saylo sini nga balatian sa baboy nga nagresulta sang madamo nga problema. Joining us over the phone is Councilor Jude Tadeo Saison sang siyudad sang Bacolod, isa man ka piggery owner sadto. Ibaloon naton kung nano ang dalagan karon sang sining African swine fever diri sa siyudad sang Bacolod, kag nano ang preparasyon sang siyudad. Councilor, mayong gabi.
7: Yes, mayong gabi, Mayor, sa atong tagbalamati, mayong gabi, no?
6: Uh-huh.
7: Well, so far, may reported nga nagkalamatay diri sa aton, no, dampi sa may somewhere sa Alihis, no.
6: Mm-hmm.
7: Do hindi magkitsiri nga madamong gido pila man ato kabilo, pero kinkuhaan na ato sample sa dugo kaging padala na sa region, no. So hopefully within this week makuha na naton ang result whether ASF siya o kung nain nga masakit, no.
6: Mm-hmm.
7: But just to be sure, mayroon para manigurado lang ta, i-assumer tanga ti amo na na.
6: No? Mm.
7: Para ang mga nagababoy naton, mga pag-andam, nga mag-practice git sa ginatawan naton biosecurity. No?
6: Mm-hmm.
7: Anong biosecurity? Piyoon git nila nga mga gagwa sulod sa ila tangkal na disinfect git. Bisan sila mismo ng mga tag-iha, ma-disinfect git sila sa ilang mga tiil, especially kung magsulod sila sa ilang mga baboy. No? Kaya mga iba nila ng mga kasapatan, i-stricto nila na hindi man makasulot like mga ito nila,
6: mm,
7: hindi maglalakat. No? Kaya ti ang ito, career man ako maglakat.
6: Mm.
7: No? So, okay, kaya ti mga anti-ilya, kung lapak ito sa pihak ng lugar nga may ASF, madalaya da sa imong lugar.
6: Mm-hmm.
7: No? Kung magalipot siya. Ano ang preparasyon sa siyudad? So, may executive order na si Mayor nga gin-issue nga masira na kita sa aton border dito sa siyudad. Hopefully, siguro, by within this week, ma-implementar ta na.
6: Uh-huh.
7: Actually, ang talisay nag-implementar na gani. No, sa kagina, nabatian ko, nag-implementation na sila. Kita, siguro, within this week, maka-implement naman kita. Anong matapu sina na kung may baboy,
6: Anong matabo sini, Councilor? But silingon, mabutang naman kita sa mga border checkpoints?
7: Yes, mabutang kita border checkpoints. No, gina-finalize na lang ang personnel,
6: mm-hmm,
7: kag ang mga lugar kung din kita magbutang, no?
6: Okay.
7: Kasi ma-assist man sa aton ang PNP, no? Police naton. So, once mag-ara na, hindi nakasulod ang baboy basta-basta sa syudad.
6: Okay.
7: Number one, kung buhi ang baboy, dapat may certification halin sa ginhalinan, especially sa veterinary, sa veterinaryo sa sina nga banwa, nga safe ang baboy.
6: Okay.
7: Kung naihaw na, kung karni ang magasulot, dapat halin sa AA na slaughterhouse yung inihaw.
6: Mm-hmm.
7: Kung hindi sa AA na slaughterhouse yung inihaw, hindi tagit sila mapasulot. No? So what we will be doing, siguro hindi magkita mag-confiscate, ibalik lang sa ginhalinan nila.
6: I see. Okay. So bali, ang butsilingon, kung may aras ang tao nga i-travel niya ang baboy niya, nga buhi, dapat may certification siya from the veterinary nga safe ang baboy niya. Kung mag-travel naman siya nga ang dala niya karne, dapat may ara certificate nga ina nga baboy ginihaw sang AAA nga slaughterhouse?
7: AA.
6: Okay. Oo.
7: So kung ang iya nga slaughterhouse nga ginihaw one single A lang, hindi pwede i-travel.
6: Ah, okay.
7: So, ang maka-travel ka lang within the province kung AA ka.
6: Uh-huh. However, may nakita ko nga problema sa aton, Counselor. We are not technologically equipped sa sining problema. Kaya iti, ang aton nga mga samples ng baboy, ginapadala pa ya sa region mo?
7: Actually, may ara, ang aton diri subong sa Bacolod, may ara kita makita.
6: Ah, okay.
7: So, ang problema lang kay wala kita test kit, no? Nag-order pa kita test kit.
6: Mm-hmm.
7: No, pero may makina kita. So pwede kita ka what we call this ka testing. I think ang province may ara naman. Mm-hmm. Ano namin ko da hindi sa region kundi sa province, I think nakita pa dala ko.
6: Ah, okay.
7: Sa protocol, no.
6: Pero
7: basta amo na siya. Ready na ta, may ara na ta. Galing ang, like I said, ang sa Bacolod wala ang test kit.
6: Mm-hmm.
7: So ma-order pa ta test kit.
6: Mm-hmm.
7: So, pero ara na yung makinata. Ara na yung ang machine at to determine whether ASF mm-hmm.
6: Sa kumina. Na-decide na ni Mayor Greg Gasataya kung sino, ano nga grupo, sino nga mga tao ang magaman sa nga itong sining mga border checkpoints?
7: Well, yung mga tao, ini nga connected with sa slaughterhouse na ito ng department. No?
6: Okay.
7: Sila may expertise dira mo. Silang nakabalo sila. They will be assisted by the people sa mga tao na ito sa City Agri.
6: Mm-hmm.
7: Kaya at least may mga know-how man na sila. And ang iban pagid na ito man mga personnel.
6: Uh-huh.
7: Tapos malala i-train dito. Visual malala, lantawon malala nila. Pagsulod ng ihaw, automatic mangayo certification kung wala balik.
6: Uh-huh.
7: Is, pagsulod nga buhi, mangayo man certification kung wala balik.
6: Is there any so, move nga may move ba lang ibawal ang backyard hog racing?
7: May ano?
6: Siling ko, may desisyon o may plano ba lang nga ipaibawal na iban na ang hog racing sa backyard?
7: Well, wala pa man, no? So far, ti amo pa man lang itong ato na baton report ang sa may aligis, no?
6: Mm-hmm.
7: Man. So, sige lang yan. Basta why lang para sa akon niya. Sa akon level, why a problema kung wala man lang cases, no?
6: Mm-hmm.
7: Kung may cases, ambi example atong napatay, ambi ehemplo atong napatay sa aligis, kung mag-positive to siya, ma-reduce lang ta daw 3 kilometers.
6: Okay.
7: Baboy sa tira ng lugar.
6: Ang para, within 3 kilometers radius, pat yun ang mga baboy?
7: Hindi lang ako sure sa radius, no? Pero daw 500 to 3 kilometers. No? Kaya nagliwat naman ina mo ang pataang policy tira.
6: Mm-hmm.
7: Mamat yun na ito nina. Kaya paano na siya mong susceptible na
6: siya. Ay, tibisan wala sa iya nagbalatian, pat yun good?
7: At unless nga matesta siya.
6: Mm-hmm.
7: Kung matesta siya, kung magabot ng test kit, itesta siya, kung negative, ipaugatan ng danay.
6: Mm-hmm.
7: Pero the chances are, nga ba si malata na siya. Tungod sa, number one, laban na itong backyard open, malang ilang mga tangkal. Ang
6: mm-hmm.
7: ka gasulod na, gatuka.
6: Mm-hmm.
7: No? Tapos paglapak niya na iya sa
6: carrier man.
7: Mga, carrier naman na siya.
6: Mm-hmm.
7: Diba? Isa yung loyal man ito spiyak.
6: Mm-hmm.
7: So to be sure, no, amo na siyang mga patakaran na ito. Pero So far, wala pa man wala pa man positive yun sa sugat.
6: Uh-huh. Pero ang pamangkot diri, ang pamangkot diri, ano kadako sang epekto sini sa local economy kung maapektuhan kag masirado na ang maban na ang backyard racing sa mga baboy?
7: Well, actually, why man ta tuyo yung iban ng backyard, no? Unless na mag-positive ang area.
6: Mm-hmm.
7: Kung mag-negative man lang yung area, sige sila daya sa ilang backyard.
6: Okay.
7: What ang problema si Limer, kaya ang Bacolod City is the number one consumer.
6: Mm.
7: You know? Kita ang manukaon. Ang dako ng manukaon ng siyudad sa Bacolod.
6: Mm-hmm.
7: So, tanan-tanan nga ginaprodukto di sa bilog ng probinsya, halos na sa ligini sa Bacolod na konsumo.
6: Mm-hmm.
7: So, kung para sa miso kung nag-ban na ang may mga banning na diri sa Southern Negros, so hindi na lang kasulod din sa siyudad.
6: Oh.
7: So, mga problema ng ekonomi, ang economic activity sa especially sa baboy dito sa mga lugar na ina.
6: Mm-hmm.
7: Hindi na na ma-absorb sa local market gurong ilang production, hindi na nila complete ka.
6: Now,
7: so, amo na siyang mga halik na.
6: Just in case nga may ara gid man abi nga nag-positive, no? Sa diri ang sa kaso sa alihis, anong matabo sina ang baboy hindi na safe kaunon?
7: Ang baboy okay, safe na siya kaunon, hindi na siya makatuga halit sa tao.
6: Mm-hmm.
7: No, pagaling kay ang tao nga makataon sa may ASF, magiging career naman siya.
6: Mm-hmm.
7: So kung mangigi na siya sa higad, career na siya sa ASF man.
6: Buot silingon so, ang virus hindi mapatay sa bisan ginluto na?
7: Hindi, no. Eh, in fact ang una naton nga atake sang ASF diri sa Negros sa Bacolod sang nagligad tong tinuig. Ang suspicious sa to dito tunghalin sa damo.
6: Mhm.
7: So hindi siya mapatay sa luto, pero hindi siya makahalit sa tao, ha.
6: Mhm.
7: I would like to emphasize, no, ipakwantagin lang sa aton tagpam sa aton listeners that hindi siya makahalit si tao.
6: Uh-huh.
7: So wala yaya problema. Galing kay makalaton siya sa baboy.
6: Mm-hmm. Ang buot silingon,
7: so, kumalat na ng baboy, patay.
6: Ang buot silingon, wala sang problema ang tao kay ang lawas ang tao hindi iya susceptible, hindi malatnan sang sining virus nga ginatawag African Swine Fever. However,
7: yes,
6: ang tawo nga makakaon sina, ini nga virus masaylo sa lawas niya. Ina nga virus, kung ma-expose siya sa mga kababuyan, posible nga maglaton sa mga baboy.
7: Yes, so posible, maihi iya or ang iya...
6: Sa personal sa personal experience mo, counselor, sa personal experience mo, nanong epekto sang ASF sa baboy?
7: At ipatay gid siya dayon mere. Mapatay gid siya ang baboy.
6: Ay, abi ko anay hilanaton lang na siya kaga.
7: Hilanaton siya una-una pero mapatay gid siya.
6: Mm.
7: Hindi gid siya paumpawan, why bulong mo?
6: Mhm.
7: Why kita bulong kwan kay number one, why asa subong why gani vaccine,
6: mm-hmm.
7: No? So hindi mo wala treatment, mapatay gid siya.
6: Mm.
7: So ang isa sang ginaproteksyonan ta di mer balukati ang aton pumuluyo man nga sa good baboy, iti syempre masakit man mag blood daw ka sa baboy mo nga daw mapatay na hindi mo pa mapuslan.
6: Mm-hmm.
7: So ang gina-avoid sa kriya, yun ang ginatawag natin ng mga hingataw, iyaw ba?
6: Oo. Ay, di para so, mapuslan eh.
7: Mm-hmm. Ha?
6: Siko para mapuslan, kag makabawi-bawi ka man sa gasto mo, kundi ihawon mo na lang. Kung naginahilan at ihawon mo na lang?
7: Hindi, pero makita mo naman na, no, ang lahat na sa ASF, pangiyan ang mga internal organs, bleeding na siya.
6: Mm-hmm.
7: No, kung sa kwan pag internal bleeding na siya, ang ako niya sa experience ko sa nagligat, kay kababoy man pa sa nagligat, medyo malangsa na siya.
6: No? Okay.
7: Medyo may langsa sa gamay. So, kung ma-eat ka sa panabor, masaburan, ako niya experience,
6: mm-hmm.
7: So, masaburan mo gitang iya nga daw pagkalangsa.
6: Buot silingon, Sang napatyan ka sang baboy sang una sang nagapigiri ka gintistingan yu ihaw na saburan mo gid ang langsa.
7: Yes, oo. Oh, mm.
6: Nag-iyaw ka galiya.
7: Ang kinapagitan na, nga kina-avoid ta, siyempre, ang hingagaw, ng double dead na bla.
6: Oo.
7: Ang patay na, iyamon pa doon pa, ang ilasaon. Isaman ina nga kina-avoid ta, kahit eh, kung sabi ang syudad sa Bacolod, subong bantog na ta, slow food capital. In fact, next year, mag-host kita sa worldwide na slow food festival.
6: Mm-hmm.
7: Kaysa nagbigat, nag-host kita yung Asia Pacific pa lang to.
6: Mm-hmm.
7: So next year, hopefully, kung madayon sa July, we will be hosting the world slow food na.
6: Mm-hmm.
7: No? So, ikalawa ay man ang atong mga bisita, di nga nagabisita sa atong mga taon sa double dead. Ito. Base bala ang experience, mambal bala sila nga kalaw ay man to sang ilang nga deserve sa atong baboy nga pa lang saman to man.
6: Mm-hmm. Counselor,
7: we are trying to avoid that.
6: Okay. Ang pamangkot ko ari, ining African swine fever is comparable to daw aratay sa manok?
7: Hindi lang ko sure kung anong aratay kay wai kuya kakita sa aratay sa manok kay wai kuya ka manok na meron.
6: Uh-huh.
7: Pero pwede siya ng virus ni siya at wai as I said, wala ni siya vaccine.
6: Mm-hmm.
7: May ginahambal sila yung hot cholera na masakit man sa baboy nga daw similar to ASF ang iyang sintoma. Pero ang hot cholera, ya, may vaccine na iya.
6: Okay.
7: Gina-vaccinate.
6: Ang buot silingon daw, do curable. Oo.
7: Ang chances are, hindi na na siya hot cholera, kundi ASF.
6: Okay. So, ang siyudad sa Bacolod, ready na subong. Ang pamangkot na lang, when are we going to launch the massive campaign nga gina-expect naton to safeguard sang pumuluyo man sa Bacolod eh?
7: Well, gina-plastar na kagina, I think, no? Nag-iting naman tuliwat ang mayor's office. Hopefully, before Friday, siguro in place na tatangan.
6: Mm-hmm.
7: Para most especially ang atong Puerto Petri, no?
6: Mm-hmm.
7: Which is Bredco and Banaco.
6: Mm-hmm.
7: Kaya think may positive man, may ASF positive man subong si Iloilo.
6: Uh-huh.
7: Sa Panay, no? Sa province of Iloilo. So, kay basic bala di rin man panukson.
6: Mm-hmm.
7: No? So, kaya ang airport niya, under the jurisdiction of the province,
6: mm-hmm.
7: yung aton niyang duwata sa Puerto, ang aton balantayan din. No?
6: Mm-hmm.
7: So, hopefully, by siguro, ini nga week in place na talaga.
6: O, hindi ba si travel nila, ya, halin sa Iloilo, Lusot, Nilas, Pulupandan?
7: Iyan ang naka-province man. No?
6: Naka-provincial
7: na Pulupandan.
6: Ang aton niya concern, di lang sa Bacolod.
7: Ang ato niya din nila tayo sa Bacolod.
6: Uh-huh.
7: Pero kung palot nila sa Pulupandan, yung kasudlo nila sa Bacolod, hopefully, mapanggaan pa sa border ta.
6: Mm-hmm.
7: Kaya may mga border checkpoints.
6: Okay. Ayaw mong malanang delikado mo kay man. Di siyempre kung white ang nagakonsumo sa Iloilo kay nag-avoid sila, isailo na nila sa ibang nga lugar?
7: Yes, ang ginang matabo, no? Kasi may mga biyahidor kita nga ginatawag, meron mo.
6: Mm.
7: No? So, mga baboy na daw medyo matamat na luya kag i-suicide sang tagiya, chances are biyahi nila na sa lugar na damo ang demand sa baboy, sa Bacolod City.
6: Okay.
7: Kundi rin sa aton. So, amo nang gina-avoid tagid, no? That's why, although ay pang border ta, gina-preparar pang border ng checkpoints.
6: Mm-hmm.
7: Ato niya nga sa outer house, yan yung pata na to na nahambalan na yan sa atong veterinarian kagasako na yan lipot sa atong task force patagoy para sa check-up sa mga ihaw na sa syudad.
6: I see. And with that, Counselor Thady Saison, salamat good for your time.
7: Yes, salamat man mer sa imo listeners, my
6: kapatid. Dapat yan bago gilabang si Bacolod City Councilor Jude Thadeus Thady Saison. Ara na kuno ah. In place na ang mga precautionary measures sang syudad sang Bacolod, bantayan ang aton sini nga mga borders, hindi pa sudlong. Ang mga karni sang baboy, kung ini makaduluda, kung wala sa mga papeles, like kung live nga baboy, buhi nga baboy, dapat mayara sang certificate halin sa veterinary nga nagapamatuod nga ini nga baboy ang free of ASF, free from ASF. Kung karni naman sang baboy ang ibiyahi pasulod sa Bacolod, pangitaan naman sila sang certification halin sa slaughterhouse nga nagapakita nga ini safe nga baboy halin sa AA nga slaughterhouse, ha. Anyway, magpanumbalik kita sa ato sinipadayon nga pagpangalagad diri sa panatuntunan Larga Vista.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama nga nag-usara sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usara sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels, manitan.
5: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
7: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: でした。
1: Padayong kita sa ato sining pagpangalaga diri sa Larga Vista Program. Bago lang na paandaman na namon kamo parte sining ASF and how devastating ASF is sa aton sining nga mga piggery, sa aton nga mga backyard hog raising livelihood naton, man makahalit ini. Di pero pwede ka man magkaon at your own risk. Pero tani, kung magkaon ka, hindi na maglapta. Galing kahit madala mo ning virus, kag pwede mo ning manging carrier ka, maglapta ining virus, kag mag-apiktar, magpamatay pa sa madamo ng mga baboy. Kaduan ta naman ang after ASF, RSSI naman abi sa Cadiz. Anong ginahimo nila to? Anong preparasyon nila? Kay manting probinsya, subong nagakarankaran man mo. When you talk about RSSI, nagasala-sala man ang probinsya preparar parte sini. I-check naton si KK5 Chester John Veronque. Agud may baluan naton kung nano na ang preparasyon. Di inanayon ang preparasyon nga ginahimo sang City Government of Cadiz angot sa problema sa RSSI. Aber, sa detalye sining report po naman sa kay KK5 Chester John Veronque. Chester, mayong gabi.
2: Yes, kakipabel mer isagid ka mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati. Gikan diri sa maisulad sang Cadiz, kakipabel mer, ang Cadiz City Government nagapanghanda man kakipabel mer sining microorganismo para makabato sa RSSI o kunin red stripe subscale insect. Kay sa matandaan kakipabel mer, ang siyudad sang Cadiz itara sa top 3 or top sulod sa kakipabel mer sa mga top ng mga kasyudaran kagabanuhanan niya malapad ang apektado ng mga iniktaryang katubuhan sa kakipabel mer almost up to sulod sa Cadiz na may ara sa record nga nabalhag nga masobra 324 to be exact nga hektaryas kakipabel mer ang apektado sining RSSI. That is why kakipabel mer suno pa kay Cadiz City Mayor Bading Escalante nagahulat na karon sa ginatawag na probiotics o kung ining microorganismo nga sarang makamato kakipabel mer.
1: Probiotics ba daw? Probiotics daw yakult ba?
2: Oh yes, kakipabel mer, amura ang sulok sa interview na ton kay Mayor Bading. Ang probinsya na gato na karon kakita well meron sang ginatawag na probiotics ang iling mga kanla buhi nga microorganismo kalaban ng sinisulabod bakterya amo ni kakita well mer ang mabato sa RSSI kag papatay sa RSSI kay bisan isprehan mo sa karon kakita well mer padayon sa Gyapon nga nagalaton do kaangay man sang para sang RSS asang ASF lang nga bag-o lang ito pick.
1: Anong itsura na sang RSSI haw?
2: Ang RSSI kakipabel mer daw ba-uba-o ni siya from his name nga red stripe. May mga pula-pula din sa nga stripe kakipabel mer na daw may at least tapos nga stripe na pula daw mga bahaw-bahaw lang kakipabel mer. Ang ilan ni gina-target sa ugbos gin sila bala sang kumpay sang tubulin na sa ugbos gin sila nagatapik kalabanan sa dalikod sang dahon kung sa diin berang at ipamil mer madamo na da sila ng mga daw mga pamilya ni sila sang tigi na pamilya sang tigi
1: okay
2: dira na sila matumpok at ipamil mer sa likod sang dahon ginasupsok nila ginasupsop ang resulta at ipamil mer pag supsop nila gakadul basta nila supsopon gakaubos ang imuduga ang mga sa tubo at ipamil mer supsopon nila ang duga sang tubo, madula ang katangison. Kasi pabilmer, kundi kalabanan sini, nagkakubol bala ang tubo. Like for example, bi ang imo tubo, mga harap na sa 7 to 8 months, 6 to 8 months, kalarbiso na pag-abot sa 9 months to 10 months, hindi ka makaharvest kasi pabilmer, kay gulang ang imo tubo, pero putot na, lulubo. Gulang, prunubo. Gay nagkululubol kasi pabilmer, sining halit ng RSSI. Isa karon, ang pagpanghanda sa siyudad ng Cadiz, sulo kay Mayor Bading, haragaragin padala na ito ng atong interview, nagahulat siya kay Kipag Elmer sa ang ginatawag na probiotics daw ato na niya ni Bulong sa klinika Kipag Elmer daw may probiotics, makita ka ni? Probiotics o kung microorganismo, kalabanan ni good bacteria, kaya muning mapatay kay Kipag Elmer ba, kwan? Mabato siya sa RSSI, patayo niyang RSSI kay Kipag Elmer. So far, ako nang ato yung mga update rin sa Norte ng Bahay sa Negros Occidental, particularmente sa Negros Occidental Cadiz, na nakahulat na kita sa probiotics ikan sa probinsya at itong makatabang man sa sektor sa agrikultura, particularmente sa aton nga katubuhan sa Kipa Belmer. Report, yadulong sa aton siyang klinika District Bio, Detectabalan kag Mighty Fitness kag Kipa Chester Jan Bronte para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingaon sa Negros, Kipa News FM.
0: K-Pie News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Nabatian pag-ugi lamang si K-5 Chester Jan Veronque, which naghatag sa akon sang palaminsaron siling kung nano na ning kalibutan man. Nano na ning kalibutan nga kadamo na sang problema. Pigado na nga daan ang aton pangabuhi. Haloson pata kadamo sa aton kauturan wala ubra. Wala palang itanan. Damo pa problema, damo pa halits pangabuhi ta. Ay nako. Wa ilabot kadamo halits pangabuhi ta, damo pagid kawatan sa gobyerno ta. And talking about kawatan, amoning aton sunod nga istoryahan ang mga kawatan sa gobyerno. Ang Iglesia ni Cristo nagpatigayon sang rally kaina kay man ang ila nga ginaralihan ining korupsyon ba lang hindi magwanta, ining kakorap sang mga opisyal sang gobyerno, kakorap sang gobyerno nga sa baylo nga magserbisyo ang bulsa yan nila ang ginapuno nila samtang ang mga pigado nga pumuluyong Pilipinhon ginapagutuman ka ginapawalaan lang. Tinagrali ang Iglesia ni Cristo Church and ang mayor nga punto sa ila rally hindi lamang nga nagadeklarar sila kag nagasinggitan no to corruption. Hindi lang nga nagsiling sila Iglesia no to corruption. Kundi ining style subong sa Marcos administration nga ila ginatawag selective justice. Inang kung maghatag ka pala justisya, ginapili mo lang. Kung may kasuhan ka, ginapili mo man. Kung may lagsun ka, piliin mo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Sa lima, abi sila. Tatlo lang ang lagsun mo. Pabayaan mo lang ang duha. Selective kanoy. Amo ina ang pananawan sang Iglesia ni Cristo sa bahin sang gobyerno sa karon sa national government naton. Pero ining rally sang Iglesia ni Cristo liwat nga nag-refresh sa aton paminsaron sang aton man away diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sang damlag pa sining investigasyon sa flood control. Damo na sang mga nabatian naton nga istorya. All about C3. Ining tatlo ka C nga gintukod sang pila ka mga organisasyon, ka mga civic organizations diri sa Bacolod kag nagumpisa na sa pag-imbestigar if indeed there are unimplemented, there are ghost projects, there are anomalous projects in Bacolod and Negros Occidental. Kibaluon naton ini kung anong resulta sang investigasyon, because joining us diri sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi is the spokesperson of C3, Attorney Cesar Villoria. Ano na ang dalagan? Kagdiin padulong ang investigasyon. Ano nang resulta sang pagpangusisa? Di na dapit ayon ang investigasyon. Sino na ang nakita nila nga may kapaltahan kung may ara gid man? In other words, dapat klaruhon ang panindugan sang C3, klaruhon nila ang resulta sang investigasyon, otherwise padayon man nga dudahan sang publiko ang aton mga opisyales, particularly ang aton mga congressmen. Kaya ang ginatudlo diri sa kinawatay, kongreso mo. Ang ginatudlo diri kagbalasulon kuno sa pagkaladula sang pundo sang gobyerno, kongreso, House of Representatives and House of Senate. So amuna ang duha nga ginatudlo nga amo kunong utok-utok mayor-mayor sang sining kinawatay sa gobyerno. Joining us over the phone is the spokesperson of C3, Attorney Cesar Villoria. Mayong gabi, Attorney Villoria, sir.
3: Yes, sir. Good evening sa inyo, kag sa tanan nga tagpalamati.
1: First, I would like to know kung ano na ang update, ano na ang natabo, diin na ayun ang C3, sir?
3: Actually, C3, since we submitted our report and complained before the Senate Lorison Committee and the ICI, kaya muna ang ultimate na officers ang dapat pagsubmitan, wala gid kami nakabaton sang update.
1: Mm-hmm.
3: Muna siya ang status, so may ara na muna forward na ang mga partial ng mga investigation. In fact, we published that also, though unfortunately, no, na-remove lang ang ICI kag Senate Loribon na isla na si Senator Lacton. Wala gid update si C3, no?
1: Mm-hmm.
3: No, wala gid some development siya nandera, no? But C3 as an organization is still there. No? It's a standby organization. In fact, ang C3, ang gina-request sila, gina-request sa mga, even ang paghatag lang mga clarification, even sa mga interviews, sa mga simbahan, mga affairs ng churches involving anti-corruption.
1: Mm-hmm.
3: So, ginatapya po si C3.
1: I see. So, why...
3: Ugaling, wala lang kita sa relevant sa mga publications because the amutubla.
1: Mm-hmm.
3: No, dapat supposedly gin-resolve ato sang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Di, balo makita na tabo, though ang tutok nila do dito lang sa Luzon.
1: No? Uh-huh.
3: But of course, it's, ang P3, si Aranea Giapon, da, yan, no? Yung mga
1: sir?
3: Volunteers, da, yan, itang,
1: Attorney, yeah. Ano gyan yung meaning sang, sang ano gini, ng C3?
3: Council of Concerned Citizens.
1: Council of Concerned Citizens. So why niya na disband ara gyapon and it is continuously functioning? Da mo nabi.
3: Actually, from time to time nagamiting, medyo siguro, kuya personally, no, through communication sa mga group chat kami gyapon.
1: Mm-hmm.
3: Gyapon, from time to time, ang iba ng mga members nagamiting din, no? May mga regular nga mga meetings, isang update, ari lang diri sa group chat.
1: Mm-hmm.
3: So siguro ang mga data and everything ara man ang Japan, and I believe still receiving mga data.
1: Mm-hmm.
3: In the time, no, ara man lang adara ang grupo. Galing nga muna medyo na gulat ang grupo sang result. In fact, may isa ka senador, hindi ko lang pag-mention ng name, when they visited Negros, gin-open up na nato, no?
1: Mm-hmm.
3: Na despite the promise that they will provide assistance, they will recommend to the Senate Loribon Committee, na wala masabag, then they made a promise na they will see to it na kung ma-revive ang Senate Bureau Committee and the investigation sa flood control will continue, itap nila diya pa ng Chitri.
1: Aha, I see. So, ako, personally, nag-kwan ako, nagtinguha ako nga maka-establish contact sa imo attorney. Kaya man, kadamo na ko sa nabatian nga mga reaction bala. May ara nga mga negative sa inyong grupo, kay kuno, kay may politiko kuno, ti amuna nga nadula kamo. Now, subong, at least naklaro naton nga ara kamo gihapon.
3: That's not true. Aray yan si Tri. No? That's not true si mga politiko abigat doon sa amon. Matuod si na, ang si Tri is a citizen's organization. Everybody is welcome.
1: No? Okay.
3: Hindi ka din kapili. Sino mo volunteer, sino mo palapit, sino mo bulig, sino mo muyayaw sa ino, makuntra. Siguro, kulang taon nila, ang result ng investigation sa si Tri is very ample to say nga, we did our job, no? Kasi yung humble kami naman sa iban, instead of attacking Chitri, wala man sila i-attack sa Chitri kasi this is a voluntary organization, no?
1: Mm-hmm.
3: Dapat yan ni, dapat bulili yan ni, dapat tanan kita Chitri. Eh, dapat, that's why naging pangalanan sa Concern Citizen Council because nagpal na niya, login form na ng agrupasyon sila to steer the citizens na mag-participate. Ang matuod, no, why lang galing, and I have no authority to divulge this, but I to give the idea sa publiko, ang simbahan, ang mga group of account, business, Philippine Business Association, o Chamber of Commerce, sa bilog ng Pilipinas, may ara yan ang undertaking pag may ara isang grupo gyapon yung tukol, no? This is just a silent nga grupo but ang data banking mga volunteers, no? In fact, may ara kita nga

0: luka mahudlay ang involvement ni kay Sari-Sari, isang organization, ang Bilog ng Pilipinas ni siya, and ang Bacolod is one, no? Ni Hari Diri. So, damon-damon ay siya mga membership dira, no? Aside sa mga civil society, I think, ang mga group of accountancy nga association sa Pilipinas, ang Philippine, ano tawag na, Chamber of Commerce, is also part of that organization. So, ara na giyapon, why niya siya nagsula. And anytime, gamba lang sila, if needed nilang C3 for the investigation, I think C3 will be there anytime for them.
1: I see. Now, ang pamangkot attorney, nagkanda kamo sang investigation but yet ang findings ninyo were being held confidential. Nga
0: ay, hindi confidential. I mean, hindi lang niya pag i-baloka partnership na siya with mga agencies ng gobyerno, partnership ng mga Chamber of Commerce. Hindi na siya confidential in a way kay ginagapadala ng recommendation sa mga reports na do-data agad na rin na siya. But ako yan personally, why Kuya Tori, hindi na mag-revolt kay may PIO na sila no, nasan. Yan pa pero ko lang na Section C3, may mga organizations na sige trabaho sila.
1: I see. Okay. So, ano na ang latest gahulat kamo gyapon sang response sang ICC sa inyo sining ano gani ICI
0: Senator Durigon, why nang ICI eh? Ang ICI I think we will check sa last nilang communication nag-close na yung ICI, why nang ICI disbanded ng ICI. Medyo so, ang mga reports yung ipadala to sa ila, I don't know, ambal nila, gin forward nila sa Office of the Ombudsman. Then let's say, kung ano ang resulta sina, no? Pero, according sa isa ka senador na na-istorya natin, they will support, no? Ang kung ma-resume ang investigation. Kaya I think kung nabatian natin, even si Erwin, Senator Erwin Tulfo na gambal, that if the Senate Loribon will resume. In fact, plano nila mag-create some subcommittee for flood control investigation lang. This time, they will revisit all complaints. Kasi tandaan natin, Senate Loribon, though halos Bulacan man lang ito, kagdein ito, Cavite, no? Diin mo lang itong gintakol nilang the rest of the area sa pungsod ta do ay mga nila matakol. So, ang muna commitment nila, let's wait and see kung tuod itakol din nila, include nila ang Negros, ang Bacolod, ang ibang pa nga mga cities. Okay, in fact, may ala ko magkomunikaran, may mga grupo man, even in Iloilo, nga daw the same man ang ilang, you know, ang ilang programa. Amo man, no? Tanan na forward na nila. So, ang Manila, if there is already a formal request na the CHEPA, ipatawag ni, for example, hopefully, abi ma-revive ni Erwin Purpo ang ina nga investigation, I think, i-quad ka man na. Tingwa man na, guros ang C3 nga ipalabot na to sa ilang hindi lamang gambal po. Correct pa siya, no? We understand the public. Na aga pumakot siya, kahit tuhod na yung mga politiko, why na iya. I don't think that is fair, no? Number one, it's a voluntary organization. Everybody is welcome. Nobody can dictate kung anong result ito. Based on document, ito ang ginapang-submit na konti. Paano ka bitambal na diktaan ka kahit hindi mo man ang alter ang records. In fact, most of the records came from DPWH ng mga records. So, well, hindi man na siguro mambal nga subuon ka kagi kwan mo. So, to be fair with no, sa mga volunteers tira sa C3, so, ibig nga kaluyan, kagunigan siyang iman, si normal malala ng no, duda-duda. Pero, ti, ang pamangkot na gani, ti, if you are touting C3, what were you doing during that time? No? Anong ginauburan nyo yan? No? Were you part of the solution? Were you part of the program? Or if you're just a bystander and you are always criticizing, that's not constructive. No?
1: I see.
0: Ibang mga utod na mga

0: honest, isa ka lang natin isang San C3 during the time is logistics. Muna ang kulang din. Pasalamat kami ganyan siya sa Minovero kay pumagdito siya sa Manila, ginadungan na lang nala ang mga files na ginasubmit dito. Yan na yung personal nga gasto, ha? Wala na yung...
1: Di, pero, attorney, sa inyong sa inyong investigation, were you able to establish nga may ara sang ghost projects, may anomalo, may anomaly na, no?
0: Yes, actually ara sa amon nga Facebook page, sa amon nga website, na post na namon ang iba receive dito sa Senate Doribong Committee ni Atty. Novero at sa ICI ara, no, ang amon nga mga investigation result. Although it was partial investigation or initial result, yara, no, may mga reports sari-sari, substandard, common is substandard. Kadwa, may ara kita to nakita na din pa-explain natin sa DPWH in ghost, no? Na project. Example, ang location stage ara sa Bacolod, sa Sumag, and yet if you follow the geotagging ara sa Imamahiran, so ang assumption na iyan naton is until such time nga ma-prove ni DPWH, hindi na. In fact, may mga record kami, no? Aside kami sa vision bala sa ICI kasi Senate Doribon, naglang ilang website siyang Malacanang, ano ganitong website.
1: Okay.
0: Namudamo kami sa submission. Namudamo kami sa submissions. In fact, kung ilang taon na, namudamo kami di email nga na button response, no? Sa ginasubmit na mon. Okay, before nga gin pagwa ini ang ICI, kagintukod ang ICI, ang nadumduman ko, ang council, nagpadala na ina. In fact, ari di mga results ang ginpadala namon. In fact, nag-respondi na diri sila mga records ang gin-submit namon sa website sa ano to gani? Website sa Malacanang, no? Transparent yung website nila. So, kung nagtangkot gani sa akong nga email, so we were able to send at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 endorsements. And yet, ang reply na mo na baton is thank you for your information. That's it. No. And then, mapadala lang dali nga ma-explain sila. Let's say, mapadala kami, may feedback sila. Here under is the exact reply. Mapadala sila reply regarding sa among concern. So, ang reply is very general gyapon ang reply. No? In short, sa transparency portal nila, hindi yapon ma-address ang among complaint. Well, pero arining record na ngun, kung in case nga ipatawag din man liwa, nag-may-overbalo ka, kinanglan na ito ng opportunity nga ma-lay down. That's why ang among ito ganit ginaayo sa Senate Doribon Committee, if the C3 will be given a chance to present our discoveries, our investigation, malatag namon, no? So, wala na tabo eh. So, luyang tani namon i-present dito sa ila, balo ka, while nga kapadala kita sa transparency portal, naging padala natin sa ICI, pinadala natin sa Senate Doribon Committee, we were not able to receive some invitation from them. Remember, ang ipadala namon sa ila is ang amon findings that would require explanation. For example, kung nag-allege kami nga may ara kami allegation nga there is a probability of being a ghost project. Okay? Dapat ma-explicab na namon or maka-request kami nga mapadali, di ba lang, kay ma-ocular visit kita. Tapos medyo may natabo dari sa Negro sa Bacolod. We were informed, ano, nga ang Senate Doribon or ang ICI ay nag-deputize kuno sa mga personnel sang I think sa PNP or sang military, AFP, and sang NBI. In fact, kung I don't know kung nakita sa publiko, nagpadala kami letter sa NBI, nga wa'y magkasabat ang NBI because we challenged the report ng NBI nga though Pinalang Kadlao Manila investigation, they already concluded that there was no
1: Okay.
0: So may ara kami, actually may ara kami nga letter sa NPI, na ginapamangkot naman sila what were the basis for you to see to declare that there was no ghost project, no? So wala naman sa batang NPI sa amon, no? So tinamo kami na mga activity na so wala lang yung monitor ni public because you know may mga time ng mga inter-office or correspondents na wala to naton the chairman with the offices ng NBI ng PNP tiga pamangkot kami mo anong basis ang ilang napamangkot kami what was the method used to determine
1: okay now attorney, we know for a fact nga amuning klase sa mga imbestigasyon ining ginaimbestigaran mo mga dlagko ulo ng mga tawo, mga dlagko pwesto, taas ang mga ranggo ginaimbestigaran ninyo. There will be instances nga ang inyo sininga palamangkutano ng inyong question will be ignored, no? Kiti tagas ninyo mga tawo ginapang kwan eh, ginapang question nyo eh. Ready ka mo kag may inugbato ka mo sininga mga tawo?
0: Anong depende anong away no, ang ginaistoryan. Kung debate, argumento, dokumento, may away kami, no? Pero kung away away nga ano atin, no? Let's say, assume natin may mga, you know, may mga threat sa lives ni mo, si, siyempre, beyond our control ina, no? May kaka-hurting, may kaka-hurting. Pero ito, dala na siya. Ang muna ganyan gusto mo naman attention di sa una sa publiko. Now, you have to understand, no? We are just fighting with our own bare hands. Alam kami da. May mga limitations kami. Ang problema lang galing, nunchindihan naman ito because, well, you are correct to say na people might think na may political communication, kasi may mga political personalities na nag-food, may like mga former city officials, diba, mga councilors. So, medyo may panintindi kita kay T. Daw binibulabog pa lang istorya na siyempre para ma-do-away. No? Pero bottom line is, siyempre, makamagal kami na may ala kami apprehension because we are limited on resources, on connection. Pero may ala kami, siyempre may ala kita malachagon na you have to take extra caution. Damo ka pa ba doon sa amon? In fact, ako yung personally, not really to elaborate. I've been receiving call, no? Concerning call from friends that there are people who are asking my, you know, background. Sino ko? Sino si Amoni? Ano nang iobra? So, medyo pala. May fever of, let's say, doon investigahan ikaw, no? May, siguro may kwan. May iba naman nga nagambal nga pamatili kami bala anay, no? Talk to us, no? We will also explain our side, which is good, no? Pero may aragin siyempre yung mga indication date na feeling nila na we are targeting the individual. It's normal sa nga may Sir Elmer, may mga pagpawag, no? Siyempre, tao mo lang ta.
1: Kaya ito, nag-investigar nag-investigar ka mo, attorney mo, and you know, dari sa kalibutan, why di isang tao nga makaklaim nga siya lang iya ang may authority to conduct investigation. That's why nga, nag-investigar ka mo, gina-investigaran man ka mo.
0: Yes, correct. Ang investigasyon sa amon nga is, siguro, the medyo more on to, medyo profiling ba? Profiling. To be honest, may ara gyud sa Elmer nga don offend, no? May iban gani mga migong nagambal na halong ka, kaya mo ni, diba? Si ambal na mo, ti anong sala din na ubra na mo, no? All they have to do is to explain. Kasi hindi pa kami may mag-direkta sa ilaya, ang amon niya gina-address sa amon niya concern ng government agency. No? If ang matabo karon da iya is let's say collaterally mahigo ang mga doctors, eh siyempre sila ang magkakontrata. Isang tuningin nila sa DP, for example, ah, matag ko sa Elmer One example.
1: Mm-hmm.
0: Padala ako letter, padala kita letter sa tawag ni, sa may DPWH, no? Mm-hmm. Directly sa ila, asking them to explain na ang aasob today, tapos na ang effectivity or pala, expired na ang contract na 3-12% pa lang yapo ng physical accomplishment.
1: Mm. Diba? No.
0: So, din lang ginapadala. Siyempre, hindi pwedeng, hindi mo pag-mention ang specific na project, doctor, amount. Siyempre, may laka ego dara. No? Mm. So, ultimately, if DPWH will receive our inquiry, they will ask the contractor. So, siyempre, gakalabot din sa mga contractor. Siyempre, gareact na sila. No? Kaya matutuod siya na, Sir Elmer, sa among mga reports dito, kumpito ang data na why kami gapadala sa complaint without our data.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na pangayon namon sa DPW, it's just to explain
1: mm-hmm.
0: na in fact, kapadala ako gani a total nga may initial ako nga letter kami nga sa DPWH based sa amon nga what we call this based sa amon nga publication kag sa amon nga investigation may nakita kami nga mga kuno bla expired ng mga kontrata
1: mm-hmm.
0: nga gyapon matapos no
1: so may mga di ka explicar ga explicar man ang DPWH yes. Kung pa bang kotonyo
0: maka explicar kay sa then ang the rest namon nga mga example na padala kami may gin-submit kami based sa ila transparency portal, may gin-submit kami ng mga list ng projects na mm-hmm. expired na.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Na delay na ang delivery. Example ha, may gin-submit kami a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ka projects na nga. Isa record, isa data, na nakuha naman mo sa DP kagsa na-post sa ilang website, may ara iban nga nag-lapse na ang period sa contract unfinished yapon, ang ibang 57% lang, ang ibang 20% pa lang. So, paano nyo na-explain? So, hindi padala na naman, wala man yapon kami reply. Okay? Why he responds?
1: Mm-hmm.
0: So, hindi nga muna, to be honest, Sir Elmer, sometimes tao ko lang, sometimes there is frustrations dala. Mamahal kita ang lima, nanay mo on taman. That's why we were asking help with Senate Luribon. We were asking help sa ICI thinking that, you know, thinking and believing that they are really serious. Pero despite the submission, daw lain lang yung natutupan nila sa Redmer. So,
1: sino? Ato, hindi ba si, sinong ginpadalaan nyo sa DPWH? Ba si Bulag or Bungol to yan? Waya nakita ang inyong sulat o waya na siya kabate?
0: Hindi man pwedeng, hindi nila makita. Kay actually, may mga responses mo. Example, nagpadala kami December 12, 2025 kami ginpadala. Why man response? Naging padala kami January 8. Why man giapon response? Example one, no? Maging padala nga kay during that time ginpadala namon, gin copy furnish namon si ano? Copy furnish namon si BBM si kanilang secretary sa DPWH. During that time, nag-expect sila buro nga makadto si BBM kay si Secretary Bizon.
1: Uh-huh.
0: They were expecting na i-hijack bala namon.
1: Okay.
0: Namon.
1: Uh-huh.
0: So when we write them the inquiry, nagsabat sila din sa amon. Okay? Mutong isa.
1: I see.
0: So, iti, in fact, when the record ni may mga reference number kami nung may record kami na nagpadala kami September 26 kami yan 2025.
1: Mm-hmm.
0: Tamo kami din padala internet sa grupo.
1: Okay.
0: We did our job during that time. But again, we also have some, we all have day jobs.
1: Mm-hmm.
0: But still, the heart is there. Ang volunteerism is there. So I think anytime, no, with the, siguro with the leadership man sa Amunda Manumanong, maka kung kinanglan on, T3 will be there.
1: No? I see.
0: So, in short, why man na siya, hindi pa na siya limited lang sa mga panahon, pwede ang coverage ng C3 is not only flood control projects. No? So, anything that concerns public funds, concerns public interest, I think C3 will respond also.
1: I see. So, amo nang ginasiling ba lang, you can do only as much, no? Sa inyo yung aside. But kung sa iba nang aside, especially sa ginapadalaan nyo sa mga communication, in these agencies are beyond your control. Although nga ti, ang aton nga prinsipyo, ang tawo, amo ang amo. Pero ang kamaturan, ini nga mga ahensya, sobra pa niya sa amo. Amo na nga wala niya nagasubahar sa tawo. Anyway, attorney.
0: Marami yung dugan na kulipot lang. Kasi sinabi sa investigation namon, balo kami effort ni ang C3 sa information and education campaign. Actually, we were able to conduct seminars and presentations sa malamo ng mga schools. No? Nakapresent kami sa flood control na status ng Bacolod. Nakapresent kami sa among report for transparency. And then naka-attend kami sa mga pila ka mga symposium. So, may mga amo kami ng activities na Sir Elmer nga na trabaho man din sito. In fairness, limited, no, amot-amot lang din ang amo na obra.
1: I see. And with that, Attorney Cesar Viloria, sir, salamat gid for your time.
0: Thank you, Sir Elmer, sa imo programa ngayong gabi sa tanan.
1: Okay. At least ginpaklaro naton kay Attorney Viloria subong agabi kung ano nang nahimo nila kay damo sa nagapamangkot nagasiling kay Five Elberti nano na to hindi ba lang may mga investigasyon ti nano na to nano na resulta sa to ti may na sang primero to uno daw may ara sila nakita nga daw hindi amo nga proyekto ti na aksyonan to kaya ang guwaya gali they communicated with the concerned agency. However, talagsa lang yan nag-sabat ang ginapadalaan nila. Di kung ikaw, abi, hindi katakaan sina. Padala ka isa, duwa, tatlo. Sa ikatatlo, hindi pag-iapon magsabat, itakaan ka na eh. Mas hindi ka, eh duwa ni sila gana magsalabat haw. Duwala ni sila gana mag-explicar haw. Nano ini? Mayong gabigid sa mga nagatutok sa aton nga pagpangalagad subong sa Larga Vista Program, Merlita Malvas, Leonardo Relos. Happy birthday lang sa kay Leonardo o Leandro Relos, 29 years old. Happy, happy birthday. Kim Arizon Flora, mayong gabi dira sa Sumag. Christina Abevas Ye, good evening sa Takuling. Sally Almension, Alejandro Ebuen, Villa Hermosa Jr., sa Purok, Parkingan, Barangay, Yubo, La Carlota. Gina Purano, good evening. Salamat gid sa pag-upod sa aton subong nga gabi. And Sally Almension, Jordan Puol. Mayong gabi man sa kay Luneta Suyod. And at the same time, nakaupod man aton subong nga gabi, May Dagay. Christian Asdilio Manyoso. May Dagay and Ariman nakaupod sa aton subong si Melinda Gayuba. Si Christian Galiarda sa Guaho. Ay ho. Ariman nakaupod sa aton subong gabi si Bernard Hedion Sardon. Uy si Kenneth Gali, no? Ariman. Kenneth Chongko. Mayong gabi kay Franz Bolido. And of course, Kim Arizon Flora. Taupod man naton sa gihapon si George Pineda Gaspi. Si Madam Eugenia Hagoks. Hagukoy. Mayong gabi, dira sa Purok Mars, Barangay Singkang. Ari kaupod naman naton si Mierna Hambre Hambre. Good evening man sa kay Mylene Joy Sidayon. Pasensya gid sa iban, ha? Nga nasa pawa ng inyo sining mensahe nga wala ko acknowledge ka ina. Salamat gid. Still, nagapasalamat ako nga nag-upod ka mo sa palatuntunan ni ka K5 Julius Mariveles. Marilyn Parcon, good evening man. Si Jose Denio, mayong gabi man, no? And balikay kita karon, ha? Balikan ko lang na karon ang inyong iban pang mga mensahe. Meantime, amo ining problema subong sang aton sining gobyerno. Ining kung paano nila ibalik ang pagsalig sang tao. Kung paano nila makuha ang pagsalig sang tao. Because the Filipino people nowadays have become more frustrated with the way the national government is handling the problem on anomalous government projects. Ang tao subong nagaduda na ya. Hindi na ni dali-dali magpati. Bisan ano nila kaliso. Ang tao natak-an na. Kay para sa tao kung may aras ang may sala da, kasuhin nyo dayon. Kadugay na. Asa subong wala pa makasuhan. Kadugay na nga issue ning flood control. Sa no pa tong abulan, nagambal si Presidente Marcos ga mahiya naman kayo. Ano tong abulan? Daw isa na katuig to? Isa na katuig, halin sa nagambal ka nga mahiya naman kayo. Hasta subong, ang mga walang hiya, wala pagyapo na pasakaan kaso. Ang mga walang hiya, wala pagyapo na pasabat sa mga reklamo. Ting tao, mapati pa na sinyo. Ang tao, mga nga lang, gusto nyo tingalon lang, gusto nyo ifidan lang, gusto nyo ang tao, batuno na lang kung anong explikasyon nyo. Kalawig na nga panahon that the people have waited. Kinulat naton. Ang tao, nagpasensya. Ginhulat ang aksyon. Ginhulat kung ano ang inyo himuon. However, pagkaligad siyang pila kabulan, nga mo man lang gyapon ang istorya, kita nyo ginhampangan na kamus ang tao? Oh, mapati ka ining 18 Marines, gasugid di sila sang tuod tananhaw? Ako yan, hindi ko yan magpati nga tuod na yatanan nila ginasugid. Ang ibanda may mga sobra. Ang ibanda may buhin. Buot silingon, patalang. Amak mo nga nagwa ang istorya ni, ang picture ni Sharon Cunita kag ni Kiko Pangilinan. Tapos, nagwa nga mga kwan sila, mga amigo sila ni Saldico, nga daw nakabaton man sila. Pagkasunod God, laging bawi nila, wagi dyan, nagambalya ang 18. Di, kundi binutig. Binutig. Patalang. Tinga nga natabo ni may mga butigon kag may mga manog patalang nga nagtuluhaw. Kay man, kadugay na abi. Hasta subong ang problema, wala man kaklaruhan. Kung ging klaro nyo na, inablang doon ng pariyos, bala nagatahop ka, bala matigang ka, kundi sa sinang una nga panahon, matigang kami abis balay, suguon kami ni nanay nga, abi, tahop to, tatlo ka salmon, oh, salmonan pa to sa una mo, tatlo ka salmon ha, matahop ka, pagtahop mo, ilainon mo, itinguhaan mo, nga magwadaya, ang upa, ang pasi, kag magseparate, sa bugas. Para nga ang pasi kagang upa hindi na yan madala sa pagtigang. Ang mamantani na ginimo sa aton gobyerno. Ang tanan nga pasi ginlain nyo na. Kay ang tanan nga pasi pasakaan kaso. Tigaling pila naman kabulan ang pasinsya sa mga Pilipino. Kadugay na. Pasinsya lang nga pasinsya. Hala nga hulat, wala man gyapon kaklaruhan. Kun bala may ara pa ni sang kasiguraduhan, kun bala may ara pa ni sang matabo nga chimpo, nga mga tawo nga nakasala pasabto naton. Pirmi lang yung wala. Pirmi lang nga ang tawo. Halang nga. May pag-asa pa bala ang Pilipinas? May pag-asa pa bala nga ang kawatan makasuhan? May pag-asa pa bala nga ang kamaturan magpangibabaw sa sining kampanya karon kontra kawatan sa gobyerno? Magaparayong kita sa pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan ang Larga Vista.
2: Larga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Tulihan ta subong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
5: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
4: may kata habit, no?
5: 25 mo edad, na migid yung magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either gubay mo pankreas, diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pankreas, sulubragid kaon imukan sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gituwag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or natabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
6: Magamit na
5: yon. D3 Bio mo lang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
4: blood sugar level. Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
6: Magamit dayon.
5: Dapat actually ang insulin sa lakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pangadto sa imo mga selula.
6: Correct.
5: Kunanda. Amo na gani kung guba ang pancreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
6: Oh, wala sang delivery.
5: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan itong ano?
4: Ang selula mo.
5: Oh, kay puro higko, puro tambok. Pero kung may ara ka MCT nga ara si D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
4: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
6: Doc Sam? So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga magubang aton nga kidney, Sir Boy. Tungod sa ang ginatawag accumulation sa insulin kag sugar bla nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
5: pilito niya.
6: Oh, pilito niya kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons ta blang filter ang sa laanda. Oh, so kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ang sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3 Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Amo nang trabaho sa ginatuwag D3 Bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
4: Correct, Doc Sam.
5: Nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
4: Sala.
5: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, Sir Boy. Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula, So pag-abot sa insulin, sulod dayon.
6: Sulod dayon.
5: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
4: Correct.
5: Dulong dayon. Sulod dayon. So amo na kung nakaditribayo ka, malikawan ang diabetes, makalikawan ang komplikasyon sang diabetes.
2: D3Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio with Vizio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
11: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
17: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
16: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
19: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Kusan tabuyan. Kasang wala ako kay inom sang gluten na galabo ako sa nawan kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulig ta sa kalawasan.
4: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Alo na, ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Larga Vista.
8: Mayong gabi gali sa kay Ma'am Gina Borja. And of course, sa kay Rick Brojas. Good evening man, no? Sa kay Sir Sammy Padilla, kay Melinda Gayoba, and Tristan Wyatt Gulay. Mayong gabi. And of course, sa kay Ma'am Gina Porano, who is still with us. Salamat, salamat, gid. Sa iluhan naton sa sining nabilin nga 30 minutos sang programa Larga Vista, ining problema sa kabataan, no? Problema sa mga eskwelahan. Sana silingko na before ang eskwelahan ginakabig naton nga safe haven. Isa ka lugar nga safe ang aton kabataan. Sang una nga panahon ang ginikanan maubra ang nanay, maubra ang tatay. Kinahanglan ipadalagid ang bata nila sa eskwelahan, pa-eskwelahan na. Kaya kung ato na sa eskwelahan, safe na tuya, may mabantay pa tuya nga maestra, punpunon tala na karon pagbuhi, amu ina sang una. Ang mindset, ang pagpati sang ginikanan. Nga kung ang bata ara sa eskwelahan, safe na safe, not today. Nagliwat ini bangod ang eskwelahan, lugar gali diin nagaluntad ang ginatawag nga bullying, ginapakahuyaan, ginasuyaan ang isa ka bata. Lugar kun diin bayolente ang mga kabataan. Lugar kun diin ang bata mo ginbutang mo sa katalagman. Isa ka ehemplo ang natabo kagabi sa bahin sang Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Ining pagbuno sang isa ka estudyante kag ang rason sang pagluntad sang krimen. Ginaosisa karon sang aton nga mga awtoridad. I-check naton sa linya si KK5 Wilson Villena. Agad may baluan naton kung nano ang findings, ano na ang resulta sa imbestigasyon sa mga otoridad anong gintunaan nga ining estudyante ginbuno sang pareho niya man nga estudyante nanong nagtulod sa sining suspect nga bunon ang hindi niya classmate kay mas una sa iya higher year mo. Anong nagtulod sa iya nga namuno sa iya? Romar Duran, mayong gabi. Ini nga mga insidente nagaliwat sang itsura sang eskwelahan nga sang una lugar nga ang aton kabataan hilway sa katalagman, subong ka delikado na. Aber, i-check nato ini nga report ba naman sa kay K5 Wilson Villena.
9: K5 News FM Live Report.
8: K5 Wilson, mayong gabi.
10: Okay, so dahil may mong gabi, bawa ka tigod ka, wido ka tigod ka trending dito sa buwabugos sa Pilipinas ang violence sa sulod sa mga bulutuan. Malaki si Sir Elmer, nagindig yung malikawan niya, tigod sa siyudad sa Makulog, sila na sa mga insidente sa sinagamo ang naglulungtad sa tunga sa mga estudyante kay Sir Elmer. So sinilang sa nagnaglan na gapon, kasagulat stress, sinipwede sa kagapon sa hapon, kabahin naman niya sa Sumag National High School sa Atubang, yung Missouri na duwa ka-estudyante naman niya ang nag-inawayay, no? Kaya ini nag-resulta kay Sir Elmer sa pagdinunanay. Karon pilaso na isa ka grade 8 student niya 14 anyos, kag ang suspitsado naman isa naman niya sa grade 7 student niya 12 anyos si Sir Elmer. Puro ini sila pa naman mga lalaki.
8: Mm-hmm.
10: So ginausisa na to ang mugos ng detalye sila sa palibot na kay Sir Elmer niya nakakita. Kasi sa ila, wala man sa iba niya nag-intra sa dinamo. Sila nila sa dua, may nakamantay lang ang mga grupo-grupo. Galing na kahit isa nakita na may nabunaan na kay Sir Elmer, wala na nag-deber na mag-muling pa ang mga grupo na nag-salantay.
8: Mm-hmm.
10: Karon sa kaya din nila na inisuspitsado sa kapulisan, nagtuwa dito ang suspect nung no, kuwan ni Peter Wilmer, inang ay sa kabalo kung ano ang hinggamit niya sa pagbuno kasi nudyot yan ang puno sa lugar kung din natabo ang pagbunong na Peter Wilmer. So sa pagkatun ako dito sa lugar, specifically sa Sumagas na lang ko, kung din sila nagbunaan ay, may mga basura dito nga nagatululog po kasi wala sa kabalo kung diin dito ano dito ang yung kuha niya, ang yung kudyot niya.
8: Mm-hmm.
10: Yan yung gamit naman niya sa pagbuno sila sa biktima. So pilason ini atol sila sa biktima nga lalaki sa nakangkot nila sa isang pilas siya nawala niya sila nga silid kita gano'n at the same time kamot ko niya. So puro nila sa reasons ang niya sila nga napilas tiwa ang kita gano'n. So nag-interview makita no, sa deputy sa atol sila nga Bacolod Police Station 9 kag sino dito sa iya naging payag ng kita gano'n na yung biktima ginahambal man nila na doon may record man kasi sa Elmer may history siyang panghuli man na so kaya ito man makonfirm kung yung lang grade 7 students biktima man yung isang panghuli niya kaya na yung ito lang well that's why ginatry natin kami na makuha mo siya paano off the record mula ang ngalan sa biktima kaya ngalan sa suspect para sana malabot natin ang ila sininga bahay ugaling lang tungkol sa mga minor de edad inip na kasi sa Elmer kamaan pa kasi sa tibo sa tupiko ngayon eh.
8: Mm-hmm.
10: Kumudlayan kita nga magpangayo sa pangalan nila sa ato sila sa pulisya kasi pinaproteksyonan man nila mga minor de edad ni Sir Elmer mo.
8: Mm-hmm.
10: Kasi amo na, kasi dapat ganito man ato dito sa Aga, sa Sumaga National High School, may security guard man nga nag-check sa isa sa ila sa mga bag. Not only sa Sumaga National High School, sila naman ka mga bulutuan ang nakagtuan nato dito sa siyudad sa Makulod nga ang wala may nag-checking. Even dira sa may Makulod City High School, malaba na pero ang sila, nakita nato sa nila sa aga sa mga apta sa may police station 6.
8: Mm.
10: Nakagto dito sa ilag yun yung hindi kasi sa may ang pila nila kung nila isa-isa yung sila ya, check sa ang ila sa yung mga bagan kasi sila makasulod sa susunod siyang bulutuan.
8: Mm,
10: pero
8: okay.
10: Sa mga ili ng mga insidente, ano bala ang natanaw ng mga challenges, mga pagpanghangkap, sa mga security guard na ako mo nga istorya kay Sir Elmer. So one thing okay lang niya kung ang isang estudyante kay Sir Elmer may metal detector kasi misi ano ka daya ka-effect sa libro, ano ka daya ka-effect sa notebook sa kung ano na pwede magamit sa pambulo or nanong sistema mag-detect sa metal detector. Ito lang bulutuan niya karoon sa sender mo, wala metal detector, mabudyay. Pagpanghangkak, di ko naman naman lang iisip sa libro, iisip sa notebook, posibyo, madaya, doon mabudyay na makita nila. So, that isa mga challenge no, pagpanghangkak ni security guard. Ay, kaduwa na pagpanghangkak ni sender mo, amun niyo, why po ang jam mo si sulod sa bulutuan, why jam mo dira sa classroom, pero pagwa ko sa sir, may dira malupad ang jam mo, kaya ako ginabiling, mara kasi sa kandi, matasin si sir, kasi sa sir, makita sa mga gawi, nasa unab lang ang mga muna nga ibiling, namun sa pagwa kung di inanda sa lugar, o po dito na pagkagwa naman ng pagbuhi, nati amo naman ang isa ka-challenge, kasi posible, amo man nila ka na, kasi sa sir, may nga ginabiling, malito, kaya na po yung po dito, na malakit amo nang hindi slack dito sa victim. Dati pa na yun sa Japan, inyong investigasyon, kaya ginakuha naman sa nga detail. Actually, sa atin, talinag-ayot, talinag-ayot niya magpangayot sa nga lang para makoordinate sa principal. Kaya nagtulihan ato ng PNP, si PNP na lang ang makroot niya mag-coordinate dito sa detail. Agon maghatag sa nga identity, sinin sa mga sususpisado, yung specifically, para ma-check nga ng iya, sinin nga record, kita dalmer sa principal sa Sumag National High School.
11: Okay.
10: Yes, ko sa Dalmer. So, arap magkakaroon na kasanday. Magra si Ma'am Mila Aro, ang spokesperson sa net. Kung may lugang, kita nga pala makasano. So, pwede natin ina siya ma-interview after sa account ko sa Dalmer. So, mula dala ako sa mga balita dito sa patrol. Kaya ginagawa sa sa kalawan sa MyCC. Gising tayo kag dito sa Madero. Pag ako sa patrol, si Kaysa Vincent Coralde. Hindi naman si Kaysa Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, magaling ako sa Negro, stay 5 years. Sa test.
7: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
8: Nabatian pagugid lamang ang update sa bahin sang sining natabo nga pagbuno sang isa ka estudyante grade 7 student sa isa ka grade 8 o isenior sa iya ang estudyante nga ginbuno niya. Kiambot ko na nung ginhalinan kay ang kapulisan sige pang pag-usisa subong. But meantime, tibaloon naton sa kay Ma'am Lila Aro kung ano ang ginahimo karon sa Department of Education, especially sa idalom sang Division of Schools sa Bacolod City, diri sa siyudad sa Bacolod, kung ano nga nila ginpatigayon nila ng mga measures para malikawan ang violence o violente ng mga panghitabo sa mga eskwelahan. Kabudlay, no? Amo ni ginasilingkob lang ati ang bata, ginpadala mo sa sa eskwelahan, nagapati ka nga sa eskwelahan, safe to siya, tapos gali, dito pa siya sa eskwelahan madisgrasya? Tiko di kalingin ulos ang ginikanan? Joining us over the phone is Ma'am Lila Aro, ang spokesperson sang Division of Bacolod City. Ari ka ron sa aton linya, Ma'am Lila. Good evening, Ma'am.
12: Mayong
8: gabi masasangan niya ang
12: mga
8: tagpulo matiling program. While siling ko gani nga sang una nga panahon ang aton pagkabig sa eskwelahan isa ka safe haven, isa ka lugar diin hilway sa katalagman ng aton kabataan, siling ko subong nagaamat-amat na nga ginakulbaan ang ginikanan magbilin sa ila kabataan sa eskwelahan. But what is the government doing to address this problem, particularly ang Department of Education, Ma'am?
12: Kadamo siguro sa mga incidents na dinakukusan sa Department of Education, especially sa Bacolod City Division, in partnership with our local government, no? Sa ating man yung mga other administrative agencies like the NP. Alarming man din, kaya kadamo siguro ginaligtiwas ng mga incidents, pero as far as the Department of Education and the local government is concerned, mga damo na sa mga steps na din pati Brian. In fact, sa Saturday, emergency meeting din natin niya si Mayor, Mayor Bredas tayo, together with the team sa ating State Division Office para na makasunod na sa mga isang na ma-ensure ang safety ng kabataan kung kailangan incident sa outside ng baklolod, no? Mahal na bali sa atram. So, basically, ginaparahibala sa mga ginikanan na inisya ang aton ng mga measures parihasin na dinasang pang-inspeksyon sa aton ng mga kabataan, no? May arasipit na partikanyan na inspeksyon sa ilang mga dala, mga bags nila, mga gamit nila. Ito mga metals na ginadala sa iskulaman para sa ilang protection sa protection ng community. Also, ginapagdaluman sa mga ginikanan na may arasipit na subong ginag-implement na yun natin before, pero ginag-strengthen natin si Bong na ang aton nga mga school visitation, hindi kita basa-basan pa sabihin si Bong, no? Mag-aral si ka, ginapatigyan ng protocol na dapat may mga school passes. Makuha sila na passes date para makasabihin sila sa school. Ang ikatatlo na da, hindi ba tingala ang ating mga ginkanan katapay sa mag-cooperate na mag-aral kita ng police with agreement sa ating mga city mayor representative natin during our meeting. May augmentation nito ang additional 98 sa police engineer para mag-insure ng police visibility sa ating mga eskulahan in the sulod sa Cebuan. No?
8: Ma'am, you mean... Ma'am, excuse me. Okay. Ang buot mo silingon may ara sang beefing up sang security officers sa eskwelahan?
12: Yes, sir. Actually, nag-sugod na siya sa before pa sa bida na eskwela. Ito siya ang national crew para masigurado na safe ang mga bata natin sa open house classes. And because sa kadamong subong sang nagkakagatabo, especially sa mga reports na may mga threats safety sa ating mga kabataan, ma-implementation ng ating na clinic. So, pag strengthen pa din ang system na nagaan na police visibility. So, ma-implementation as spread by sa ating mga mayor, ma-implementation ng clinic para masigurado ang police visibility sa pagsigod sa mga kabataan, no? And sa pagpauli.
8: I see.
12: Okay, ito lang siya kag-experiment avenue. Tapos ang ating tulog ng mga barangay officials na kapigayon lang sila sa augmentation sa mga barangay tanod natin. Para mag-assist man. Actually, sa ating liya sa Bacolod, na natin may si Ben Berlin, po at sa buskulahan mo, mag-assistulod. So, ang problema natin, kunara sa sulod sa sila ng kabataan so far, wala kita niya pang recorded incident. Pero pag buwan na nila, dila kita may mga problema. Kinahanan natin ang full operation ng bilog na kumulugaw sa Bacolod City.
8: I see.
12: And lastly, sa mga ginikanan niya nagpangatid sa Bong, daw first time niya siya sa ato, no? Sa ato na record. Sa division office, first time niya siya na may mga amutili na cases sa June pa lang, no? Usually, ang nakatabi sa ato mga bilibinin, classmates, and classmates, mga pinisibong na ato ng mga incidents daw, wala din. And na-record kami ng mga incidents, din, wala na sila na ng mga kabataan nato, tinukay lang, sagwa, madamo sila dahil. Yung sabi na remind nato, ang ato mga ginitana sa mga residents na nag-automatic sa atong programa, sir, na kanino, remind nato na ato ng mga kabataan. Ang safety precaution hindi gani para sa victim, para man sa perpetrator. No? Ang klaruhin lang natin na ang criminal liability sa ato ng mga kabataan, especially kung may arat na sa discernment, no? Bisa mga minor sila, pero kung may arat sa usisya, no? Nagsalagi, na mag-burn sila. So, hindi natin hindi pa gusto matabo kaya ato niya sa basic education ng mga minors ng kabataan, gusto natin niya mapadako sila sa maayo, no? Kung mga tagay sa mga boss damlag. So, ang cooperation natin sa eskulahan, ang mga hindi ang sinahangla namin.
8: I see.
12: Kung pa may mga ginitanan, balang may mga symptoms ng kabataan, makatuhid sa eskulahan sa pahibalaon natin na
8: okay.
12: Kasi ang monitoring sa sulod, pag maka-record ang kabataan at mga teachers, kag siyempre, matagaas ang proper na mental health, bilatawag natin, basic psychological support.
8: I see.
12: So, maano, na pag-ibaloon din kami, kaya this is
8: ang isang nakita naton ng usual rason no sa likod sa mga violenting nga mapangitabo sa campuses ang bullying bala ma'am what are we doing right now para to address ang sining bullying problem?
12: Again sir,
8: silingkong isa silingkong isa sa mga rason nga may problema kung kaisa sa eskwelahan ang bullying. Anong ginahimo ta para nga ma-address ning bullying problem, ma'am?
12: Actually, among sabihin ho, magsiling kita bullying, dapat may pattern, no? May pattern. Hindi pa sulit dala ginahimo. Usually sunog-sunog lang na eh.
8: Oo.
12: Sa sunog-sunog.
8: Usually,
12: ang nagapang-bully, you know, mga kabataan nagapang-bully, mga grupo-grupo na eh. Daw, wala namin sa record namon na may nagapang-bully individual. Usually, kay may grupo, group of friends.
8: Uh-huh.
12: Transferi ang gina-bully o transferi ang gina-pakita sa hindi mo.

0: na kanugtan duga, then
1: Okay.
0: pundukol da, amang kumbaga annihilator. Pero diri abi sa duha ka cases hindi eh. Dugay
1: Aha.
0: ni sila silang anay.
1: I
0: So
1: see.
0: nung sa train,
1: Oh.
0: ano ni siya, nang duka, kumbaga, for a moment ng mga actions.
1: Aha.
0: Medyo mainit nila yung dadugay si Bong. So,
1: Okay.
0: kinahanglan ka niguro mag-relax, no? Medyo ano natin, dagdang bala ang kung ano man ang ginabatid sa kabataan.
1: Okay.
0: But definitely, ang ginaayo na mo sa ginikanan ang cooperation.
1: Aha.
0: Mas ma-observe nila sa banay nila, no? Ang ating mga kabataan. Kung may makikita sila, like for example, bakit may magdala
1: ma'am?
0: Sila sa mga deadly weapons?
1: Ma'am Lila? Ma'am, I'm running out of time. Anyway, next time siguro matawag ko liwat sa imo to have ample time to discuss this problem. Kasi ang importante subong naklaro naton ang coordination, cooperation sa parents sa school para ma-address ini nga problema. This is not a responsibility of the school alone. This is the responsibility of the whole community. So ma'am,
0: yes, sir.
1: Salamat,
0: salamat
1: gid. Sige, ma'am. Salamat. Way naman ta tiyempo sa pagpangalaga diri sa Larga Vista program sa ngalan sa inyong regular anchorman, ka K5 Julius Maribeles. Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy, sa aton nga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sining Station Manager ka K5 Rods Palma, kapartner ko sa bidong gabi ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 John Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: today, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika. Oxygen gidang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong

0: Lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na na yun.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Reda sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: K5 News.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gapon ang pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang ganit carots.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
9: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
13: Basta.
9: Ano na yung interval?
8: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi, ining sigi-sigi balang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
14: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
10: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
14: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
10: Kag DTX.
14: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
10: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
14: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
5: Mm-hmm.
14: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
5: Gani,
14: lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imong nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
5: quad? Shift. No, graveyard shift.
14: Graveyard no. Shift, no? Mm. Mga kapulaw.
5: Kapulaw.
14: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magabust o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
5: na nagapulaw.
14: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
5: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
14: Mm-hmm.
5: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
14: Hindi bala ang balta sa GP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
5: Mm-hmm.
14: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imong ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
5: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guru mo.
14: Wala yun, nami tulog na yan.
5: But silingon, palatulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbang gana ko. Amin engineer.
14: Kay ganat X500 kag mighty C Sir GP mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
5: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
14: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag mighty C kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
13: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
16: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500 mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko mighty C alkaline vitamin C.
18: Kag subong kanami sa akong paminsara.
13: Mighty C mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
22: Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Rojas City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakosang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may proteksyon ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga indi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
14: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
5: Uh-huh.
14: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
5: Gusto.
14: So para ba transfer na kaunon man.
5: Kaunon.
14: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kun longevity lang man ang transfer GP, kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy.
5: Mm-hmm.
14: Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kun antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakalawin kaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase nga prutas, kagulay,
5: Husto.
14: Kung nakainom ka sina.
5: Your...
14: Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
0: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir GP.
1: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, iniman nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
14: Stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500!
23: Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
23: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
23: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
23: Mag DTX 500!
2: Agud maging mas hubid sa itad ang itsura!
23: DTX 500!
2: DTX 500!
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
25: Imong blood sugar test.
26: Kina tong score gani?
24: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
25: ilan na lang imong blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
27: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
14: Ragoy.
5: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
14: Wow.
5: Kay
28: sala ang habon.
5: Sala ang habon.
28: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman yung sa LGP, hamis. No?
5: Yes.
28: Hamis. Gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
14: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
28: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
14: Direct antioxidant sa skin. Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
28: Mm-hmm.
14: Oh, ga-patay kagaw. Ti din ka pa DTX Beauty Soap.
28: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Dok Sam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Dok Sam?
14: Tungod sa kadamo, user sang Klinika Diopresh.
28: Gabi.
14: Ubos mo, mining pa, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga magamot kan ilok. Okay, sa laot ano ko damo bawo ilok.
0: Oh, protektado ka sir boy, 48 oras sir boy, basta naka klinika Diofresh ka kayang
14: wow.
0: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
14: Pag wala ka bawo ilok, meaning pa naka klinika Diofresh.
28: Okay. Anyway, no, ang klinika Diofresh may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang klinika Diofresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamo. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Dok Sam.
0: Pero kadaga sir boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ninga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong selula. So hindi magtigo lang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton, kampiyon, no? DTX coffee mix.
28: Amuna sakto, Dok Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka best kog klase nga kape. For me nga duha ang super antioxidant, may ergotionin nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sang lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Amil.
14: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
28: Kampiyon.
14: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isang pi.
28: Correct.
14: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
28: Stevia.
14: Oh, natural. Oh, diba?
28: Kasi katimplahon, pambis ka magbain chinko, sir.
14: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
28: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
0: Yes.
28: Kasi lain yang
0: ang iban sir boy budayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa buwan sa ila kape.
14: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule. Ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tanan.
28: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, naprotektado ka na kontra virus.
14: Wala problema ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
28: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sang basura sang imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
14: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
28: So, pamasahi ka.
14: Pamasahi. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahi ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
28: Correct.
3: Importante ang touch therapy.
14: Oo. Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
3: points
14: bla kaya niya mano
3: pressure points
14: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
3: DTX herbal oil
14: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
0: baguna
14: kay takaan namin ko sa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikion lao.
28: Herbal oil, ha? DTX herbal oil.
5: Duwang pilihan. Lavender,
14: pero kag lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Oh, amo na gyud. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center nga mga product center.
5: All right. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
4: Talk ni Doc!
28: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
14: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
28: Oh, dugay-dugay ihi.
14: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na survey mo.
28: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
14: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
28: Lain.
14: This is the time nga kung nag-edad naka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, Sir Boy.
28: Correct.
14: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, Sir Boy mo.
28: Correct.
14: Nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
28: Duwalang gid ang cause, no?
14: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
6: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Makakats mga butika.
6: May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
6: May DC! Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street. Corners North, fronting Midtown Hotel,
26: Iloilo City.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City.
31: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
34: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
35: San Jose Antique,
36: Wantiong Building,
37: Barangay 8 Bagumbayan,
38: fronting kay Sun Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
40: Kulasi
41: National Highway,
42: kilid sang LBC.
43: Klinika de Alternativo Medicina,
44: Kabangkalan Branch, located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: Corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market,
48: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office,
52: and
53: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaum Sports Complex.
14: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ang problema, Sir Boy. Like, you can have your tomato juice.
28: Kamatis.
14: No, 1 half glass 2 times a day before meals. because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay namin sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
28: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
14: Hindi na ka kinahanglan magpa-opera.
28: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
14: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
28: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone.
14: Tining ang rason nga nga gahubag.
28: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3
14: ginakorek
28: bio.
14: Niya ina hormones.
28: Ginakorek niya ina hormone, correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso o busip on kagilanat ikaw ginaamligan ni Klinika D3 bio, pati si si Manoy ginabuligan man para kung, makaiwas sa
14: prostate. Kung palangga ni mo imubana nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
28: Paim
14: na D3 bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nga problema, paim na D3 bio. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, ipainom mo na. Kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 bio.
0: D3 bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 bio, D3 bio with physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 bio.
0: D3 bio, ang D3 yung may physio, ang physio yung may D3 bio.
14: Dugang nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
28: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
14: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka gayon ng D3 bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
28: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3 bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa Klinika D3 bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa Klinika D3 Bio, Doc Sam.
2: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa aton nga chan, no? So, ang Klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Amunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka at diabetes, so depression, no? Pero kung nakaditribayo ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, naganubo, kaya ditribayo, may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan naton ang stress kung nakaditribayo kita.
3: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3-bio. Kulang na sa D3-bio. Nga, ang D3-bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
14: Okay. So inom gid ni tribayo kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong mga ulo pagkadto sa imutil, halin sa imong baba pagkadto sa imong mga tinai,
3: no?
14: So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3-bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

mabugnaw, makagod, kalibutanon nga tigpusoon, nga wala nagahatag sing pagpamatuod nga nagkagamot ini. Apang, pagkatapos, samtang espiritu sang Dios, naghuyop sa kalag, ang natago nga binhi, nagatubo, kag sa katapusan, nagapamunga sa himaya sang Dios. Sa aton hilikuton, sa kabuhi, wala kita makahibalo, kundiin ang mag-auswag, ini o kun ina. Hindi ini isa kapamangkot nga dapat naton o sayon. Dapat naton himuon ang aton bulaton, kag ibilin ang mga resulta sa Dios. Mauturan, naubos na naman liwat ang aton nga tiempo, aton anay taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong mga banal na salita na nagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman tungkol sa inyong banal na mga salita na naitanim sa aming puso at isipan. Pagpalain mo mga nakikinig, nawa ito ay may kintalang malalim upang maunawaan inyong banal na mga salita at magkatulong sa paglago ng paglilingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Pagpalain mo kaming lahat na nakikinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo ang Sir Ocramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na kinakailangan na pagpapala. At itong lahat namin sa mga dalangin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwad, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton globe number 0927-448-940. June 30, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kumusta yung mga adlaw, lo?
1: Well, as usual, still the same. So far, so good. So good, so far! Mayong gabi sa tuntanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga dapat lagi sa subong nga panyempo, ibutan tagi sa mas mataas nga prioridad ang atong ligayong lawas, hilwa sa kunano man nga sakit o balatian. Pitsa 30 na subong sa bulan sang Hunyo, June 30, katapusan nga adlaw sa bulan sang June, kagbuwas pitsa 1 na sa bulan sang July o kon Hulyo. Halfway na kita mga ka-K5 sa tuig 2026. Ara na kita sa tunga-tunga sa bulan sang tuig 2026. June, July, August, September. Bauti pagtapak sang beer. Ino ginahunos na lang na yun ang mga inadlaw. September, October, November, December. Take Christmas na yun kag Happy New Year sa tanan. Mga ka-K5 na last remaining few months of the year 2026, pasiguraduhon tagin sa liwat. Ngahilway kita sa sakit kag balatian. Tapuson na ning tuega. Ngahilway sa sakit kag balatian kita tandaan, mga ka-K5. Aton gitagaan sang oportunidad nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para magbakot ang lawas ta. Aton man na tagaan siyang panahon ang pagpabalhas, amo ini ang siya ka pamaagi nga para mabuhinan, mailiminar ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema. Nga kunsa diin ang toxins amugid ang ginatudlok isa ka mayor nga rason nga nagahatag siyang paguba sa aton sistema kunsa diin nagresulta ini sang sari-sari nga masakit o kon balatian. Sa kada pabalhas naton, kada ilig sa balhas naton, nagakabuhinan, nagagwa sa aton sistema ang mga toxins. So gani pisanan talang ini, kay balaan tananong rason, nga kinanglan kita maghatag sa panahon sa pagpabalhas. Kay para nga maglimpyo, mabuligan tang sistema ta, nga makapaiway sa kunanong nga sakit kag balatian pagi sa pag-eliminar sa mga toxin deposits naton pagi sa pagpabalhas. Subong man ang ginatudlo nga rason kung nga nagamalasakit kita kay nagamalatian tungod siyang kagaw. Ang kagaw ara gatiner sa aton palibot, especially kung mahigo mga ka-K5 ang aton palibot kang aton nga panimalay. So ang aton gid nga himuon nga inisyatibo, tinlo, malimpyo kita. Para hindi makatinir ang kagaw, kaga hindi siya makahalit sa aton nga panimalay sa membro sa aton pamilya. So limpyuhan tagid ang aton palibot o saran, especially ang sulod na aton panimalay. Tandaan tagid kung gabi mga ka-K5, kung posible palang ibutang tagid sa safety ang aton nga mga cooking kag eating utensils. Kiko sa chimpong nga nagkatulog kita, may nagahari sa aton malay. Kung nagkatulog kita, may nagahari. Sino ni sila? Amo ni silang mga tanga. Mga tanga, mga ilaga, gaguluwa. Mga damang, mga toko da. Tanan sila nagapangitas ang ilayang pagkaon. Hindi sila makanto dirili. Sa kusina, kung may mga lapta kita na nga pagkaon, mga momho. Kag hindi naton ginashifting aton mga kutsara, tinidor, baso, tasa, pinggan. Dra posible silang nga magalatay-latay mga ka-K5. Kag ang mga ilaga, tanga, mga ka-K5, shadow gig kagrabe ang mga dala sini nga kagaw. Sa bilog nila nga lawas, gatinapik na na. Kag sa mga tiil nila, aragin ang kagaw. Di pagabuas gamiton mong kutsara mo, ibutang mo sa baba mo. Ang baba sa baso mo dati, siyempre mainom ka, pinggan mo. Kag nakogin ang tsansa nga kung hindi nato ma-safety, matabunan, mabutang sa sigurado nga hindi makamangan, eh makaangkon kita sa nga posibleng asakit kag balatian dalasin ng mga tanga, ilaga, tiki, toko, damang. So kinaglantagin nga limpyuhan ha, ang aton palibot, especially sa liwat, ang aton sulod panimalay ha. Kag likawan man nga hindi tama stress. Kaya ang stress, mga ka-K5, tungod sa stress, mahiblad ka. Kay tungod ang stress, mga ka-K5, imbulbado ang imo brain, ang imo utak mo. So kung ang utak ni mo nagatrabaho todo tungod sa mga problema, sa mga bagay-bagay, nagakinanglan ni na siyang oxygen. So ang oxygen, ginadala siyang dugo. So masignal na yung aton nga brain nga kinanglan ko damong oxygen, ha? Abi heart, ha? Korason, bumba na todo sang dugo para makalabot ni damong oxygen. Di idalon ina mga ka-K5 sang aton dugo pagkanto sa brain. Tinin maaging dugo. Halang-alang mang laktod siya. Siyempre sa aton ginugat mga ka-K5. Tiko mo ina-grabbing pressure katungon nga nagakonsumo sang damo nga oxygen ang aton brain every time nga ma-stress kita. May chance agin nga tamaan ka volume o na pressure sang dugo naton. May chance nga mag-bugto o kung magkalatastas ang ugata tungod sa kakusog sang persa sang dugo ta. So mo na iban mamatian naton. Niya napatay siya, nadabo siya haw, niya tumbaway pilas. Kaya galing nagkalatastas itong mga ugat sa sulod siyang lawas siya haw. Tungod sa high blood pressure. Ano ginalinad siyang high blood pressure? Tungod na stress ka mo. Grabing imo yung stress. Nasiway bantayan tagin, kaglikawan tagin ma-stress kita. Kag hindi gin magkalipat mga ka-K5 ha. Sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 ginapabakod niya ang aton nga ugat. Ginapakupos siya ang nagtanan nga nagabalanog sa sulod sang lawas naton. Ginarepair niya mga damage nga mga cellular kay mga tissues naton. Kaya ginatagaan niya sa kabakod kang nutrisyon ang aton sistema. DTX 500 himo inis ang palaya extract. Nga numero uno gijirili, nga nagabantay sa aton nga blood sugar level. Ginabantayan siya ang Palaya Extract, ang number one o kung ang una ginga ingredient, panakot siyang DTX 500, ang aton level siyang aton nga, blood sugar. Nga kung maglapaw sa level, mapanaugo niya dirili. Kagilabantayan nga hindi na maglapaw, liwat dirili ha. Kagsubong man may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang DTX 500 mga ka-K5, ginatultol niya ang mga toksin sa aton sistema. Sa na-mention aton siyang timprano, ang toksin isa gid nga mayor nga ginatudlo nga naghatag siyang kalitan sa paguba sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Amo ginapangita siyang DTX 500? Ang mga toksin deposits naton nga nagatinir kang nagapalanago, i-eliminarya pang-aksyon niya dinili kang ipagwa sa aton sistema. DTX 500 may arapagid siyang super antioxidant nga halin sa tubo. Wala labot siyang toksins mga kagayfam nga mo ini ginatudlo nga mayor nga nagahatag sa aton sakit kag balatian. Ang mga free radicals, amo naman ining nag-atake sa aton nga mga healthy cells. Ginaguba yaman na selula naton kag nag-develop sa kunano nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 may aras ang super antioxidant nga naghatag kabakod, depensa sa aton selula, batok sa makahalalit kag makamamatay nga mga klase sang free radicals, no? So, adlo-adlo mga ka-K5, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, buti namin giniparisyon sa DTX 500 mga ka-K5. Every time nga mag-inom ka sa Mighty Shea, mabatsagan mo gin nga do ganado kamla. Mapag-shake ka dirili. Kay tungod taas ang level sa resistensya mo kag depensa. Especially subong ang aton panahon nga maulano na may cambio klima kita. May mga tsimpong parihas subong nga pwede kahilan naton. Trangkasuhon. O kung magapinot ang ilong mo, dugay-dugay ka pangatsi tungod na allergy kami, ma-attacking hapo mo o asma mo. So kinanglan lang naton nga may mataas kita nga resistensya, kag-depensa. Kay tungod ang aton yung health condition naton mga ka-K5, apektado sa aton nga klima. Kung anong klima taga-kapiktuhan ng aton nga, aton ikayong lawas. Kung mainit, kung mabugnaw, may epekto ina sa aton nga kayong lawas, no? So kinaglan ang aton sistema, abtik sa pag-adjust, abtik sa pag-depensa, abtik sa paghatag sang resistensya nga hindi kita makaangkon sa hilanat, sipon, ubo, trangkaso, kang iban pa. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, naghahatag man sang dugang nga kabakod sa aton nga mga kaugatan, naghahatag sang dugang nga elasticity. Layo sa bugto, layo sa tastas, o layo sa tumbang nga wala siyang pilas. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Do may bagyo subong, ano ni do pressure gapon? Do ara na siya dirili, nagtasulod na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Nagatabok na sa subong sa tunga sa nga Visayas sa Pilipinas, siyempre, no? Ati do sa padayon nga ginaobserbaran sa pag-asa mga ka-K5, kung inibala mag-develop na sa isa ka tropical depression o kung bagyo. Tanawon naton ang weather update naton with Jerry Lee, ha? Anong weather update naton da Jerry Lee?
0: Yes, lo. Weather update mga ka-K5, mataas sa gihapon ang chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression. Ang low pressure area or LPA, apisar nga nagatabok na ini sa Visayas. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihi nakita sa kadagatan sakop sa Gazan, Marinduque. ang LPA kag ang Southwest Monsoon o kun habagat ang nagadala sa mga pag-alom kapag ulan sa Metro Manila, Visayas, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa kag Bicol Region. Apiktado naman sa habagat ang Sambanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarate, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, kag amo ini ang nagahatag o kung nagatuga sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang mga nabilin naman ng bahin sa Luzon kag Mindanao, ang apiktado sa localized thunderstorms, nga nagadala sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Diri sa aton probinsya, Negros Occidental, ginalauman ang mga pag-ulan kag pag-alom subong gabi, tubtob sa kagahon bangod sa epekto naman sa LPA. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
1: So why pa nagbagyo dirili?
0: Wala balo.
1: Pero tiyan mo ini mga kakipay maulano na nga ton subong nga gabi. Shorty tani ma one time na nasigisigila na ulano. Kay parang makatipon na damo nga tubig bla. Hindi lang magbaha bla to duhaw. Hindi lang bla mabasa-basa lang ah. Pero may advance forecast mga kakay-five ang mga weather company. May ginabantayan sila ini mga international weather system lang ini. Ngayon may posibleng isa ka super bagyo sa bulan sang July next month, no? May isa ka super bagyo nga mag-igo sa Pilipinas. Di mo pa na ang forecast ka ginabantayan ka ginatunan sa aton nga ahensya, no? Okay, tiini nga bahin, lakad sa panahon, magaga K5 weather update. Ginadulongin sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good, very good, ha? Basta D3 Bayo, gininom gid ha? Adlaw-adlaw, magaga K5, inom kita D3 Bayo. Kay number one gid ang kagaw tiara na yung kagaw. Ang mayroon siya perti pag-inis yubra pag-inis kagaw. Kay ang ginainom mo yung bulong para sa kagaw, hindi ka dulot sa mayroon, dirili mo. Ang mga kagaw, yan hindi may bulong na naiya. Ang mayroon siya, way Gyapon eh, no? So ang aton lang himuon is depensa sa Gyapon ah. Pabakuron talang ang aton sistema. Ang isa makahatag yung depensa sa aton is ang D3 Bio. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga nagahatag proteksyon sa aton nga mga selula. Ang selula gid amo gining tuyo sang virus. Kay amo ining pinakaugat sang kabuhi sang tawo mo, ang selula bla. Ang aton nga selula ginaatake sang virus. In kaso makasulod sa lawas nato ng virus, hindi nato mapunggan tungod dito siya makita mo. Kaya kung makita talang siya, no, pa siyang lamok, bigad ako, di patyon tayo. Kung di galing yung virus, hindi mo makita, yamis ka na nakuon mo pang mata mo. Pagsulod niya sa sistema nato, kinanglan siya mabuhi sa sulod sa sistema ta. Pangitao niya ng mga selulata, kag okuba niya dili. Ang ginakalimbawa at permido parihas bala sa mitik sang ido. Ang mitik maukob sa panit sang ido. Siyo po niyang dugo mo parang buhi siya ni Blat. Kaya mo na ginasampol na ton nga magsulod ng virus sa lawas na ton, ukuba niyang selula. Siyo po niya tanan niya kung anong may ara na sa selulata. Ang isa kaabilidad sa selulata is natawag na ton nga cell division. Kabalo siya mag-multiply siyang lawas, siya mapadamo yung kagalingon niya. Ang isa kasilula pwede maging himo, 2, 3, 4, 5, kagadamo pa. Tekwao ni na ang abilidad sa silula na to, masahilo sa virus. Kay siyo po niya mo, Di ang virus naman sumbong mo nang magamit siya ng duplication o kung ang cell division. Mapadamo, masasangya ka galingon. May virus nga isa, sun ko mo nga nakuha ng abilidad sa nga ito nga cellula. May muna sa duwa, tatlo, apat, lima, anong kagdamo pa. Di kada isa itong nga nag-multiply, kaya nag-duplicate sa lawa siya, manguko man na isang cellula. That's why nga kadasig lang mag-deteriorate ang aton ikayong lawas kung may infection na kita siyang virus. So kung mo ikaw yan nagainom sa D3Bio, ikasugin man makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya maka-atake sa aton cellula. Kaya nga aman, ining extra virgin coconut oil, may arasang natawag monolaurin, nga mo ining nagaputos yung silulata, nga kung baga pa mag-ukob siya, hindi siya kadulot dili. Kaya naputos siya siyang monolaurin, halin sa extra virgin coconut oil, nga mo ining main ingredient sa aton nga D3Bio. So sa dalayon nga tinguha siyang virus nga makaukob silula, Nagaluya siya. Tungod may ara lang siyang time nga dapat siya nga mabuhi liyo sa aton sistema. That's why nga hingagaw siya nga makaukob silula. Kayroon kay hindi siya kaukob. Kay tungod nga siliado siyang D3Bio ng aton silula. Maluya siya. Dira na ina, nagasulod naman ang aton immune system. Mga soldado siyang lawas naton. Nga naga hara-hara jirili nga kastigohon ang virus. Luya na siya, kastigohon pa siya sa aton immune system. Nga kargado sang vitamin D3. Ang guwa siyang virus, patay jirili, lipong. Hindi na siya makapadayon pa mabuhi sa aton sistema. Amo ina ka nami kaga kaipiktibo siyang D3Bio, mga ka-K5. That's why rason nga adlaw-adlaw inom kita gid sa pagbugtaw ta sa D3Bio. Kukon din matamag ka to, antis na magwa sa aton panimalay, inom ta D3Bio. Balon kita sa bag na to, butang ta si bulsa ho. Kagbutangan man sa pundong balay na. Kaya D3Bio, way labon nga ginainom na to nindi. Kaya epektibo gid siya sa paghatag sa kayuhan sa aton ikayong lawas. Mapuslan sa jirinig kung may mga pasyo ka. May kaspa ka. Mga kakayvibe, may kaspa ka na. Delikadong kaspa, dili. Kayman, malingaw ka sa kaspa mo. Malingaw ka sa kaspa. Parehas ang akon nga kilala, no? Tupad balay, dili. Peran ko gina, magbugtaw na siya. Tapos siya nakapangapi. Dayo niya nakapungko doon sa may mga lamisa, sa may kahoy, silang saran. Kag mahumla na siya siyang telam lang itom. Kag may husay na siya kamagduko, kag hala husayo niyang iabuho. Ganilupad kaspaya, ginasalon niya mla. Kag tapos mamba siya, grabe kaspa ko ba? Damo ba? Teka ron, sa dalayon niya nga sigid, iya siyang husay mla. Kung siya may brush pa na nga dutig, abla jirili, hala, karot-koton, nga karot-koton. Kung hindi nagkalapilas, pagkapilas siya jirili, kung mo yung kaspani, mga fungos man isla mo. May mga kagaw man isla. Now, take karon kay may open na bingaton nga ulo. May bagras na. Tungod siyang hala, kurot-kot mo na siyang imo yung ulo na siyang kakatol sa kaspa mo. Karoon na infeksyon. Hala, nagnignig, girilik. Naglapad niya ang ano ni, ang pilas. Kuni naglain pa. Mga kakifive, ang kumay kaspa ka, ang himuon mo lang, kwa ka ni siya kanitribayo. Ibutang mo siya limpyong algodon. Bas-on mo lang. D3Bio, kuning soft gel mo lang siya. Pwede mo lang makagat. Matubod mo lang na siya. Mailig mo lang na siya. Ibas-on mo ng oil. Kag ibutang mo to kung dito nga bahin siyang ulong may kaspabla. Especially kung magtulog ka sa gabi. Butangan mo lang hapin ang ulunan mo para hindi mag-ilig ang oil. O kung ang litri bayo. Himuon mo na in 1 week, dula imo ya kaspaya girilea. Kakatol-totunlan mo sa sobra ka panigarilyo. Sobra mo nga panigarilyo, kakatol ang imo nga totunlan. Butangi bala kung ugo mula litri bayo bala, duwak bilog bala. Dula katol tutunlan mo mo. Kay kabudlay nga kung chimpo na iya siyang muok tulog mo bala. Mabugtaw ka katungod ka katol sa tutunlan mo, sigik lang da nga ubo. Pating upon mo da sa balay nyo da. Yan o ginataghol ni nai tatay man. Aral ka taghol naman siya o. Kay galik ka katol sa tutunlan. Si amo inang himuon ta, isa tumto duwa ka D3 bio capsule mga ka-K5, kanta lang ah. Kag sip-sipin mo lang ah, ha? Itinir mo kadali sa baba mo, kag itapos itunlon mo gid, iuyon mo gid sa bahin sa tutunlan mo kung dito nagakatol bla. Ah, dula na yun ah. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangi mabakal mga kaka-K5 sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kantula ka mo sa pinakamalapit nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo ba ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok? Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up dalang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad, ha? O tawag na kamo, open ang aton nga linya mga kakifay. Sa may mga problema. You know what problema? Normal na mo. May purpose niya ang problema, Jirili. Galing kung paano naton may tsindihan kag masulbar ang problema, amo na nga aton na yung ginaproblemahan. Ang problema, may purpose na yung kamerasyon para una beses nga makapaminsar kay. Kag dira mo na ma-exercise ang imong paminsaron, nga masulbar mong mga problema mo, kung anong mga options nga dapat mo himuon. Kag sisina nga punto, every time mo malampasan ang problema mo, nagaalam kita, no? Nagaalam kita mga ka-K5, no? Kag ina siya isa man ka-importanting blessing sa ito ng problema, kay may limitasyon ta as human being. As tao kita, may limitasyon kita mo. So kung may problema ka, isa may naka-indikasyon nga kinangla kita maghatag sa relasyon, connection sa aton Ginoo. Kasi ayaw-ayaw ay limitasyon kag wala siyang imposible. So there is good in every problems. Sa may mga problema, kung sa problema, may mayong mga dulot ini sa aton. Nagaalam kita every time malampasan naton. Kag naghahatag ini siyang oportunidad nga makahatag kita sa relasyon sa aton Ginoo. Anyway, may problema. May cooler kita, Jirili?
2: Yes, Lord Allah.
1: Okay, hello. Hello, good evening, caller. Hello.
3: Mayang hello.
1: Ah, rin ang Jirili si Dwindy. Ah, si Grace ni. Grace, ikaw ni Dai?
3: Oo, no.
1: Ano na?
3: Kamusta ka na ba?
1: Ari tawag ya po. Ikaw ya, kamusta ka na Grace? Kapan niya po ka na?
3: Oo, no.
1: Hindi na ko mamangkot. Hindi ko nainom niya may tisiyo. Ipon niya siguro kainom.
3: Wala, did no, ito. Wala pa pa. Kaya nagbakal.
1: Ah, gali ka. Te, inom ka ng damo tubig. Oo. Oh. Ayoko ni siya dito mapamati-mati. Wala mo. Amo ni mata nga pwede kamaro, Jirili. ano na? Ano na, Grace, Day? Ano nga ba?
3: Papanya
1: po, siya ka nga, Ipa. Ako pa niya po, nakuha. Ikaw yan ang nasyudaan mo na subong. Ala, nagbungol na si Grace.
3: Utan no.
1: Ano? Utan? Ano nga utan na?
3: Marguso.
1: Marguso? Mapirti ba? Ano nga pagluto si Marguso? Ginalaswa mo na?
3: Ginbutangan itlog.
1: Itlog siyang ano, tiki?
3: Manok.
1: Ah, manok. Kunay tiki.
3: Hindi na kay gole kong tiki.
1: Ano na?
3: Hindi na iya kay go kong iya kong tiki.
1: Tida mo, mo eh. Mga isa 12 kabilog. O, tisig yan. Pila na gani edad mo si Mong Grace? No birthday mo na sa July, no?
3: September 26, no.
1: Ah, September 26 birthday mo?
3: Ano?
1: Di, mapila na dayon ang edad mo si September 26. Dayon, ma-9 ka na?
3: Oo.
1: Bo, 9 years old ka na dayon?
3: Oo, no. Ikaw yan, no, ha? Pila ka na?
1: Ah, 10? Siyang una, pag-istoryahan na, ito doon naman ko, 5 years old pa lang ka mo, di ba? Subong, pila ka na? 8 ka na, Subong?
3: Ano?
1: Ay, siyo. Te, ano, sige, eskwila mo, kamusta man ang imong pagtuon?
3: Nang, okay lang, lo. May gift ko to ba lang lo sa among teacher sa English kay nang din pa sa ulo ya kami.
1: May gift.
3: Ako na sa ulo.
1: May gift ikaw si imo maestra sa English.
3: Nang maestro.
1: Ah, maestro. No. Maestro. May gift ka sa maestro mo kay tungod sa English na nga maestro tungod nga may task ka mo nga sa ulohon. Kamurkin na sa ulo mo.
3: Oo, oh, ano?
1: Anong ginpa sa ulo niya si inyo, haw?
3: Point.
1: Ha?
3: Point.
1: Ano kuno dili? Poem, poem. Ah, poem, poem. Ah, okay, sige. Laba na, laba, lawig.
3: Labo lang na.
1: Ate, sige. Pwede mo ma-request, mabatian ka sa ang poem mo na? Anong title sa ang poem mo na?
3: Truth, no.
1: Ha?
3: Truth.
1: Ano ko do? Sweet?
3: Truth.
1: Quish?
3: At, kahoy.
1: Kahoy, nirili, bungol ka. Trish, gali, trish. Mga tres. Kahoy, okay.
2: Kahoy, okay.
1: Sige. Mamati ko, babe. Pinayan lang radyo mo na. Mamati kami about tres, sabi. Mga kakipay, mamati ata si Grace, no, 8 years old, may give sa kuno sa iya teacher ng lalaki si English. Tungkol sa uluya kuno eh. Aning poem nga tres. Okay. Abi mati kami tres, sabi. Go ahead, babe. Go ahead, Grace, mati ko ah. Go, kami.
3: Tris by Joyce Kilmer. I think that I shall never see a poem lovely as a tree.
1: Oh.
3: A tree whose hungry mouth is pressed against the earth with glowing wind. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
1: Mm.
3: A tree that may in summer wear a net of robins in her hair. Upon its bosom, now has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree.
1: Grabe, girili, takto na. No, tomo chilingon man. Abi pa chindi ha ko be. Ano pag chindi mo na siyang poem mo na party sa kahoy. Ano ko nung kahoy aw?
3: Tudlo ekolo.
1: Ano nga ikaw ga recite da ko pa. Ano ko nung kahoya? Ano ko nung kahoya? Ano ko nung be? Paichindi mo na ano ko no? Ang kahoy, ginakaon? Tama na?
3: Hindi.
1: Kamuti kahoy, bla? So, ang kahoy, ginakaon ko, kamuti kahoy?
3: Oo.
1: Ati, sige. Very good, ah. Tinakwa mo nang imo gift, boy pa? Ano ko nung gift mo to, aw?
3: Wala man sa naghambal, no?
1: Ah, basi may tisi, siro for kids.
3: Nang free per month, tas pa kami ganilo sa Bernays nang matanom kami.
1: Tuod ka? Ano yung tanom nyo, spagite?
3: Ano? Nang mga binhi, nang pagdi, tuwerang pagtatanim, kagtuwerang pagtatanim.
1: Ah, okay. Tuwiran, ano to? Tuwiran?
3: Tuwirang.
1: Ano na siyang binhing tuwirang man?
3: Ano? Ginarik ka lang tanom sa duta. Ah. Ang di tuwirang niya ginatulog sa danay sa feedback. Tapos ginasay ng kung manubon na isaylo sa duta.
1: Ah, okay. O sidling, si mga muna. Oo.
3: Oo.
1: Te, ano ang gintano mo to? Ano gintano mo? Nag, ano na, uta na siya, kahoy na siya? Ano ang imo nga gintano, manunggal?
3: Matanong pa kami losang utan.
1: Ah, matanong ka pa siyang utan, oo. Ano gani paborito mo nga utan, gani, Grace?
3: Mago, sa kag-okra.
1: Boperte nga mata, Jirina. Tingala ko kaalam. Oo, sige. Saan ka mo matanom sa Bernays?
3: Oo, no, boss. Wala kami klase. Amo na nakapanawag ko sa imo.
1: Ngaway naman ka mo klase, ha? O gano naman, nabasa naman na gano'n ni ma'am?
3: Wala, no, ano, may kaduan sa din sa hapang wala gintanan klase.
1: Ngaway klase, ha? Birthday mo?
3: Hindi, no, may nang hambal man gano'n ni ma'am.
1: Pang weekend nga, wala klase. Ah, di wala kasi kung klase, ah, sino pinahog mo na to?
3: Sa hapon naman, no?
1: Ah, sa hapon lang po, sa aga may klase, ah.
3: Oo. Wala klase, kaya may kagtuan naman, ma'am.
1: Ah, Diyos, hindi mo siya, malo mo si ma'am, halong na siya pag lakat, ah, ha? Oh, sige, okay. Take boss,
3: Nagsunggod na ko sa imo, no?
1: Ano na?
3: Nagsunggod na ko sa imo.
1: Dili, baba, delikado ka sunggod, dili. Isuhi, chiki, be.
3: Kay hambal mo, nagligas sa akong matchat. Matext ko sa imo, wala ka man nag-reply.
1: Kita mo lang, dili, ano? Ang buta kay dili, ay, kuya, huwag ko kabaloy, kaya huwag mag-uukapot, silpon.
3: Oh. May cellphone ka na gano po, iPhone 17?
1: Ay, hindi kay iPhone 17 niya, iPhone ano niya, 16 na niha, plani. Huwag kilabot 17.
3: Then na all si Lolo ba?
1: Oo, nga sunggo-sunggo, hindi ka na magsunggo-sunggo doon sa bata gamay ka. Ate, sige. Tamyaw na na, para hindi ka na magsugod. Tamyawan na sila tanan na mga kilala mo na sa inyo lugar. Ha? Go ahead. Mga classmate mo na. Go ahead. Sino kilala mo na? Tamyawan sila.
3: Kinatamyaw ko ng gabi si Sir Denmark Severino, si Dashiell Severino,
1: ah.
3: Si Tokyo Peter Dishinal, kita na Milen Dishinal, si Flet, Nanay Amansya, Intana, Lola Lindaban, Lolo Cap, Liniban, Tito. Giovanni Rivera.
1: Ah, kung ano Tito? Ang mga
3: tatay kay Doc Ramel.
1: Mula na?
3: Oo, no.
1: Okay, sige. Good night. Bye-bye, Grace.
3: Oo, nang kada ako yung Melo, ha?
1: Sige. Thank you. Batang maliit. Puperting utok, dili. Ginhiritan niya pata. May dala sukmat. Nunukmat gin siya. Alas 10:23 ang oras na ito, mga kakifive, Michael Jordan, ha? Alas 10:23 Michael Jordan, ang numero mo. Kakawili ko na sa Facebook, yung makita ko yung mga hampang kag mga galaw sa ni Michael Jordan, nagapundogi ko na sa Facebook. Kaya hasta subong jirilido, inam lang iya pagka-graceful, no? Timing kag ang iya yung paghampang sa basketball, para sa kondo ka nung pinasahi, ginabi. O ari si Michael Jordan na niguro gatawag sa ito, no? Hello, si Michael Jordan, eh. Hello.
2: Yes, this
1: yes,
2: Dilolo, si Michael Jordan.
1: O, ti gali-up mani, no? Nagadag mani siya mga isyo kang mga malita, yaho. Rex, mayong kapita si mo. Nainom mo na, Rex?
2: Yes, ako mong yapo na.
1: Oo.
2: Vitri Bayo, kag may tise.
1: Ang mga amigo ko na siya kapihan, bla, ng mga Grab driver, bla, no? Nya, lo, perte mo, kung gaaman.

0: amo gani siguin ko. Ako mo subo may problema man ko mo.
1: Anong problema mo? Ah, girlfriend mo na busong? Hala, huwag ko nila. Bot niya. Anong
0: problema? Anong problema ko subo kay natawag na di lolo.
1: Oo.
0: Si Secretary Bunuan, yun mo state witness.
1: Hindi mo si Bunuan eh, ano ni siya lang ang background niya sinindo, ano ganin na siya, prison na siya?
0: Hindi, yeah, sekretary o ano siya sa DPD.
1: Ah, siyang sekretary siya una, siyang until now, doon din na siya, kinag-isla na na siya ni siyang isa katimpara, no? Si sino ganina?
0: Si Vince Gidon.
1: Ah, ginisla na siya, si Binuan, ano kung Binuang?
0: Binuang, Obraya.
1: Binuang, gino, takto. Ang bebe, siyong hindi. May ano-ano ang imo na ang observation, Rex, ang bebe. Si Binuan, abe?
0: Si Bunuan.
1: Ah, Bunuan, o. Oh.
0: Si Bunuan niya. Imoon siya state witness.
1: Oh.
0: Si Marcolita, ya, amo yung plerisohon.
1: Ay, amo.
0: Kung sinutuya ang tao na gusto yung open ang liwat, ang problema sa pinawatay sa DPWH, amo pa yaging kasuhan. Kasi si Defensor. Okay. Si ano ya, si Romualdez, si Saldico, yun absilto sa kaso.
1: At di katag naging katama na?
0: Amo na lang siguro mabuhang kuya sigurong kay ang problema ko di magwanta na amo nang nakatabo sa ato. Sa gari, kinulo, may na baton mga balita.
1: Oh.
0: Nga sa subong sitwasyon ko ni Dong Kagamuna.
1: Obe.
0: Ang ginapangatag ko nung mapati ka, ginapangatag ko nung malita subong dollar na hindi na puno piso. Kaya ang balyo ko na 10 piso, tama na kanubo. Nagadiman ko no ang Congress ng ibang nga senador nga dollar na ihatag kay nubo na nga 10 piso. Inaya ko matuod ang ato na nabaton.
1: Kung tuod, direct siya, di... ay, makapamuyaya ko nila nga lang.
0: Kaya mo lang ang grabe problema ko. Ikadua, may nabaton kong problema. May nabaton kong may plan A sila. Ang plan A nila, hindi ko matuod ni siya. Kay, kundi para ka, kundi sa subong wala sang ano si Bartos, sa ido-ido, kung sino pagkaganon niya sa 28.
1: Mm.
0: So, ginapilit, dinagaliining, sabalo kasi una, halin pa sa una, may isa kabugado na naghambal. Dugay na galing ambisyon ni Gatsalian na maging presidente sa Pilipinas.
1: Mario Ship.
0: Galing wala, oh, wala na sa sansansa. Sa ulihin niyo, siguro may takabalo ko na doon na ginastoryahan kaya kung mo wala sang kandidato ang si BBM sa sining ang administrasyon.
1: Oh.
0: Ginpilit nila na impeach si Sara kaginimo nila si Gatsalian na Senate President. Kaya hindi ganyan plano nila, once ma-impeach na si Sara, ang madula ng Vice President, ang igaso nila amo si Gatsalian.
1: Mariuship, hindi si Mao.
0: Kaya 2021 pa lang nag-ayo man siya tanay sa una ka ma-Vice President, pansya mo. So, kumo si
1: Wing Gatsalian.
0: Si Sara Duterte, nagdaog. Sara ang nagdaog. Siguro may mga sunggod siya kay Sara. Kaamo na kung aado, gusto niya man sa subong na ma-impress si Sara. Kaya siya, sayan na, kaya ang plano, ang plan A, siya ang ma-presidente na magasod. Kaya wala sa presidente si BBM. Pero may plan B sila.
1: Anong plan B?
0: Ang plan B naman, amunin. Ini mag-abot sa July 27 na suna ni BBM, mapatawag sa gali sang ilang conference o anong tawag nila na, meeting.
1: Mm.
0: Nga, mahilabta naman nila ang aton nga Philippine Constitution nga pwede nga wala na sang eleksyon. Amo na ilang plan B. Kapag hindi...
1: Pwede kaya pamuyayaw?
0: Ama ganun, isa pa lang gabi nga, problema ako mo.
1: Kaya muna, ang plan B nila, ang retorno.

0: ki ho di lang konstitusyon naton. Nga para wala na eleksyon. Kaya kung wala na eleksyon, forever na na yung until kung saan na gusto si Marcos na sa posisyon, eh, no?
1: Oo, amo na.
0: Ti, yan ay kati, masugod na yan ng tao, Pilipino?
1: Ti, amo na gani, nga subong nagsugod ng tao to rally sa, ano, okay, abot mo nakagawa na ni siyang balita na siguro nakabalo naman ng ibang nga tao, amo na ginasakit sila doon. Kaya once nga wala na eleksyon, kaya hindi tani mapunggad subong, nakulog nga problema.
0: Ang problema na na yung katagatama, if they are not guilty, kung hindi guilty, ini mga tao nga ginatudlo nga involbado sa flood control nga corruption, nga hindi nila ni pag i-discuss abi, no? Kagusisaon, nga kag si BBM ang presidente naton, kay do amo ini ang gusto sang kalamanan sang tao abi, no? Kung may ara sila sang survey, nga hindi pagmanduan abi kung i-request abi ng Senado na kung nag-Congress abi niya, di abi sulba nyo na ang ining flood control anomaly, anong mga korupsyon. Nga ano, nga ginalikaw nila, no? Si Marcolita, itong hambal mo, nga hindi nagsito na kapot sa Blue Ribbon Committee, nami na to tani, ginisla ni Ping Lacson, daw nag-balang-balang, daw wala man to klaro. So may, ano to, ICC? ICI. Ha?
1: ICI.
0: ICI. Daw wala man to. Amo to kuno ang ilay ang panapato sa corruption. Wala man to sa sumong, di ba? Di karon, si Marcolita, amo ang galing kati amo, naginatudlo nila si Marcos, amo ang mastermind siya ginawa. Tayo mo, tiyan mo naguro yung kasuhan siya. Titani, tiyan ka tiyan mo na, ang mga kaso siya, si Ombudsman Buying Rimulya?
1: Oo. Ginambal niya na, ang naglain, paghambal ni Rimulya, nga base sa Monday ko, no, mapustro na ang kaso ni, ano, nagpunalakpak ng ibang media.
0: Kaso ni sino?
1: Ang ni Marcolita, bro, ipusto yan ang ipagbaon niya ng warrant of arrest.
0: Doon ka pinalagpat na lang ni si Ibuying, no?
1: Kasi karoon na pinalagpat ang media. So, na, eh, ito na.
0: Sino na pala, sino na pala pag ang media man?
1: At batian ko sa likod, na pinalagpat. Kasi wayong balo ko na sino. Talaga, kasi yung preskon. Nagpa-preskon siya mo.
0: Diba siguro pinanampak to sila siyang magtag-sinmil, gano'n? Ito nga, mapalak-palak-palak mo, panampaon na mo sinmil, gano'n?
1: Ang lain pa kayo nga paghambal to bala ni Amy Marcos nga may plano si sila nga tandugunin ang konstitusyon. Nga sila to nakita ni ano, Bugibi, si Soto, naglabay matutunos. Nagdama-dama man si Pindakto na naglabay lang siya kuno. Pero ginako nila, nga matuod ang hambal ni
0: Aimee
1: Marcos. Mm. Oo. Pero nagpakitang gilas ini si Mig Subiri na ipa-strike out siya. Kaya wala na yan kuno. Actually, wala man yung panglawag. Balangalan nila ang ginawag nito. Wala na tuntun. Lawag si Lacson. O di kasi si Soto. Kag si... Jubi, ano na papagasin nila? Bunuas na gani. Ang presidente sa Congress lang nila ano?
0: Si Budje.
1: Budje, oo. Si sila pa natin ni Soto, nakita ni Amy Marcos istorya. Si, why man ganit na balibad si Ping Lacson kay Chakto na ito habang ni Lito Banayo? Si karon, nagpa-strike out sila kung magsulusunggod na wala ba sa progresorya. Pero nag-ako na yan si, ano, si Ping Lacson kag si Soto. Buti ningon, ang tanan na nangabinog, tayo ginahimo nila, maski nabaliskan nila ang tanan, subong. Kaya kamalo ka din, Lolo, ang istorya gali, kung hindi sila, kung maghalin sila sa kay BBM nga side, ang tanan nila nga baho, ara gali nakaripon na sino na ngayon, kwarta, ipagwaon sa Malacanang, amo na gali na subong, ipit sila tanan ang mga senador. So ang ginimo na sa mga senador, nagpiyong na lang sila, nagbatunon ang kung ano ang ginagiro subong sa administrasyon kay ipit-ipit naman sila dali.
0: Grabe, no? You know what? Morning problema, Rex King Aman. Ang makaluluoy di ang mga ginapanamkon pala nga mga kabataan. Tawag liwat, Rex, tawag liwat, no? Mga kaki-five, amuni, kamudlay kay way klaro ang aton subong direksyon sa aton nga panggobyerno, no? Damo gin naghambang nga daw mahisa sila compare sa iba nga mga nasyon diri sa Asia tungod nga progreso sila. Nami siyang ilaya pang palakad blas ang gobyerno nila, haw? Diri sa aton niya daw grabing politika. grabing kinawatay, gid, no? Kinawatay, grabe. Rex, go ahead, please.
1: Oo. Kaya, amo na, subo ang problema ta kung paano tani sulbon ang problema kay sila, kaya lahat pag galing dinulo, amo na yung matabo galing sa, may isang abogado na speaker kung ma-impeachment ba lang. Hindi ka pwede basta-basta ka-question ng ilang mga witnesses. Ang himuon mo,
0: sa prosecution?
1: Isulat mo lang galing imo nga pamangkot kay hatag sa Senate President. Sa anong tawag nila, ng ano na si Escudero, siya ang himuon nga ano kaya tawag mo siya?
0: Di bali kung magamay question ka, hindi ka mag-retire sa microphone kaya damo makabati. Isulat mo lang. Isulat mo lang kay para mabasa nila kung medyo do delikado, hindi pagbasahon. Ati ko na kuya, sige ko na nga nila, kay nga ama, nara na nagasiga ng pamilo, no?
1: Gambal. Sige.
0: Hindi man mag-guha ang kasanag kung sanag pa mo. Ti, siyempre, matyagan mo ng kasanag kung may
1: kadulom na.
0: May kadulom na. Sige ah. Hindi magdulom, gani, panulo ko gani, naman yun lang ah. Makakita kayo mo, mitoon mo.
1: Ang sadya niya sa impeachment, ito do pilito nila na 15 na lang ang pwede nga, ang doon siya na-report sa 16, doon himuon nila. Kaya doon may bati, kung doon may masaylo, pakuno nga isa.
0: Tika mo, ang problema ganin ni si Wongo, kay amo na blandol ligwato nilang laye. Nga aras sa aras sa aton konstitusyon dapat para nga ma-convict si Sara 16 nga mga membro sang 24 all kuno mo all di magambal ka all 24 ginaya so 16 ang dapat mabuto pabor nga i-impeach si Sara na so para ma-convict siya 16 ka mga senador. Magnubo si 16, hindi wala siyang conviction sa impeachment kay Sara eh.
1: Wala.
0: Kaginanglan guro ng pito lang guro nga para ma-acquit si Sara?
1: Ang imuon nila, pinito nila, kung hindi kuno 15, 14 nila, basta importante, ibanan ang minority, ibanan. Kaya nga lang, pag hindi nulo, amon yung isa ka kontrata sa impeachment. Kapag ang question sang pihak sa minority o mga abogado ni DP Sara nga daw hindi nila masagang bala ang himuon kanila divide the house. Amo na gani?
0: Buto-buto.
1: Divide the house na yon.
0: Buto-buto.
1: Kon ang ina-request ang pihak nila i-granted o hindi.
0: Pwede gina yung majority sila na Muslimo.
1: Na dapat sa perde, dapat sa perde git. Amo na grabe, grabe di matabo ka sa impeachment niyo.
0: Ate, magamaga mo sini. Ang Ginoo ni Kabalo sang agad posible matabo. Ari dog jan dala ni siya Ginoo magamo sini. Di ba?
1: Ganit
0: man. Kung pagbuot siya Ginoo yang mag-ibual ang tao, tiyan mo na yung munang sabat sa panahon mo. Tiyan kung padayon lang kita maghipos, kung padayon lang niya pag ang mga isyo ni sa mga anomalian eh, tiyan subong ang mga future ng mga Pilipino sa palamuton, wala pa ganit ginapanamkon, ginapigo si nila. No? Ginapigo si nila.
1: Ah. Ang general, ito ba lang ang kintapiso nila? Sino ka nito? Ang general ba lang ang kintapiso nila? Niyo sa nagliga, naging court martial nila?
0: General repair?
1: Nanawagan na siya na maghimbo na upga na ang imbisa ni Kristo sa ano sa dalan, sa imsa.
0: Di araba na ready man lang magataga Mindanao do, nag-hip-hip huri na to?
1: Ati bayo eh, mga muna.
0: Ah, ti mo din tawag daton nga ti panilagan na ni, no? Ah, kado kadelikado, dangerous moment ini sa aton nga history sa Pilipinas, no? Da medyo delikado. Oh. Ti ko madayon yung pagpusa siya kay Marcolita sa Diyag ini. Tapos si Rubin Padilla, pagid?
1: Oo, si Rubin.
0: Aragoy!
1: Si Kaitano, kuno?
0: Si Kaitano, ati sa Diyan na ni Jirili. Ha? Mahimo na ka mo pom-pom nyo. Pom-pom nyo ginakay mahip-hip hore na ni. Naghambal na doon taga Mindanao nagliga, Rex, no? Nga, hindi nyo pagitan nugahi, kapatid, ha? Kapatid, ha? Rubin Padilla, ari lang kami di ready.
1: Oo, oh, correct, correct. Kamu na ginambal nila.
0: O, oh, tino, matyagan ko, Rex, kung sige yun, eh. Tino, kung sige sila himo tinunto da yung hindi matagaan hostisya ning aton nga mga problema, especially sa anomalia, ang panahon ini maghahatag sang pagusgar dyan eh. Rex, oh, di ba? Panahon
1: eh. Correct, correct. Panahon.
0: Oo. Oh. At sige, pangmuyoon talang eh, di lang yung mag-ginualgin kag mag-pinatsanay.
1: Sige, oh, ano man. Sige, Ginulo. Thank you very much. Thank you very much.
0: Okay, salamat, Gidrex. Okay, nagpahayag na si Rex ang iyayang opinion, kang obserbasyon, mga ka-K5, no? Team na maging nakop to nga lima ka, Duni. Lima ka membro sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Manila, nga sa EDSA, kay nag-rally sila, no? Kaya daw ginagabalabag ko, no, grabe yung traffic to siya. Tingin ako sa run sila ang ilang rally sa Iglesia ni Cristo. Dito sa siya, wala siyang permit, Jirili. Dito may rason man itong abogado nga santo sa laye, no? Santo sa laye ang dipinsa sa abogado sa Iglesia ni Cristo. Mga kakifive, tiyan mo na, no, we are witnessing a history in the making. Ano ay han ining resulta sini sa padayon pagid nga nagakitabo subong sa aton nga Pilipinas, no? Ni siya dyan ni si Marcolita, ni siya na subong pinaka vocal kaga determinado sa pag plastar sa nga flood control nga mga anomalia. Itan dali lang itan ha, hampang na na itan rublakstan. Di kung pusasa na nila si Marcolita, mga kakifive, sa dyan ni kayang Iglesia ni Cristo, yan nag-supported kay Marcolita, kag solid ni Iglesia ni Cristo mo. Grabe, no? Di na to siyang una, nag-singgit niya, Marcos, never again. Never again. Doon nag-hipos, no? Ha? Di na nato siyang una kay nakapungko si Marcos. Ang mula pa si Marcos, ginakontra nila yung ginahambal nga, Marcos, never again, never again. Those siya naghambal siyang never again, Marcos, daway na nato silang batian, ho? Tanya mo na sila maupo kay Marcolita ang nag-against sa pamalakad sa aton gobyerno. Ha? Di nga, wala na to sila man. Di na na to sila man. Nagkalatunaw na to sila. O kung natalampaan doon sila sa malita. Dali lang, kaya may cooler kita. Hello, hello.
2: Hello. Good evening.
0: Danay ka, dali lang, ma'am.
2: Jerry Lee. Kamusta? Si Ma'am Lee.
0: Ma'am, oo, naghinaya lang ang radyo mo, ma'am, kay naga-feedback ka. Pahinaya lang ang radyo. Agay.
2: Hello?
0: Yes, ma'am, pahinaya lang ang radyo mo. Patsala, naga-feedback ka.
2: Oh. Hello?
0: Hello, gani, ma'am?
2: Good evening!
0: Yes, ma'am, ayong gabi, nainom mo na, ma'am.
2: Ah, oh, kamusta? Jailura and Jerry Lee. Nagapamati ko siyang nag-color blabagulang. Kanawin siya nga mga punto. Kang pag ano mani mo, pag-disseminate, parang siyang information, siyang history, siyang ato niya pa, na subong na sitwasyon. Kung siya ako lang, Jailulo,
0: yes,
2: hindi na mag-prosper, hindi na mag-prosper ang mga plano, kapin pa ang utok-utok si Marcos. Hindi na mag-prosper ang kwa sa mga Senado. Na daw nag-masag ko daw, hindi na bala insakto, wala na siya regality nga, dinapananaw sa mga Pilipino. Kung nag-ala no, ina siya karamos ng problema nga insindihon. Dahil ang siyempre sa mga guilty gani, para sa flood control, manita gina'y niya idea ang ilang sistema na hindi amo. Bisa mga elementary level nga secondary, kaya hindi na kung anong mga pagpangawatay sa aton nga mga national officials, mga sa gobyerno, mga kadagto. Kasi siyong dunga nga nag-aalam mo pa sina. Na amo na. Si, basi wala na sila kainom sa mga ditribayo, kung mga may tisi. Amo na, ang ilang mga utok doon ako na nasa nga demonyo na it's not proper. They will not prosper. Wala na. Ang mercy siyong ginoo, hindi mapatunghay sa ila. Ang gahom, insakto ng siling mo, Jailulo. Ang gahom siyong ginoo, pagka-powerful, amo ginatanan ang magahusgar, amo ginatanan ang dalangpan, amo natanan ang ating pananawan, kaya ang ating makagagahong nga nag-aabay sa ating pagkagagiya, kag nagatanaw siya hindi amo ng mga buluhatong, kadagpo sa mga sweldo, sina sa mga senador, kag sumong man sa presidente, tanga na wala man na tupa ang mga kwangkid dramatic, entrant, sa iya permi, ng dagotraidor, kag just in the fact nga, da ano bala ang kuya niya ang amon ta sina si Marculeta is a very good senate nga elect by the Filipino people. We mo ang pasang way. So ang ilang sistema hindi nagkaangay kag wala ina sa pagpananaw kabuhaton sa Ginoo nga manamian ang Ginoo. The Lord sees and the Lord hears and the Lord could give. Sang iya tanan ng mga punishment will implement the discipline to those nga mga tao, especially sa mga naga hatag sing ilang nga mga tiniun kag grupo kag ilang nga team sa kay Bongbong Marcos.
0: Okay.
2: Na, they will have to impeach Sara because they're afraid. Once for presidente si Sara, buwa gitanan ang mga ginamus tanan tanan gid. So, God, sa udyo kay Marcos, yung video si Sara sa ako kung linoon, isa sila ka-team siya muna. Muna bala ng ginagrip ko lang kay Lolo si Ma'am Ruby Barcoma, ang retired teacher man nila sa Canturay. Ginagrip ko siya. Sumuhon niya mga adlo-atakto ka kabataan. Kabay nga ang Ginoo magapakamay man sa iya, kagapamatig na siya kadagabi. Kaya ang mga senior citizen, pero hindi patulugan sa plano kung wala siyang KJ Lolo na program.
0: Thank you, salamat, one. Salamat.
2: Kay 5 FM News 5, kapamatig.
0: Ay, noted. Okay, noted si ma'am. Noted siya? Okay. Thank you again, Ma'am Marieta. Okay. You too, mga ka-K5. Kamu man makahatag, makamu sa inyo yung nga balatsyagon, panghuna-huna. Opinyon ninyo kung komentaryo, amon yung program tamo, no? This is your show, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, ha? Oh, ma-break tanay, mabantis ito ma-break, mga ka-K5. Ini nga bahin, nadulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Kanami siyang sabor, ha? Kag you know what, eh, kanami, ganyan siyang imuyang nga pamatsagan. Energetic, ha? Uptake ang memorya mo, kag nami yung kondisyon siyang lawas mo, gin? Kag ina-detoxify, ikaw, tungod may aras ang Ampalaya Extract, chia seeds, kag super antioxidant galing sa tubo. Ginalimpyuhan niyang aton higko ng sistema, mayong ariya, mayong pangihi, dirili. grabing detox coffee mix, ma-enjoy ka sa sabor kag plus sang iya nga health benefits nga makuha naton. So gani inom kita kape, kag basta kape, aton inumon, DTX Coffee Mix, ha? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Alas 10:50 na mga ka-K5. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Maligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gud ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: For Biotics. Makabulig sa

0: iaduga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
7: Just look

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Day 5 News FM. Oras na ito. We got 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanami, ginman siyang DTX Beauty Soap kay Priscong pamatsagan mo bilong adlaw eh. Kag-unag yan, ginakakas siyang mga kagaw di rili. Kabukal nga hamon, pero hapo siya bunlawan bla. Kag kaprisko sa pamatsagan mo, kag mga punggod mo ginapangayo ya bla. Mga garas kag mga bahol nato nga guyang may mga buho-buho ginahipid ya. Siya may mga alap-am, kami mga ining pikas-pikas, ginakakas siya man dyan, ginadula ya. May mga kinalutan ka siyang busyong, mga stretch marks sa tiyan mo sa mga babae nga kagi pamata, hindi nahil mo nun. Sa may mga edad nga may mga wrinkles, hindi nahil mo nun, hubing katlokon. Kaya ang mga yaya nga panit, girelease ang ato nga mga senior citizen di ho. Ginamat-amat niya hugot, dirili, kang ginapaputi yung panit na ton, nga wala siyang hapdi. Amulan ning habon, mga kakipay, nga naghahatagid siyang aton nga kalipay, bla. Malipay ka tungod siyang resulta, yung bla, hubing katulokon, magwapo ka, magwapa ka, mahipid ang imo panit. Priskong pamatsyagan mo, dula ang mga kagaw nga nagatinal sa panit mo, nga mga blackheads mo, na whiteheads mo, dula ang tanat. Abi testingan, testingan ta! DTX Beauty Shop hapos na ni Baklo na. Kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag pharmacy nga sa inyo lugar na suki ninyo, magkunta lang DTX Beauty Shop ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kang iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi ka bahin man lo, dalaman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalina Capsule. Di ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, isa man ka-suplemento nga siya doon man ka-epektibo, Jirili. Almost 30 years na nga rin sa mga butika, padayon nga ginasaligan kay tungod sa ka-epektibo, yay. Di mo ini sa shark liver oil, aprobado siyang BFAD. Wala siyang overdose, wala man siyang side effects. Ginalimpyuhan niyang dugo na ton, ang kidney na ton, ginalimpyuhan niyang at taita. Ginasupplyan ni dugang nga oxygen ang aton ugat kang aton nga brain. Sa may mga problema sa kurason, ginabuligan niya diri nga malibyuhan. Layo ka sa high blood pressure, heart attack, kagun stroke. Kaya ginalimpyuhan niya diri ugat naton eh. Especially kung barado sa mga bad cholesterol. Ginatunaw amat-amat sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man ang mga uric acid naton sa mingming mga gout arthritis na rayuma. Testingan ninyo Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Subong man sa may mga dengue, delikadong dengue. Dasig sa magpasakas ang blood platelets naton eh. Dr. Pinoy nagamato man sa mga early stage ng cancer. Psoriasis. Sa may mga mayuma, ginapakupo siya. Irregular menstruation, dysmenorrhea, ining may mga problema sa depresyon. Ang Dr. Pinoy ginatrigger yung happy hormones naton para maluwas kita sa tawag naton nga depresyon. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule puno siyang vitamina kag minerales nga nagamato man dili sa diabetes. Damo kita siyang benepisyo sa Dr. Pinoy. Bayo ginim, inom kita isa, tumtum tatlo ka kapsula every day as our daily supplements. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha? Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa Kamankalan. Subong man sa Valladolid,
1: San Enrique, Ibi Magalona, Victorias, La Carlota, Morsha. Halos tanan nga mga kabanuhanan kang kasyudaran diri sa ato sa Negros Island Region. Kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalid Capsule, ha? Kag sa may mga problema naman nga gusto gini balabot kay J. Lolo, ha? I-text yun na o rin tawag yun na sa ating hotline 0928-611-2263. Kung sa ating Globe number 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo at kag Jerry Lee. Always ki kami nagapamati. Happy listening sa kay Cosa Celes K family. Kag sa Team CB. Kag kay Kagawad Batik-Batik. God bless, ha? Hali naman kay Mel Celes. Mel, may gabi na si mo. Salamat kita. James Bornales, may gabi. J. Lolo, kag Jerry Lee. Monitor lang kami di sa Barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamo gid nga salamat, J. Lolo. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Monitor lang kami dilo from Himamaylan. Mansha Intana.
2: Day Mansha, mayong gabi na si mo.
1: Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. And to all the listeners out there, I'm Fritz Bayona, grab car driver from Barangay Villamonte. Salamat gid sa pagpadayon nga pagpakadlaw. God bless always sa imo programa, J. Lolo. Patamya ko lang ang mga Erasmo family and Alito family. Dira sa Purok, Kabakawan. Kadalabay ko da, gapuli ko, mabatian ko gida sa sila. Always kapamati sa imo programa. God bless everyone.
2: Thank you, kay chinutungalan niya dirili.
1: Si, si Fritz Bayona.
2: Fritz Bayona. Fritz Bayona, no? Ibayo muna, Fritz. Mayong gabi na si mo, Fritz Bayona lang pagbiyahe sa imo grab na, ha? Thank you, kay sa pagpamati. Sino pagida dirili?
1: Okay, lo. Good evening, J. Lolo. May gabi na sa inyo. Mamangkot ako sa imong anong sala ni Jesus nga gindakop kag ginsakit sang soldado, sang hari, no? Sugiri kami kay ang pastor hindi amo ang tudlo ya sa amon lo.
2: Ano kuno dirili?
1: Gako no ginakop si Jesus kuno lo. Si Jesus Christ bla. Gaginakop kag ginasakit lo sa mga soldado. Sang hari no. Kay ang ila kuno pastor hindi amo ang ginatudlo lo.
2: Hindi magita eksperto sa Biblia. Gindakop si Kristo kay tungod nga sa hisa dirilya. Tungod nagapapula si Kristo, damo siya masumulunod mo. Corruption man ni Japon. Nahadlok ang hari nga basi nga madulaan sa sanga pwisto blang. That's why nga inakosaran siya sa kunano ng mga sugilanon. Kaga amo ito, amo ng rason eh, no? Nga may mga aligasyon kay Kristo, muniga tudlo siya sa hindi amo, nahisa ang mga pari sa amo ito nga chimpo, sumuman naghari, kitungon nagadamo na sumulunod si Kristo, no? Kaya mo na, no? Basta gani kung ang tao may tawag na ito nga envy, bla. Kahisa. No? Kahisa, no? So hindi lagi ko masyado kapalayag dira iya sidang klase nga topiko. Kay very technical kakadamo iya sa nakaichindi manda mo. So ang pastor ninyo ay bilib giton anya man na hindi magnaguro siya magpatalang sinyo. Kaga siguro tiyan mo ng rason nga kinaglagi siya grunakpong kag sakiton kag ilansang sa krus kati ang purpose na para salbaron ang aton nga mga kasalanan. May. Dali bila? So mati na ka mo sa pastor nyo, brihin nyo, pinsa nyo na. Nano na pastor na gina.
1: Okay, good evening, J. Lolo. Shout out lang Lolo sa taga Zone 14. Kay J.J. Angelo, kagay Waco Waco. Jan-jan, itlog, ang nagapanamiyaw, J. Lolo.
2: Grabe, plido yung itlog ba? Mayula kay middle name ni Jan-jan, hindi pusa, no? Jan-jan, pusa, itlog. Ikaw lang middle name niya, pusa, ti pusa, ginsay.
1: Good evening, J. Lolo kaga Jerry Lee. Still loyal ka sa inyo programa? Aril ako ni Permiga Pamati, J. Lolo, sa programa mo, lo. Thank you so much for making me smile always sa struggle ko sa life. Gakalipatan ko kung gapamati ko sa programa mo, J. Lolo. Hello na na sa mga single mother like me. Thank you, J. Lolo, si Jenny Niglitlo sa nga Bago City.
2: Single mom ka, Jen? Bilib ko siya mga single mom, bala mo. Mga mapag-on, Jirili. Bong mga single mom, kung taga-aliwat siya sa kagong gusto pa nila nga magigugmaliwat, Jirili, nami magpalaga mga single mom ay... No, kalapad siyang ilay ang pangunahuna kang pang-itsindi na siya kabuhi, bla. Amo na. No, ato kagina si Grace ang first caller tang 8 years old nga bata, mga ka-K5. Kanami siyang poem niya is about 3. About sa mga kahoy, bla. Don't you know kahoy, mga ka-K5, no? Wala, ni makitan sa ibang lugar. Sa bulan, may kahoy. No? Sa earth lang yun, eh. Kag ang kahoy, nag-give off, nagkahatag siyang oxygen. Nga mo ini ginaginhawa naton, gaginaklo naton nga para mabuhi kita. So in other words, nga ang kabuhi naton, nagasandig sa oxygen nga ginahatag sa kahoy. Kang kahoy kakabuhi naman tungod sa ginaginhawa nato nga carbon dioxide. So, nga may kahoy. You know what may ara na diriling kang tanan sa mga buyog ang mga kahoy mo. Ang buyog magamay ng insekto, mga ka-K5. Pero according sa research sa mga eksperto, nope, imposibleng ang kabuhi sa kalibutan kung wala siyang buyog. Doon nag-question man ko mo. Nga ang imposible, ha? Tungod ang buyog gali mga ka-K5, no? Nagabulig ni sila sa tawag natin nga pollination. Pagpalaptas ang mga tanom, kahoy, tanan, nga mga klase nga nagatubo mga sa aton palibot, bla. Tungod nagatapik na sa ilay ang alawas, kagko maglupad sila, nag-spread out ina sa kanginan, kag ginahuyop sang hangin, kag nagalaptas sa kundin nga parte sang duta. Kag ginabulig nila nga i-pollinate ang mga tanom nga para mamulak. para magbuskag dirili kang mamunga. So may dako gid nga papel ang buyog sa kabuhi sa tao dirili kang sa aton kalibutan. You know what, may isa ka dokumentaryo kong nakita mga kaka-K5 nga doon nalingaw ko bla. Na-curious mo ko ni si buyog kay punahadlo ko sa buyog ay. Nga man ko yung kumakutot ka siyang buyog, no? Perteng ngot-ngot bla, sakit. Tungod siyang ilang nga daw dagom na malayang sting na tawag nila na nga magtuslok na spanit mo. Ibili na nila dyan, mauton na sila, was nila. Tapos sige na siya ng ilang uton na nga do dagom na, oh. Sa ilang buli, bla yun, oh. Malupad na sila, ibili na si mo pupanit, no. Oh. Sige niya bumbas ang hilo, dirili. Nagapitik-pitik niya po na doon nagaginhawa, bla. May uno na dira nga poison, bla, may toxin na damo. Kag sige na siya bumbang nga ga-inject si imo to nga panit, ho. So delikado man mga kakipan, kaya pwede kang patay sina mo. Now, delikadong muyog, no? Pero ining isa ka dokumentaryo kong na-mention a while ago, nga nakita ko abe, doon nalingaw ko. Because curious mo ko sa muyog mo, even doon nahadlo kita sa muyog, may ginatawag sila na the bee dance, no? The bee dance. Ining bee dance na yung mga kaka-K5, may isa ina kabuyog nga malupad, abi, no? Malupad siya layo-layo. Kagtapos, mabalik na siya sa ilang nga colony, sa beehives, sa lugar kundiin ang rain na ara, dira kang mga upo niya nga damo-damo nga buyog. Sa iya pag-abot, malanding na siya sa pertahan sa ilang beehives, abi, colony. Kagtipunan na siya sa mga buyog. Tapos, matiyog-tiyog na siya. Tapos, lupad-lupad yung pakpak niya. Sige siya libot-libot. Sige siya lupad-lupad. Sige yung ginapag-ihong iyang pakpak. Kaginatipunan siya sa mga buyog na upo niya. And after few minutes, mga kaka-K5, atong tanan nagtalanaw nga buyog samtang nga saot ang isa ka buyog, manilupad to sila. Nga ang manilupad sila. Gali, mga kaka-K5, ang explanation naman eh. Ang bee dance, isa ini kapamaagi siyang komunikasyon sa buyog. Nga nagatiyog siya, daw nagasaot siya, nga ginahampas-hampas ang pakpak yan. According sa nagadokumentaryo sina, ginasugid niya sa mga upo niya kung diin ang damo bulak dirili. Ano kalayo, ano kadamo, kag diin magi. Si? Amo gali na. Ginsundan dirili nilang buyog mo. Inang tawag nilang nga bee dance. Nagasaot ang buyog. Isa inagali kapahayag siyang inang buyog nga nagsurvey to kundiin ang damo bulak. Before sila mag-atake dito, kanto, may isa nanay kapaluparo nila nga buyog, dirili. Siya nagtumagapasurveyor bla nila. Pagtapos ito survey, mapuli siya. Paglanding niya at paghugpayagin sa koloni nila, masaot na siya. Kaginahampas-hampas ang iya pakpak. Gatiyog-tiyog, nagabalik-balik, ginahampas ang pakpak niya, kaginatipunan siya sa mga kaupo niya nga buyog. After pila ka minutos, manilupa na ito niya ng mga buyog. Rektag ito na yon sa kundiing nga ginatudlo niya kag nakita niya nga mga lugar nga may mga bulak. Kaya dito na sila magkuha sa mga nektar. Ang mga nektar ina, no, ginasamuan siyang laway nila kagina butang nila as pagkaon sa ilang mga mata, no? Mga baby nga mga buyog kaginakaon sa reyna, royal jelly. Grabe, no? Di samtang naganilupad sila ang mga pollen sa ilalawas nagaupod sa ilaman pagbalik pagbiyahin nila kag nagalaptaman Sa upod sa hangin, mga kaka-K5, that's why nag-propagate ang mga kahoy, mga tanom, kag iban pa, na nagadamo ang green sa aton palibot. Kung damo kahoy, kag damo tanom, damo siyang oxygen, kag ginahaklo naton inang oxygen para mabuhi kita. So, mugali na, no? Grabing buyog, eh. So, may ito man ito isa sugpon sa istorya ta, pati sa buyog, yapon. Nya pili ka kung ano gusto mo, no? Kung ikaw abi papilion, may tatlo ka klase siyang buyog. Studyin ka bindi gusto, no? Buyog number one, buyog number two, or buyog nga number three, no? B1, B2, B3. Nyang una nga buyog, no? Pili ka mo kung din di gusto nyo nga buyog, ha? Kung ikaw may buyog, abi, ano din ka di gusto, be? Ang number one nga buyog, natawag nila nga the worker bee. Siya ining responsable sa pag-maintainar kapag himo siyang colony.

Ini mga soldado ng mga buyog, kung may mga atake sila ng mga kontra, sila ni nagagira, Jirini. Sila ni nag-aaway. Sila ini nagagwardya sa ila koloni. Di, siyempre, no kamudla na soldado, kano kamudla yaw. Ang ikatatlo nga buyog, mga kakibab, inintawag nila nga the drone bee. Ining mga drone bee ni, ang ilan ni opisyo, tulog mayo, pagustos na tulog. Tapos kung mugtaw na sila, mag-exercise na sila, padako siyang lawas nila kang maskulo. Dason makaon sila, tanang nga namit nila sa ilang kolon eh. Habang na ginakaon sa mga drone bee. Tapos sige na sila kung sa tao pa, sige na sila barbell, sige na sila jogging. Nagkondisyon sila bla, no? Di kung ikaw, Abi, papilion, worker bee ka, soldier ka, o kung drone bee ka. Kaya ang drone bee, mga kakivibe, no? Yung katatlo nga buyog, wala labot nga tanang nga namit na nga pagkaon sa koloni ka o non mo, exercise ka na, tulog ka na. Pagkatapos sila, nga i-mate mo ang rinda. Pabusungon mong rinda. Ding ka mino, drone bee mo nang umrahon niya, kaon tulog lang, exercise, panako siyang lawas siya, kang babusungon ang rinda. Di ko ni kami buyog, abin din ka gusto na sa drone, sa ining worker bee, ining soldier bee, o kung drone bee. No? Naming drone bee, no? Kauntulog ka lang, exercise ka na, tanaga namin, si koloni nyo, kaunon mo. Tapos mamusungon mo pang reyna ng buyog. Nadamo yung mo niya, drone bilang ko lo, drone bilang ko ha. Nami yung life sa drone bee. Oh, di sige yan. Di, galing problema sa drone bee mo niyo. Tapos mo nga mag-mate ka sa reyna, tapos mo siya nga hulira ng reyna, mapatay ka na yun. Amo na yung iyay nga life mo. Once yung matapos na yung obligasyon nga mapabusong yung reyna, patay na yun ang drone bee. Amo na yung kamuhi. Di ba drone bee ka ba? Oo, mapatay ka ba si Kalipay? Aho, di ba? Makakul mo na yung pagusto ka tulong, pamugtaw mo na exercise ka, kaon ka sa tanaga namit na. Tapos siya pabusungon mong reyna. Galing tapos mo niya pabusong sa reyna, patay ka. Ang worker bee yan, timilong niya kabuhi, sige na siya trabaho niya eh. Ang soldado to nga buyog to, sige mo siya, gwardya na kag-aaway sa mga kontra, hasta patay siya eh, di ba? Ang drone bee naman, tiyan mo ba na? Ang kanami siyang life niya, kauntulog, exercise, tapos siya, kanto sa reyna, balbalon niya reyna todo, basta magbulusong, o tapos siya napatay siya. Okay, oras nato na alas 11:29 na. Mga kakifive, kung may ara ka plano magmakal sang used cars o kung second hand ka salakyan, ining mga pick-up, SUV, mga Fortuner, Montero Sport, Nissan Terra, ng mga kalidad, ng mga slightly used, good as brand new, ng mga second hand. Diri subong sa Makolod, ang ginakantuan, ginsubong sa kadamaan diri, ining Makolod car seller. Makolod car seller, mga kakifive, amo ining ginakantuan sang damo, ganyan ng mga customer. Kaitungod ang mga unit nila, numo milyahe, kag-kamaga good as brand new, kadami sa mga seat cover, mga dagmol yung mga guma, kondisyon ang makina. May mga pick-up sila da, may Fortuner, may L300 nga van sila da, no? Sa Makolod car seller, makaayo ka dako, Jirili. Kag sila mabulig niya siyang proseso sa pag-transfer sa imuya nga, certificate of ownership, abi. Sa salakyan, sila libre na na. Ang pag-transfer sa dokumento sa salakyan sa imo, libre hon ka. Libre

0: Karon ka. Karon, ga-offer sila siyang cash to cash basis. Kung wala ka siyang cash, pwede ka man ka-apply sa ilang financing. Ma-down ka lang 30%. Kagtapos, financing na ang iban nga mag-amount sa mas madasing nga pag-proseso basta kompletong requirements. Bakulod car seller, kung may ara ka na asampulabi auto, gusto mo Fortuner, ibaylo, tawag siya na trade-in. Bayluhan mo. Di pwede gid. Karon sumahon ina ang presyo sang Fortuner versus sa imuyang nga assess value sa salakyan mo. Kung pilang diferensya, amo lang ang bayran mo. Say, kung ang diferensya sang presyo sa salakyan mo kag sa salakyan nga gusto mo kwaon sa makulod car seller, amo lang na yung bayran mo, ha? Kag inang imo nga gusto mo, i-cash mo na kung i-finance mo, abi, no? Financing, pwede man. Di, makulod car seller, pangitaon nyo lang si Richie Pudena. Richie Pudena. Kay kung i-mention mo pagin, wala labot marato sila. Makaayo ka na ko, kag i-mention mo lang ang lamatian mo kay J. Lolo sa K5, may discount ka pagin, ha? Ang akong komisyon i-discount na lang, ha? Si Richie Pudena, pwede nyo siya matawagan. Pwede nyo siya matawagan sa cellphone number 0920-973-1403. Ha? Liwat, ha? 0920-973-1403. Ha? Pangitaon nyo lang, makulod car seller, si Richie, siya na ng manager. Ha? Migo ta na, kag pwede ka muna kayo. May ara siya gani, ginili ang 2025 ng mga salakyan, 2026, mga nubo milyahe, bla? No? Barato lang, ginili, kumpara mo sa iban. Barato, kag magkanto ka sa ilang displihan, mga kag K5, garayang mga salakyan, may atop, blaya, may atop, para hindi mo lanan kag mainitan. Kag may nagamit tinar, ginadayang. Ang isa kalinya dili 30 kasalakyan. Sa piyag naman do magtimbang mo, 30 man kasalakyan, may pick up da, may Montero Sport, may Nissan Terra kada, may Ford kada nga titanium da be. May ara man sila mga Vios nga 2024 model, blayer model. Damo na sila biyo subong do mga walo kabilog, may automatic, may manual. Subong man, may aras sila mga Fortuner. Ining mga Yaris ni Bla. Mga Toyota, Dirili, Hilux. Damo ito ka tupilihan. So, kanto lang ka mo siya makulod car seller, ang pinakamakal subong nga malaligyaan siyang second hand o kung used cars, no? Good as brand new. Dili siya makulod. Bakolod car seller, no? Richie Pudena, kantoan o kung tawagan, ha? 0920-973-1403, ha? Kanto makamo sila nga Facebook page para may idea ka mo. I-type nyo lang Bakolod car seller. Bakolod car seller, ha? Amo nang ilang nga Facebook page, ha? Alas 11:35 na mga ka-K5. May problema kita nga pag-amasahon, but before sina, ma-commercial break tanay para tuloy-tuloy ang aton pagbasa kapag hatag sa pag-advise, no? Sining problema. Don't go away, we'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika. GTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag GTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-GTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag GTX 500. Agbut maging mas hubid, sakitan ang itsura. GTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
15: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
1: Mapakal sa malapit na butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
18: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Pabatihon mo pa kami? Sudiro ka to. Manog patalang, manog tunto. Mga ka-K5, before kita magbasa sa problema nga ginpadala sa aton, Reminder lang ha. Sa wala pa nakatry kaon sa Gina Seafood Restaurant Al Sakamot. Kamot lang ha. Ang wala nag-alsa. Te, sana ko mamalsa. Mga kakifay, may mga bisita kita kagkon na may mga okasyon na be. O kung simple nga kaon-kaon na, try nyo get ang Gina Seafood Restaurant. No? Kay sila subong ding number one sa Bacolod eh. Damo nagakantogin every day, no? Number one gin mga kakifayb is hapo sila tultulon. Arala sila sa may barangay 10. Likod lang gin siyang 888 siya na Town Square. O kung sa likod siyang Ayala Mall, may dalan na San Juan ina. San Juan Street ina. Kilid lang gin sila siyang dalan, unhan lang gin siyang fire station. Tapos sa mata mo, ang parkingan mga kakifayb, siyano kalapad-lapad itong nga sektarya na ng lugar ni Marigina mo. Ang Saranguro makaparking, sobra 50 kasalakyan. Now, nga kanto na, nag-iba nag-tricycle, iba nag-jeep, iba nag-bus, pagi dyan, isa ka-bus, dirili mo. May mga van man na nga kanto na, no? Grabe! Kay tungod, number one, gin kung ikaw nagkakaon, kung may salakyan kami, ang imo pinsarya nga tunga mo sa ginakaon mo, kag salakyan mo, bla? Basi pagbalik mo, buka ng kristal yan, bla? O kung wala na salakyan mo, dira sa Gina Seafood Restaurant, compound na dirili mo, may nagabantay, gidaya, sang imo salakyan. Karon ang imo lang himuon is i-enjoy mo lang ang pagkaon sang the best nila nga mga timpla sang mga seafoods nila da, no? Katulad sang ilang nga bestseller, ining tinulang isda nga pili ka lang da, may gingaw, may lison, may lapu-lapo, may tangige, may blue marlin, kag iban pa nga mga isda dili, preska ginayat. Kaya nga, Priska, kaya dito pa lang sa lawod, yun yung mga nag-supply kay Ma'am Gina. Nga, Ma'am, arina nagganganga ng isda, matukob naging sabunit. Nga, patukba lang mula. Kung matukob na ganit, daladi. Di, amuna, mga kakifal, kung makatukob na napagdungka, direct tagi na sa Gina, haling dagat mo, no? Priska, ganit. Kag tapos, tungod sa kadamo, nagkakanto sa Gina's, siyempre, nagakonsumo sila sa stock ni Ma'am Gina. Kinanlagi siya ma-replenish. Kinanlagi siya mag-unga stock. Kaya sige-sige kananay na seafoods mo. So, makasigurado ka, number one, fresh kang isda, no? Kang mga seafoods, ha? Dahil nyo man matilawal, mga kakifayb, ang ilang nga butter, garlic, shrimp niyo. So, pagka na meat namin, yung mga timplan. Pasayan nga ginuto sa butter nga may ahos bla. Kaya may timpla nga sila dili nga pwede mo masamo ang sarsas kanon bla. Kaya ang ano gin mismo, ginang pasayan bla. Kaya nagdako sa dagat, nami siya mor. Pwede mo man ika ining tawag nato ning wala labo siyang butter galaway ko. Ining butter garlic siya, pwede mo man timpura. Pwede mo man siya kilawon ng pasayan o kung isigang. Pwede mo man gani isugba, dirili. Kanami siya mga pasayan, da? Ari pagin para magtulo, naging ang laway, ta. Kasag, may kasag. Wow, kasag. Wow, kasag. Ang kasag sa Ginas, ano, nagabukid mo? Kag tapos nang pinili, yam lang ang doginuka, ginang dagat, dirili. Nga halos tanang nga kasag nila kumasta bayi lang ginami, pag-abri mo sa lokaba, nagapangilay ang aligi. Kang may mga blue crabs man da, no? Di, siyempre ako yung release, steam lang yung ganda. Pero pwede ka man kainin chili sauce, crab lang, giniluto sa chili sauce. Mukha namin sa kasag. Ano bagid na lokos nga daw dumot ko lang ko, pwede mo himuon kalamares, pwede mo nga i-tawag sini, adubuhon, O kung sugbahon mo diling nga may kamatis ang tiyan bla, may mga unod ang tiyan ho. Mosumong nasimutan ko sa kon nga pahuna-huna mga kakipad. Ang sinugba nga lukos kahamot na. Di ano pagid, maudagi ko katilaw sining tawag nila nga Avalon Shell. Ha? Ang Avalon Shell daw bula siyang volleyball. Amo nakadako nga shell mga kakipad. No, first time ko katilaw. Siling isang nga gabantay niya, no, gusto mo tilawan ang Avalon Shell. Kung ano nang pagluto na. Siling ni nakigo sa baba ko. Imagine doon mo ang Avalon Shell na mula sa volleyball, kigo sa baba mo na. Ni guro ay nibla. Ikaw ni naguro kigo sa baba ko. Hindi, lolo toon, pati siya, kuha ko lang ng unod sa sulod sa shell. Kuha, aw ah, may kuha na ikon patulon mo pati shell. Mga kakifem, Avalon Shell, basta available lang. Order kika mo, ha? I-adubuhon, jirili ka na meat na meat. Ganyan siyang Avalon Shell, yan mo. Wasay-wasay na nila, jirili nga shell. Kapirte makanamit. Kag ining diwal. Ang diwal sa Gina, siya, ara sa Labrador, sige pa diwal mo. Orderon mo siya sugmahon, no? Kagbutangan na nila yung siyang butter kag fried garlic, jirili mo ka na mitan. Dumang rungkab ko kaldiro. Gina Seafood Restaurant, mga kakipab. Tanawan ninyo sa Facebook page, ha? Ara dirang tanan nila ng mga pictures and videos, menus. Ang ilang lugar na sa mga video sa mga vloggers na mga gamisita sila lugar. Ara na sila Facebook page. Tanawan nyo mula, tanawan nyo. I-type nyo sa inyo Facebook nila, Gina's Seafood Restaurant. Ha? Basta Seafood Restaurant, Gina's Seafood Restaurant ang aton katuan. Ari ng problema, good evening, J-Lolo, kaga G-release inyo nga dua, mayong gabi. Good evening, mana. Mangayo ko tanilo advice, taken ako sa boyfriend ko. Ah, may boyfriend siya. Taken na siya, Jirili. No? Busilingon nga, taken na siya. Taken for granted. Kag ato siya sumong J-Lolo sa layo nga lugar, ah, may dubyo siya po ito sila yun. Nakakitanay kami siyang akon nga childhood friend. Kag ex-boyfriend ko. Ari na. Amo na ni. Sa pagkitanay namon, J-Lolo, naghambal siya sa akon. Nga ako sa gihapon ang gusto niya. Amo gina. May luyag pa siya sa akon, J-Lolo, kag daw nagbalik man ang balatyagon ko sa iya, J-Lolo, ay sadya. Three years na kami nagbulagay siyang ex ko, J-Lolo. Anong dapat ko himolo man? Kay daw wala na ko amor sa akon nga boyfriend. Araguy! Na wala na ko amor sa akon nga boyfriend, subong J-Lolo. Wow! Grabe, no? Please advise me. Thank you very much. And more power to your kilikili. To your program. Grabe, no? Problema siya nga ito nga little sender, no? May boyfriend siya to siya abroad, layo nga lugar. No, titike na siya mo. Di karon siya hindi hungod nga pagkakataon sa Tagalog, babe. Ini nga iya nga childhood friend nga lalaki, nga ex-boyfriend niya, nga nag-break kay sila after 3 years, nakitanay sila. Kaginambala siya siyang lalaki, no? May luyag pagyapo ng lalaki. Grabe, no? Ang aton ni Tessinder, nagtukar man ang iyang ablatsyagon, yung nagbalik, bla. Karon, 3 years to sila, layo nobyoya, no? Sang atong litre sender. Ang problema yan, hindi kinadulang ang mo yung sinubyo at sila layo, bla, no? Do, nagsailo siya yan ni nga, iyang ex-boyfriend, mong kitalay sila. Guru may natabo, guru ay, no? Nga daw, wala na to siya, amor. Guru niya ti itong nubyo mo sila yo. Pati lawon ti ikaw nga hindi mo malipatan ang saputi ko. Nga malipatan mong nubyo mo siya kanami. No? May mga lalaki nga wala mo. Nga ka-challenge nga mas mayo tanawabla kay may mayo pa kung siya may nubyo mo. Ting neto nito sindi ni Krono ga prangka sa ton. Nya daw, why na kuya na nadula ng akon, amor, ang akon luyag sa nubyo ko. Ang akon niyang luyag sa nubyo ko, do, hindi ko na mabatsagan. Hindi kay permi siguro ginabalbas ang iyang ano ko nung abi, ano bingi mo o niya ko nung abi, no? Prangkahon niya lang guro, ito yung ex-boy, ang iyan nobyo sila yun. Ito yung basi kung... basi mag-inulsol man siya, mla? Naawon mo amon yung pag-itsindi ta, no? Sa dua katao, nga nag-aupo, nga nag-itsindihan ay sa ngalan sang pag-igugma. Ang misyon sang demonyo mo niyo. Gub-on niyang gugmas, tagipusoon mo. That's why mahatag na siya sang mga, mahimo na siya sang mga sulay. Kag ang kalaban ang ginagamit sang demonyo nga sulay, inablang tao nga daw hindi mo mga paindian lang. Hard to refuse. Daw kabudlay sa Tagalog, patanggihan. Daw hindi mo maulama batas nga malibaran. Amo nakaalam ang demonyo nga sulay. Pinapadala yang kung sa din, dali ka kagdasi ka matimta, gano'n hindi ka makapangindi la. Di amo nagday. So, kintrabaho kagaysang demonyo. Kay kon solid ang imo yung pag palaga sa boyfriend ni mo, kag matyagan mo in your mind nga may relasyon ka mo before sang imo nga ex-boyfriend, kag pakitanay mo, naglikaw ka na. No, di bala? Kay ti malaan mo ma-fall ka ba si ma-fall kaliwat o kung maluyag kaliwat, tiyan mo gin, naluyag kaliwat siya. Pero kung matusinsiro ka kanichindihan mo, ang commitment mo bilang party sa inang relasyon nga nubya ikaw, may obligasyon kang maging faithful, maging tampad ka siya, maging sinsiro ka siya. Ang tanan nga mga sitwasyon kang mga tao nga nagapalapit si mo, mga lalaki, nga pwede ka ma-fall in love o kung pwede ka maluyag, abi, iibitar mo na kay na ka makasala mo. See? So wala kaging kapangaman nga ining lalaki ginpadala siya mo, hindi ordinaryo. Isa ka makusog nga temptasyon. Nga nakaagi ka mo before isa relasyon sa tatlo katuig nyo nga pagbrikay, way ka mo kitanay. So karon ti amoy ng problema mo. Nga may ara ka siyang commitment sa boyfriend mo nga to sa layo. Di kinanglan mo ginaya huna-hunaon kag tagaan gidda chimpo ang imoy ikaw gilingon. Ibaloon mo ni anay ang imoy ang plano kag direksyon sa kabuhi mo. Magambal ka take niya yan, hindi daw kumagapaya. Do disidido ka na, be. Do disidido ka na ya sa imong anubyo, kati hamal mo, taken ka na sa boyfriend mo. Di karon, grabe nga temptasyon, no? No, kanimog itindihon, nang may ara, ganyan nga, tawag nato nga, divine intervention, kang may evil intervention, ganyan, ginatistingan ka mo. Kung ano kagid ka pure, ano kagid ka sigurado, ano kagid ka sulit, kag honest to goodness ka kag sinsiro kag faithful ka simboy nga karelasyon. Padaloan kaya siyang isa ka instrumento nga tao siyang demonyo siyang sulay. Nga daw hindi ka mula magkapamalibad, blayahaw. Nga daw hindi mo yung mamatas nga, ha? Nga talikdan. So pangamuyo kagininda ay magpakabako kaginatest ikaw siyang panahon. Kag pangamuyuan maging natagaan ka sa Ginoo siyang wisdom. Kag kaalam, no? Na para makahimo ka siyang desisyon, ha? So amo ina ang aton nga paglaragway lang abi, no? Sa kamilugan kung nagaanag amo ina sitwasyon. Because ginatestingan ka siyang panahon. Titi number one, i-prioritize mo ganyang imo commitment mo sa nobyo mo. Nakahigot ka na siyang commitment mo. Even though toon nga miluya ka, puti tapos na kamoto mo. But then, basi yung atong nobyo mo to, wala ka malo kung ano ginabi nga kung kaso kung kamumagdayunay, basi hindi magmaayong inyong relasyon. That's why nga nag-intervener man ni ang imong ex-boyfriend just to save your good future with him, no? So that's why mangayo kita sa wisdom. Kagkaalam sa Ginoo nga tagaan kita sa kasanag, kag makalampot kita sa saktong pagdesisyon, ha? Good luck si mo, sweetheart.
20: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J-Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas, ha? 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J-Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Gay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
1: Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
2: May TC mapalit sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
6: Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City.
8: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique,
11: Wantiong Building,
12: Barangay 8 Bagumbayan,
13: fronting Quezano Mall,
14: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
15: Kulasi,
16: National Highway,
17: kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabangkalan Branch,
4: located at ACM Building,
19: Texas Street,
4: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City,
21: Radyo Bandera Company,
22: likod sang Pag-ibig Office
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City,
24: Ernai Street,
25: fronting Paglaom Sports Complex.
26: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangod sang baho, sa okay. Ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo.
27: Mm-hmm.
26: Paano, Sir Boy?
27: Kananlan maligo sa daw. Ang unang solusyon da.
28: Pero Sir Boy, tapos sa paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
27: profesyon. Aha, routine. No? Routine.
28: Kinanglan mo mag-klinika Dio Fresh. No?
27: Para hamot all the time.
26: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
27: Mm-hmm.
26: Kananlan, naka-klinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa klinika Dio Fresh.
27: Pangapi na,
28: pangapi. No, sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kada higop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataasang antioxidant.
27: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
26: Amo ni yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
27: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
26: Oh.
27: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
26: Bulletproof coffee!
27: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
26: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
27: Amo lang na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo ipuga mo lang sa kape
26: puga namit pa akon aras
27: magpamasahe sa ta Sir Boy.
26: Ay!
27: Pamasahe ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Ang muna Sir Boy niya, after sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gagi ng mga salakyan, di siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gina, extend food supplement.
26: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini, no, sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
30: Talk ni Doc!
26: Thank you, Sir JP, no?

0: Ang D3 Bio is already well known. Damo-damo na. Hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3 Bio against any kind of viruses, flu viruses. Kid, no? Kasi una COVID, gabi ka-epektibo sa D3 Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga gaipik to sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginatag pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw malunta kung paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer. Doc Ramil,
1: hindi mo't pahang observoy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
0: Sala ginaya.
1: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
0: Man.
1: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sa ning gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Imagine ba, sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
2: Nah,
1: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
0: Santo Plus, sir. Oo,
1: mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, sir boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy, kwan na mo, nang late na bala.
2: Late na.
1: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: D3Bio.
1: Sang D3Bio. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
1: Inom lang ko.
2: Inom ka lang.
1: Ang nakanami lang, pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
2: Gin-safety mo.
1: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
0: Correct. Kag inom D3Bio.
1: Pahidan mo D3Bio, inom ka D3Bio before sexual activity.
0: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
3: Para safe, ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mabagton, sir boy, nga ang ginatawag HPV nga virus.

0: kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sini nga tawag it's HPV sir boy. Mm-hmm. Okay nga man ang D3-bio ang yang medium chain triglyceride sina gina-enhance niya ang production sa WBC.
1: Mm-hmm. So kung na white blood cells.
0: Yes, mm-hmm. No, ang ato niya T-cells nga specialized na sir boy. Mm-hmm. Sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
1: Cervical cancer, no?
0: Oo, mm-hmm. Naka D3-bio ikaw kag isa pa sir boy ang epektibo sir boy kung may ara ka na sang ginatawag cervical cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
1: Mm-hmm.
0: No? Uy, gamit ka sang D3-bio. Kaya kung naka D3-bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy!
2: Ang mm-hmm. Naka namin na, buksam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina,
1: mm.
2: Kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang mga kamayuhan mm. Sa D3-bio, Doksa.
2: Oh, regardless, ha? Mm. Regardless nga weak ang immune system, because sa D3-bio, kaya siya mismo magpatay.
0: Yes, so kagang ketone, sir boy, hindi ka uyon ang cancer cells na sir boy. Kung naka D3-bio, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila sir boy.
1: Mm. Gaanta ka mo proof gabi ang D3-bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pugin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3-bio. Mm. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3-bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3-bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3-bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3-bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3-bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC napabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3-bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3-bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3-bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3-bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3-bio.
3: D3-bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio, adlaw-adlaw. D3-bio, D3-bio, with physio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3-bio, ang D3-bio, yung may physio. Ang physio, yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Sir Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumarko sang mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C!
2: Mapalit sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Company, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
5: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
4: Mm-hmm.
5: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
6: Uy, mga katol.
5: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Matiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
7: Kadamo gin sa benepisyo sa D3 Bio.
5: A pharmacy in a capsule.
7: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
15: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
16: Happy birthday!
15: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silao City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart. Basta marato nga grocery items sa KJ Fairmart. K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon. Basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon. Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
17: Happy birthday!
15: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
18: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
18: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Las 4:40.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5
3: K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Isip mo na nyo silang mga orasan, alas 4.42 na.
5: Balita K5 sa umaga!
6: Yari kita sa adlaw Miyerkules mga ka-K5, balita ang K5 sa umaga. Kamusta, kamutanan? Welcome! Sa atong sining ang mga suki all over the province of Negros Occidental. Tabtab sa malabutan sa atong sining ang pagpangalagad karon nga aga. Luzon, Visayas, and Mindanao. Din ka man nga party sa kalibutan. Welcome! Sa probinsya sa Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuhanan, kag 13 ka mga kasyudaran. May 6 ka congressional district. Ilakip na ang syudad sa Bacolod nga may 61 tanan ka mga kabarangayan. Welcome na, welcome, welcome, welcome. Welcome.
7: Welcome on, takamo.
6: Mati na, mati, mati, mati. Salakad sa panahon sa aton na karon nga adlaw sa sining pizza uno na sining bulan sang Hulyo, sang Hulyo tuig 2026. Hulyo na kita, July 1. Damo nga mga charter day ang pagaywaton sa Banwasan Tubuso, charter day man sa Banwasan Tubuso. Mga kakifay. Ang pinaka uli nga lakad sang panahon mga kakifay. Nagapakita sang epekto ang low pressure area. Ang nagadala sang mabugat kag madamol nga pagulan sa pila ka lugar sa Visayas kag Mindanao, sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Masaming magalomon mga kakifive ang kalangitan. Kag may mga lapta-lapta nga pagulan. Tuga sa sining low pressure area mga kakifive. Balahon ang may ini nagaepekto man sa Mindanao. Ang kalangitan masaming maulanon kung may magalumon, kung may mga pagbugso-bugso nga pagulan sa hapon mga kakifay. Ang temperatura yara sa ang pinakataas ng temperatura karon mga kakifay, 31 to 32 degrees Celsius. Ang pinakanubo, 25 to 26 degrees Celsius. Mahinay, tub-tub kasarangan nga habagat o nga hangin habagat. Tuga ni sa southwest monsoon. Peligro para sa atong sininga mga kautoran nga yara sa mga kabaha, sa mga tiilan sa kabukiran, kilid sa kabaybayunan kag ara sa kilid sa mga kasubaan. Dalom Taytay alerto mga kakifab. Ang mga nag-i-star sa Dalom Taytay, ulo aligmat ka mo. Sige! Sige!
1: Kagyari man ang pinakaulihing nga monitoring sang Feebolks Kakipa Babe sa linog na nagluntad humalin kaina alas 12 ng kagahon. May 40 na kapag tayog ang nabatsyaga ng bugos ng Pilipinas.
6: Aha.
1: Pang minimal ang gid, no? Magluwas lang sa 3 ka mga na-record nga linog kaina sang kagahon alauna 58 sa Burinao, Pangasinan, Kakipa Babes.
6: Aha.
1: 3.9. Naunahan ini mga alas mga launa 43 naka 3.4 siya. Sinundan siya sang 3.9. Kag sang mga alas 2:24 nagbalos man ang Sarangani, Davao Occidental nga may 4.2. Nagtayog pagid siya mga alas 3:30 kaina sa Kabasugon nga 3.5. May kabugusan niya 40 more or less ka mga pagtayog. So malin alas 2:01 kaina sa kagahon, tub-tub sini nga alas 4:45 kakipe waves.
6: Wow, grabe ba? Sige lang. Amogin na yung mga kaki five.
1: Nagapanglakato ng kalibutan eh. No. No? Nagatiyog kita. Nagatayog man siya. Oo.
6: Amogin na ang lakat sang panahon, subong.
1: Ang lakat sang panahon. Ilabi na gid kung bago kasal, bago kasal. Mga bago kasal man ako niya na dumduman man. Nagoy, mga linog. Linog ang aton ginistoryahan, subong.
6: Ikaw mismo daw may ginapa.
1: Bisan hindi bago kasal ah.
6: Ikaw mismo daw may ginapasaringan.
1: Oo. Bisan hindi bago kasal. Basta mag-aabot lang na ang linog.
6: Kapin sa 10,000 ka participants mga kakifab, ang crowd, ang kadamoon sang crowd mga kakifab na nagapatigayon sang rally kahapon ng adlaw dira sa Mindiola mga kakifab sa EDSA.
1: May araman sa Bonifacio kakipe babes na tunga sa duha. Kagang unique sinikin ang kagahon nakita sa video kag sa mga photo kakipe babes. Nga ang mga realista wala magpauli kag may mga tent sila kakipe babes. Na surprise ang gobyerno ni President Bongbong Marcos apang preparado yang mga realista kakipe babes.
6: May mga ginpang dakop na to ng mga miyembro sang INC mga kakibibes sa Metro
1: Manila. Hindi to membro kakibibes ng INC.
6: Ay, hindi to?
1: Oo. Gin-turnover sila sa INC.
6: Aha.
1: Bangod nga daw ka-unruly na sa ila. Gin-turnover sila sa INC sa polis.
6: Okay. Amo to galing istorya. Sige. Ang akon nga mga impormasyon ba itong sala galito? Naano ka mo ni mga pagwa ka mo sa laang magang balita.
1: Gin-klaro ina kakibibes nga ang mga tao to nga ginpang dakop nagbato sa pulis kag gin-turnover sang INC sa pulis.
6: Pero ang organizer sini mga kakivibe sa sining rally ang nagpasiog dagi sini mo ang iglesia ni Kristo.
1: May iba niya grupo kastubong sang White Ribbon. Group kakipe babes nga dito man.
6: May araman ang Vinyo dira sa White Plains Avenue sa Temple Drive, Quezon City. 100,000 ang participant mga kakivibe na wala gid man sang siling total kuang gid actual nga figure pero amo ni pagbulubanta mga kakivibe.
1: So kakipe babes aga pa kinibot sang tanan ari ang statement sang INC kakipe babes. May kang tanan sa sining natabo nga rally nga wala na preparahan. Hindi alam kuno ni President Marcos.
6: Hindi alam
1: kag damo kakipe babes ang nagreact negatibo
6: kahit
1: ang rally kuno wala sang permit kakipe babes nga kuno nagasinggitan ang ining grupo ilabi na gid ang iglesia ni Kristo nga wala sila sang permit kag wala kuno sang koordinasyon. Apang ang sabat man diri kakipe babes sang ginkawat ang kwarta sang pumuluyo sang pumuluyong Philippine Horn sa flood control projects nangayo man bla permit ini mga kawatan sa mga pumuluyo.
6: Amo na ang statement man ni kwan ni
1: Mike Defensor.
6: Mike Defensor kag siyempre
1: ni kwan
6: ni attorney Guanson. Ruy Naguanson.
1: Oo, Ruy Naguanson kag Gibby Babes.
6: Walang permit.
1: Nung ninakaw nyo?
6: Nung ninakaw nyo ang pera ng gobyerno? Sa kaba ng gobyerno, meron kayong permit?
1: Nagiging ba kayo ng permit?
6: Nagiging ba kayo ng permit?
1: Wala. Nakita dito si Congressman Leveste, Kakipe Babes, nagpanawagan na, nagpadalaman sang Aros Caldo, si Chavit Singson, dito man si Senator Alan Peter Cayetano, kag si Senator Amy Marcos. Ano gilid bilang statement sang INC, Kakipe Babes? Sunod siguro, basahon lang statement ni Vice President Sara Duterte.
6: Ako mabasa una sang statement ni Vice President Sara Duterte.
1: Pwede ano yung video sang INC, sila spokesperson ni si Sabala?
6: Aber.
1: K5B Adrian.
4: Daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marculeta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marculeta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia
1: okay.
6: Cristo. Grabe.
1: Amo na nga na-surprise gid si President Bongbong Marcos kag hindi na mapunggan ang Quezon City Police District Kakipe Babes nagambal siya nga hindi namon kaya i-disperse sa pihak sang trafiko nga nagluntad apang sa mga huol nga natabo sa mga pumuluyo ta nga mga komunista o mga commuters Kakipe Babes. Apang tisuno sa ila nga ini iban na-accept Manila nga nagakadapat lang pero ang iba niya mga against na nahulaan gid sila no. So ari naman ang statement ni Vice President Sara Duterte angot siring rally kahapon.
6: Aber,
1: pakibasa Kakipe Babes.
6: Are English nga tinaga ini mga Kakivibe ang statement ni Vice President Sara Duterte. Ang statement nga siling the people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024.
1: Mm.
6: This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems, while countless of our kababayan struggles with rising prices, job security, and increasing costs of daily life. The president has remained detached from the hardship confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with the solution, the administration has chosen to silence disease under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacañang. Question the administration's competence or criticize the president, including allegations concerning his drug use.
1: Grabe.
6: Such action raised serious concern about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The president failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political governance. A government that answers criticism with intimidation undermined the very democratic institution it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of the people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression.
1: Tama ka, Todd. Ang pagbasa ni spokesperson Babes Gantalao, ang pagbasa ni Kakipay Babes, abi ko spokesperson kani Vice President Sara Duterte.
6: Hindi.
1: Sorry. Ginbasa mo lang, gali.
6: Ginbasa ko lang.
1: Grabe na mention pa niyong paggamit sang drugs ni President Bongbong Marcos. Kag ang pag-ginweaponize ko, no, ang sistema sa pag-file sang kaso para iprisuhon ang mga nagahambal kontra sa administrasyon, labinigid sa korupsyon, kag sa pag-abusar sang Malacañang Kakipay Babes.
6: Grabe.
1: Sorry, abi ko gari ang nabatian ko kayo na spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Ginbasa mo lang, gali.
6: Ginbasa ko lang to.
1: Yari man ang statement sang Armed Forces of the Philippines, Kakipay Babes.
6: Aber,
1: June 30, 2026. The Armed Forces of the Philippines, AFP, through the HNCR base units, remains in close coordination with the Philippine National Police and other concerned government agencies in monitoring the situation related to reported lightning rally along Idsa. But sila yung gulpyada na pag-rally ka kipi, babes. The AFP recognizes and respects the constitutional rights to every Filipino to peacefully assemble and express their views. At the same time, we underscore that all public activities must be conducted in accordance with existing laws, local regulations, and the necessary permits issued by the appropriate authorities. With the Philippine National Police and other law enforcement agencies taking to lead in maintaining order, we likewise encourage organizers to ensure that their activities do not unduly disrupt public order or cause unnecessary inconvenience to commuters, workers, students, and other members of the public. As a professional, non-partisan institution, the Armed Forces of the Philippines remains committed to support national efforts that to uphold peace, public safety, and the rule of law while respecting the rights and welfare of Filipinos and safeguarding the stability of our democratic institution. Ginarespeto man nila Kakipay Babes, ang ining ginhimo nga peacefully assemble pag-express ang ilang mga hinanaing pang nagapangabay man sila nga hindi man kung tayo mapiktuhan, respeto ng layi, ay labi na gitin hindi mapiktuhan ng mga commuters, workers, students, kagiban pa ng mga members o kung sa publiko, kagiba, babes.
6: Si Vice President Sara Duterte, damblag pa, nagsiling, nga may paglaon pa ang Pilipinas. Bisan pa sa kasubo, kagkabudlay, nga ginapangatubang sang pungsod. Ginkumpara niya ang impeachment sa paglansang sa krus.
1: Grabe.
6: Ginapakita niya nga persecutor siya. Ginapersecute siya. Kag daw ginahimo nga biktima. Sila niya, gusto ko gid ang trial bloodbath.
1: Ang Department of Justice, Kakipa Babes, mapahal man sang kaso sa mga pila ka mga organizer, according sa report, sa member sa Iglesia ni Cristo nga nag-disrupt sang traffic sa area. Apang ginapanindugan, nga kung mga awat gani ka mo, suno sa iban nga mga rallyista, wala man ka mo naglisensya sa pumuluyo. Ang rally lang, question nyo. Pero subong, Kakipa Babes, nakasecured ang INC sang permit sa Quezon City. Sa isa kaadlaw nga rally, subong. Continuation.
6: Continuation?
1: Oo.
6: So meaning, kahapon, ti medyo opening pa lang, opening salbo pa lang to.
1: Ti nag-process sila dahil sang permit.
6: Process sila permit. Pero nakasecure sila permit. May continuation, subong.
1: May continuation, subong, Kakipa Babes.
6: Ano naman, kagpila naman, ang ginabulubanta nga puwersa nga ipakita
1: kung sa kahapon, wala pa to sang permit, kagagahon, kagulpiada lang yadto, Kakipa Babes, ginalantaw nga mas magadugok pagid ang tawo, subong adlaw, Kakipa Babes.
6: Amo na mga kakipa, ginalantaw na to nga magadugok pa kay kahapon ganito daw kagulpiada malang to, mga kakifive, tika damo, pagadisa nagtalalambong, almost 100 ginabulubanta, 100,000 ang puwersa mga kakifive. Di subong ba si magdubli na ni kay may permit na ito ginapreparahan na gid ni?
1: Dumduman mo tong kaso ni Laila De Lima. To bala nga tabaylo ni mag-utod sa INC. Naging try ni si Laila De Lima. So, saksi ako kakipa babes. Kaya man team member kita sang INC, actually nakaplastar na sa itong ginatawag ng world nationwide rally. Kag sa Manila, gitanan halin sa mga probinsya, nakaparada na ang mga bases sa Iloilo, amuman sa Bacolod. Kay kagahon, malupad, masakay sa Roro, dito na sa Manila. Pero pagka alauna sa kagahon, may announcement, nga gin-postpone tungod nga nag-ariglo si President Pinoy sa INC nga hindi pagdayan nun kay magatugagid sang problema, perwisyo sa pumuluyo sa Metro Manila.
6: Grabe, no? Kaya mo na mga KK5T, kung magamunay kagpinsaron, tagini padalman tayo mga KK5, ay, mas stress ka.
1: Dapat klinika di Tribayo, mga KK5. Ang mind, KK5Babes, nami ang tulog mo. Bisa na ano ka, adlaw ko KK5Babes, adlaw-adlaw, naghampang ko. Basta nag-di Tribayo lang ako, aga, pagkagabi, antes ko magtulog. Kanami isang tulog ko, KK5Babes, kanami isang akong damgo, ang akong damgo, KK5Babes, way, hindi ba lang damgo nga maka nga kung tama niya kapoy, grabe gid ang ano mo. Ang damgo mo yun daw ka-smooth lang bala kakipe, babes.
6: Dahil ng damgo sa pamatsyag mo.
1: Ang damgo ko, nga kagi ko na ako kakipe, babes, nga wala sang ubra. Pero nakakita na ko sang ubra kakipe, babes. Makunong ubra ko, kundi kinsi katapusan ng sweldo. Ika-14 adlaw na kuno, excited na ko. Kahit di masweldo na mo. Ang problema, nagbugtaw ko kakipe, babes. Wala madayon ng sweldo.
6: So,
1: ano ginimo ko lo? Nagtulog ko liwat para nga mapadayon ang damgo ko nga masulduhan ako kakipe.
6: Ako niya hindi ni damgo. Halin ko di sa kuan, halin ko di sa Bacolo, nagpa San Carlos ko. Real ni tabo.
1: Gali.
6: Siling pag ako ni sakay ko sang series. Pagabot sa Cadiz, may nagpara kuan, may nagpara ano na. Hindi, pag-abot sa Talisay, may nagpara nga babayi. May dala bata. Kaputi-puti isang babayi. Wapa. Siksi.
1: Nga akong lawayaw.
6: Dagi mo itong nakita ko mo. Pag sakaya, nagpungko to sa sakuan, may isa kapulungkuan, nga isa lang ang nakapungko. Lalaki. Nagtupad siya. Pagtupad niya, nagibi ang bata. Ginpagwayang yaditi at titi kay ginapatiti ang bata. Nya ora.
1: Hindi magdidi ang bata.
6: Hindi magdidi ang bata.
1: Napilit gid.
6: Ginsigi pa kwan ginsigi pa si nagbisyo bata mo.
1: Oh, go observe lang ang laki.
6: Go observe ang laki si oh. Nya. Oh, didi na oh, didi na oh. Mm. Kun di ka magdidi, ipadidi ko Cristo pad ko.
1: Tete nang didi na lang bata, why?
6: Why didi?
1: Why Japon?
6: Sa ulihi. Nag ko na hiposan bata, duga-duga oh. Nagibi naman.
1: Oh.
6: Nya.
1: Didi na.
6: Oh, didi na.
1: Oh.
6: Nya.
1: Hindi ka magdidi.
6: Hindi ka magdede.
1: Oh.
6: Padidi ko ni karon sa tapad ko.
1: Oh, te. Oh.
6: Asta nga nag-abot na sa Cadiz.
1: Oh.
6: Tiki ang lalaki daw.
1: Manaog tani
6: sa kwan. Manaog sa Ibi Magaluna.
1: Oh.
6: Oh, siling sang lalaki. Nya, yeah. Ma'am. Ano gidya bala? Padidi mo na. Kaya naglapon ako bala.
1: Oh, igulat ko man. Oh. Sige man yung hulat ko di.
6: Ano na, ipadidi mo na. Ipadidi mo na. Kaya naglapo na kiko bala.
1: Oh. Alerto basta. Balaan niya man gali. Alerto basta nakaklinika di. Tribayo kita kakipay babes.
6: Na.
1: Kampiyon gid ang ilig sang dugo sa ato ng mga ugat.
6: Uh-huh.
1: Ang utok ta, hindi mag-clog ang dugo. Uh-huh. Ay kung ma-rapture na, sigurado nga stroke gid kita.
6: Uh-huh.
1: Kag ang heart ta, protektado bangod sang klinika di. Tribayo,
6: mm-hmm.
1: Mga kakipay. Nagapatay pa, antibacterial, antipungal. Ang na. Tanan ng mga bakterya sa sulod sang tiyan,
6: uh-huh.
1: Alin sa aton baba, pagkagata pa lang sang soft gel,
6: mm-hmm.
1: Sang klinika di Tribayo, nagapenetrate na sila sang gyera,
6: uh-huh.
1: Nga hindi kabalos ang kontra kakipay babes.
6: Kinanglan man aton ang DTX 500,
1: mm.
6: Kay ginalimpiyohan niya nga aton na tile,
1: yes.
6: Muning liver, ginatawag nga liver detox,
1: oh.
6: Ginabuligan man nga ma-maintain ang normal nga blood sugar, ang flocini,
1: mm.
6: Ginapa nubo yaman ang bad ga cholesterol ginapahagan-hagan yaman,
1: mm.
6: Nagasuporta man sa growth kag development mga KK5. Na ano ang maayo diri mga KK5 pinanglalo naton sa aton sinengalawas ang ginatawag nga DTX 500 food supplement ini mga KK5.
1: Grabe bining function sang atay.
6: Oh.
1: Filter sang waste product sang mga ginakaon ta siyempre ginapain ang kunsa kuan KK5 bibs kunsa sa planta,
6: uh-huh.
1: Pa si sa kagi sa tubo bala,
6: mm.
1: Ano ganyan tawag na sa planta sa tubo?
6: Sa sentral.
1: Oh, sa sentral. Ginapain gani ang higko sang tubo.
6: Uh-huh.
1: Amo man ang aton lawas, ginapain niya man ang higko kung
6: uh-huh.
1: Kita magkaon. So ang atay may function da pamangkot na proteksyonan nyo atay nyo.
6: Na.
1: Basi maglimpo na nakag sa ulihi. Ano gani ka muna? Mm. Idalun ka mo sa ospital.
6: Aha.
1: So proteksyon ninyo man ang atay nyo sa DTX 500.
6: Ako ga believe ko ni Boss Manny Ramos. Mm. Si Boss Manny Ramos, mga KK5 diri sa Takuling, ang founder sang CB Ramos Elementary School,
1: mm.
6: Mga KK5, naga DTX coffee mix na siya.
1: Oh.
6: Kampiyon eh.
1: Kung mag-inom ka abis ang D3 Bio, kag DTX 500 sa KK5, upod na siya sa mga kinaon mo to.
6: Uh-huh.
1: Di kung din may bakterya, sila niya, ara naman siya, ara naman siya. Patay naman tani.
6: Uh-huh.
1: Okay, nag-impo na siya sa sulod,
6: di
1: pinitrate siya sa mga bakterya nga maagyan nila,
6: uh-huh.
1: Pat yun ginasang DTX 500 sa klinika D3 Bio.
6: Ang so, vice chairman sang Rivers of Babylon,
1: mm.
6: Si Jomel Ramos, amo man ang ginainom niya.
1: Mm.
6: Oh, ti sila niya, luyag ko na limpyuhan ang atay ko.
1: Oo. Ingagaw tang good vibes, may bata ka kipay babes. Ano ni for adult, ano ni for sensitive ini ka kipay babes, nga klase sang video.
6: Okay.
1: Kay mati bata ini, mga 3 years old, nagkadto sa higad sang suba.
6: Mm-hmm.
1: Way gid kay balo ang ginikanan nga nagkadto sa higad sang suba.
6: Mm-hmm.
1: Ti may galangoy-langoy nga buaya ka kipay babes.
6: Ah.
1: Ti ang buaya, way man kakita sa bata, ah.
6: Uh-huh.
1: Galing kay hinaboy sang bata.
6: Mula guro tong buaya to.
1: Aragalang wilangoy, natalupang nang isang buaya, kay hinaboy sang tatlo katuig nga bata,
6: uh-huh.
1: Ang buaya. So uh-huh. Anong natabo? Abay. Ari mga kakipay, binadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa, kakipay Vidrian.
6: Aha.
8: Kung yan siya has mama niyong bataan niyo eh. Sa daar, may
1: na.
8: Niya hawa. Buno.
1: Na. O. Oh.
8: Natulog. Ay, mata karun.
1: O. Oh.
8: Uy.
1: Ah. Mahayo lang may tagin kahawal sang buhaya kakita yung babes. Kay inaboy niya sang bato. Nagbalos ang buhaya. Nagbalos mo ng buhaya sang bato. Tumayo kay wala may igo ang bata. Nagibi. So, pwede nyo pagpabayaan ang inyong bata, ha?
6: Ay, kagrabe.
1: Nga magkanto sa suba. May lang, o. Oh, huwag naglumpat sa suba.
6: Galangoy-langoy ang buhaya. May bata. Nakita sa bata ang buhaya. Nagpulot bato kag ginaboy ang buhaya.
1: Oo.
6: Ambot kong napuruhan ng buhaya. Siyempre,
1: ba't tagang buhaya, eh?
6: Nagtulok ang buhaya sa iya.
1: Oh, nagpalapit
6: pagtulok
1: pa.
6: Nagtulok ang buhaya sa iya. Nagpalapit pa. Dugay-dugay tumindog ang mga buhaya. Kag nagahaboy man sang bato-batok sa bata.
1: Oh. Diri nagibi ang bata.
6: Ibi ang bata eh.
1: Tumantayan yung bata. Sa atin yung pagbalik. What I am living for by Edie Peregrina kag Presyo sa Merkado with Kakipay Vincent Dominic Uralde.
6: Tanbay. Last single, Jess. Aha.
1: Ah, nag-assist kay Kipay ba?
6: Kenneth Escaner, Majubil.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
9: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership.

0: Sa pag-alagad.
1: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
2: Happy birthday!
1: Correct! Birthday sa K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
0: K5 News FM. News FM.
3: Areglado. Sige, dali lang.
4: Areglo.
3: Areglo.
4: Sa balitang sports, Kiki Babes, nagdaugid man ang grupo ni Kiki Babes Gantalao kahapon sa basketball.
3: Mm-hmm.
4: Pero sa volleyball, perdi siya Japon. Ha? Mga Kiki Babes. Amo na ang balita subong sa balitang sports. Perdi Japon. Itutukin nyo lang ang kaperdihan ni Kiki Babes. Pero gindayaw ko man siya sa kadalagaan niya sa basketball. Uh-huh. Kay si Ganong, hindi kita pagtagaan balato. Muna.
3: Sige.
4: Congratulations sa K-Pay Babes.
3: Doa ka naglad-lad sa Gimaras mong Minggo.
4: Barato ko da. Barato ko da. Barato ko sa ampang nyo. Champion na ka mo. Amo niya galutaw pa sa sabaw.
3: Way kita da.
4: Way pagani. Ikaw gigya ya. Ikaw gigya. Daog kao. Balik mo pa sa akon.
3: Nagdaog kami kay kampyon ng Amon Coach. Si Doc Ramiloy ang coach na Amon niya.
4: Mga veterans na.
3: Mga veterans move ni Doc Ramiloy. Pero ang nabiliban ko kay Yamayo, may import kami mo. Si Boss Tata. Si Boss Remilito Oy.
4: Dito sa galing kagabi?
3: Si Boss Remilito Oy. Boss, may ngagal na boss ha.
4: Sa Piyaka. Sa XFM.
3: Siya ang MVP.
4: Sa XFM.
3: Sa XFM. Owner. Tagiya. CEO.
4: Nangayaw, nangayaw.
3: Nangayaw.
4: Huwag man mawian.
3: Siya ang upod na mon niya. Sa amon siya nagampang. Si,
4: Doon kabalo lang ko nga si Boss Tata dito sa inyo.
3: Si Sir Nelson naman.
4: Sinudlan ko tani di sa Piyak ba?
3: Si Sir Nelson dito sa Piyak. Duhas lang. Dito sa Piyak. May mga buko, may mga plano. Nga ba si Kon maga interstation. Bacolod versus Bacolod K5 News FM versus XFM Bacolod.
4: Hindi niya sa hindi niya sa premyo. Kundi ang
3: camaraderie
4: ang pag-uplanay. Nga daw busy lang kita pirmi sa pagbalita sa flood control. Nagka-stress kita. Kisa i-exercise naman ang lawas ta kakipe babes.
3: Ayos.
4: Gina Purano, Rowena Villaraner Bito sa Maasin Dulao. And of course, Marilyn Caranza sa Handumanan, Bings Delpin sa Mansilingan. And of course, kay Majubilisirio Tomlo sa Adila. Kag sa Iyate Ayonda, mayong agada. Ma'am Nori Alconga sa San Roque, Mansilingan. Ma'am Rani Paisa.

0: Totong.
1: Si Don Luis Gantalao to sa Sugar Valley, oh. Sili niya, gamay na lang ang kapiko.
0: Ang tisuyon sa Pilisa, Jason Ortillo. Maria Teresa Tubong sa Makati. Kumusta ang rally na, ma'am?
1: Si ma'am, tiara siya. Sige, salamat.
0: Gaspar Coronel.
1: Si Yvonne Imperial, araman siya.
0: Thank you so much. Sige da, sa pag-upod.
1: Gaspar Coronel, si Boss Manny Ramos, si Boss, puro ko na yung mga busing mo.
0: Si Ma'am Rani, si Ma'am Cecilia Banson sa na Mandalagan. Ang mga mubgali kapo ni Ma'am Vicky Gantalao, do taga Taitong High School. Ano Taitong High School naging tapusan ni Ma'am Vicky? Taitong o kung punta Taitay?
1: Nakaagi na sa Taitong?
0: Galiting nga ala kung mga mga moves niya daw hindi mabangbang, hindi madipinsahan.
1: Nakaagi na sa Taitong?
0: Oo.
1: Nakaagi lang, Mayabla?
0: Nakaagi lang. Nakaagi lang. Nagsakay ka mo sa jeep.
1: Nagaagi lang. Kaki 5, Vincent Dominic Bidina, Coralde.
2: K5, Balantay, Mercado.
1: Alhamdulillah, Papang.
3: Alhamdulillah, Kaki 5, babes. Kaki 5, Robert. May kita sa buong live kay Oema turn over ang iPhone.
0: Hindi mo cellphone eh.
3: Akong cellphone eh. Wait, alam live sa buong Kaki 5, babes. Kaki 5, Robert.
1: Ang cellphone mo nga, keypad, pwede na kaano na. Pwede na ka-live ba? Live report.
0: Hey, kumusta mga brothers and sisters sa parindugan nila sa Subonga Flood Control Isyo?
3: Minaw, lahat ng Kaki 5 report, Kaki 5 bridge, lahat ng dating ilang signal ako ng mamagat Kaki 5 bridge, Subong sa may Libertad Public Market, busy balls ako na, makita ko lang ha, dali sa may istahan ha, may buli-buli, dali, may inid, may marot, Kaki 5 bridge, Kaki 5 report, may, alam mo na yun, may, harap pa bang Ross?
0: Presyuhin na lang?
3: 150, kag-init, 400, bang Ross, 200.
1: Gabi na.
3: Para matagagmay nga, 150, kakipay babes, kipay Robert, ang aton nga bang Ross, may 150, may araman na 200, na depende sa ka-sizes, kakipay babes, kipay Robert, kagang aton nga tilapia, 200, kagang aton nga, kundri, may araman kita, dari, kwan 140 kining kwan naton kwan marot kwan ang buli-buli
1: damo kining damo kining mga paborito ni Engineer Sandro Salis mo
3: di paborito man ni Delmar Delpen
1: kung ano man ang paborito ni Sandro ni Engineer Sandro Salis sa Basiwa. Paborito man na Sir Vic Duenas.
0: Pagi ya kay Ma'am Maria Elnora siya. Sa pagi.
1: Pagi ya.
3: Paborito ya. Bilong-bilong. Di pero tepila ni bilong-bilong mo, ma'am. Bilong-bilong. Last na lang. Bilong-bilong.
1: Ang paborito ni Sir Vic Duenas, palad. Ay,
3: ang bilong-bilong kasi tayo. Sa mga lang makita na itong rin sumong sa
0: tapang. Doka mahalis na sumungaw, no?
3: Oh, bilong-bilong. Pero namin ni Kalim.
1: Namit ng bilong-bilong mo. Taksiwon mo.
0: Taksiwon
1: mo. Kaya ito kahumok sa unang
0: sang. Taksiwon mo namin man.
1: Kahumok sa iyang bukog.
3: Kanan lang na bilang na. Bilong-bilong. Paborito. Kaliyo kita paborito.
0: Pila ka bilog isa kakilo?
3: Nang banta. Ay, sorry, sir. Banta ko mga lagan guro. Apat man, no?
0: Bukod na lang ko.
3: Apat kakilo guro, no? Isa kakilo. Lima. Lima.
0: Kung kilala ko pa, isa kabilog daw mga one port ba? Nakadalag ko sang ano sang isda. Ya isa kabilog daw mga one port man. May one port? May one port ya isa kabilog?
3: May nga gathering ka ma'am Jerome. Kaki Pebebs. Ang aton ko sa Kinason, 120 gapon na.
1: 120
3: green shares. 120 gapon sa Kaki Pebebs. Tama man. Ang kasag, do 400, 300. So 15 na lang, medyo amay-amay sa nga pagkakasag, Kaki Pebebs. So 15 na lang. Makita mo na rin. Sumong ha, sining tinion, sining oras ka kay babe, tinako man subong atong mga kotoran diri.
0: Ang baboy man Japan ang presyo.
3: May nga gagara sa liwat sa atong mga kotoran na ang atong mga presyo anay diri kada aga nga ginalawag ginadulong sa inyo sa nga mga suplemento nga ginalawag kami diri para sa man sa inyo ka ikayong lawas dira ini nga atong nga mga suplemento nga wala na kumutan di mag iwa dira sa mga prutas dira nga paborito nyo kag mag kaon sa mga utan dira kitig ang oras siyempre ligi nalagas na lang mag-take kining sa amon nga GTX Clinica GTX 500 kag ang Clinica D3 Bio may TC kag ang amon nga kape nga pampa sexy pampa healthy mga kakifive likawan inin nga pag may mo lang ang mga 3-in-1 nga mga kape mag GTX coffee mix nga mga kakifive available na kay Brin kay may Ma'am Jean Arroyo kay dira sa may Kunsing Eatery Parinos Eatery Mami Cage Eatery, Floor Eatery, tanan nga mga eatery dala. Tapos nyo kaon, tami magpangapi para dala sa mga eatery nga ginalawag namon. Pwede kayo kamuka, pangayo. Pagkatapos nyo dala kaon mga kakifive. Kung gusto, ara naman kamo sa may barangay Sumag, sila trading naman niya mga kakifive. Kung gusto nyo bultuhan, kasi wholesaler, ining nga sila trading dala sa may barangay Sumag. Available lang ato mga produkto. Kung naari naman kami sa Barangay Villamonte, Juliano Store, kag sa may Jimber Marketing, kung sa Barangay Takuling naman kami mga bahin, mga kakipay. May nga agad na kay Boss Jomel, Boss Ramos, sa may Reverse of Babylon Tagi, sila ni Kidra, Gaspar, kag sila ni Jomel, kag sila ni Kwana, Jumari, kakipay babes, kakipay Robert, kag sila ni Edward, nag-monitor gate sa ato mga kakipay. Sila ni Rollin Boy, Boss Nursery, si Tatay Gideon, kag si Nanoy Siloy, araman si Friend, si Erica, si Evelyn, si Edisa, nag-monitor man sa aton kakipay babes, kakipay Robert, Mr. Red Ganson, diri sa may Bones Cousin, kakipay babes, si Adelpa.
1: O, regards lang ko na kay Bones Mangalos.
3: Alias Kusilog, Arnel, alias Pante Pantay, Melvin Guapo, Lendron. Araman ka dito, babes, sila ni Conry, ni sa may Burgos pa, market, public market naman niya, Elena, kag Robin Gaspi, mga kakipay ba? Hindi magkalipat sa liwat, ang aton nga manamit nga Lechon Baboy dira sa profession ng Barangay 36 base Lechon mga kaki 5 nagaraga mo nagaraga ka Lechon Baboy base Lechon mga kaki 5 kag manamit nga fried chicken Mr. Bros at ubang bamsi kag araman sa may Bago City mga kaki 5 oh, sa liwat ta mga yung aga dira kay Nana Maninoy Mani Filamo
1: Maninoy may aga na kay Kuya Mani
3: kag sa aton mga uto diri si muli tol bossing sa token ito ay sila mula ikaw sa mga dra pariente may nga gadra kaki 5 babe sa mula na nga tumadulong subong na presyuan na igri sa may Leverstad sa public market
1: kaki 5 babe ready ka na ready ka na
3: ay sa
1: ready ka na
0: play babe play
1: Bigs Delphine
0: May aga kay Meridi Montorio kag kay Mr. Nyada Tadila. Lima lang. Oh. Thank you. Oh. Good line nito makita si Kipay Vincent.
1: Sige.
3: What am I longing for?
0: Banat.
3: Lonely
0: night. Okay.
3: To feel your lips to mine.
0: Oh.
3: To hold me tight.
0: Oh, God.
3: You'll be the only one my whole life through. Baby, nobody else. Nobody else will do.
0: May premium ka. Ulo ka karamo. Liog lang ko pa kat ang karaho ibilin ang ikog. Ang ulo lang ang premyo ni Kakipay Vincent. Ha? Tanan nga ulo sang karaho.
1: Oh. I want you close to me. Oh. That's all I know. Yeah. I want you all the time because I love you so.
0: What I am living for is not for you. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Baby, nobody else, nobody will do. Udah kenami mana? Teh, ang ulo sang karaho, thank you.
3: Wilson Villena ini masuk ke K5 Vincent Corral de Forza Campeon ng Balita Servicio Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 Barantay Balikado. Why niya palalaki pa babae? Bisan tinupad na nga singer ay lugo ni K5 Vincent.
1: Pero bisan ano tanga panami-nami kay palawila oi kanta.
0: Do no malatagid.
1: Pero hindi kay jam broke sang record ni Boss Manuel Ramos eh.
0: mga lunchbox king kita niya mo.
1: Legendary kontra mo.
0: Legendary.
1: Sinek barka may nga gala na. Sa Jomel ang big time planter sa Northern Negros. Mga pamilya Gustilo. Sige. Ito na ito mga kaki-five. Si kaki-five Carla May Defensor. Sinong upo dyan? Carla
0: Orden Pedrosa, may nga ka, Merlita Malpas, Kagbings Delpin, Utoy Kotoy, Kadlao, Leonardo Rilos.

0: is not for you.
1: Nagakabuhi kami, Ma'am Bings Dilpin, tungod sa imo.
0: What I'm not living for is not for you. For me is not living for. Is not living for what I'm living for.
1: I don't know you. Tulidad ang taran, may aga.
0: Inson Galvan, Belma, and Mitong, maing aga lang ah. Dira sa Mitong Meat Shop. Merlita Malvas. Monito lang ko diya sa radyo, sir. O sige ni Merlita, Sandumanan. O Bigs Delphine, dira sa may si Babes Delphine, dira sa may Talok, Bago City. Kag si Tita Rames.
1: Anselma Robes. Kag si Sir Ray Alconga. Mayang aga.
0: Available ang aton coffee, ang Clinica products dira sa Norma Store, mga kakiweb sa Talok, Bago City.
1: Mark Anthony Augusto, kag Jordan Pedrosa, mayang aga.
0: Aha. Si Gina Purano, Kutang Manko Kadlaw.
1: Kutang gidya.
0: Si Sir Vincent.
1: Dad Boy Mendoza, may aga kag Ma'am Angie Aloy sa Puro Kaisahan sa Vista Alegre. Kapisan gali, kapisan.
0: Si Leng Medon Luis Gantalaw niya, okay, birahi.
1: Okay, so alright. O sili tapayay Trupillo sa Tangob, Mirna Hambri-Hambri, kag si Milin Joyce Lyon, may Dagay.
0: Si Leng Nebings Delfinia Banat, Sir Bains.
1: Waswasi.
0: Nabisan ano ko ka banat daw, hindi gig kuya ka. Kapirde ni Boss Manuel Ramos. Jean Pariha. May aga lang na.
1: Sandra Dixon Haro, may aga, ma'am.
0: Ang kalog dira sa may Kabugwason, amat-amat na nga gina-aksyonan sa barangay. Dira sa may barangay Mansilingan. Ang nagdanaw. So salamat sa mga barangay officials dira. Sa kay Kapitan Inday France Gasataya. Damo gid nga salamat.
1: Happy birthday kay Christine Taberha.
0: Taberna?
1: Taberna.
0: Tabera.
1: Tabera.
0: Justice, Justin?
1: Birthday is
0: bong. Birthday is bong? Hindi, Justin Tabera, may nga aga.
1: Justin Tabera, may nga aga, ma'am.
0: Ay, salamat, ha.
1: Maintain lang, ma'am, maintain.
0: Maintain lang, maintain. Maintain lang ang vital statistic. Way pa, si ni Carla? Way pa? Katuwa na to ng patrol. Si Carla may defensor, mga kakifay. Check natin. May report na si Joseph Bulan. Ligyan. Dekor na.
2: News FM. Kampyon report.
0: Last 5:36 sa mga kaki 5 sa aton sininga masuke. Dekor. Gina Purano is watching live in Sunshine Valley Subdivision. What I'm living for?
1: Starlight Store, may nga aga, kagipa babes. Dira sa, ano ni, sa may
0: Jordan.
1: Villamonte, may nga aga.
0: Si Jordan Pedrosa, rabi siya. Si Leonardo Rilos, may nga aga. Si ang classmate ko si Maria Josefa Tito Bakilar, may nga aga na. Kampyon. Aha. Tebe.
1: May nga aga kay Ma'am Inday Villasa, dira sa Bungga Busay, kay Ma'am Nanette Leong Corsiga, may nga aga gid. And of course, may nga aga man siya kay Babe sa kay Ma'am Elena sa Tubangan sang Nokpo. May nagaserve dira sang native chicken, may arable bowl man dira, nga dito ay ex-coffee mix. And of course, sa The Angel Store, sa Villa Villeta, may nga aga sa mga sa suki tada nga mga tagpalamatik kay Kipe Babes. Kag dira sa Pili sa Proper kay Ma'am Jisuni Relatos.
0: Aha. Jisuni Relatos.
1: Gigit na masiro.
0: Aha. Sige. Oy, dira sa Maya, kwan. Sa kay amigo ko, Gary Siboko. Dira sa Liz. Gary Siboko. Ang grupo ni Tagawad Lipid Escalona, si Boy Peralta, Yoli Vigno, dira sa Alihis bago Alihis mga kaki five may ngagal na sa inyo. The Working Committee. The Working Group. Yoli Vigno, Lipid Escalona, kagwa Boy Peralta. Champion. Sige. Dere na kita mga kake. Ha? Arasa? Arasa?
1: Tandem,
0: sige,
1: tandem.
0: Sige. Tandem, sige. Ariglado mga kake 5, dere na kita sa atong sining tandem broadcast ang K5
1: kamustahan.
0: Kamustahan mga kake 5 daw ako pa manalipat. Sige.
3: Mga kake 5. Demoning sinaka masubok kay tigwa sila may mga kamad mga K5 alas 5:39 sa sila sa nagkalain-lain ng mga hospital
1: nagaway sila
0: nagaway yan yan si pa anong nga dubulap subong ya sang kapis bola sang kapis subong
1: bola manalo matalo bilog ang bola
0: ang bola. Ang pilar kapis amoy ang mag dribble siya ang point guard.
3: Ara na sila check out mga ka K5. Ara na partner. Mag-upload kita sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod para sa madalag ko sining nga mga balita. Good morning kay Ma Maricel Balok.
1: Dali lang gid sa Iloilo
0: kasulod. Yan kasulod ang Iloilo yan now. Oh. I-mute anay ang Iloilo. Aha, there's again.
3: Good morning, Sir Dave, babes, and Sir Robert. Welcome and good morning.
0: Welcome and good morning, Pilar Capiz, Sir Jobert Lago, kampiyon si Gdamboria Panga, kampiyon Monday, kinitinitan ng Montian, kayo nakapangapi na kami dito, X-Coffee Mix. Back to you, Capiz.
3: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes, Sir Robert. Kanamis ang signal nyo dali. At hagpaprobasin sa kapon, wala akong nakaupod sa inyo. Nadula ang internet dali sa banwasang
1: pinag. Naunay liog mo kapon.
3: Mga ka-K5, mga ito sa ninyo partners sa Sudan, sa Iloilo. Ka-K5, Rick Sorita. Sir Rick, good morning. Welcome.
4: Good morning, SM Jubert. Mga kapon, kitanay man kita ba? Kahit kita rin, nada tamyawa lang. Bayong signala, baskogang signala. Naka D3 bayo, naka D-Tex 500, naka Mighty C. Balik si mo, SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Rick. Kanami sa papaniyaga ni ABP kapon dira sa lapas. No, sa kahit kita rin naman namin nga utan kag pagkaon naging preparar. Good morning. Alin sa Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique. Antique, good morning. Go ahead, please.
5: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Maturga-turo tarithi dyan sa probinsya ka, Antique. Namiya mo na aga, kaya nakapangapi kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, SM Jubert.
3: Tuman kaklarong signal sa Antique, Silmilmar. From Antique, silo kita sa probinsya Itaclan. Sir Michael Calibo, go ahead please.
6: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas, Antique, Rojas, kag Iloilo, kag Negros Island Region. Kampiyon ang signal, naka DTX Premium Coffee ako subo. Kag naka may tisina, kay maulan-ulan di sa amon na. Balik sa imo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael Calibo. Kompleto ang aton sining grupo, mga ka-K5. Umpisaan na itong dribble ang bula. Unahon na ito ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, Quartis.
0: Mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5. Mayo lang kayo nakaluwas ng isa ka minor de edad nga babae ho matapos nga ginlothang diri sa may bahin sang Bacolod City Government Center magsiling ka Bacolod City Government Center ang City Hall bala na Monday apapangs K5 Western Visayas mga K5 suno kay Police Lieutenant Rafael Palacios officer in charge sa ang Police Station 4 nga sang nalutangan ining minor de edad nga babae gilayon ining ginrespondihan kag gindala sa Balay Bulol nga ano ko sa ospital kag ginpatigayon ang operations. Maayo naman subong ah, why naman problema ang ining biktima kay luwas naman sa katalagman mga kakifive si alias Queen mga kakifive batapos makaangkon sa duha kapilas sa tiyan halin sa pagpanglutang sang suspetsado nga si alias Ace. Dugang pa ni Palacios nga sandig sa ila sining initial nga investigasyon ginsundan sang suspetsado ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sakay sa motorsiklo matapos ini nga magpanaog sa bus halin sa ila sining apuluyan sa Sur nga bahin sang Negros Occidental. Nagapadulo ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sa isa kakalanan sa tubang sang Bacolod City Government Center para magpanyapon kag dito sila ginpalapitan sang suspetsado kag ginpamangkot ang babae. Namoy ni ang migo mo ginatingwaan sang babae nga idaho ang cellphone sini sa suspetsado para pamatud-an nga wala sila sang relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang pagpaglutang.
1: Sensitibo nga balita sa mga naga-inlove da nga mga minor di edad ginapahanumdom sa inyo sa inyong ginikanan kag sang ahensya sa atong gobyerno nga kung may mga problema nga depresyon magpanugid sa inyong mga ginikanan. Siyam katuig nga akong grade 9 student na ginbulagan sang ianubya nagpanginmatay nagbilin pa siya sang sulat sa iya palangga nga nubya nga kontani kung may makarelasyon ka man sa sunod hindi mo pagpasakitan. So, sensitibo nga balita, kinahanglan diri ang counseling sang DSWD kung may mga problema nga kaangay sini.
0: Amo ning mga balita, alam mo diri sa siyudad sa Bacolod ug Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, mga ka-K5. Grabing balita sa Bacolod, ang paghigugma. Ah, bata pa, mga ka-K5. Alin sa Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Ang ato sa ninga Bianca K5, Rex, Sorita, Kagwebrek, Iloilo, Guepis.
7: Madalag ko ang balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May grade 10 student dito sa Balutak Nuevo nakuaan sang pusil sa sulod sang iya sa ninga bag. Na, nakabaton sang report ang mga manudlo sa Balutak Nuevo sa isa kablutuan gin report sa pulis naton pag-check sa bag sang sining grade 10 student nakuha ang isa ka .38 caliber revolver kag may anom pa kabala mga ka-K5. So arin subong sa pagginakop sa DSWD ni dependente kung may discernment kay Tekinsian News nga kung bala kabalo siya sa mga konsekwensya sa pagdala sang pusil. Sa piyak na bahing kapon napatawag sa press conference ang amon sa Department of Education Region 6 kag sabilog sa ning atuig sang school year 2025-2026 naka-record ang DepEd 6 sang 966 kamakaso sang bullying. Now, diri sa may Western Visayas ang may pinakamadamo diri nga kaso amo ang syudad sang Iloilo. Mayara sang 452 nagasunod diri ang Capiz or ang Guimaras may 213, nagasunod ang Iloilo may 96, ang Capiz may 89, ang Antique may 76 sa mga kaso, kag ang pinakamagamay din nga kaso, duha lang gid kakaso sang bullying sa may probinsya sang Aklan. Amo ni madalag kong balita diri sa amo na sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa imo SM Jobert.
3: Thank you so much partner kay K5 Rex sa Iloilo mga ka K5. Halin sa Iloilo sa Iloha naton kamusta ho na to ng probinsya ng Antique with Sir Milmar ka K5 Nelmar, go ahead please.
8: Mga nagapanguna namon nga balita diya sa probinsya, masubo nga balita, may isara ka 21 anyos nga college student to.
5: Sa may hamtik antike sos ano man imo kay 5 Western Visayas nagainom-inom imo ka nang mga grupo, mga barkada na tumbahan ka pader nga ginabanta 2 metros ang kalaaka taasen. Gulpi lang natumba sa diyang biktima, gindara para sa ospital o garing ginbawian kang kabuhi ang diyang 21 anyos. Diyan sa may San Jose de Buenavista, particularmente sa barangay San Pedro, nag-viral sa tulad ang reklamo kang isara ka concerned citizen nga nakitaan akong mga pamatanon sa sulod kang tamburong, no, nga nagahimo kang kamalamalahan. Himo bla kang gasipal kang klayo. No? Di karon ay ginbisita kang K5 News team ang lugar. Ang tamburong nga ginahambal, tama kabahal-bahal, gali kag pwede lutsan ka tabi sa magtindog ka pa sa sulod. Ang tawag na box culvert nga ang box blang tamburong ra. Yan. Tapos sa sulod may mga irimno, may mga bote kay irimnon kag may mga kaha kas grilyo. Di sino kay kapitan pa intensify na pa kuno ang pagrunda ka mga tanod to kag bantayan kumayad nga hindi paghukmungan kang mga kabataan. Para mga balita namon dyan sa probinsya, Antique, balik ka rin mo SM Jubert.
3: Thank you so much, Sir Milmar sa Antique. Halin sa Antique, mga ka-K5, diretso kita sa probinsya sa Aklan, K5, Aklan, Sir Michael, go ahead please.
6: Morning liwat, K5, Sir Visayas, Negros Island Region. Parang hugton pagidang seguridad sa mga eskwilahan, mapapribado man o kon government school diri sa probinsya ng Aklan. Ang sangguniang palalawigan nagapasa sa resolution na 77-2026 nga nagaayo sa aton Aklan, sa amon Aklan Provincial Police Office in coordination sa aton Department of Education kag mga school administrator kag mga local government unit nga dugangan pagid ang police visibility sa ila mga area of jurisdiction kag implementar ang strategic security patrol, no, sa aton nga kapulisan sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Angot ini sa natabo nga shooting incident, although dito ni natabo sa Tacloban kag sa Cavite kag wala ini sa probinsya Aklan, pero nagaserbi ini nga serious warning according sa resolusyon nga kinahanglan mangin proactive ang sangguni ang palalawigan kag ang aton nga mga kapulisan kag ang mga eskwelahan para sa safety kag seguridad sang teacher kag mga estudyante kag mga bisita sang mga bulutuan diri sa probinsya ng Aklan. Dugan naton yung mga balita pagid, no? In terms of security, ang amon mayor diri si Mayor Juris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nagapanghatag sa mga metal detector sa pila ka mga public school diri sa Banwa sang Kalibo para man nga masiguro gid ang wala sang mga armas nga madala sa sulod sang mga eskwelahan, mga ka-K5. Kag dugan katapusan yung mga balita sa natabong shooting incident sa Barangay Puok diri sa Jerryport diri sa Banwa sang Kalibo. Mas hugtan pasubong ang seguridad kay damo na tawo kada hapon kag aga ang nasabitan nga lugar kag kun sa dinggan ni according kay SB Ronald, the chairperson sa Committee on Peace and Order, sa ginhiwat subong Peace and Order Council meeting pag mag-aayo sila sang dugang nga mga personnel, mga police personnel nga magmintinar man sang Peace and Order sa nasabitan nga area. Mo na mga kampiyon nga balita, balik sa imo Sir Jobert.
3: Thank you so much sa K5 Michael sa bayan sang Kalibo Aklan. Diri naman sa amo sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, pangod sang asod-asod nga raid kag pagpatigayon sang pagpangdakop sang aton sini magkatapos sang kapulisan. Suno sa kay retired Colonel Primo Gulungay ang amon sini nga consultant sang provincial government mga ka-K5. Ang tulog sang amon sini nga mga preso kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na. Mga ka-K5, rason diri mga ka-K5, suno sa report, hambal ni Colonel Primo Gulingay mga ka-K5, because ang mahina nga disposisyon sang kaso, sang pila ka mga preso, amon ni sa mga factors mga ka-K5, ikaduha sa kadamuon sa nadakpan sa aton sa makapulisan, upod ang pidiya mga ka-K5 sang nagagamit sang illegal drugs, kagpagbitbit sang illegal nga armas. Amoy ni karon nga natinguan kag nagahin niyo ang aton sini makatapos sa kapulisan nga mismo magpartisipar ang mga ginikanan para nga hindi maglala ang problema sa illegal drugs diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Samtang duga nga kabalita diri sa amon area mga ka-K5, ariyo isa ka drive-in hotel ginkawatan ang counter. So no, sa report sa Rojas City PNP nga ang ining nasambit ng drive-in hotel sa barangay Bye Bye Rojas City na ang nagkawat mga ka-K5, suno sa impormasyon
9: amo man mismo ang isa sa mga guest sang nasambit nga drive-in hotel, mga ka-K5. Ginchikyar sa CCTV, kitang-kita gid ang nasambit nga suspitsado mga ka-K5. Nalagyo eh, bit-bit ang 14,000 pesos nga kwan. Alas 5.52, way na ta oras. Buwas naman, mga ka-K5, partners.
1: Buwas naman na.
0: Sige, buwas naman na. Mga ka-K5, sa atong sining mga suki, nga mga tagpalamantik, sa atong sining mga sister station, salamat gid, Iloilo, Ruas, Antiki, Kagkalibo. Sa atong sining mga sister station, dira sa Panay area, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo, ha? Wala naman gid kita oras, may oras pa, pero hindi naman natin. Salamat gig Ma'am Mary Rose Lingaya dira sa Tutong Store. George Lauso alias Extend Food Supplement. Naka-extend na siya. Ayos, ayos. Available din ang Extend Food Supplement sa Tutong Store, mga kakipay. Uway, na to sila stocks. Sige, sa mga kakipay, sa... Sini nga mga tinon, mabulos na. Standby na sa DTX Babanid Morning Newscast. Masunod na with Kaki5 Kulin Kobian Sir Van Albay. Sa ngalan sa aming CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki5 Babes Gantalao.
1: Naman si Kaki5 Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, Kaki5 News FM.
10: Kaki5 News FM. News FM.
11: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mama ka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mama ka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast sumunga na sa Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
3: Pakita, kagbabatean kita live in a where in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa tulong mga pangulong dinalan.
1: Balitang Regional.
2: Suspect sa pagpangbuno sa guwasang eskwelahan sa Bacolod, biktima sang bullying.
3: Senior citizen sa Ocona Senior Citizen Center sa Bacolod, opisyal na nga ginbuksan.
2: Estudyante sa Cagayan ginpasakan sang kaso matapos magdala sang armas sa bulutuan.
3: Emergency rally ginpatigayon sa mga religious groups sa EDSA.
1: Balita International.
3: Wildfires game report sa Pungsod, Croatia. Bangod naman sa tumaan kainit nga panahon.
1: Balita Sports.
2: Kennard Dolenz ang Pilipinas gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championships 2026.
1: Balita
3: Barbie Imperial nakibot sa mataas nga bill sa ila kuryente.
1: Balita Negosyo.
2: Kag-transfer fee o kon-transfer fee sang BPI gindula. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Suspect sa pagpangbuno sa guwasang eskwelahan sa Bacolod, biktima sang bullying. Sa uli nga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kay Police Lieutenant Wilson Aguilar, Deputy Chief of Police ng Bacolod City Police Station 9, biktima sa bullying ang suspect sa pagpagmuno sa 14-anyos nga grade 8 student sa guwasing isa ka-eskwalahan sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Aguilar, may record man sa kapulisan ng biktima Lunes ang hapon, Hunyo 29, ginukon Lunes sang hapon, Hunyo 29, ginbuno sang 12-anyos nga grade 7 student ang 14-anyos nga biktima. Nakaangkon sa pila sa kilid kagamot ang biktima nga tuga sang pagpangbuno.
3: Senior Citizen Center sa Bacolod, opisyal na nga ginbuksan. Opisyal na nga ginbuksan ang Senior Citizen Center sa Annex Building sa Bacolod City Government Center Lunes, Hunyo 29. Ginpayag ni Mayor Greg Azataya nga mahimo na nga maakomodar sa bago naman nga Senior Citizen Center ang mga kinanglanon sa mga senior citizen. Sunod naman kay Gasataya, ang mga hatag ng serbisyo sa bago naman nga center, amo ang makumudar ang nag-apply sa medical assistance, pag-apply sa PhilHealth, ladderized social pension, senior citizen card, gagawin pang concern sa mga tigulang. Dugang pa ni Gasataya, ang pinaka-importante sa karon, amo ang mahatag ang kinanglanon sa mga senior citizen. ATX 500
2: Morning Newscast. Samtang 50 anyos arestado sa drug buy bust operation sa Aklan, may balita sa K5 Leonard Viray. ATX 500
0: Morning Newscast. Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki matapos ang ginpatigay nga drug buy bust operation sa motoridad sa may barangay Poblacion Alta Base kahapon Martes sang aga. Ginkilala ang suspect nga si alias Jimbo. Wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. OIC sang Altabas PNP na baklan sang isa ka sa siya isang suspected Cebu. Si alias Jimbo kabaylo ang 1,200 pesos nga buy-bust money. Sa ginpatigayon nga body search ng mga otoridad, na-recover ang isa pa ka sa siya sang suspected nga droga kag isa ka kutsilyo. Samtang hugot man nga nagapamaliban ang suspect nga sa iya ang mga na-recover nga droga. Kinabulubanta nga nagalabot sa masobra 6,800 pesos ang market value sang illegal nga droga nga na-recover sa suspect. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Altabas PNP si Jimbo kag magapangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: Kapis BPO nakapatigayon sa kasunod-sunod nga operasyon sa bulan sa Hunyo. May balita si K5 Myla Fuentes.
4: Nakapatigayon sa kasunod-sunod nga operasyon ang Kapis Police Provincial Office para sa Hunyo 22-28 kontra krimen sa bugos nga probinsya. Sa kampanya, batok sa mga wanted person, 15 ka-individual ang nadakpan, kung sa din 4 ang most wanted, kag 11 naman ang other wanted persons. Sa anti-illegal drugs campaign, nakapatigayon sa 5 ka-operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa 4 ka persona kag pagkakompeskar sang 84.257 grams sang shabu nga may balor 572,947.60. Samtang sa kampanya kontra illegal nga armas lutang, 4 ka operasyon ang natigayon sa din 4 ka suspect ang nadakpan kag 4 ka armas ang nakompeskar. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, 2 ka operasyon ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 5 ka persona kag 2,445 nga bet money. Sa kang kontra armas lutang, 25 kapusil ang voluntaryo nga gin-surrender kag duha ka mga eksplosibo. Sa kampanya kontra smuggled cigarettes, na-recover ang 123 ka pakete o kon isa ka rims ang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor 15,080 pesos. Sa anti-illegal fishing operations, 4 ka operasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sa 14 ka persona ang pagkakompeskar sa mga isda sa Kayang kag iba't pa nga paraphernalias nga nagabalor tanan sang 1.675 million pesos. Sa kampanya batok sa illegal logging, 24 ka operasyon ang natigayon kag pagkakompeskar sang 1,347 board feet nga kahoy kag duha ka sako sang uling. Sa kampanya kontra insurgency, nakapakit sang 2 ka kaso sang withdrawal of support of Communist Terrorist Group o CONCTG. Music ka K5, may labas guest contest. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5.
2: College student na tumbahan sang pader samtang nagainom-inom sa hamtik antike. May balita si K5 Eileen Magbanua. DTX 500 Morning Newscast.
5: Ginting waan pa nga bulngon sa Anghel Salazar Memorial General Hospital ang sangka college student nga lalaki matapos nga natumbahan kang pader samtang nagainom-inom sa Barangay Fabrica Hamtik las 11 sa gabi Hunyo 29. Ginkilala dia kay alias Rod, 21 anyos, residente kang San Joaquin, Iloilo. Sa impormasyon nga nabuhal kang K5 News Team, nagainom-inom ang lalaki imaw kang tatlong nakaabyan kang gulpi lang natumba ang pader nga may kataasan nga darwa ka metros. Wara ara na kay nga gawali ng among lalaki bangad sang ka metros lang ang distansya na sa pader kung sa diin na igo ang anang ulo kag daghan nga nangin rason kang anang kamatayan. Las 12:20 naman sa kasanagan Hunyo 30 kang ginbawian dia kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Balita regional halin ri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM. KX500
3: Morning News. Nagakagnas nga bangkay sa isa ka tricycle driver na sapuan sa syudad sa Iloilo. May balita si ka K5 Aaron Refoyo. KX500
6: Morning Newscast. Mga K5 tricycle driver na sapuan na lang, nawala na siyang kaboy, sunod sa nga palay, kag nagakaagnas na sa syudad sa Iloilo. Yari report.
7: Nagakaagnas na ang lawas sa sapuan ang tricycle driver nga si alias Toto, 48 anyos, sa Barangay Cubay Haro, Iloilo City, gabi sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News sa Family Wheel kay Cedro Confisor, presidente sa asosasyon sa ilang tricycle, ginpahayag sa ninga na kapanimaho ang kasilingan nga ginatinira ni Toto sa Domingo nga adlaw Hunyo 28, pero kagabi lang sa Hunyo 30 nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatulugan ni Toto, diri na siya nakita malapit sa puwertahan nga nagahamyangon kag nagakaagnas na. Pahayag pa aray nga ginospital si Toto bangon sa baratian niya pneumonia apang nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihi nga nakitaan si Toto sang timprano pa sang Domingo nga naglabay sa ila apang sang Lunes wala na. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang marayan nga record sa barangay.
6: Tag mga ka K5 ginimbestigara naman sang sinong the crime operative sa Montoco kag sang Iloilo City Police District ang lugar upon ang insidente kag ginahulat na ng plano sang pamilya kon ipa-autopsy nila ang lawas. Para sa balitang regional, ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM. Hot pursuit operation ginapadayon batok sa nagpatay sa Diaz Shatiganyo sa Bukidnon. May balita si K5 na pasayon. DTX 500 Morning Newscast.
3: Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya laban sa suspect na umanay pumatay sa isang 17 years old na ina na natagpo ang patay sa isang ilog sa sitio na taring Barangay Dugundalahon, Talakag, Bukidnon noong ika-28 ng Hunyo. Ayon kay Police Master Sergeant GC Sanico, may sinusundan ng lead ang mga otoridad kaugnay sa posibleng pinagtataguan ng pangunahing suspect na si Ron Tampayan. Sinabi rin ang opisyal na nakatakda ng magsampa ng kasong murder laban sa suspect sa piskalya. Samantala, patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso, kabilang na ang posibilidad na ginahasa muna ang biktima bago pinatay. Gayun din kung may kinalaman ang illegal na droga sa insidente. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makigatulungan sa imbestigasyon at magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa agarang pagdakip sa suspect. Para sa DTX ang 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Danet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. DTX 500
8: Morning Newscast. Pilipinas kag Estados Unidos ginpabaskog ang Maritime Security Partnership sa Zambales. May balita si Kaki5 Eileen Sanchez. DTX 500
9: Morning Newscast. Inalakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang Maritime Security Partnership matapos magsagawa ng dalawang araw na Bilateral Maritime Cooperative Activity sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc, Zambales noong Hunyo 27 hanggang 28. Lumahok sa pinagsamang ehersisyo ang Philippine Coast Guard, United States Coast Guard at Philippine Navy gamit ang kanilang mga barko upang mapahusay ang koordinasyon at interoperability sa pagtugon sa mga hamon sa dagat. Isinagawa sa aktibidad ang Division Tactics at Search and Rescue Exercises upang palakasin ang kahandaan sa maritime operations at pagtugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Estados

0: Soma tapos magdalas ang armas sa Bulutuan. Ginpasakaan sa kaso kriminal ang isang ka-15-anyos nga estudyante matapos nga madakpan ini nga nagadalas ang armas sa sulod sa Apari School of Arts and Trade sa Banwa sang Apari sa Cagayan. Sa pahayag ni Apari Police Chief Police Major Juniel Perez kahapon nga adlaw sa Martes, Hunyo 30, nadakpan ang estudyante sa nagligid nga semana kag ilan nga napasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang menor de edad. Yara subong sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development akon DSWD ang suspect nga isa ka grade 10 student.
1: Emergency rally ginpatigayon sa mga religious groups sa EDSA. Naglabot na sa linibo ka mga rallyista nagtipon sa EDSA Martes ng adlaw agud manawagan sa transparency kag accountability sa gobyerno. Base naman sa reports ng Philippine National Police kon PNP, la 7 pa lamang sa aga naglabot na sa 7,000 ang kadamon sa mga nagupod sa rally nga nagtipon sa EDSA People Power Monument. Naapektuhan ang lakad sa trapiko bangon sa nagdagsa ng mga pumuluyo sa lugar.
2: Balita International.
1: Wildfires gin-report sa pungsod Croatia pangod naman sa tuman kainit nga panahon. Ginpaitalom na sa red alert status ng National Weather Service ang pungsod Croatia. Ang pila nila ka mga rayon lakip na mga syudad sa Zagreb, Split, kag Dubrovnik bangod naman sa nagaluntad nga wildfires bangod sa tuman kainit nga panahon. Madumduman nga pila ka mga lugar sa Europe ang nag-experience sa karon sa heatwave. Sunod naman sa report sa isla sa Vish Adriatic Sea, may 55 kilometro sa southwest sa syudad sa Split, 12 na ka mga bombero ang ilan na naging deploy agun nga matap ng wildfire sa isla kaya ginasuportara na sila sa 4 ka firefighting aircraft.
2: Balitang Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, Kennard Tollins ang Pilipinas gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championships 2026. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
3: Napauli ni Kennard Tollins ang Pilipinas ang gold medal sa Indonesia U18 Open Championships 2026. Naibaluan nga matapos nga nadaga ni Kennard ang 2,000 meters tipple chase sa ICTSI Philippine Athletics Championships sa oras nga 6 minutes and 4.96 seconds. Napadayon sini ang iyang kadalagaan kung sarin nakuha sining gold sa iyang 11th international competition sa oras nga 6 minutes and 7.81 seconds. Para sa balitang sports, ngayon na durong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayou Kagmay TC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
1: Barbie Imperial nakibot sa mataas nga bills ang ilang kuryente. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Nagpabot siyag sang kalain sang buot ang aktres nga si Barbie Imperial matapos makita ang mataas niya nga bill sang kuryente para sa bulan sang Hunyo. Sa Facebook post ni Barbie, ginpahayag sini ang kakibot sa nabaton nga bill sang kuryente. Apisar nga wala ini nagatiner sa iya kondo sa tanan nga tion bangod sa iya trabaho. Makita sa post sang aktres nga nagdangat sa kapindya sa 9,000 ka pesos ang iya bill sa kuryente. Suno pa sa iya, 12:14 ka oras siya nga yara sa taping. Gani nang inquestionable para sa iya kung paano nagdangat sa nasambit nga balor ang balayran niya sa kuryente. Madamo man nga mga netizens ang nagpabutsag sang pareho nga pagkabalaka na hanugod sa komputasyon sa bill sang kuryente. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Transfer fee o kontransfer fee sang BPI gindula. Ginkumpirmar sang Bank of the Philippine Islands o kon BPI nga permanente na nga dulaw ng bayad sa money transfer halin sa ilang bangko pagkadto sa iban nga banking platforms pinaagi sa InstaPay kag PesoNet sumugod subong Miyerkules Hulyo 1. Tuyo sini nga maging accessible ang digital banking sa ilang mga customer. Una nga ginpanubo sang 10 pesos ang kada transaksyon sa InstaPay, kag 50 pesos naman sa kada PesoNet transfer sa BPI app antes nga ginanunsyo ang pagkakas sang transfer fee. Mga ka-K5, mamuyad tong dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy

0: birthday, Ma'am Ailina Sanchez, happy birthday. And also ka K5 Justine Tavera, happy birthday. Ako, si ka K5 Zyro Vanelboy.
1: Gaga ko naman si ka K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:29.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, by the good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpanabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga K5? Sa igan sa may bayon tuwas sa kamari, bamos ang kabukiran. Lakip na sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, at Banua sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Kami gabarin inyo mga MIB, the Men in Black. Ako naman si K5, Aljan Castan.
6: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
2: Well, good morning sa ato naman mga suki, mga tagpalamati abroad. Then magkabagabayin sa kalibutan, kami ni K5, Eric, ang handa na maghatag sa inyo sa mga pinakaulihi na makita mo dari sa Bacolod, kag Negros Occidental, kag din man gabayin sa aton punta. Now, live kita nga mabatian sa ato naman nga Facebook Live, mga K5, ang K5 News FM 101.5 sa ato nga Facebook, live sa YouTube channel, and of course, ang nagasaganda nga signal dari sa syudad sa Bacolod, 101.5 FM.
6: Yes.
2: Sa Kabangkalan, sa Southern Negros, 102.9, and sa Northern Negros, ang teritoryo ni K5 Kuli.
6: DYJ.
2: Hindi matitibag, ha?
6: Kuno may tao ang tao iga
2: may bulag to yang nagkanto kahapon no
6: ti
2: kapin pa tabuan sa 11 BPS kahapon daw kanami kag saludo ta sa mga may bulawanon nga tagipuson kag i-update ra bisla karon kun ano natabo kahapon
6: naka grocery more or less mga 5,000 mas ang natipon.
2: Wow.
6: Kadako so naka grocery duman
2: ko ginano ang ginaobra nga akangay sila. That was the very fortress sa una sang K5 do sa PM Foro de los Pueblos. Kabaloka, ang isa ka programa ya mas makilala hindi lang sa balita kundi sa public service.
6: I really believe that.
2: Ang kay Kabaloka ang komentaryo ya boss matamuna na.
6: Apos na iya.
2: Subong abi may dako nga balita. Mm. Boss may another story
6: na
2: naman.
6: Na iya.
2: Pero kung nagatag ka bulig sa imong isig ka tawo. Mm. Bilog ya nga tuig gabit bito nila inang paghanduraw sila tagi pusoon nga once upon a time na buligan sila sa K5 kag ang iban nga nagapamati bisan wise lay na buligan maka-relate sa sitwasyon.
6: Nalipat ko magpanugid si mo kay Pavel Jan last week. Kadumdo ka tong mag-asawa tong pastor blang nga gin feature talaligan nga Valentine. To nagigad pa ginaton nga program. Tung taga sa Gaib lang taga Anta Award nang ginpakwanta. I think last week nalipat ko siyang ngalan niya pero nag PM sa ulihi ko lang nadumduman. Nagapasalamat sa gyapon sa aton nga duha sa Foro de los Pueblos.
2: Ah, okay. So oh, very
6: so,
2: nice.
6: Maamo na black.
2: Isalamat gigi bisan pa paano kadumdum gyapon.
6: Kadumdum gyapon kag sige ko na pati sa aton ngulan.
2: Yeah, very good na. Very good gina. No. Di sa aton nga makauturan sa abroad kami ni K5 Eric nagatambyaw sa inyo sa more night. Good morning, kaguna.
0: Magamainit la issue at usapin ang bayan.
2: Foro de los mga ka K5 by klase black mo, no? Sa mga kabataan, mga classmate namo ni K5 Eric gaway nagaroblox kag nagagorbox. Ang iban sa inyo basi nagabarikutot pa. Yung iban ka ninyo basi nagatuwad-tuwad pa. Yan nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kami nga po ninyo, power do every morning. Ako naman si K5 Elgin Castaño and K5 Eric Tenerefe. Ring adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay nga Diyos, salamat gid sa sining bag-o nga aga kag sa regalo nga kabuhi. Thank you for your endless love, mercy, and faithfulness. Sa sining nga adlaw nga Miyerkules, hatagi kami isang kaalam, kusog kag kaayo. Kag maayo nga panghuna-huna sa tanan namon nga hilimuon. Bless our families, Lord, our work. Buligi ang mga farmers, ang mga manunudlo, ang mga estudyante, ang mga health workers, kag ang mga OFWs Ginoo. Keep everyone safe from accidents, calamities, kag tanan nga mga masakit. Ginoo, we pray for peace in Manila, kag sa bilog nga Pilipinas. Guide our leaders with wisdom, honesty and compassion, agod ang ila pagdala, pagdumala, magadala sang maayo nga governance, unity kag justisya para sa tanan. Padayon nga manginupod ka namon subong adlaw, Lord, and may we become instruments of your peace, hope and kindness wherever we go. Ining among ginaampo sa imo balaan nga ngalan. Amen.
2: Amen. Kag amen. Arina, arina!
4: Ayaw ang diskarte?
6: Ayaw!
2: Arina, arina! Buksi na ang inyo mga radyo!
6: Good!
2: Yes, of course, Eric Tenerefe and K5 Belgian.
6: Ano ba yun?

0: Lambot mo pa? Alambot mo ba na?
1: Nagkabang yan.
0: Good morning mga ka-foro, mga ka-K5s!
1: Pasik, pasik, pasik, pasik!
0: Kinanglang pag-start pa, yun na yun,
1: kaki-pamerik mo. Upbeat na
0: tayo, no? Oo. Gapitan, DTX ko, Pimix, ha?
1: Ay, huugin, importante na. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Gina-prelims na sila sa atong diskasyon sa buong. Kinanglang nakabugtaw ka, naka-alert this lang. Gusto kabangkalan to sagay.
1: Sinigari ka sa mayor, no? Niya pang buhi sa dugo. Ay!
0: Abi, kaway-kaway, anay da?
1: Everybody now, come on!
0: Ho! Foro de los Pueblos!
1: Hugyaw, hugyaw, hugyaw! Total lang udyakan sa kabangkalan. Why naman? Kita lang magamit, ha? Udyak! Udyak! Udyak! Kita lang magamit, ha? Tanam ito na.
0: Foro de los Pueblos! Sa ato naman mga top stories of the day, ginudulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500. Dumayo yung entrada to sa mo.
1: Dumayo, no? Inaiyang ang mga
0: tirada. Ibas kaki 500 yan ang video ginang i-ready mo, no? Sample plang to kayang control, lari sa ato mo.
1: Pagtapos.
0: Sa prayer, tira na yun.
1: Tira na yun.
0: Oo, kaya pagkisamay na itong ras ganoon mo. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500. Ang inyong saling superior antioxidant. Una kita sa nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Ang balita lokal ang ginidulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500 and D3 Bio. K5 Eric, pabangkot nakakomply ayhan ang AMA Computer Learning Center.
1: Guya.
0: Para sa ila sa ring business permit sa syudad sa Bacolod. Ang mga dako ka pabangkot na ton eh.
1: Basi man?
0: Tinanong ka kayo, basi nagpasa pa man sila sa mga requirements to. Kay tigigaan sila tatlo kadlaw. Gamakon mo isakto yung ginatagsi mo. Huwag ka ka-comply. Dasun gang ka tatlo ka lang. Ano mga ayaw kapag in-extension? Pero hindi kapag kwiton ka gamalan, huwag ka nagko-aftermate tao. Matapos mo nga ginpahibi ang kapit isa kagatos ka kabataan, huwag mong ipasaka sa intablado sa hindi minsindihan nga rason. Nga kung tanawon mong DepEd memorandum, klaro nga hindi mo pwede pa, hindi mo pwede nga pungga ng kabataan masaka sa intablado kung may financial obligation sila ka problema.
1: Tapos
0: hindi pag release ang card ko, hindi slack bayad eh.
1: Malong panginikanan, paki-5K5 pa ka.
0: Agle. Hindi. Actually, ang kipay wala man siyang mahimo. Magluwas. Nga paintindiho ng tao nga wala yasang pag-ulikid. Iningasahi isang bulutuan sa ako ganigong estudyante. Mismo ang DepEd naghatag na sang guidelines. Hindi lamang sa pampubliko ng mga bulutuan. Pati na sa mga pribado ng bulutuan nga gahambal. Nga kung may ara ka ginatawag nga end of the school year rights. Okay. EOSY. Hindi mo pwede deprive ang kabataan because it is a recognition nga sila nakakumpleto sa ila academic requirements. Kag kung may ala man sila nga kakulangan o utang kakipay Eric, wala man nagkakulugan nga kung pasakaong sila sa stage, ha? Patas na kag nakabayad na sila sa utang nila. Kaya nga, ha? You can even hold their TOR.
1: Transcript of records.
0: I-hold mo ang iban pa nila nga dokumento including diploma kakipabiyari. Iti ang ginabato nila na ceremonial papel pa lang nakipabiyari mo.
1: Paper lang na.
0: Oo. Ti nga ang abing hindi para mag-indi bata masaka si bawa itablado na kay what if karon na lang sa may emergency?
1: Hindi ka kasimple lang. Wala ko ng bata. Abing why ka comply? No? Example lang, granting for the purposes of argument. Nga tuod. Why
0: di
1: sila sa
0: mga gani, may utang gani.
1: Oh, may utang.
0: So, galing ang hambal sang DepEd, hindi niya rason, hindi mo sila pagpasakaon sa stage.
1: Hindi, kang may utang ko, no, may ara pa nga kulang ng mga nano to sa praktikom. Di
0: pamangkot ko da.
1: Tingaway mo na ginimay.
0: Tingaway mo na ginpabalo ang kabataan nga hindi ka mukha sa... Dapat ginimo na nila earlier, oy.
1: No.
0: Ipatawag ang talan nga graduates.
1: Meeting.
0: Dapat makumpleto niyo ang number of hours ang OJT niyo.
1: Otherwise?
0: Or otherwise, hindi ka mukha sa stage.
1: Di ko di klaro.
0: tiway man igo ka ang kamataan niya kabaloy ni sila kasaka stays no isaksman na lang antes
1: ano na ni Miyerkules to mo Lunes na pinabalohong hindi saksaka
0: tima amakon mo na
1: Miyerkules ang graduation
0: sa 200 ka bang kabataan no 20 lang pa sa kaon mo 28 hindi mo pa sa kaon
1: ano pa itong isa to ang valedictorian na itong valedictorian
0: tiya amakon mo valedictorian hindi pa sa kaon to
1: gatin do kasi nasa stage kasi dyan ka
0: gano ka
1: ladies and gentlemen
0: alright
1: parents
0: uh-huh.
1: To our distinguished guests
0: valedictory address
1: na muna na siya mo
0: galing amon itong graduation for the first time in the history nga ang valedictorian may ka-deliver sa valedictory address.
1: Siya mga ambal to nga. And now, ladies and gentlemen, for the valedictory address, here is the classmate of yours who made the most absences.
0: Siya ang nakabayad lang sa iya.
1: Kay nakabayad siya, wala valedictorian, ang pala absent, come
0: amo,
1: up.
0: Amo, my dear...
1: Sabi, bebe.
0: To our beloved school administrator, the profiteering school head, and the advocates of profit personal interest.
1: Okay.
0: A pleasant morning to everyone.
1: Okay. Niya today, sa ina computer college niya sa ina.
0: Sa ina.
1: Sa ina,
0: sa ina niya. Ako yung kaniyang. Ako yung palabsin sa class mo.
1: Oh, ikaw palabsin mo. Oh, gaspits ka na.
0: Today, I would like to emphasize that being a problem of absenteeism is an honor in the school. We would like to tell you that being absent in all of my class most of the time is not a problem as long as you pay your tuition and other matriculas.
1: May saying na sila dyan, it pays to be good.
0: No, it pays to be good, but it elated the bad ones.
1: So, yan yung ina-college siya. It pays to be good. Graduate with cash.
0: Oh. Ha?
1: Amo na na yung
0: ina. Amo to galing kampiyon, no? Well, it's no longer an academic requirement, but a financial, ano pa nawag siya naman?
1: Financial institution.
0: Sa ina na ya.
1: Sa ina na ya.
0: Hindi ya sa ama.
1: Na ama. Na
0: yang ama ya.
1: Patayan na ya.
0: May ilas liya kong galingon nga regulasyon luwas depend.
1: Si ina lang man to ya.
0: Pa, ha?
1: Si ina.
0: Si ina ya, idol ko na ya sa badminton.
1: Ay, isa pa na.
0: Galing kay si Michelle lang ya pares. Nuwagin sila idol ko. Kami yan ni Michelle masaot na lang kami yan sa ano ganina. Higili. Ano gani? Para sa'yo. Ano gani?
1: Ito music.
0: Higiling-giling mo. Ano gani na? No? Ano na kaya title yan? Amo na naman ni Michelle. Sa Piat Kabahin, may ang Bacolod LGU. Nagpagwa na sa executive order. May kang tanan sa guidelines sa pag-control sa problema sa baboy.
1: Mm.
0: No? ESF la?
1: Mm.
0: African Swine Fever. Then may 1.7 milyon ka bulig pinansyal ginatag sa mga solo parents sa syudad sa Kabangkalan. Okay. Mayo ba ni? Solo parents. Yeah. No? Tisubong gudyakan ang mga parents to.
1: Why gudyakan?
0: Hindi ah, sila yung gudyakan niya. Sila yung ang nag-gudyakan.
1: Oh, kamu nag-gudyakan. Hindi, kami makuhan kami ha, mabugana. Bugana kami.
0: Kisabla, may mga batasan ng mga tao sa kalibutan. No? You want to erase the legacy of other people.
1: That's the worst part.
0: If you actually dapat ang hindi ang nabiliban ko nga klase sa pamatasan sa politiko is Agusan del Sur.
1: Nga.
0: Ang gobernador is si Governor Gani Santiago Gani Jr.
1: Itong daw athletic na tao ang gatakin dun mo.
0: Hindi saya uhaw sa prestige o ngalan kag kadungganan.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun pabayaan mo lang siya, hindi na to dapat pagaan pa-honor ang mga gobernador na naglalabay.
1: Nasing una pa nga mga
0: yes. Kontrayang. But in everything nga kadahambal niya, ginabalik niya ang damgo nila 30 years ago nga ginsugdan sang ila anay gobernador.
1: Sagod ka? Ginakredit niya gid?
0: Everything is being credited to the governor. Hmm. Sino na? Si Dimok, si Plaza ba?
1: Ah, Dimokrito D.O. Plaza. Eh. Dimokrito Plaza.
0: Tanang ginakredit niya.
1: Aho,
0: despite
1: Agusan,
0: of the fact nga ti siya nang nagpangamot eh. Siyang tanan-tanan, ilabi na ang preparation for the palarong pabansa.
1: So wala siya galing
0: he sa never changed the plan nga ginubra nila 30 years
1: ni
0: ago. Instead, ginpanami iya pa ito nga plano.
1: Kaging credit niya pa rin to
0: siya. Kaglabaw sa tanan, ginpanindugan niya kung anong panindugan sa unang nga gobernador nga gusto nila dalon ng palaro. Mm. Just like this, eh. Just like sa iyang ginapanghambal during sa speeches niya.
1: Kay 30 years in the making to.
0: Pero why siya naghambal nga siya ang nagdamgo?
1: Tuon ka?
0: Because, you know, ang pundasyon, kagsadsaran sang isa ka lugar, kagdamgo sa mga pumuryo. Why niya natabo subong lang? It is an aspiration long time ago. And there are people who sacrifice a lot. Nga aga enjoy kita kun ano may ara kita subong. For example, hindi naman pwede kawaton ang pakabudlayan ni Bing Lunardia sa iya effort niya patukuro ng pinakadako nga relocation site sa bilog ng Negros Island Region.
1: Tula.
0: Which is the Porok Progreso, Pag-asa relocation site, Abada Iskay.
1: Abada Iskay.
0: At hindi naman madiscredit nga si Mayor Greg as congressman nagpatindog na sa evacuation center ka kampiyon.
1: Mm-hmm.
0: And you cannot discredit Mayor Albie, now congressman, sa pagpatindog sa kampiyon na nga gym nga may ara na sa skaters sa venue. Kaya kung gusto mo mag-skate, may ara ka muda.
1: And you cannot even say, why na namon gina-acknowledge ang pagngalan sa aton pinakadako nga sports complex sa Negros Occidental nga paglaong nga ginobra ni Junior Montilibano?
0: Hindi mo pwede dulaon.
1: Hindi mo pwede dulaon na.
0: Until now, kung tonto lang mga politiko, Dris Bacolod, nga islanda na progreso, sports complexo, or pagpungko ni Albi, islanda naman ang iyayang
1: Asenso
0: sports complex.
1: Or pagpungko ni Kwan, ni Lacson, ni Gobernur Lacson.
0: Islanda niya naman ang abante ni Grinse.
1: Ni Grinse sports complex. Tinga nga paglaaw sports complex niya po na.
0: Panaad sports complex mang Japon.
1: Panaad mang Japon ang iyan ni Bitay na.
0: Ha?
1: Tinga nga wala man naging islan.
0: Nga islan mag idaw. Is there anything nga madula sa imo kun amo nang ngalan?
1: Tika hindi mo ko'y madumduman karon niya, inano man.
0: So, but si ganun sina, ang gusto mo gali kay Pipe Eric kung ikaw yung mag-mayor, madumduman ka gid kay ang tanan nga gin pangabudlayan ko, dulaon mo gid.
1: Tiyo, magpag-mayor ko yan, imbis ka puro din sa Piblos, yung mulan ko nga Piblos na lang. Ako niya mo.
0: Dumduman ko na sa natabo to sa tanan? Kakasungid ang tanan?
1: Kakasungid. Ano amuning na
0: siya? Pero ko na mugli pa salamatan ta si Doc Ramil Oy, si no. Nga, alin sa unang lega, ang legacy bala nga, the Rayo legacy, ara gadya? Ang that pagbuling is, si isig katawo?
1: Legacy.
0: Legacy is the right term because, you know, it's not all about us.
1: Umalagil tas kalibutan?
0: It's not all about us. It's all about the people nga nagabulig, kag nagahatag sang why niya mo niya pamulitika? Basi karong malabay-labay man. We're just talking about legacy.
1: Hindi, mga generalities ni nga tol nga.
0: So,
1: normal
0: nating hala ko gani nga ang wala gigin island, no? Why man nag-attempt si Mayor Albie nga island ng Progreso Village mo?
1: Why gid?
0: Nga Baday Sky? Nagdugang lang sa tuya yung home housing project.
1: Mabutang ka lang gani mo da. Butang ka lang da. Hindi yan
0: but still, no? Biliban ko man eh. Among lang ni, no? Plus, ang design sang tanawab lang mga eskwelahan nga ginbili ni Bing, no? Ang design sa Sumag is in GC.
1: Ara gyapon. Wala man gitabtab.
0: Wala man gitabtab kasi nga tiba dumduman na sa permi.
1: Ang replika sa plaza?
0: Sa Baylo ang ginobra ni Mayor Greg kag ni Congressman Albie. Gipagwapo nila ang plaza. Ang TSA by September 2nd week makampiyon ang sugada pati sa Bacolod City Government Center. Kaya hindi mo man pwede dulaon ang Bacolod City Government Center. Legasiya mo na ni Leonardia. Doon natin si Mayor Bing, why naman para sa akin? Tigulang na. But you know, it's kaginakilala mo na ni Mayor Greg. Tag ni Congressman Albie ng mga bagay.
1: Tiyan, bacon ng lain lang ni mga ulo ng mga
0: India. Ano yung wala ba lain ulo? Buang
1: ni mga immature abe ni mga leader. Ako din Bilya Munti, kinisla na nangalan. Bilya Munti Libano na mo.
0: Iyan na Munti Libano mo, Bilya Munti Libano.
1: Kinisla na nila nga. Ano ba yung butang tas Bilya Munti? Abe nga lang, kinisla na ta.
0: Pwede tamo na nga G Village.
1: Ano nga lang?
0: Bilya G.
1: Bilya G. Kaya kito usos mong G-card mo, no? G.
0: Ang ato.
1: Basta may servisyong G na iya.
0: May servisyong G lang tayo. Okay.
1: Tapos ang ato, labi nga maskara festival, islan na niya. Binga barangisi festival.
0: Ha?
1: Barangisi.
0: Hindi pwede iya. Maskara lang iya kay nga, ha? Pwede ba, pwede gani nga no, hukas maskara festival na lang, naked festival.
1: What nga, naway man naging isla, no?
0: Ha?
1: Naway man naging isla, no?
0: Hindi, dipindi lang na iya. Tingin sa unang lubay-lubay to, ara magyapon lubay-lubay, ha?
1: Oh, hindi, mo man nagyapon na iya sa kwayan.
0: Ngali ka?
1: Oo. Tiyan mo ito sa inubaan to. Si una pa man ito nga chimpo, subungas na subungan mo.
0: Tiko na mga pasalamatan ito si Rods Palmangan til subungan programa nga puro de los Pueblos, puro de los Pueblos nga po. Siya manager mo.
1: Siya na mayor
0: subungan. Sa kipay mo. Sa kipay makulod.
1: Kung islan mo ni Karon.
0: Kag tapos sige-sige ang servisyo publiko, no?
1: I remember once, may nagambal sa Department of Tourism. May isa ka tourism secretary nagambal. Ang problema sa Pilipinas why our tourism industry is not moving forward kay kun may bag-o gani nga secretary, may bag-o nga gobernador, may bag-o nga mayor, ginapang-islantang mga festivals na. That's
0: actually,
1: why we cannot move forward.
0: Ang dapat taning islantang ginang sinulog. Kaya nga, magsiling ka sinulog, hindi ka bangkalan ang kilala mo, Cebu. Dapat mo niya ang ginapanumduman
1: na tanin. Kaya ano hingalan mo sa manda karon?
0: Ha? Hindi namin, kung di ko magambal ka sinulog, sino makilala?
1: Cebu eh. Dungan pangandahan.
0: Ti, makilala ang kabangkalan. Ina nga mga bagay, dapat kinakonsider na.
1: Correct.
0: Amo na nga mga bagay ang ginapanumdum mo. Inang original niya kang tatak mo, for example, magsiling ka bing piyaya, negros na dayon. Tis lang mo kalamang hati ang negros. Biskotso. Kilwilo na niya. Magsiling ka bing bakulod batsoy. Do, hindi niya magpati nga namin na batsoy sa bakulod. Kilwilo niya mo, lapas.
1: Alapas eh.
0: Pero kung magsiling ka nga chicken
1: inasal
0: bakulod. Ina bakulod ikaw na Islanta
1: ang you mentioned sinulog sa Reljana. Look what Cadiz City did sa kay Mayor Bading.
0: Dinagsayang ila.
1: Hindi kag singuna at tiyan sa Cadiz na.
0: Oh, ginisla nila. Ni Bading, kaya bangod nga, indisla ba't yun to sa Kalibo?
1: Sa Kalibo?
0: At tiyan Kalibo.
1: Amo na nga ginisla niya.
0: Kag hindi tabat yun kumakomersyal na. Bako, ay, tanay kayo man isa pa ni. May tatlo kabilog kabataan patay pati nanay nila sa Bunga del Sur. Wala niya pamulitika. We're just discussing about the legacy. A little of respect for people who work hard. Work hard para ma-establish ang muning klase ng mga bagay. Oras! Lasais, 54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan na tola permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo.
5: Na may ang pupo mo.
4: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
5: Nalumbos.
4: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay ang kabloa sir boy before I take. Gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan sir boy.
5: Negative.
4: te.
5: Kung sumahon mo na. But it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pusulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapoy mo na to.
4: Di pa sa check-up pa lang, yeah, 700 na bayad mo.
6: Correct.
4: Check-up pa lang.
5: Check-up pa lang. Na yung 700, ay nag-ayo ka.
4: That's how effective is D3Bio.
7: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Magabuti ka. Yes, kagang kanami pagod sir boss ang D3Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, sir boy. Ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
5: So, sakto na, doksan.
6: Mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
9: Ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane ginaputos ni agod hindi makasulod ang mga carcinogen. Gapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
10: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3Bio adlaw.
4: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
8: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. With Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
8: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
8: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
7: Mabagat ka.
8: D3Bio. Health News. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga ka kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Pamasahag sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa nga akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: start off mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto sa surut sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 News. Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan. Wala, bibo ka-K5, Eric, today is Wednesday. Sa mga taga-kabangkalan, di umaripat,
3: yes. Libre, ha?
2: Dara sa Aros Building, kanto kamo sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kamiyar kita libre nga konsultasyon.
3: Fresh para Doc, Charles Kedok, ha?
2: Oo, oh, kanto kamo da.
3: Texas Street.
2: Asta lang nila galing alauna sa Bungadlaw.
3: Yes, oo.
2: Kaya man, tiba, lusot pa ni Sinigaran, ka-K5, Eric mo.
3: 9 to 1 na nasa sa ilo.
2: Oo, sa ilo naman to sa Piyak. So sa ato nga bakawturan gupod karong adlaw diri sa may Guard Building Las Victorias.
3: Mm-hmm.
2: Ara man dira ang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
3: Mm-hmm.
2: Abi mo kay Pamerik ang D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: May upod nga virgin coconut oil.
3: Amo nang nami gid tanan.
2: The extra virgin coconut oil is a cold press why kagi bala sa init sa kalayo. That's why manggaranon siya sa medium chain triglycerides.
3: Login puga lang, no? Cold press.
2: Oh, ang MCT nga ni, hindi mo ni makita ang monolaurin.
3: Mm-hmm.
2: Ang monolaurin, makita mo na sa iloy nga nagapasuso sa iya bata.
3: Mm-hmm.
2: Kita mo mga bata, mga mata nila, mga guya nila, ka-fresh na fresh.
3: Kanami.
2: Because of the monolaurin. Kag ina makuha man aton, ang muna na nagkakapapresh sa aton, kag nagaprotehir ina sa aton nga cellula sa lawas.
3: Mm-hmm.
2: Kaya ang cells na aton, kakipabirik, paghikap mo abis durnab, higko na mo, ito nakita.
3: Ang tanang higko, aragida.
2: Arada, kita rin masigikap na mo. Kapin pag-iisip ka kwarta. Kisa hindi mo malalungan, makaong ka, hindi ka panghugas, masulod ang germs lawas mo. Ang virus kag bakterya, pag sulod nila, injeksyonan na nilang cell mo sulod mo. Kay tuyo na hijakon. Pag hijak nila na, kundi, naubos na ang isa ka cell, abi nakuha na nila ang nakuha na nila, nasulod na nila, na-hijack na nila,
3: na-take over na.
2: Ang mahimo na ma-replicate na siyang ibang nga cells to, i-contaminate niya na, takihon niya naman liwat.
3: Adog yung clone niya?
2: I-clone niya na tanan. Oh. Kung magdamo sila muna na masulod balatian.
3: Attack of the pork and beans na yun?
2: Di, para hindi ka-attack in the pork and beans sila, ginaputos kita nga daw bulletproof sa monolaurin sa D3 Bio.
3: Kaya muna ang yang nga daw ang aton na blangakwan nga virgin coconut oil. Muna yeah, nga kulap.
2: Pag-kulap pina si imo.
3: Bulletproof ka na.
2: Pagsulod sang virus kay bacteria, hindi na sila ka-penetrate.
3: Yeah, pagkusulod, ups,
2: pilit
3: ups,
2: na sila sagwa.
3: Nah.
2: Ang delikado, kung hindi sila kasulod, ara sila sagwa, may police cells ta ang defense system tabla. Galibot na mo. May corpio na doon, may ari ka pa niya sa sagwa.
3: Yeah, may mga stragglers niyo.
2: Nga doon, stranger niyo, atakiyo nang lang na yun.
3: Atakiyo na lang na.
2: Tiyo mo na kung nga kisang hilanat, kung tama ka persado, mabatsaga mo yung hilanat, kaya kayo there is i-battle of pork and beans sa sulod. Away sa immune system mo kag sang bacteria kay Pabrik. Ha?
3: The war of the pork and beans.
2: Oo, tiba tapos yun ha. Abo na nga, dapat yung pagpabayaan ang pag-inom sang D3Bio. And mighty, because that is your protection in your body.
3: Correct.
2: Amo na ang solusipo nila na trangkaso inis-ilis tiyempo. Basta na ka D3Bio, kakag mighty si, okay na?
3: Champion. Okay na. Kita yan, permi saksigid siya na.
2: So this time around sa ato nga program, may ginabdak nga anay mayor dito sa Leyte, kakipaybirik. Sino ni anay mayor ni kakipaybirik?
3: Former Vice Mayor James Buhol.
2: Vice Mayor?
3: Yes. He is a senior citizen. Former councilor siya o galing number one councilor. Pagkapatay sang ilang mayor, ang Vice Mayor sumaka as mayor. Siya ang nagsaka as mayor.
2: Vice Mayor.
3: Sang 2025 election, naglagan siya as regular Vice Mayor.
2: Nagdaog.
3: Pierdi siya. That's why former vice mayor.
2: Okay, sorry.
3: So nagbalik siya sa private practice, may negosyo siya sa isa ka bodega. Hindi ko kabalo kung anong negosyo, and he was abducted last June 26.
2: Si kung ginabduct siya kay Pai Merrick, duwa ka bagay, either pagkapolitiko niya or has something to do with the business. Basi kidnap for ransom.
3: Oh, doon mo na.
2: Why takbalo? Pero paano na tribukaho ini?
3: Nag-report
2: ang bata. Ang iya bata nag-report, kagin-post niya sa social media. Kaya ang PNP na pagwas ang statement kaangon sari. Ano git ba lang natabo? Ano bang istorya sa likod dito? Paano ba nangyari ang abduction? At meron na hubang motibo? Ano ba? Is this a kidnap for ransom? Mula po sa Tacloban. Nakanta ba ngayon ang ating kasamahan na si K5 Carol Medino para bigyan po tayo ng pinakahuling kaganapan at ano ng pinakalatest investigation ukol sa napaulap na kidnapping, alleged kidnapping ng former vice mayor doon po sa Leyte.
3: Abuyog Leyte.
2: Abuyog Leyte.
4: K5 News FM.
2: Number 1 ang kantabay na report. K5 Carol Medino, magandang umaga.
3: Morning.
5: Good morning, ka-K5 Aljan at ka-K5 Eric. So, balikan natin itong insidente ng pandurukot at pagpatay dito sa mag-amang James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Mm. Kahapon, no, kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin doon ito sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte kahapon ay ang dating vice mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Matatanda ang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ito mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, tatlong kalalakihan ang itinuturong sangkot sa sospek kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Mm. Naniniwala ang pamilyang Bohol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga sospek dito kay James Bohol. Sa araw mismo ng insidente ka K5 Aljan at ka K5 Eric, nagpadala pa ng mensahe ang mga sospek sa anak ng dating vice alcalde na si Faye. At ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya itong mga biktima, ngunit ligtas daw ang mga ito. Mm. Kinabukasan na nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Nito lamang Hunyo 28 noong Sunday ito, no? Isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpo ang inabandona sa Sitio Bugho, Barangay Tingib, doon naman sa Basay, Samara. Sa parehong araw, no, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen Northern, Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka ito na HAH5228 kung saan sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules sa patungo naman sa Sorsogona. Kalauna noon natagpuan ding inabandona ang natura ng Toyota Hilux doon naman sa Sariaya, Quezon Province. Sa ngayon, no, patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot itong mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima.
2: Okay, K5 Carol, kailan ho nangyari ang pagkadukot nito sa mag-ama na mga biktima?
5: Nakuha natin yung report ka K5 Aljan na nangyari itong pandurukot doon sa mga biktima noong Hunyo 27, Sabado ito, K5 Aljan.
2: Okay. June 27. In June 28, ang getaway vehicle nakita ay na-recover somewhere in Leyte.
5: Hmm. And then in Samar.
2: In Samar. Mm-hmm. Then on the same day na monitor na sumakay sila ng Roro papunta sa Saria at doon naman sumakay sa isang Toyota Hilux. And then the Toyota Hilux was recovered in Ariaya, Sariaya, Quezon.
3: Sa kabilang side.
2: Now, sino ho bang nagbibigay ng information na sumakay sila ng Roro?
5: Itong information ka K5 Aljan mula ito sa PNP. So, nung makuha natin itong report kahapon, no, initial information pa lang ito, pero doon natin na-confirm at na-confirm din ng Philippine National Police dito sa Region 8 na dahil sa nakita itong parehong sakyan doon sa Sariaya, Quezon at nakipag-ugnayan mismo ang Sariaya PNP dito sa Police Regional Office 8. Doon na nagtutugma yung mga impormasyon na sumakay nga ng Roro itong mga sospek at patungo ito doon sa Sorsogon, ano. At doon na nga nakita itong or natagpuan itong inabandonang Toyota Hilux doon sa Sariaya, Quezon Province.
2: Mm-hmm. Okay. Galing Tacloban, papunta sila ng Quezon. Kasi meron bang Roro na nagbabiyahe mula Tacloba o mula Leyte papunta doon sa Quezon?
5: Yung pagkakaalam natin ka-KFIB Eljan, itong Roro na sinakyan nila mula sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samar.
6: Samar, okay.
5: Papunta ito, patungo ito doon sa Matnog, Sorsogon.
2: Okay, Matnog, Sorsogon.
3: Yung nautical highway dyan, yung dinaanan nila.
2: So, nautical highway from Matnog going back to Batangas.
3: Hindi na. Pambatnog, ako na, Bicol area na yan. You can drive straight Quezon, then Manila na.
2: Okay, land trip.
3: Land trip.
2: Okay. Na. Now, na. Kung na-recover nung June 28, 2026 ang sasakyan, hindi ba inalarma at saka inalert ng PNP ang mga ports dapat to conduct checkpoint? Hindi ba sila nagkaroon ng checkpoint or massive mandate operation kasi na-recover? At ayon sa ulat mo, ay nag-text pa ang mga

0: narinas na naiulat itong insidente no ng pandurukot dahil nga nalaman na lang ng pamilya ng mga biktima na nadukot na itong mag-amang Buhol ng mag-message pa lang itong mga sospek.
1: Hmm.
0: So mga ilang oras pa matapos.
1: So right after the operation, naka-report kaagad sila after receiving that information from the suspect, alleged suspect. Mm-hmm. Kasi kailangan natin ma-establish. Mm-hmm. Kasi it's very unlikely for a suspect na kilala na mag-identify ng sarili niya at magbigay pa ng impormasyon sa pamilya. Mm-hmm. It's something like you are incriminating yourself. Mm-hmm. Pinapakilala mo, ha?
2: Unless na maghingi ka ng ransom.
1: Oh, pero tinitignan ko dito, but we'll just go on and then we'll do the analysis, K5 Eric.
2: Mm-hmm.
1: K5 Carol, right, ano oras ba natanggap nung anak ang text message sa alleged abductors?
0: Actually, hindi natin nakuha mismo ka KPP Eljan yung eksaktong oras kung anong oras talaga minessage itong anak ng isa sa mga biktima, no? Yung nakuha nating report, mga banda alas 9 noong Hunyo 27 is na nangyari itong abduction.
1: Ano oras na nakapag-report? Ano oras na nakapag-report? June 27, in what time?
0: June 27 na report, hapon na ka-KPP Eljan.
1: Hapon, medyo matagal na, okay.
0: So ilang oras na yung nakalipas matapos itong pandurukot, saka pa lamang na-report doon sa Philippine National Police.
1: Hmm. So a day after June 27, ano oras ho nakita ang getaway vehicle at itong bangkay ng dalawang mga biktima?
0: Actually, noong June 28 ka-KPP Eljan, hapon na nang malaman or makita din na inabandon na itong getaway vehicle doon sa isang barangay, sa Barangay Tingib dito sa Basay Samar. At kinabukasan na doon na nakita ka KPP Eljan. Actually, nag-expect itong family na isasauli itong mga biktima ng buhay.
1: Mm. Okay.
0: So kahapon, na-shock itong family ng mag-amang Buhol dahil nga sa pag-expect nila na ibabalik ito ng buhay. So na-shock sila na yun na nga na natagpuan itong wala ng mga buhay doon naman sa Southern Leyte.
1: I see. Okay. Is there any demand or ransom demand
2: For
1: on
2: ransom
1: the part of the suspect?
0: So far, wala tayong ganong information ano, mula sa Police Regional Office 8. Yung kinumpirma lang nila, itong posible motibo, posible pa lang, isa sa mga tiniting ng motibo sa krimen ay ang pagkakautang nitong isa sa mga suspect doon kay James Buhol dahil nga isa itong negosyante. No?
2: Ano bang negosyo niya?
0: Information, nasa, hindi ko lang sure yung exact, pero mahigit 1 million yung utang nitong suspect natin.
1: Anong negosyo?
2: Ano negosyo ni Buhol? James Buhol?
0: May ano sila, may warehouse sila kung saan may pagawaan sila ka KFIB Eljan at ka KFIB Eric ng mga mantika, yung mga coconut oil. Yun yung kanilang negosyo. At
2: Copras.
0: May mga ano rin sila, itong mga chicheria. Yun yung kanilang negosyo.
2: Okay.
1: Okay.
2: So kung may negosyo sila at sinabi ng police dyan na may more or less business related na may utang ang isang tao ng close to 1 million, so meaning kilala nila kung sino yung ang suspect. They know the identity kasi alam nila kung magkano utang eh.
1: Meron bang CCTV doon sa bodega o sa warehouse when this incident happened?
0: Yes, K-Fuck Eljan. Sagutin ko lang muna yung katanungan ni Kasi Eric, no? Yung kung kilala ba nila itong suspect. Yes po, kakilala po nila yung suspect. Actually, yun nga, nag-message itong suspect doon sa anak ni James Buhol. So, nalaman nila na itong suspect, ito yung huling nakasama ng mga biktima at ito yung huling nandoon mismo sa warehouse kung saan na dinukot itong mga biktima. At may CCTV footage, actually. May mga naka-install na CCTV doon sa warehouse. Pero unfortunately, no, kinuha din ng mga suspect ang mga naka-install na CCTV.
1: Okay.
0: So wala na silang nakita noong mangyari mismo yung pandurukot.
1: Okay.
2: So planado.
1: Okay. Lumalabas, when this abduction happened, nung nangyari yung abduction, andoon yung sinasabing suspect kasama ng dalawang mga biktima.
0: Kanipi Beljan?
1: Yung suspect na kilala nila na nakautang sa kanilang negosyo, sila ang magkasama nung araw kung saan inabduct itong dalawang mga biktima sa loob ng warehouse. Tama?
0: Tama ka, KFIB Eljan.
1: Okay. So as of the moment, napuntahan na ba ng police ang pamilya ng suspect o biktima to identify kung andyan pa ho siya, buhay pa ho siya, whatever?
0: Ka KFIB Eljan, medyo...

0: Nag-follow up na bang police? Napunta na bang bahay ng suspect? Kasi lumalabas dito, may utang. Ano?
1: Nakilala nila eh.
0: Napuntahan na ho ba nila? Nagkaroon ng investigasyon? Kinonfirma ho ba ng pamilya kung saan sila? Or alam ba ng pamilya whereabouts ng suspect?
2: Actually, Kakifib Eljan at Kakifib Eric, no, noong araw mismo na nai-report itong insidente ng pandurukot at na-identify kaagad itong isa sa mga suspect, yung una kasing na-identify nila itong may utang talaga sa biktima na pinangalanan ito pero hindi pinalabas sa publiko para na rin sa kanilang investigasyon. So, nung araw mismo na may report itong insidente ng pandurukot, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng ating kapulisan dito sa Police Regional Office 8. At doon nga nila na kumpirma na wala itong, hindi ito umuwi sa kanilang bahay dito sa Basay Samar. Dahil taga Basay Samar din, itong suspect na, itong itinuturong isa sa mga suspect
0: na may utang
2: dito sa biktima.
0: Itong sasakyan na getaway vehicle, sinong nagmamay-ari dito? It is a... ninakaw na sasakyan o ito'y pagmamay-ari ng dalawang mga biktima?
1: Kanino nakaregister ang kotse?
2: Actually, wala tayong nakuhang information no kung kanino or sino yung nagmamay-ari nitong sasakyan. Yung nakuha lang natin na information ay palipat-lipat ng sasakyan itong mga suspect. So, possible na posibleng nirentahan lang din itong mga sasakyan na dahil wala pa nga tayong nakuhang information kung kanila ba itong mga sasakyan. Pero yung pagkakaalam ko lang kakikip Eljan at kakikip Eric, hindi ito pagmamay-ari ng mga biktima.
0: I see. So, dapat ma-establish natin sino may-ari ng sasakyan because that will help us para makilala ito mga suspect. Now, as of the moment, hindi ho na-clarify, ano ba ang naging cause of death ng dalawa? Strangulation, binaril, sinaksak, o whatever.
2: Sa ating nakuhang impormasyon, kakikip Eljan at kakikip Eric, kahapon no, atad-tad ng tama ng bala sa kanilang katawan itong mag-amang Buhol na siya namang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. So yung nangyari, no, yung nakuha nating information na hinulog ito ng mag-ama doon sa isang bangin. Malapit ito doon sa proper mismo ng Silago, Southern Leyte. So medyo malalim din itong bangin na pinagulugan ng mga biktima at yun nga nakita itong may tadad ng bala yung katawan ng mga biktima.
0: Ibig sabihin maraming tama ng bala. Now, saan sila pinatay? Doon mismo kung saan hinulog ang kanila mga bangkay o patay ng sila ng dinala doon sa lugar?
2: As of the moment, wala pa tayong nakuha no, na information. Actually, mag-arrange sana tayo ng interview ngayon sa Police Regional Office 8 para klaruhin itong information na kung patay na ba ng ihulog itong mga biktima or doon mismo sa lugar.
0: Kasi kung sila ay pinatay sa ibang lugar, siguradong maraming dugo either sa compartment, saan sila kinarga, sa compartment, sa likuran o doon mismo sa passenger, sa likuran. Sa passenger side sa likod or sa compartment ba tawag ka kay Pabirik?
1: Sa trunk.
0: Kasi kung nilagay nila na pinatay sa ibang lugar, sigurado naliligo ng dugo yung trunk ngayon ng sasakyan.
2: Actually, may dadagdag lang po akong information, no? Itong information na sasalaysay ko sa inyo ay hindi pa po ito kumpirmado mula mismo sa Police Regional Office 8. Ito ay information lamang na nakuha natin mula doon sa pinuntahan natin family at doon sa mga trabahador ng warehouse.
0: Okay.
2: So lumalabas no na noong June 27, araw kung saan mismo, kung kailan mismo dinukot itong mag-ama, ay nakita din na itong sasakyan ay pumunta, dumiretso ito doon sa Silago, Southern Leyte, kung saan natagpuan itong wala ng buhay ng mga biktima. So after daw sa Silago, bumalik ito dito papunta na sa Samar, dito sa Basay Samar, at doon na nga pinaniniwalang inabandona itong isang sasakyan, yung Mitsubishi Mirage.
0: Okay.
2: Dito na natagpuan noong June 27 din at yung information natin no kasi kinukumpirma pa natin to sa Police Regional Office 8 kung totoo ba na after na dukutin itong mga biktima ay pumunta kaagad yung mga suspect dala ito o sakay itong mga biktima doon sa Silago, Southern Leyte at saka pa lamang dinala yung sasakyan para ibandona dito sa Basay Samar.
0: Now, andito yung ating point ngayon ano. Napakagandang report ni Carol because as of the moment lumalabas that the intention of the suspect is to lead the PNP to the person na nangutang doon sa may-ari na mga namatay. For example,
1: Nagpakilala.
0: Pangalawa, dinala pang sasakyan sa lugar mismo ng nangutang. Sa isang criminal mind, Kakipaib Carol, you don't give the police the lead kung saan dadali. Kasi ito lumalabas parang spoon feed sa police. Number one, may nag-text sa isa sa uli namin. Itong mga biktima. Second, with all the places in Samar, kung ako yung gagawa ng krimen, ba't ko naman doon pa iiwan ang sasakyan sa lugar ko?
1: Yes, I'm from
0: sa
1: there.
0: Basay. I'm there. Oh. I'm from there. So it seems that they are spoon-feeding, kaya pumapasok itong angulo ngayon. Baka biktima din itong sinasabing nangutang, and there is somebody behind it leading everything na siya ang magiging suspect sa krimen. Yun ang tinitingnan natin.
1: Which leads me to another question kay Feb Eljan, kay Feb Carol, with this question. Di ba tumawid sila sa Roro papuntang Luzon, no? Sorsogon.
0: Pumunta sila ng Sorsogon. That's
1: tumawid sila doon. Now,
0: Matnog.
1: So, sinabi na na-identify na nakita ang mga suspect na tumawid sakay sa Hilux. Now, how can they be sure na yun na yung suspect? Kasi during the time, wala pa eh.
0: Mm-hmm. Correct.
1: So, how can they be sure na yung sumakay na Hilux na may mga tao, na may mga lalaki?
0: Yun ang mga suspect.
1: How did they conclude that they are suspects when at that time, they were not even known who they are? And the crime was not yet found.
0: And the crime ay nangyari na June 27 nung abduction.
1: Pero
0: 28 in the afternoon,
1: patay na.
0: Itong mga biktima. Pero prior to that,
1: tumawid na sila.
0: On June 27, after the abduction, ang ganda naman ng suspect, nagpakilala ka agad.
1: Tapos dinaga yung escape vehicle, yung Mirage, doon
0: pa dinala sa lugar mismo ng suspect.
1: Tapos tumawid sila, sakay ng Roro, dala yung pickup, at tapos sinabi, nakita ang mga suspect na sumakay sa Roro. How can they be sure that they are the suspects when the crime, the actual crime, was only made public 3 days after na nakita yung bangkay? Mm-hmm. So nang sumakay
0: yung bangkay
1: sila,
0: a day after na, June 28.
1: So nang sumakay sila, wala pa yung bangkay. So paano nalaman na suspect na yun ang sumakay? Di ba
0: kailan sila sumakay? June 28 din?
2: June 28 din.
0: So paano? Gaano kalayo ba ang lugar kung saan doon nakita ang mga bangkay papunta doon sa lugar na sinakyan nila sa Basay, Samar? Kasi
2: malayo.
0: No, try to establish the hours.
2: Malayo mula dito sa Tacloban.
0: Ano oras daw sila sumakay ng Roro?
2: Yun yung hindi natin nakuha, Kakipaib.
0: Now, Kakipaib Carol, ha? Ilang oras bang travel time mula po sa... Saan ba yung nakita yung bangkay?
1: Sa Basay.
0: Saan ba nakita yung bangkay?
2: Sa Southern Leyte.
1: Southern Leyte.
2: Silagos, Southern Leyte.
0: Silagos. Gaano kalayo ang Silagos papuntang Basay?
1: Layan.
2: Kung tatansyahin natin sa ating pagtaya, oras mula sa Silagos, Southern Leyte, papatungo dito sa Basay, Samar, kasi Tacloban to Basay, Samar,
1: tawid ka pa sa bridge eh.
2: At mula Tacloban naman patungo sa Silagos, Southern Leyte, mga more or less 3 to 4 hours, ganun yung time travel.
1: So 5 hours?
2: Sabihin na lang natin na nasa 4 hours yung biyahe.
0: Okay, now,
1: layo.
0: Ang bangkay doon nakita sa Silagos.
2: Silago.
0: Tapos, Silago. Yung Silagos ay in... Saan ba yun? Sa Samar na?
1: Leyte.
2: Southern Leyte.
0: Ang Basay, Samar.
1: Next island. Tumawid sila sa San Juanico Bridge.
2: Sa San Juanico.
0: So, mga 3 to 4 hours.
1: Layo yan.
0: Diba, ganito yung nangyari. Pinatay sila sa Silagos.
1: Sa Leyte.
0: Tapos, dinala pa yung sasakyan sa Basay.
1: Sa Samar.
0: Sa Basay, sa lugar ng suspect. Sa Samar. With all the places.
1: Doon
0: mo pa dadali ng sasakyan. And then,
1: you change car.
0: Kailangan natin ma-establish ano oras sila sumakay ng Roro.
1: Roro.
0: Kasi di ba pwede mag-budget? Mula Basay, Samar, gaano kalayo yung Roro port sa Basay?
1: Dara yan. Very close lang yan.
2: Actually, mula sa Basay Samar patungong Northern Samar, mga more or less 6 to 8 hours yung biyahe, depende sa bilis ng pagpatakbo.
0: Yung Northern Samar, doon yun, doon mo.
2: Sa Northern.
0: Ang Northern Samar, andun yung Roro Port.
1: Mm-hmm. Imagine.
0: So, ibig sabihin, from Silagos, sa Leyte, oh, on the opposite side of the island,
1: yes,
0: they traveled 3 to 4 hours,
1: four hours
0: just to abandon the car in the place of the suspect.
1: Of the suspect.
0: And then, from the Basay Samar to Northern Samar, they traveled another 5 to 6 hours para sumakay ng Roro. So, pero ano oras daw sumakay ng Roro according sa report ng pulis? Paano nalaman ng pulis na sumakay sila? Hindi, paano muna nalaman ng pulis na sumakay sila ng Roro?
1: Oh, paano sila na-identify? How can they be identified na sila yon?
2: Actually, yung unang report, no, may nag-report doon sa PNP na nakita itong dalawang, ay itong tatlong suspect na sumakay nga dito sa Toyota Hilux. Kaya minonitor nila kung saan papunta itong Toyota Hilux, no, at na nalaman nila na papunta nga ito doon sa Santa Clara Port sa Allen Northern Samar. Ito lang yung medyo palaisipan sa atin, no, kung paano nga nila natukoy na yung mga suspect nga isumakay dito sumakay sa Roro, papunta doon sa matutong.
0: Napakagandang angulo yan, K5 Carol. Now, would it be possible if we can have a follow-up report? Baka pwede mo kami mabigyan ng number dito ng spokesperson ng Region 8. Para ho, sino ba yung assigned na spokesperson? Mayroon na bang task force na isinagawa to investigate this matter?
2: Meron na siguro kay KFIB Elgin at kay KFIB Eric, no? Pero ngayon yung kinukuha nating information ay mula mismo sa spokesperson ng Police Regional Office 8, si Police Major Analiza Armeza. Tinatawagan natin actually kanina pa, pero wala pa itong kasagutan or hindi ito sumasagot sa kanyang telepono.
0: Sige. Okay. KFIB Carol, we will ask you a favor. Can you please bigyan nito ng pagtututok? Ikaw pa ba yung mag-11 BPS mamaya o babalik na si Kevin?
2: Hindi na.
0: Bumalik na si SM.
2: So, si Sir Kevin.
0: Now, Carol, could you please bigyan natin ito ng close follow-up para malaman natin, kasi napaka on the way you give us the report and based on the facts that you describe sa atin, it's very impossible if I'm the suspect. Ako talaga magpapakilala and then I will lead the PNP doon pa mismo sa lugar ko.
1: Number one, ang daming loose ends. Number two, I'm leading
0: yung travel time.
1: Ang laki ng travel time, and I'm leading you to where I am and say, ako ito.
0: Tama. It seems that everything,
1: ako ito.
0: Parang spoon feed sa PNP, akong pumatay, akong pumatay.
1: Ang tagal nyo, mga friends, ang tagal nyo. Ako
0: now,
1: ito.
0: Ang tanong ngayon, K5 Carol,
2: idagdag ko lang kay KFIB
0: Yes, yes, yes.
2: Eric, no? Kaya siguro nag-message na lang itong suspect doon sa biktima kasi nga yung mga trabahador ay nakita itong pumunta mismo itong mga suspect doon sa loob kasi dinukot itong dalawang biktima doon mismo sa loob ng warehouse, sa loob ng
0: at opisina. At nakita yun ng mga trabahador?
2: KFIB Eljan?
0: At nakita yun ng mga trabahador?
2: Nakita ng mga trabahador na pumasok itong mga suspek.
0: Kasama ang...
2: Hindi nila alam na yung pakay pala nito is para dukutin itong dalawang biktima. Ang pagkakaalam lang nila kasi nag-trust na sila dito sa mga suspek kasi nga suki ito ng dalawang negosyante.
0: Tama.
2: So hindi nila ina-expect na yung purpose nila sa pagpunta doon sa warehouse is para dukutin na pala itong mag-amang biktima.
0: I see. Sige, Carol. Maraming salamat po sa inyong report and we will get some more information. Please keep us posted na mga development dyan sa kaso, K5 Carol.
2: Alright, ka-K5 Elgin at ka-K5 Eric, mula po dito sa Tacloban City, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Now, K5 Eric, may mga eyewitnesses pala na nakita na sila yung pumasok doon.
1: Okay.
0: Now, ang tanong natin ay, ang suspect ba ay siya talaga ang namuno? Or ginamit lang siya as props papunta doon with three other people because they know they cannot immediately enter the premises kasi hindi sila kilala. So kaya they use a familiar face using this man with a lot of utang to the family, Kakipay Eric. And then siya yung susi, Kakipay Eric, ay Tagalog mo ning aton man. Ah, daw siya ang yabi, kaya mo ning aton analysis kay Kipay Berik. Na-identify na siya, amuto nga, nag-text siya, nga siya nag-abdak?
1: Ang, kakakuan eh, kaduluda nga.
0: Ikaw yung pakilala, ginsa ko galingon mo, ginatudluan mo pa yung pulis ko din ka?
1: Kag nag-text siya, the day after na, nga nakidnap tong mag-amay.
0: Okay.
1: So, ang on the day nga gin-kidnap ang mag-amay, why pa yakabalugan ni pamilya na nga gin-kidnap na sila
0: nga duwa? Hindi, actually, ang facts, sabi ni, gin-kidnap 9 o'clock in the morning.
1: Oo.
0: And then, later on, nag-text siya same day.
1: Oh, kung nag-text siya same day, kung may nakakita nga mga trabahante, nga ang wise na nanugid, yun kagod na alertong pulis.
0: Correct.
1: Kay si Faye, siya ang nagpanugid sa pulis only after she received the text message.
0: Kaya po na to niya na baton.
1: Oh, so kadako na isang time. Kadako isang time.
0: Ang nag-text is ang nag-utang.
1: Ang nag-utang?
0: Nag-ambal siya nga sila niya, ako nag-abdak.
1: Ako nag-abdak.
0: Tapos sila niya, iuli ko. Now, on the next day, patay na.
1: Patay na. Granting, nga nakabalo ang bata, tikay kung may nakakita nga trabahante siyang pagkuha.
0: Ngaway sila ng luggage
1: police. Ngaway sila ng luggage kag nanugid.
0: Kaya naman wala gintayaan, armas ang mga biktima.
1: Kaya naman pag wala, kayo nagbayana, ilas lang. Ya, pre, makakanta mga pita.
0: So, muna mga bagay. Kakipaberik, ang gina-raise na ito niya point mo ni.
1: Tamulus ends eh.
0: Hindi ayan nga ang ginatudlo suspect is also a victim.
1: Or it might be possible that there is another killer.
0: Ang natabo to, gin-hostage siya man si Utang Boy.
1: Si Utang Boy.
0: Para siya dalon sa sulod.
1: Na.
0: Kay dislike yak sulod, dislike lalamo.
1: Hindi ay han tungod kay ang negosyo ko pras, hindi ay han using the Utang Boy. The real culprit is the kompetensya.
0: May iba nga ang gulo po siya. Ang angulo na ito, ang direksyon ni Kakipay Berik, kag ang direksyon niya gusto namon ihambal is that may ibang nga tao na gusto niya patyon. Ining ani vice mayor. But balaan nila nga ining may utang nga tao, ginggamit nila ni.
1: Yes.
0: And tanawa bala, kundo ano ka-abnormal ang sitwasyon. Manugid kay muya, nga ra sa imo, nga way ka man intensyon abing nga mga yuransam. Ikadua, with all the places kung diin mo pwede ibili ng salakyan mo, dito mismo sa imo lugar, nga dito kagapauli sa Basay.
1: Ari yung dapat tanawa ni Leyte, kag ni Samar.
0: And then, from Basay, pakadto to sa Santa Catalina, Santa Clara, Santa Catalina.
1: Oo, nga may pantalan to.
0: Sa pagkalayo-layo.
1: Anong kauras? Or, kung may nakita ka doon kabangkay, iyas ang mga paminibalay Bohol, why naihan sa may nakita nga another bangkay sa ibang nga lugar?
0: Amo na ang tutukan. That's why I'm trying to taptawgan na ton si Kipay Carol. Bisitahan mismong lugar sa ginatudlo. Suspect, galing kayo problema, why pa nila ginalik? Ang ginakulbaan ko subong ka Kipay Berik, basi may sunod nga bangkay nga makitan.
1: Ang matabo amo ni, nga basi kon si Utang Boy, nagkadto sa mag-amay nga Bohol, nga pare may kadtuan kita. Pag abot sa lugar nga may kadtuan, dito si laging kuha sang real killer, kag pati si Utang Boy, gindalasa.
0: Now, dapat, inayang ang gulo, kung si Utang Boy, way gilabot.
1: Way labot.
0: Ang amon punto, abin ni Kakipay Berik, just very simple. Mang kidnap ka, pakilala ka, gindi mo dayon niya, kung sino ka, pati ang imong nga giho, ipabalo mo pa kung diin ka nagkanto.
1: Correct. Pati sila, kaya nibinin mo lapis balay mo?
0: Is something like nga ginalid mo ang pulis sa imong identity.
1: Kag nga nga on that day, on that minute, on that very instance nga natabo ang pag-abduct, kag nakita siling sa report sa pulis nga may mga trabahante, nga ang trabahante way nanugid
0: ang pamilya. Na, kag nga way sila nag-report dayon. Way sila
1: report sa pulis.
0: Correct.
1: Oh. Nga ang ginhulat pa nga mag-text si Utang Boy kuno sa kay Faye sa bata, kag amo pa to pag-report sa pulis.
0: Hindi ay han nga wala sang nakita nga puwersa o struggle.
1: Correct.
0: Sang magwa iling mag-amay sa bodega. That's why wala man niya nagduda ang trabahante.
1: Sa in English ang panawag na nothing to suspect about.
0: There was no suspect. Masin niya ton. Why tuod to? That's a very good point. Now, nagsugod ang haka-haka sang nag-text.
1: Text na.
0: Subot si ganun, halindid to, wala sang patimaan, nga gin-abduct kay tani, nag-report ng trabahante, nagkaran-karan na sila.
1: Yes.
0: So ang natabo, ang abiyas ang mga trabahante, nagwa lang slaya kabiging kantuan. But nagkaran-karan ang pamilya, kay may text message ka na baton. Ang nag-text, ang may utang.
1: Ang may utang. Kag ang ginsakyan, lato na silakyan, ang silakyan is Mitsubishi Mirage. Gamay ni nga auto mga K5. si utang bo si mag-ama ay Bohol, dako ni si Bohol nga tao.
0: Ang ako pa insididuan ni kasalakyan.
1: Correct.
0: Isa ka Mitsubishi Mirage kag Hilux na.
1: Ah.
0: Or ang natabo to, dito sila ginkarga sa Mirage and then gasunod ang Mitsubishi. Nga Hilux, ay no. Ang as reported, pick up Hilux, na Mitsubishi, ng Toyota na. Now, pagdagdag to, may nag-drive dala sa salakyan and then nag-transfer dito sa Hilux diretso.
1: Kay ko nagwa sila nga daw, wala ka lang suspicion nga daw nag-aamiguhay lang. Amo to nga why ka move ang mga kargador, ang mga trabante. Ang question, diin ang salakyan sang mag-amay nga Buhol kay hindi pwede nga magkadto sila sa ilang negosyo nga nga-tricycad lang sila.
0: Di may salakyan sila.
1: So diin ang salakyan.
0: Hindi ayan nga bakod gamigo nila. Basi, ang akong pagpati, basi iyan ni utang boy ang salakyan.
1: Ang salakyan.
0: Pag kung iya ina ni utang boy ang salakyan.
1: Kaya nagtapos na sa isa ka lugar, nga ato tong nga Hilux, nga ato tong killer.
0: Basi nga Hilux, siya ato sang mga gamay?
1: Na. Or basi iya sang third party, sang real, kung sino to?
0: Kakipay, binigda ko chance nga upod sila sakay sa Hilux.
1: Upod sila.
0: Kahit ibigway sila mo. Kaya ti pray dulong lang namo kamong kurbalik.
1: O, why ka suspicio ka ng trabante mo?
0: Why sila ka-report? Ang bata mismo nag-report eh.
1: Kung at gunpoint, kung ginapugos, ginaguyon, kung di nag-report ng trabante.
0: Kung may nakita sila nga suspicioso siling mo. Wala sila sa nakitaan because based on the report, ang bata pa yan nagpabalo sa pulis.
1: Ang panawagta sila sa Ilonggo kung may nakita nga kamalamalahan.
0: Wala sa nakitaan kamalamalahan. Nagsugod ang suspicioso nakabaton text ang bata.
1: And many hours after the crime, supposed crime was committed.
0: Kag ang kanami, pasang tinaga, ginambal, sige uli ko.
1: Nah.
0: Papulion ko rin sa tatay mo.
1: If you are the killer, matext ka muna. It might be possible that the cellphone of utang boy,
0: gingamit
1: sa hindi na ya utang boy.
0: Ang pamangkot diin subong si utang boy.
1: Doin si utang boy.
0: Amuna subong ang missing link. Kunboy si utang boy can tell the story.
1: Yes.
0: Kun siya ang mastermind or sino. Ang lain si ni if utang boy ang ginakulbaan ta ba si ang may sunod gabangkay nga masapuan kabay pa hindi
1: are general jan
0: kay kun ma missing na kag madula si utang boy did man tell no tales.
1: Are si utang boy supposed to be may utang nga lapit 1 million. Magamuni ka utang nga dako ang utang mo hindi kaya pigado.
0: Tingay ikaw gid mga mot.
1: Nga ikaw mga mot yung dalol mo pa to and hindi sacrifice your maka, family.
0: Hindi ka pwede maka gun for hire. Ini yung istoryahan talaga is the reality of life.
1: Kay nakautang ka na 1 million mo sigon big time ka. Why ni gautang
0: tres ka nga ang imo lawas amo gitong gamiton
1: nga,
0: mo.
1: Ikaw gito ya?
0: Ang gwa sida self incrimination.
1: Yes.
0: Daw ginhimo mo ya nga klaro nga ikaw ang criminal.
1: Tapos lang baka here I am. Pwede bala na.
0: Chilling ni Nunes Dumis. Ito si Sherlock Holmes ko.
1: Ito si Sherlock Holmes gin?
0: Ginaisteryahan lang na ito. Inabalang mind Simon, no? Si Nunes. Do hindi normal sa isa ka kriminal?
1: Hindi normal.
0: Ang iba, ginawa ka panago siya, i-expose siya lawas niya.
1: Singa.
0: Pwede guro kagipaybirik, masugo kaya kidnapper.
1: Uy.
0: Or gun for hire.
1: Uy.
0: Nga ikaw gidiang mong dito.
1: Ang ginaistoryahan ta diri hindi ni 30 pesos, milyon nga utang. So kung may utang ka nga milyon, may negosyo ka kadako nga agin sa ligan ka milyon. So kung milyon ang ginaistoryahan ta diri, ikaw imo makuha to, kung diri sugo ka lang.
0: Ang guwaya si Naya, nangita kaya ba to, pukpok sa ulo mo. Oh. Ang akong pinjid di kakipay, Beric. May isa kita katsuri ginatanaw.
1: Diba?
0: Si utang boy actually, nagkantuto ya. Basi may transaksyon sila.
1: Nga legal.
0: Mas probably, basi sa ginapamangkot, nag-text nga upod kami. Pero without knowing may third party nga nakamonitor sa ila movement, sinakyan because they know nga may target. Utang ining si utang boy. Now, that is another theory. Pero gusto tani ma-resolve din si utang boy. Kung buhi si utang boy, dakpon siya because he can tell the truth.
1: Yes.
0: Kag kung siya gibargi mo sina, but si ganon, sabto niya. But if may lain na tabo kay utang boy, siguraduhon mo, it's not utang boy.
1: Kag kung matutuon ka si utang boy ni tanan, abing natang naghimo sin eh, then he just committed suicide.
0: Ha?
1: Nag-suicide kayo, makaipakilala mo ikaw, dalon mo ang imang
0: hindi.
1: Itaway ka sa balay mo.
0: Ang ginakulbaan naman ko, amo naman na, hindi, basi makita talaga may nagkakabit sa kahoy naman nga tao.
1: Kita mo.
0: Because na konsensya, ginhimo ini the Judas Iscariot lang istorya
1: sa fake tree naman sa mga gabitan.
0: Hindi. Mga analysis na hopefully makita ta subong the missing person is utang boy.
1: Where is utang boy?
0: Utang Boy is the missing link.
1: Yes.
0: Utang Boy was the last person seen nga upod sa mga suspect.
1: Yes.
0: And from then on, kung nadula, kag nasapan patay ang duwa, wala na si Utang Boy.
1: Kaya ini nga balita, kung pamatian mo lang, di balita, may kitpa...
0: Nagkikiti-analisahon mong sitwasyon.
1: Tipi, driyagi na paminsar ta, kung amun na natabo, tingnan ang amun eh.
0: Nga isu, ang guwaya sini, do parios na lang na yan, nagsulod ka to na niro, kaya ipakinilala mo naman lang kung galingon mo mo.
1: Hindi, paglinupok. Nga sino nagtiro? Nga isabad sa inyo, ako!
0: Ngayari po silo.
1: Ngayari po silo. Ngayari ka, ngayari na ko, nag-travel na ko. Ngitaan nyo lang ko.
0: Amuna,
1: catch me if you can.
0: Daw, amuna siya ang gwa sang natabo sa krimen ngani.
1: Di magamba ka nga kriminal nga catch me if you can ang thinking, hindi na naustong nga kriminal, lagtok na na yung ulo ya.
0: Leonardo da Vinci naman ang imong ano. Leonardo DiCaprio ang kwanda.
1: Catch me if you can.
0: Movie.
1: Doon lang story na yung ako. No? Catch me if you can.
0: Now, just leave it to the PNP, but these are just jury. Nga itong gina-discuss because do ka unusual kaki
1: pag-eri. Very unusual.
0: For a big, kadako nga krimen, amok ka lang nakasimple.
1: Yes, yes. You don't do it. You don't do
0: si
1: it.
0: Gloria magbanwag ang pamati sa aton.
1: Yeah.
0: Siling niya taas ko nung aton IQ. Hindi ah.
1: Nakainom na kami may TC.
0: Ang sikrito na mo ni Kakipay Birik, suam.
1: Oh.
0: Sang gamay kami. Suam. Suam plus tinigang kita mo. Ina mo na babukal ang tinigang mo. Babukal sa tinigang ko. Ang bukal kay gamo na ipari sa gata.
1: Ipatitis. So,
0: suam.
1: Suam.
0: Suam mo lang asin gamay. Ayo. Si Al, ang aton di, it is not conclusive, but these are angles and analysis. Kaya ginatan ito, based on facts provided to us. Kung makalabot na kagmalabot na ton ang standby Wilson, kung malabot na yung nasambit nga ang spokesperson, we can ask kung ano pa mga angulo. Actually, Kaki Fiberic, sa art of warang panawag sini is confuse your enemy.
1: Mm.
0: Ang gakatabo di, kung ang police hindi manumdo, makonfuse din sila.
1: No, eh.
0: And they will only one conclusion to this crime right now. Ang suspect si Utang Boy.
1: Amuneng na si Ling Blaperme, there are things nga may ara more than meets the eye.
0: Do ka nami na yaw?
1: Hindi mo, sige mo, abila mo, mo makita, hindi galing sa likod.
0: So are you telling us that what happened today in all the information are just is mere smokescreen of the real story behind?
1: An icing on the cake.
0: So ang smoke screen nga ni, ano ayan ang sa likod sang aso?
1: Tikon sa ato naman ni sa rehas na naman ng drama, bla?
0: Ano?
1: Sino ang kriminal?
0: Sino ang kriminal?
1: Ah,
0: bantayan. Dari sa aton kasaysayan. Rehas! Grabe yan mo
1: talaga.
0: Rehas!
1: Amo lang, maghambal na medyo may ubo lang kami. Rehas!
0: Rehas! Anuson.
1: Nagumuha ng announcer.
0: Anuson.
1: Anuson galing ang announcer.
0: Si Mercy Martisano, mambit man siya isang suam ng duwa. Now, you know, we're just doing this. Actually, a good investigative report can, ha?
1: Baka may sugon si una mo.
0: Ma-unveil ang kamaturan sa likod kay Kiboy
1: Berry. Yes, yes,
0: yes. Actually, ang suspects mong is Utang Boy.
1: Utang Boy.
0: But we cannot just disregard other circumstances on how things was done. Unusual mo. Ama, kung ano matinawot, why ganit nag-report?
1: You know, things that are unusual and illogical, amo na yung natawag isa sa krimen nga, smokescreen.
0: Smokescreen.
1: Illogical, ikaw na ganyan patay ito, tapos,
0: itumlo mo palawas
1: mo. Itumlo mo lawas mo, kakutaw-kutaw na ginisimu.
0: Hindi ko lang muna ang malangasugi, kung di ka hanggang kidnap po pa ako sa ako, di pala niro mo lang sila sulod
1: to. Kung di ka nabot mo to, di pala bira mo to dahil, tapos ang istorya.
0: Baka budlay ka pa ito sa
1: gawa,
0: tapos ang sugid mo man yapong, iuli ko na sila karon.
1: May nakatampuhaw, tapos kalibutan
0: ka. Tapos, with all the places ka pwede mo lang mabandonan sa lakyan mo. Dito mo sa lugar mo pa ya.
1: Nga dito mo lang pwede mo imilin man to sa piyak na kalye lang to.
0: Gatanawa nga to, nga director sa Negros Investigative Reports, NIR.
1: Rehas.
0: Rehas. Si Kulin ang scriptwriter, ara.
1: Ang gusto
0: ko. Masasugutan niya na. Now, i-check ta na si Kipay Wilson, no? We will just wait for the development.
1: Alang-alang na?
0: Ha?
1: Si Wilson?
0: Ay, huwag li. Oh. Ma-commercial break kami,
1: tapos
0: son.
1: Tapos na commercial.
0: Gutok na ta, son. Gutok.
1: Hindi, gutok si Wilson.
0: Hindi, gutok ang oras ta. Hindi, si Wilson. Kakipag Wilson, we'll be back. No? Pagbalik na son, bisitahan tang Mansilingan. Purok kabugwason. At itong ginreklamo, walang baho.
1: Halin siya pag investigador, mas social worker naman ta.
0: Dari na ta sa ato naman, mata sang K5 update.
1: Okay,
0: ang inigamahin na na sa inyo sa kalwa naman sang Klinika DTX 500. Diba? O, tingala ko si K5 Eric, dohubin lang. Ang DTX 500, nagpa-slow sa aging process.
1: Yes.
0: Nga, taas ang antioxidant.
1: Kita mo.
0: Tingin na proteksyonan niya ka, nga hindi ka dali-dali.
1: Do, ang guwain na siya rin, do, salsalon, bla?
0: Nga?
1: Nga, kung i-expose mong salsalon, ma-oxidize na siya, matuktukan.
0: Kung ang iya cover,
1: wala na.
0: Makakas, dali na siya mga tuktukan.
1: Pero kung may ara nga...
0: Ang panawag tala, may coating, may primer.
1: May primer.
0: Primer.
1: Amo na siya.
0: Amo na ang DTX 500. Ginaprimeran ang lawas ta. Para hindi ta dali magtuktukan o balati anon.
1: Uy, sakit malikawang ko. Tiwain na iya. DTX 500 na ginanglanta na.
0: Daw nagatawag si Kipay Wilson. Mas importante ni ka Kipay Berek. Siya.
1: Siya mo ni mga K5, bantayan nato niya. Ma-commercial na lang kita, anay. Then balikan ta si Wilson. Balikan ta si Wilson. Agod nga makuha ta ang update dito sa aton nga gingkantuan sa mata sa K5, okay?
0: Pabalik kita. Ma-commercial ta, anay. Oras na 7:53.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi. Internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500!
3: May powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun. Ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
6: Di wala ka dapat kadloka na. Kung nga magka-colorectal cancer, kung taas iman tayo si Dan.
5: May kun.
6: Ma-imol ka man kagmanggaranon, layo ka kung naka-DTX 500 ka. Adlaw-adlaw bala ino ang DTX 500 kagmaiti si Orpiorsi. Kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan. Tanan nga purma sa cancer, Sir GP, kaya niya likawan. Especially ang kabangdanan, oxidative stress. Masalingan ni ka oxidative stress, mga pagkaon no bala, nga sobra katamis, pagkaon no sobra katambok, sobra nga ugtas. Isa man sa kwan, oxidative stress ang pag-ugtas.
5: Puting ugtas.
6: Kapangakig. Of course, damo rason nga ang nagtubo ang cancer, pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Di kung antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500. Parisan mo may TC kag pure C.
5: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini mo ang mga masunod. Environmental factor. Kaka isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asos ng sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok, palakaon katamis, those food develops sang cancer cells. No? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
6: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
5: Grabe, no?
6: Grabe nga, makapakancer. Sobra na guru 100 kabisis naton ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
5: Oo.
6: No? Inumin na lang DTX 500 kagmay whitey si or pure si, at least paano, may pambato man imulawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
6: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghahambal nga, isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, Sir GP, mas mention dihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag may TC agon malikawan ang mga cell mutations.
5: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, mayuma. Sarang gid malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sang DTX 500, MITC or Pure C.
6: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una sa DP sa sulod sang lining sang colon, no. Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer kaangay sang adenomatous polyps, no? Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na muna ginabalik-balik pag may magtubo na nga bukol. Hindi pa ba iinom na dahil dito X500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag DNA damage.
5: Sige, hubag na
6: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom dito X500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even starts. Mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw and stay cancer-free.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sang imo atay.
7: Mas tagtilo nga tayo,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
4: Sa diin nga gapangluya imulawas
7: tapos magtrangkaso,
4: mag D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio
4: puno sang MCTs
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
4: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
7: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood?
4: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
4: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
4: sarang makaprotekta sa imo lawas
7: kontra mikrobyo.
4: Biskag pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
8: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
4: Hindi na magkabala ka.
7: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
7: bastante sang antioxidants
8: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
7: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka!
7: DTX 500!
8: DTX 500!
7: Masami ka bala nag-augdas?
4: Kapoy sa trabaho?
7: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan?
7: Kalaman ang abyan!
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500!
8: Ang stress,
7: malikawan!
8: Pagkamuringon,
7: malimtan!
8: DTX 500!
3: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
8: Mighty C. Mighty
3: C. Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinic.